0: ini nga kan na din lustre istoryahon. Nadiri kita magpanunubrahit aton mga bashing. Mm-hmm. Kaysa rin ko pa, maabot itak na ito nga may ditaw nga mapupuno nga babalikan ka.
1: Correct. Mm. Pero kita nagpapasensya. Labi na kung work-related.
0: Work-related.
1: Wara itong question.
0: Wara question,
1: una, sirin ko pero may demokrasya kita. Ikaduha, waray kita control, hit pag-iisip, pag-unahuna, panlantaw, panindugan itong mga tao nga namamati, nagkikitaha aton. And it is a fact that magkadiano kita mabuhaton nga maupay, okay? Kasi patdiri maupay, may dagod nga masusun. may masusun. Normal ito.
0: Waray man problema it pagsusun.
1: Oh, waray
0: it. Makure.
1: Kay kita parang susun. Katapos diri kita maruyag ang susunan kita. Diri ito patas.
0: Pero magbilo de belt na nga ni amo siguro na kuanan ni Nadine Lustre.
1: Uy, baga sobra ka
0: sobra
1: na.
0: Sobra naman ni. Kay talaga na, sobra ito nga.
1: Baga di naman tama liwa.
0: Kung baga, masaring ka nga normal na ito nga masaring unta paglugusong kahin adik. Pamati ko diri itong normal nga ko.
1: Amo na.
0: At doon na sampulan.
1: May mga leksyon.
0: May mga leksyon.
1: May mga leksyon hini.
0: Bisan kung sige tatawa-tawa la din. May nato na yahatag na pahimat gon hit mga nagkikita. Ganun mamati.
1: San o ka mag-type din at imuwal kung may nasisinahan ka or whatever. Out of emotion, outburst of emotion, palabyaan na mga 5 minutes.
0: Panunahuna.
1: Panunahuna kay mag-iiba iton. Okay, inhale, exhale ka makanapulo. Para ito ngayon mo kasinahon, baga humugpoy kung baga bagyo.
0: Nga natumar hindi TX500.
1: Ito!
0: Para makontrol it high blood pressure.
1: Ito! Inom it DTX coffee mix.
0: Para ka makarelax.
1: Makarelax.
0: Kung di pa marelax, pagpamasahe, gamita ang DTX liniment oil nga banyos.
1: Ito! Nga gamit ang extend food supplement for men.
0: Iyon.
1: Yan. Kaya kumat im kasina na humugpoy na imo kasina, mabalik na imo
0: energy. Ikantuhin trabahoon nga maupay.
1: Ito, it mag-i-enjoy ka. Nag-enjoy ka na may nakapakwarta.
0: Correct.
1: Sige.
0: Anian mga ka-K5, haton kuan. Alagang PhilHealth sa Leyte. Labot let aton mga current events nga aton ginaistoryahan. Ano it mga benepisyo nga makukuha PhilHealth kung pananglitan may ada ka mga allergies.
1: Allergies.
0: Kasi rin ko man, nga waray hini counterparty itong PhilHealth. Kung baga, nasa rin ma-allergy na ito.
1: May dangayan.
0: Niyan, hit alas 1.
1: May dangayan.
0: May da kita makukuha.
1: Kung ma-hospitalize
0: kung ka. Ma-hospital or magpapa-check up or party mga medisina.
1: O ngayon.
0: Kaya pwede man outpatient ka la, makakakuha ka hinlibre nga medisina.
1: Mamay ka
0: lang. So, damon aton yung restoryahan. So, niyan, aton pag-restoryahan, kanan mga allergy, aton panlawas, ngan ano it mga benepisyo, PhilHealth kung may adak ka ito. Waray man nag-aampo nga sakitan kita, pero kung may kita mga allergies, added PhilHealth pagbulig ha aton. Niyan ito, aton programa 11 Mbps.
1: Okay, Elvira Duran, good morning ha iyo mga sir. Waray ka nakita otro, ma'am Elvira Duran. Hindi biniling kong picture na kailan niyan. Na-remind, naliwat ako.
0: Okay.
1: Pero ito nga picture na papakita ko mo para lahat ito.
0: Okay. Sige mga K5. Happy Thursday hato nga tanan. Ini ka K5 Kevin Susana parang kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ngan Kaliawan na siyudad ng Tacloban ngan bugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
2: Mga ka-K5, iyo pala nabatian ang mga diring ordinaryo ng mga chika kay may hibabruanan kita na nakukuha. Makichika at Jimmy lang!
1: Salamat ka-K5 Kevin! Nagdara natin oras gato alas 8:04 na. Babalikan natin rin nga doon na programa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Himayon natin ang ikatulog adlaw ng impeachment trial na doon Vice President Kagulop. Mga kaupod natin naroon yan. Attorney na, judge na, doktor pa, Carlos Arguillas. Kamalan pipira ng mga pahibaro.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Upong ang akong mga tiil o mga panakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gi-double dose o nakapsule sa buntag, o sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
5: DTX 500. 500. Pabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
7: Ramil Uy, og sa mga suking tigpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
8: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Usa sa mga nindot nga stress reliever doc, mao ang music.
8: Music therapy, Sir GP. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
7: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
8: Masab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
7: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
8: Paita.
7: Ang atong dalunggan na ay mga mekanisom nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan na ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
8: Muna yung rason, Sir GP, anong kinanglan dyan tamag DTX 500 o Mighty C? Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula o tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, inkos o stapes nga atong gitawag nga auditoris ossicles kung kini magulang ug mugahi musugod daw sab ang pagkawala sa atong pagdungog.
5: DTX 500.
9: Ako si Alex nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pud ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500.
10: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
5: DTX 500. Mabali sa mga butika.
7: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
8: Correct, Sir GP. Kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra, kinaman po'y gulang nga dili bungol.
7: Gusto.
8: Kinitungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batanon pa, pero bungol na. Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
7: Aka na.
8: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kung unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
7: Mao jud dok.
8: Kay naamang good Sir GP nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
7: Ang kusog nga music, Doc, usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na, Doc, ang mga singka sa mga misis nimo.
8: Hala?
7: Makabungol mo dahil na?
8: Ako, mabungol ko na. Munang mudagan ko. Dili man tanto, Sir GP, ha? Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol dyan na. Pero nice solution, Sir GP. Kabulokag unsa? Ayaw rag paminawa.
7: Sa ito pa, Doc, kung tabian si Mrs., kinanglanon dyan nga mag-DTX 500 o Mighty C.
8: Kinanglan.
7: Dili ka mabungol sa kasaba yung yaw-yaw.
8: Oh, kanang mga mister da, inom na mo og DTX 500 o Mighty C. Kaya kung dili ka mo inom og DTX 500 o Mighty C, murag mabungol gigas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
7: Wa na jud tay oras, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ko si Jean Paul Generoso.
8: Ug kinusab si Doc Ramil oy, saying, maing panglawas ampingan.
7: Dili abusuhan.
5: DTX 500.
10: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
5: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500.
11: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 gito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
5: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: Tinapay? Slice bread. Go for the original goodness. Sa bawat slice, suwak na suwak, ang Alki's Breadhouse Sliced Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alki's Breadhouse. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
13: Mga kaka-K5, a 578 Emporium, garantisado nga perme barato ang mga papliton. Sugadhan, mga ready-to-wear items, school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages, gift items, ngan, iba pa. 578 Emporium, ang baton, ang mahal nga papliton.
14: And 578 Emporium in my mga branches, Hakataraman, Ormoc City, and Borongan City.
15: Mga KK5, magtitindog ka bahin balay, opisina, or anuman nga struktura para hitun imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay iton ka-design? Pakanto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la KK5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalinlain nga mga granite, rubbles, magkalinlain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, otap stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City, or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
16: Priguas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga seed parlance ngan hirain na pabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
13: May kasal, birthday, o bisan anong okasyon? Ha Audio Tech, may di ka high-quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high-quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
17: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin ang iyong biling? Pagkadto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong ngan quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
18: Delos Club!
1: Oras mga kakipay, balas 8.14 na balik kita hining ato na programa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Himano Jesus Villamor, salam Eduard, baga natuhay among problema pero tub-tubla kinsinga uniform. Tabla-tabla la amon down payment nga 10,000. Maupay na lang natuhay ka mo hini. Okay? Amin yan mga, kasi ko mga tagaharo nga mga ministro asimbahan nga nagpatahi hinin uniforme, nag-down payment tirahin 10,000. Tikang hadon Abril 11. Nga dahan ni pagtawag ni haakon hadon na ano ba itong adlaw? Tulo ka bulan! Hay nako mga ka-K5, untay ni nga mga sastre, ni nga mga tailoring ano. Kumbaga diri kaya nga tahion na eksakto nga panahon inen mga tarahion. Labi na kumbaga nakakapag-commit ka mo hiton iyo baga mga customer, okay? Ayo pagkaraw ta kay para diri maghilaom ini mga nagpapatahi, labi na kun nakagbayad na in down payment. Katapos pagsisinaad sa aran or pag titinagan lang ano nga mga rason nga Danay nahalata na anay daw, matatrabaho ba niyo ini dire? Tatrabahoon ba niyo ini o kundiri? Kundiri, ibalik nga di ahamon, anamon daw ang payment, ipapatahin namon ni niya iba. Baka sugod lang tayo itong istorya, ano? Ay, okay, ada na ba linya, Judge Carlos Argillas, himay-himayon natin ang third day an impeachment trial kontra kan Vice President Sara Duterte. Judge, good morning, Judge!
19: Mopay nga aga, hey mo pare, mopay aga nga aga, aton nga tanan.

0: edad, may edad. Di relagas.
1: Oh. Asya, mga anong oras ka nagmamatad ka agahon, James?
0: Mga alas 4, kay mga nagpapasa pag ita ito.
1: Oo.
0: Pagkakalas, sa ano ba ka katimang pagmata, magbaga mga nga diyan, kita pagpasalamat, tinin magagarahong. Then after that, after few seconds, baga nagtitigang kita itong pagbasa.
1: Mamay.
0: Pagbasa itong mga kaso. Mm-mm. And magbabasa kita inin mga balaod, mga decisions sa Korte Suprema. Mm-mm. Just to enrich our thoughts, no legal thoughts.
1: Mamay ka la, abogado ka na, doktor ka pa, judge. Nagbabasa ka pa? Mamay ka la ito ano.
0: Oh, kaya inin balaod, actually, itong balaod is not an exact science. Di rin ipareho ibang mga siyensya or other fields of discipline, eksakto. Inin balaod, this is not an exact science. So, damit interpretasyon itong balaod.
1: Anyway, and then, maupay ito nga bagay mo, routine it aga nga nagaampo ka Ginoo ngay ang judge.
0: Okay, mag-uuri kita. Baga siring pa, di man kita, siring pa, bisan kita makasasala, di man kita nag-aampo kung ano kita, nag-aampo kita kung nahinuhiya. No, di ba?
1: Oo. Nga, magkasiyahan mo ko din nga pangamuyo o na Ginoo, masiring kagod Ginoo, lamragit ako na huna, nga ini nga ako nagpapapriso yan na ininsalaan good or diri nga ni ini nga bubuhian ko yan.
0: Kayo, siring pa. Amutit siya. Kay siring pa, inin na legal profession, siring pa itong anong, inin mga bugado, mga buwaon. This is really a general perception, no? Pero kung pagkakikitao na, itong itistorya itong atong Biblia, may usah itong didang alluded for lawyers nga libro nga ginhimo hadton na Ginoo, no?
1: Ngay,
0: The Book of Judges. The Book of Judges, di ba?
1: Oh, tama, tama, oo.
0: Amo itong law profession.
1: Sige, judge, kakulop day 3. Ginpailarom ang NBI agent in cross-examination. Ano ang baga nakita mo hadto nga baga naging successful ba ang defense? Hanira baga pag discredit han kapas? Ngan han baga panuyo? Hadto nga nagtestigo? Kontra hitan atong Vice President? Labi na ang pag-publish, pagpagawas? Hadto nga ginaaligan nga hulga kontra han presidente niya asawa ng han former Speaker of the House Martin Romualdez, judge.
0: Oh, kikita siya ano? Kita oh. Nato ng testigos is an intelligent witness.
1: Intelligent, maaram, no? Intelligent witness.
0: Intelligent witness.
1: Maaram.
0: He can answer the question directly.
1: Okay.
0: See, he can answer the question directly. Inin ang puntuhan na depensa kakulog is first actually to subsume everything is to discredit his credibility. Ang kansyahan, yun nga niya tawag ini, ini nga ni competency to testify.
1: Okay.
0: See?
1: Anya kapas?
0: Competency to testify as an expert witness.
1: Okay.
0: Kaya pag I'm even, actually, I'm wondering, kaya didahan pag during the direct examination, the witness was not qualified as an expert witness. What I'm anay sumaring ang proponent that, Your Honor, before I conduct my direct examination, maybe solicit from the defense that the witness is an expert witness on this field.
1: Okay.
0: At the same time, there was no qualification whatsoever that was made during the proceedings that the witness is an expert witness.
1: Okay.
0: Ito an expert witness, sarin ko pagkakulop, when an expert is testifying, you can solicit his opinion. Because actually, opinion is not cannot be done by an ordinary layman.
1: Okay.
0: No? Ordinary lang ang tao, no? Alright. So, right on, dida. Although, kung kita only in the rules and evidence, if you did not object the qualifications, then that is the way. No? Ginway. Ang cross-examination kakulop, ang gimpupunto dito nga, you are not competent as expert witness. No?
1: Okay,
0: pero lang, do ala kasimanan imo training.
1: Okay.
0: And even your allegations that you work with this corporation
1: okay.
0: Is even suspect. Yang corporation it's not engaged in that kind of inimbagan na sistema, no? Ikaduha, ang gimpunto dito which is the most crucial, you have no personal knowledge, no? Kay pagkita nimo dida ginag hapag-upload,

0: Imula tawag ini, imuging kopya, but you do not know who was, you do not know kung hino ang tao nga nag-upload ito ha sa cyberspace.
1: Okay,
0: no?
1: Okay.
0: So, they were barking on the fact that you have no personal knowledge about this.
1: Okay.
0: Oo. Kahit kung wala actually, itong for the information of the public, itong atong rules of evidence na si Ring. It testigos, a witness, a person can be a witness if he can perceive and perceiving and make known his perception to others. Amit itong general qualification nito sa nga tao ang magiging testigos.
1: Ano't botsig mo nitong kabagaw hubaron natin haton?
0: Oo.
1: Mo.
0: Kung haton, you can perceive karagsignon, nakita ka, nakakabati ka, nakakahamot ka, you can perceive, and you can, you by use of your senses, you can perceive that fact, and you can convey that fact to others.
1: Okay. See? Okay, okay.
0: So, makakagsumat ka, you can narrate that.
1: Okay.
0: Pero, nasiring ito natin liwat rules of evidence which they are following, nga itong testigos, the witness can only testify based on his personal knowledge. So,
1: wow, okay.
0: Dire ka pwede magtestigos kung secondary information. So, may kailangan, ginsumatan ako ni Pulano. See? Because that is, ginsising nato nito ha, rules on evidence nga, hearsay evidence, no?
1: Okay.
0: Hearsay so, evidence.
1: For example, ako, ininga testigos, inin prosecution, ako ang kumita nga kumita ang gin-upload nga video wherein ang vice president naghulga nga himpagpapatay hini kada bongbong iasawa nga former speaker nga gin-check ko ang iya authenticity kung inindiri ba ini AI generated or hinimuhimula inin sufficient ba iton nga checking upload
0: sufficient ini
1: okay
0: because at the first place if you have already authenticated because this is electronic evidence no
1: okay okay
0: itong video ha aton niya na bag-o nga revised rules on evidence it video is now considered as documentary evidence
1: it no? Video nga gina-upload sa public
0: documentary doon niya na it sounds no documentary mga film documentary evidence na ito. Mga photographs, they are considered documentary evidence. Oo.
1: Okay. Bisan.
0: Makita kita, no? Oo. Nga di dahil hindi nga punto, kaya no, nga during the direct examination, at di dahil pagkandagan direct, may sinisiring nilang affidavit of authentication.
1: Okay.
0: It affidavit of authentication, necessary la ini kung you are presenting that evidence as electronic evidence.
1: Okay. Mm-hmm. Okay.
0: Electronic evidence. Although, okay. Electronic evidence is now considered also as documentary.
1: Okay.
0: Pero kung electronic evidence ito mo, under the electronic evidence rule, kinanglan may affidavit of authentication. Without that affidavit of authentication, then that cannot be admitted in evidence.
1: Okay. So, an testigo naghimon affidavit of authentication nga ako in nagpapamatuod nga ini nga video nga ginagamit yan nga ebidensya kontra hiton vice president in authentic ini.
0: Authentic. Okay. This is authentic okay. Evidence.
1: Okay. Subayan iya pag-examine, subayan iya pag-studio hito nga video material.
0: Oh, subay niya pag-studio. It has something to do with his expertise. Kaysa rin niya, although, he only testified 30 times, but it does not follow that he is not an expert witness, no?
1: Okay. So, botsig nun, bisang kung dirihiya amo ang nagkuhay ni nga video, dirihiya ang gintikangan, hinitikang la, ha nag-circulate ha social media. The fact nga iya inigin, iya nakita, iya gin authenticate, madigon ng ebidensya. Pwede ba sugan ito?
0: Oh yes,
1: okay.
0: This is a competent evidence. All right. Kung baga din natong kakaraw ton masaring kitang you have no personal knowledge so uploaded this video in the cyberspace, no? Didha social media. Waray kay ni imong naging kopya.
1: Okay.
0: Actually, kung baga aton tawag ini in ordinary proceedings, tinatawag natong ining independent relevant statement.
1: Independent so, relevant statement.
0: Independent relevant statement. We are not after the truth of the contents of that document or testimony, but we're only after the fact that particular testimony or utterances were made. Kaya signal it independent relevant statement or signing a general, this is a general exception itong hearsay evidence rule.
1: Okay,
0: no?
1: Okay.
0: Nga din ako, bisan ini masik ginsumatan ako ni Pulano nga papatayong nga papatayo ni Pulano. See? So ikaw kay sering panaton dito to haro, radyo baktas ka, nagsumat kaliwat. Oh,
1: okay.
0: Diba?
1: Okay, oh.
0: Sering matang kalagsan nga lang ang tao nga sumatan, why bot ka tinipigan?
1: Oo, oh, oh. Tama, tama. Okay, oh. Okay.
0: Pakiana na nito korte, kay nagsinghi Pulano nga papatayon niya. Hmm. But the fact was just received a second-hand information la, no?
1: Okay.
0: Second-hand information.
1: Hmm.
0: Ito nga second-hand information, that is hearsay. No? Kay ang declarant, ang nagyakan, warin di da korte.
1: Okay.
0: No? For subject for cross-examination. Pero, it korte na considered it as independent relevant statement. Karagsignon, ang testimonya is only to the fact nga ginhilwas ito, but not to the truth that okay. It was uttered.
1: Okay. Oh. Okay, na-claim it prosecution nga didahan first 3 days baga pumaburha ira tulukadlong a trial didahan ira pagpresentaran na ikaupat nga article of impeachment nga han ira naging presentation han witness. Ano take mo hiniya?
0: Kita on naton if the defense was able to impeach the credibility of the witness.
1: Hmm.
0: See? Kay kumbaga yan, ha, itong pagkita natin, pagkan the prosecution was able to present the witness successfully, and then tawag yun eh, pagkita ko, waray pa, waray ka, actually, on most points, gutila nga tawag yun, they were not able to impeach the witness, the credibility of the witness.
1: Okay.
0: Although there were some admissions made by the defense, no? The witness. But this defense but this inconsistencies mga trivial la ini kuntila ini no, these are trivial matters that tawag ini that will not affect the credibility. Actually kung kitaon mo ko, this is all just my observation, no? I'm not ruling whatever, but this is just an information or a discussion. Ang mga ebidensya nga gipresentar where the witness was being confronted, mga ebidensya ng depensa.
1: Okay.
0: No?
1: Okay.
0: And then when Attorney Ligutan raised an objection, gin-overrule. Actually, ang ini nga gipresentar nga mga ebidensya, waray mga predicate, no? Magsiringani kita predicate, there is no basis.
1: Okay.
0: See? Waray basihan anay. Because before you ask a question, before you present an evidence or confront a witness with a document or a particular statement, you have to first to lay the basis.
1: Okay.
0: Hindi ma-presentar ka lang, no? Ma-presentar ka, actually, this is not to criticize, but this is just my observation, no? I have been a practicing lawyer for 16 years before, now nag-abot na kayong 30 anos and counting. Before you do that, may nakita base, may nakita pa rin sinising predicate, no?
1: Okay, okay.
0: Ang predicate in its sentence, this is the so-called basis
1: okay.
0: Of your question.
1: Okay, for example.
0: Hindi ka pwede mag... Oh, okay.
1: Sample, Masiring, Your Honor, please. Sugad hini. Aminit ako ni Karoyag Mahibaruan hini yan na nga witness. Ilalatag ko anay kung kaya ano nga ining witness diri credible or questionably itong ginpresentar nga mga... And then, dokumento kay Oho sugad hini. Baka sugad unta ito.
0: No. Dere pare. You do that in your cross-examination.
1: Okay,
0: no?
1: Okay.
0: Pagpakayanan mo, masaring ka, actually, documentary nga niya gipresenta na iya, kumbaga, ako na buka, they have to object that he is incompetent to answer that. Why? Because he is not a party to that document.
1: Okay.
0: And certificate of incorporation.
1: Okay.
0: He cannot testify on that.
1: Okay,
0: no?
1: Okay.
0: Presenter lang, and witness liwat, nagtistigos la on the basis. No,
1: okay.
0: Impatangdo.
1: Okay,
0: no? Impatangdo.
1: Okay.
0: Because ang proponent, ang cross-examiner, talagpakayan, ang are you aware of any certificate of that there is a certificate of incorporation or whatsoever that this is or what is that. Pag sa ringa nga dire, I would like to emphasize, gipapakyanan nga, for your information, there is, because you can lead the witness, kay direct cross-examination, pwede nyo leading question.
1: Okay.
0: Pero
1: okay.
0: Gipresentaran mga ebidensya without even laying the basis. So, ang atong private prosecutor na, ang prosecutor of counsel for the prosecutors, attorney Ligutan, ang objections nga ito, gin-overrule na. Ano yung nalaging buhat, nag-manifest na lang, Your Honor, there are no basis that was present, that was laid, no before this evidence.
1: Okay.
0: So, kung manifestation lang pa rin, waray man itong ruling, the court will just say, noted.
1: Okay.
0: Sige, note lang.
1: Okay.
0: Although, it was in the nature of an objection.
1: Okay. So, waray maging manilang puson ang panuyuhan the defense din ang Iraq cross-examination nga gub-on ang credibility ang testigo nga nagpresentar itong video nga nanuhulga ang Vice President.
0: Oh, kay unang abahin, tawag ini, ang Iraq punto dito, you have no personal knowledge. In so far as the video, he was not around. It was just uploaded. No?
1: Okay, okay.
0: Pero in so far as the performance of his function as an NBA agent, kasi rin niya, that is the mandate. That is the mandate that even without the complaint filed by the offended party, we have to investigate.
1: Okay.
0: That is a matter of law.
1: Okay.
0: Palao dito. I was directed by my executive to conduct an investigation.
1: Kaya ito trabaho. See? Trabaho ni Ray ito.
0: Oo, ito trabaho.
1: Wow. Okay.
0: Para yung matit-ombudsman, in-ombudsman, bisan ito waray complaint, bis mo lang ani, magsurat ka la.
1: Anonymous. Anonymous.
0: Kanan si Garillo, tawag ini, oo, ipadara mo nga ito, they can investigate on their own.
1: Okay, okay. Adit, pakian nga importante pa, Judge, sugad hini. Sufficiente na ba itong ebidensya nga presenter ni Ray, ini nga video ni Vice President Sara Duterte nga nanuhulgan pagpatay? Okay? Or makinanglang pa inihin na ebidensya or testimonya nga magkokorroborate para panig-unun pa ini? Or sufficient na ba itong inin pagtistigo at NBI agent nga nag inin authenticate hadtong video?
0: Actually, it's ebidensya. No? Once it is credible, even the testimony of a sole witness, that is sufficient.
1: Oh, sufficient na?
0: Sufficient ito sa nga ebidensya. Pag kungkit, actually, itong kaso, it is not won by series or numbers or procession of witnesses.
1: All right.
0: Bisang ka pa magdaming testigos, if you have one credible witness, is more sufficient than 1,000 witnesses who are credible.
1: Oh. Ito. Okay.
0: So, pero ini din eh, actually, bagan this is just tawag ini, bagan the opening of that evidence regarding the motive or intent of the president, of the vice president to kill the first family including the former speaker.
1: Okay.
0: May dapat ni mga corroborations.
1: Okay.
0: And I'm very sure that there will be corroboration kay Juan Goodman, tawag ini, House Gado. Do klase itong supporting evidence. It's either corroborative or cumulative, no? So, may primary witness ka, sinisingani kita ng corroborative testimony, he will be testifying on the same points but on different facts, no?
1: Okay.
0: Different. Wow.
1: Kumbaga kadugangan. Okay?
0: Kadugangan,
1: For example, naghulga ang Vice President himpanpatay kanda Bongbong, Speaker Romualdez, ang asawa ni Bongbong. May da pa mga testigos nga magpapamatuod nga amugudan iya panuyo, okay? Pero ibaliwat nga sitwasyon, ibaliwat nga circumstance.
0: Ibang nga sitwasyon.
1: Itawag ito corroborative.
0: It's cumulative. That is the same evidence on the same facts.
1: Same evidence, see? Same facts. Meaning,
0: same points, same facts.
1: Okay.
0: Same points, same facts.
1: May matestigo nga usa pa, or duha pa, or tulo pa.
0: Pareyong yapon testimonya, ito hadididin nga nagtestigo sa una.
1: Ang tawag ito, cumulative.
0: Cumulative evidence.
1: Okay.
0: Cumulative evidence.
1: Question, makabulig ba yung cumulative evidence?
0: Nakakabulig ini, provided kay, actually, sharing itong Korte Suprema, there is no exact parameters parameters of a credible evidence.
1: Okay.
0: Except its conformity to human experience, no?
1: Hmm.
0: So whatever, so human experience. So every evidence that outside human experience belongs to the miraculous word. No?
1: Baas
0: so, nga. unworthy of probative value or judicial significance.
1: Mamay-kalini.
0: So, ito sa ebidensya, magiging credible na ito niya if that is in conformity to human experience. So,
1: okay. Mamay kala, nabaro kita ang corroborative evidence ngan cumulative evidence pagpadig-on hinin akusasyon kontra hin ginaakusahan hin anuman nga krimen. Hapag kita mo, iton prosecutor ba magdudugang pakahahira o sufisyente na itong testigo sa NBI agent?
0: Pagamaya na kay during ang pagpagpakeni han mga han private prosecutor but there was an intention even according to representative defensor they will be presenting at least three witnesses no and including even the secretary of the vice president.
1: Okay.
0: Pero sering pa natin ano it's too early to what we need to it's too early to in judge whatever will be the decision iton korte because this is just the preliminary of the proceedings. So,
1: it probably
0: it's bagat ibangalong may score actually tao ito. It does not depend on the objection sustained or the objection overruled. It depends upon the evidence, the credibility of the evidence presented.
1: It's sistihin ni Judge Dorot at paniguro paghubad hininga tanan na prejudge na ngayon at pira nga mga senador nga kunhain hira mabotos.
0: Ini bagan although itong impeachment proceedings is not legislative in character, pero we cannot discount or it is real, no? Real ining, this is factual that ini nga itong mga senador, they were elected by the people and they belong to several or different political affiliations.
1: Correct. No? Anyway.
0: So, din nga Pilipinas, iba man kita, kay kuyog-kuyog kita sa Buinas, kung hain it, President, kung hinit, baga-add to it, alimpungayan, add to kita.
1: Amo na. Now, upat man ini nga articles of impeachment, may napakiana, kinahanglan ba maging guilty hiya? Hininga upat or pwede usa or duha para mapatalsik hiya, mapalusaran hiya hinin guilty nga verdict?
0: No, it's not. Tawag ini. They are separate. These articles are separate articles.
1: Okay.
0: Conviction of one of the articles of impeachment is sufficient to remove it. To remove the vice president from the from the vice presidency.
1: Okay. So hasunod judge titimbangon naton kundi dahin nga mga upat nga mga articles of impeachment kung baga haing good iton mabug at hini nga pwede maging basihan hinin baga naninimbangan pa nga mga senador kon irma papatalsik kun aton vice president kun diri judge.
0: Oh, kay an baga puntohan an punto lang prosecution na siring even the opening state or even the statement of the private prosecutor nga this is a very serious situation. Why? Because this is the first time that the vice president in the history of the Philippine in the history of our government that the vice president made a threat no to the president. Okay, waray pa kunoran na buhini
1: bisan
0: no?
1: Bisan magkadiano
0: ordinary line kuno dari lang atawo. You can be prosecuted for grave threats or light threats, no?
1: Bisan pa nga nagkakakontra ang presidente ng vice president, waray gano'ng mabuta punto nga naghulgag ang pagpatay.
0: Yes, baga waray. Kaya baga, di rin man kita nasing mga indiradaran na kita, bagang panahon na ito ni President Marcos, no matter how you were against the senior, no? Against the administration, bagang di rin man ito nasiring an opposition niya, papatayon tay. Ikaw, they were civil. No?
1: Okay. Sige. Last question, Judge. Did nga first 3 days han impeachment. Anong take mo han baga pag-preside ni Cici Escudero? Did kalilikyan ha ibang panighinin politika masiring bias or whatever? Kawari, magkita inuugupan din ni Judge gayon.
0: Tawag yun eh. He has a very good command. He controls the proceedings.
1: Okay.
0: Which is the most... when you are the judge, you must control the proceedings.
1: Okay.
0: Actually, he controls the proceedings. It is orderly. Then he rule on the objections. See? Makikita ni mo how he really, how he is very conversant of the rules of the Senate, no? Mm-hmm. Including the rules on evidence. Okay. Mo pa itong tawagin ni, mo pa itong flow of the proceedings.
1: Okay.
0: Kaya baga, tawagin ni, bisan nga ni mga senador, he really see to it that they consume only 2 minutes.
1: Mm-hmm.
0: See? And okay. He really see to it that the questions propounded are relevant to the issue.
1: Ay. Adi pang text message sa atong judge. Okay. Kaya para kang chase, it's a make or break. Kaya. Okay? Maninimbangan ni Hayang Gudiya Maugop ang mga tao at Pilipinas, gobyerno at Pilipinas, or aadiya kan Marcos, or aadiya kan Duterte. Gigikita tiya yan na, judge. So, kumbaga, nag-iisip pa yan, bagaharo-halawig nga in-karira politika. O paayang Gudiya, pagkaputin ni Ngadiriya, mga akusahan nga bias ya.
0: Oh, actually, he's now being bisanyanin iya designation as presiding officer. Damo baga naghatas ang mga eyebrows, no? There were even he was even criticized because of that, no? Kaya no, there is maybe because of his prior actions regarding an impeachment ni Duterte, na prior impeachment nga and forthwith when he assumed that. Already, Supreme Court has already resolved on that it should be within reasonable period of time.
1: Okay.
0: Pero yun, this is time for him to redeem himself.
1: Okay.
0: See?
1: Okay.
0: Redeem himself. And the only marakaka rin maiya is to for him to preside impeachment proceedings. Impartial without bias to both parties.
1: Okay.
0: See? Impartial dispensation of justice.
1: Adi pa nung sa nga pakian na. Ito rin kung ari nga sa nga senator judge. Baga, pwede ba kung ito bumotos kitong pag-convict or diri pag-convict?
0: Yes, because they are present. Oo.
1: Okay.
0: Diri man ko din ni pareho itong, this is collegial body.
1: Okay.
0: No? Collegial body. Hindi din ni pareho ito natin mga korte. In a lowering as first and second level courts, ngayon itong korte nato, no, sa left to is, the judge is very active, no? Din niya itong collegial.
1: Okay.
0: Itong baga, actually, may da nato naman mga senador nga, actually, silence does not mean yes, no? Di rin man ito. Silence means consent. It's a ring nira. Because this is collegial, no?
1: Kaya sugat to kan Lito Lapid, waregulero or oringa sa judge and inisiring pa, no talk, no missing.
0: Eh mo naman ini paborito kay pakita ka doon sa liya dito kan damano public.
1: An mga Leon Guerrero, hinapabat, Julio Valiente.
0: Julio Valiente. Kalibre 45.
1: Por vida. Judge, salamat. Ado naman kita next week kay Monday na liwat ito nira otro nga bugada okay, itong impeachment trial.
0: Salamat na upreng. Huwag ka naghatag kayo ng oras na bisan laguti nga oras, we shared some inputs to the public na magamaram-aram kita, no? Regarding, we were not siding to any of the parties.
1: Okay.
0: What we're after is the proper dispensation of justice. At the same time, hindi kita mababasol because to discuss this matter kay because we are also taxpayers.
1: Correct.
0: Kaladlaw na gasto itong gobyerno hiton impeachment proceedings. Oh.
1: Thank you, Judge.
0: Salamat, madamo.
2: K5 News FM Live Report. Puro Belos Pueblo.
1: Alas mga ka-K5, alas 8:45 na oras, ging padanga tayo ng Extend Food Supplement for Men. Tutulangon ano sa karoon kung ikaw ay naka-extend food supplement for men. Babalikan natin ining ato programa. Standby, kamalang piperang ang mga pahibaro.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar.
3: Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tura kinibo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagkahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gito yun, magpangapi up ang naganyat ako sa akong hukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang napawang akong panulukan.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
4: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for Men.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
4: Puro Belos Club!
1: Oras mga nag-K5, alas 8:48 na. Kung ano man mahingang aduan, hininga impeachment trial, regardless kung na-prejudge na initpirang ang mga senador, which I believe amot sitwasyon, okay? Nga may mga senador nga sarado na itira utok kunhin o kun papatalsikon banero kun diri Vice President Sara Duterte mahitungod hiton ira political affiliation given na iton mga gagay-five nga may dugod mga senador nga bis ano it mga ebidensya nga ipresentar either for or against the Vice President. This early, they are decided na kung i-convict banira or diri itong Vice President. But para haaton nga nagtatanaw kung ano good itong mga ebidensya, ng iba pa nga mga detalye, parte ni nga akusasyon kontra itong aton Vice President. Importante ini nga aton mahibaroan mga gagay-five itong kahiladman hiningatanan. Ipinagi ni nga presentation hiton mga ebidensya and witnesses hininga impeachment trial. Mahibaro kita, okay, kung ano good iton karaygan or kasayuran hininga tanan. Di bali na kung may da mga senador nga na prejudge na nira ini kay hoping that hininga mga detalye nga magkagawas hininga impeachment trial, okay. At least baga maghahatag bahaton hin kalamragan nga magiging guide naton in the future. Labi na ipagpili iton aton masunod nga mga leader hin in Pilipinas kay by 2028 magi-election kita pagka-presidente, vice-presidente. Ngan hiton mga senador, okay? Down to the members iton sanggunian na bayan na hiton May 2028. Pag-aamon nalat akiton baga ginihingiya pa no nga unta ini nga tanan nga mga information nga magkagagawas regardless kung ano at magiging desisyon itong mga senator judges hindi nga impeachment trial. At least magkagawas itong mga impormasyon ngan i-process natin hiya mga KK5 kung may daba pagmalabis, may daba pag-abuso, gahom, han aton vice president, gintalapas ba niya ang kumpiyansa, nga ginhatag ha aton haiya, gintalapas ba niya ang iya ininsinumpaang tungkulin ha aton constitution. Amo iton bida. Kitaon naton objectively. Sering ko pa, dinabalit mga senador nga mabutos na nga daanin pabor or diri pabor because of their political affiliation. Because after all, we are doing this thing for hangaran ng accountability, transparency and accountability. Hinin mga tao nga nagaririnda hinin aton pangobyernuhan mga gagipay. Puro Delos Pueblos. Kaya damo naman nga mga tao din na Pilipinas nga decided na gayon nga ugupan itong Vice President, nga patalsikon itong Vice President. Di man ton kalilikyan. But din hihining aton na programa mga KK5, nanginingkamot kita nga maging relevant doon aton eristoryahon, okay? May kalabutan hininga mga bagay. Sanglita ko tagpagpasalamat kan na Judge Argillias hininga iya effort. Kay hakon pagkita, nag-i-studio liwat hiya, nag-susubaybay liwat hiya hiton impeachment trial kada adlaw. Kay tipaunan naman niya baga mahuhubad hin eksakto or mahuhubad hin maupay iton mga eristoryahon partihin niya, no? Kundi liwat hiya mag-susubaybay, hindi liwat hiya mag-aaram mga kakipay. Sanglit, dakot at pasalamat kan na Judge sa hininga aton partnership iyang pag-share itong iyang knowledge. Hoping that hininga aton programa maging instrumento pag-edukar itong aton mga manmarate, magkirita. Nga kung na-edukar ka mo, na-edukar kita, maging objective at pagtanaw hininga mga bagay. Dere kay mapabor kita, dara kay supporter kita ni Duterte or supporter kita ni Marcos. But maugop kita either nga di kita wala or hatuo because of, it's an informed choice. Diri kay nadara lang kita at sangkay, diri kay nadara lang kita hinin mga fake news, diri kay nadara lang kita hinin mga narrative kung hain mapabor. But kita in naedukar, okay? Sanglit ko mapili kita kung nga di kita dapat ma-convict or diri ma-convict si Sara Duterte. Ito in may tungod kay kita in naedukar, nahibaro kitahan dalagan han impeachment trial, nahibaro kitahan mga rules on evidence ngan iba pa nga dir ini permi na hingadayan mga KK5 hininga atong programa. So this is also an opportunity for us to learn, okay? Parte hininga mga bagay nga kauhuman hininga atong programa, at least meda kamo baga siring pa in Baga iyon na nga daan, baga binutok-butok nga hibabroanan mga kakipay. Ha? Okay, oras sa Bugos nga Pilipinas. Alas 8:55 na, uy, magkukuhan ngayon, mag-election ngayon inin mga board of directors, inin mga electric cooperative. Nastoryang kita nga, didaha liye ko to, but don't sangkay nga anay konsihal Aldrin Intoy Azuris, kandidato ngayon ka board of director? Ada kay good luck pa di ha? Oo, kung baga ikaw in bagatagan, hing kumpiyansa, hiton aton mga ikasi mga taga Lieco 3. Duduhanin akong Lieco, may Lieco 2 ko, may Lieco 3 mga kakipipe. Kay, it am residensya dito haro, sakopit Lieco 3. It's residensya ko ha kuma sa Kopitliye ko 3. Ako ngaran iton pwede bak makabutos sini eh? Ako man ngaran iton koneksyon hining kuryente dito tak kuma. Oo, dito takloban tak payag-payag amo gihapon. Oh, Liye ko to. Oh, it nakakasakop ha aton nga electric cooperative duduha Lieco 2 and Lieco 3. Halo ang mga kakipan! Sige, balitaw. Padi Aldrin Azores. Good luck. Ha? Oo. Pero at kinahanglan nga butos, padi, para maging board of director ka hiton Lieco 3. Ha? Okay, anay. Ito na itong oras, mga kakipan! Alas 8:56 na oras gin padangatay ang DTX sa Beauty Soap. Kampante ka sa alagang dala ng DTX Beauty Soap. Ngayon oras nga gin padangatay ang Clinica Deo Fresh, Deo Rolon. Sana kita magkanto ito naton na may mga gin padaraha at hindi nga picture, mga kakipay, partin mga leak hinin tubig. Ha? Ato na ni papadara niyan kan Ma'am Helen na Kulyera, kaya nagiging instrumento kita magpadangat hinin mga issues. May kalabutan hinin pagtagatubig. Ha? Ngadwa era, okay? So, anay, may daba ba mga mensahe, Didi? Joselito si Para, good morning, mga KK5. Adi na kami, nakauli na tikang ha Cebu. Ay, salamat sa Diyos, Joselito si Para. Hi, Mano Jess Villamor, ito nasisinahan ni Sarah kan BBM. Diri ito magiging presidente kun waray nira Buligi. Oo, dako nga bagay ang mga Duterte actually, han kapili ni Bongbong Marcos. Ka presidente, okay? Hinuban mas damo nga naibulig, hi Duterte nga to kan Marcos or hi Marcos han kan Duterte ano. But nagtesting ang mga Marcos din ang pagkandidato niya ka vice president, di ba? Diri dako ni referensya ni Lenny Robredo han kaperdi niya, okay? Usa to nga panigamnan atong adtong eleksyon pagbangga nira ni Vice President Lenny Robredo ha? Nga an Marcos kinarawat han mga tawo kay diri at yan nakakaan ang sugod ato nga butos kun waray karawta ang mga Marcos hinungdan nga binutusan ni han pagka Vice President pinirdi good man niya ni Lenny Robredo but nagkaada pa kontrobersi han to kay may mga allegation ng panlimbong han eleksyon Foro de los Pueblos. Kumbaga nag-fight, kumbaga tulo ang nag-fight hadtong eleksyon. Lenny Robredo, Bongbong Marcos, nga na Duterte. Hayo baga pagkita hadtong nga tulo. Hinodawlan baga nakakaremedyohan pagka-presidente. Ano? Kaya ano nga bumigay man ang mga Duterte nga vice president laan na hiramot at pakianan nida. Ano good ang mga konsiderasyon han baga pag giveaway han mga Duterte nga diri la ani kumandidato inday sara pagka vice president pagka president vice president la ani hiya. Ay nasiring Siegfried Bello kaupay pamati han iyo diskusyon ngan hi judge damon akon na baruan parte ni nga impeachment han aton vice president. Salamat Sir Edward. Sir, kumplituhan na lapate na Leyeco 4 ngan Leyeco 5. Aman, Liwatro Sil. Mag-aruharayo kita hini. Oo. Babalikan natin. Iningato pag-aru sa'yo ng agang hanhato. Pagbalik ang LMWD Prime Water at your service. Kung may na ka mo mga issues, may na ka mo mga comment, may na ka mo... Ano lang ako rin ni Padangat, hinihaira. Para hinin atong panuyo nga maging maupay ng servisyo ng tubig, ipadara niyo nga dito aton inin messenger. Yan. Para aton liwat i-relay kan Ma'am Helen Kulyera hiton Prime Water. Babalik kan, mabalik kita, standby lang. Kamalapi pa ng mga pipero.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
12: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Last na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
13: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
14: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong mga D3 Bio.
13: Sumala pa sa pagtuon ang monolaurin o ang fat envelope sa virus, pariyara kadaka. Ang gawas ana murag babol. Mura bag sabon kung imong paburuton ang usa unya ang usa imo pud paburuton sa pikas kaning duha ka bubbles nga imong gipaburot gamit ang sabon kung magdugol kini magusa ni sila dok parian adok ang imuhang monolaurin sige kag inom D3 Bio naa ni siya sa imuhang selula gapilit pagsulod sa virus mupilito siya mausa na siya lukupon to siya sa viral envelope nga fat substance karon tungod kay kulang diay ang poor binding power naay poor binding power ang monolaurin nga mudis disintegrate ang lipid envelope sa kagaw. Mm. Muna nga kung wala na putos, mabungkag kini, patay ang virus. Tungod parias rin sila sa kagaw, Dr. Ramil. Mm. Karon, unsa may angay na itong buhaton, padaghano na itong inom, monolaurin nga naa sa virgin coconut oil nga number one component sa D3Bio.
14: Padaghan na itong inom D3Bio, Sir JP.
13: Oo.
14: Ang monolaurin nga naaradyod na sa D3Bio.
13: Pasabot nga dili kaangay magkabalaka. Kay ang vitamin D3 nga component, gamay ra kaayo. Mm. Ayaw problema nga ma-overdose ka, pwede ka mo inom og duha ka soft gel sa buntag, duha ka soft gel sa gabi. Kampyon jud ang proteksyon.
14: Ako kay matag 8 ka oras ko inom, Sir JP. Mm. Ang ako jung ganahan sa D3Bio, Sir JP, mo ni. Usa sa mga nakita ko, kinibang pag-produce sa mga nagakaigong mucus sa imong mucus lining.
13: Yes.
14: Mauman na siya ang gatrap. Mm. Maunay gatrap sa mga kagaw.
13: Sa mga bakterya, sa viruses.
14: Ug uban pa.
13: Oo.
14: Dili na siya makapenetrate kay alangan mang-infection to sa imong mucus.
13: Oo.
14: Wala man siya makuha na dito.
13: Yes.
14: Mauna nga kung matrap siya diha, kampyon. So kung gainom kag D3Bio, mura kag ga-produce daghang mucus sa imong mucus lining. Ug dako ang chance na dili siya makapenetrate.
13: Maunay
14: rason nga nung makita sa imong ilong, baba ang mga mucus.
13: Oo.
14: Gikan sa baba, padulong sa ilong, padulong sa ilawom sa imong tiyan, bisan pa sa imong tinae. Oo, may mga lamig-lamig na diha.
13: Mm.
14: Nakabantay ka nga usahay kung magpupo ka na ay manggawas tungod kay giproduce kini siya sa lawas batok sa mga kagaw.
13: Mm.
14: Dili ra ang monolaurin mamatay. Mo-produce og mag-encourage pa ang D3Bio sa pag-produce sa mga nagkakaigo nga mucus sa imo nga mucus lining.
15: D3Bio. Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
16: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
13: Ngano man nga mag D3Bio ko? Kay ang vaccine sa COVID, gihimo to prime your immune system aron mahibal-an sa immune system kung unsa ang yang kontra. Pero ang vaccine wala gibuhat to fight cytokine storm.
14: Mm.
13: Kung gasige rag react ang imong lawas, it will overreact. Maura gyapon.
14: Mm.
13: May cytokine storm ya gyapon ka. Ang D3Bio gahatag kanimo og extra virgin coconut oil nga maoy makaprevent sa cytokine storm.
14: Rick.
13: So, unsa man ang matag nimo? Kumpiyansa.
14: Mm.
13: Dili ni mabayaran. Tanang tao karon halos duha ka tuig gipriso sa ilang mga balay.
14: Katawanan kayo, Sir JP. Human naman dagway ang herd immunity. Kaso lang, doon na po'y bagong gihimo nga strain. Lahit na po eh. Matrangkaso ka.
13: Wanay katapusan, Dok. Mm. Ang term nila kuno sa Indian variant, alapalos.
14: Mm.
13: Ang palos sa Tagalog ni, usan ni siya ka-karakter nga bansay mo tago sa immune system. Pero dili gina siya makaikya sa monolaurin.
14: Mm.
13: Monocaprin o monocaprilin.
14: Nga makita mo sa D3Bio, matablaw dyan siyang patay. Patay dyan ang mga kagawa, Sir JP, kung nakainom kag D3Bio.
13: Nga naman, patay dyan siya kay bisan ng Indian virus, kusog kayong mutago sa immune system nato, o saraman gyapon ang iyang padulungan, ang atong selula. Muna kung muadto siya sa atong selula, naanay gahulat dito nga monolarin o monocaprin kung ga D3Bio ka.
14: Ana, kung naka D3Bio ka. Nya, kung wala siya ga D3Bio, Sir JP.
13: Good luck na lang, Jod. Nga naman nga dapat mag D3Bio ka because D3Bio has extra virgin coconut oil nga mo'y mupugong sa mga virus.
14: Mm.
13: Pinaagi sa monolaurin, monocaprin, o monocaprilin.
14: Mm.
13: Wa na tayo oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hindonoso.
14: Ako na sab si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
13: Dili, abusohon.
15: D3Bio.
17: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3Bio, pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
15: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News.
11: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
18: LMWD at your service. Kasugbong hakauswagan han aton mga komunidad. LMWD at your service.
1: Otro nga mo, pingaghay yung atanan mga ka-K5. Welcome! Hininga aton episode han LMWD Prime Water at your service. May daba awas ito niyo mga gripo kung may awas makusugba itong pressure. Kung may awas nga makusug itong pressure, permanente ba may awas? Diri ba kay gabila o katot nga kagabihon o maagahon? Okay? Kun may awas makusugit pressure, pirmi na awas limpyo ba tubig nga nagawas didayt iyo mga gripo. Amo itut mga pamakyan na pirmi mga kagay five. Kun nakakagtuman ba an era partnership nga maihatag inin maupay nga serbisyo nga dahil mga water concessioners. Okay? So, adi naman na linya nato niya na, Ma'am Helen Colliera. Ma'am, good morning, ma'am.
19: Good morning, Sir Edward.
1: Medyo ko ipapadara...
19: Gihapon na natin, Mamarati. Good morning.
1: Oh, medyo ko ipapadarahain mo nga picture niyan. Iflaflas ko yan na. Oo, okay. Inin mga tuig na kuno ining leak. Hinin tubig. Nabiaw itong tubig. Didahin nga lugar. Lolita Homes, Block 3, Lot 49, Gindapunan, Palo. Tikang Pahan 2024, waray aksyon ang Prime Water. Nagiinawas lah kalsada, damo na kabeses again report, pero waray daw aksyon. Oh, kumbaga nagkikita kaya na hininga aton na Facebook, live stream, aadiin in picture, ada tubig good man na biaw. But anyway, if forward ko hain mo niyan, Ma'am Helen, kaya
19: yes,
1: para... matagan niyo hin aksyon. Aadi itong address kompleto diri makurit pagbilinghin ni Ma'am Helen.
19: Block 2, Lot 49. Hello, Lita Homes, Gindapunan.
1: Block 3, sorry. Block 3, Lot 49, Gindapunan, Palo, Leyte. Lolita Homes, Ma'am Helen. Oh, diri,
19: yes po, sir.
1: Diri ni makuri pagbiling kay in-incomplete itong address nga ginhatag haton. Amot at karuyag itong may mga concern parte itong linya tubig or problema itong tubig. Ano, nga, kung may picture, may video, mas maupay. And complete itong address, mas maupay. Para diri na mag-take time itong pagpinanmiling hini. Tama, Ma'am Helen?
19: Mas better talaga, Sir Edward.
1: Oo.
19: May detalye
1: yes.
19: Para madali ang pag-locate. Pero kung sugad hini, kunha ako na part, maram ako, na-visit na ini.
1: Na-visit na.
19: May dalahin ni mga situations nga it could be after the meter niya.
1: Okay.
19: In-advise na ini ang owner nga imo na ini responsibility and
1: okay.
19: Pag-repair.
1: Okay.
19: Since after the meter. And gin-advise na ito hiya.
1: Oh.
19: Kung naman nga part, ipapautro ko lang ito pagpabalik nga ito para mapanginanoan.
1: Oh, just to make sure lang, siguro, ma-validate lang natin kung kang kanay ba ini responsibilidad iyo or kanan na concessionaire. Ano nga mga circumstances ngayon? Nga kung may mga leak, inin responsibility na at panginano ito, itong tag-iya, itong linya, itong tubig. Ano nga mga circumstances? Once and for all, baga maklaro init at mga namamati nga nagkikita, Ma'am Helen.
19: Itong leakage,
1: okay.
19: Once nga ikaw mismo nga owner, manotice ni mo nga iti metro na birik.
1: Okay.
19: Magbinirik nga na iti mo metro, meaning ada within hain mo ang leak. Diri adi haamon.
1: Oh.
19: So natural, iti consumption, ma-shoot up ito.
1: Okay.
19: Iti consumption, ma-shoot up. Because within hain mo ang leakage.
1: Mm.
19: Pinaka the best way, kay may daman kita sinisiring mga hidden leakages o saan natin mga flush. CR.
1: Tama.
19: So, kung tama man. Pero, gina-advise ko dito na mundayon na mag-hire ko dirahin plumber, private
1: okay.
19: Plumber para
1: okay.
19: Ma-determine.
1: Kung naada sulod, okay? Kung naada sulod, it impanimalay na. It leakages.
19: Okay. Inihira, kung may danira complaint sa office, ginkakadtuin ni dayon ito amon investigator, gin titrace kunhain then gina-advise talaga ini amoy nit akong nababaruan talaga kay amoy nit proseso
1: kada na din nahibabaruan hinin at mga tagkonsumo hinin tubig nga kun nagi inagurok inin imo inin kwamba kaparte unoduro ba di ba ito pag flash kada ni nagi inagurok ito diri sigit awas itong tubig di man napupuno iton kumbaga tangke hinin imo kubita. So, di ka nasabot, may leakage ngayon. So, trabaho ito, tubero at panginano. Di na ito kanan prime water, correct?
19: Mm-mm. Tapos, sa ini nga mga subdivision,
1: okay.
19: Like Castle City, Castle Homes,
1: oh.
19: it distribution line ini after the meter, naka-mount na wall.
1: Oh.
19: Nakatago in here.
1: Okay.
19: So, may di mga concessionaires nga nagko-complain na opisina nga nagsushoot up at era consumption.
1: Mm-mm.
19: Like, kung minimum ka na yung mga 8,000 or something, diri hira na hibaro nga dida ngayon ito nga wall dito ngayon ang leak nagiinawa so dira talaga man notice
1: okay sige ma'am adi pang ipadaraha aton dili nga mensahe Pinaghining atong programa, 2 months na waray awas Lolita Heights apitong. Particularly ha Black 6, 8, 9, harani ha basketball court. Itpakianahin ni may awas bahad to, katapos siya na nawarayan awas. Kaya amo to da ko nga, I mean, dapat mahibaruan kung kaya ano kasugad, okay? Lolita Heights, ma'am, apitong, particularly Block 6, 8, 9. Harani ko no, ha basketball court. Dilak sigurado kung nakadangat na ini, ha iyo, okay? Ang picture nga ang padara ko dida ha may Lolita Heights, karsada itong nag-iinawas, adit picture, adit kalsada, good man, oo. Oh. Harani rin at may gutter. Diri ha sulod hitong balay. Okay. Sige, anyway, kompleto man ang data nga amo naging padarahay mo nga da, Ma'am Helen, magiging mas madali ini pag-trace niyo. Hopefully, matagan inihin aksyon hitong iyo opisina.
19: Yes po, Sir Edward.
1: Okay.
19: Babuhatan naman yun.
1: Now, ongoing yan na itong rationing hitong tubig ha North. Ano't baka kartada hiniyan ang atong tubtubsan o doon yung pagdudumaraon niyo yung rationing?
19: We would admit nga itong opisina nagkakaada kitahin mga operational challenges.
1: Okay.
19: Like kung ha-norte nga part, tanamon source kasi, adi ha, kuan, kabalawan, treatment okay. Plant namon.
1: Okay.
19: So, may ito ha-norte source nga to for the meantime, nga nagkakaada kitahin operational challenges due to operational conditions. Meaning, ang mga weather conditions, an extreme heat, extreme heat.
1: Sobrang kamapaso.
19: Recently.
1: Okay.
19: Oh, na-reduce na production ito.
1: Di may kabalawan?
19: Diha northern area. Tanan. Kaya hira man ito source, dida. So, ano natabuhin eh, paghibaron natin yung management, naging air, maninidaya na natin din yung management, ha? Prime Water, dito Metro Branch. Nagpadara ito natin yung management in water tanker.
1: Okay. Bago nga water tanker.
19: Brand new, Sir Edward. May daniya na padaradayon nga nga usa. Ngan may ada pamasunod na tanker gihapon, water delivery truck nga amo gihapon it mabulig.
1: Okay.
19: It mga rationing within district-wide niya, Sir. Mm. District-wide. Pero as of the moment, priority nato na nga ito ha Tacloban North. And natananit villages dito, itakon na ibaruan, St. Francis, mga Greendale, may nanira schedule.
1: Okay.
19: May schedule in hira. Rationing namon. Kaya Monday to Friday ni agada hirahin schedule.
1: Monday to Friday, ano sistema hini? Ngadto ko direct at mga balay or may dala mga ginaandam nga daan nga mga water container and then igin sa salud na lanira. Ano wala pa kini makakita kun ginaano ni anong pagrationing ng tubig nga do North.
19: Sir Edward, na position kami. Ato kami na position kun hain makakabenepisyo it almost nga mga itkadam-an nga mulupyo dito ito nga subdivision.
1: Okay.
19: So an accessibility ba? Ato kami ito na position. So okay. Nakadto na lahira idanira dara nga mga water jug
1: okay.
19: Or anything nga makakabulig ha era
1: okay.
19: Had tubig.
1: Okay. So wara hinibayad ha?
19: Waray hini sir bayad. Waray
1: okay. Po. And then, waray ba limit ito? Binga, oops, tubtubla ka mo, hinda, duha ka jag, tulo ka jag, para kita magsarahin.
19: Waray limit.
1: Waray limit.
19: Kay, ngan it, mga tao dito, responsable na mang gihapon.
1: Okay.
19: Napila hira, maharam na hira, nga kinanglan ini accommodate hit nga tanan. So, maharam na hira.
1: Okay.
19: Bagahin nahatagyan ang konsiderasyon.
1: Itong inconvenience lahin eh, kaya siyempre, ibaga dito, baga pag abrimot gripo, naawa si tubig, magpapagusto ka, kontra ito na adin mahulat ka kung anong oras maabot at magrarasyon, mapila ka, aalsahon mo itong jagpik, ang dito ito, ginkuhaan mo tubig, nga dihae mo panimalay, and limited, siyempre, bisang pamasari nga waray limited, pwede niyo kuhaan nga tubig, but, you know, di man to pwede nga, damo-damo ang itim jag na gagamiton, kahit iba mo, wara yan liwa tubig.
19: Oh, kaya nga ni Sir Edward inin an opisina naniniguro na gihapon na mag-improve namon operational efficiency. So ini talaga yang filter C project.
1: Oh.
19: Amo talaga init magbo-boost ng duha era heat consumption.
1: Okay.
19: Oh, I mean heat on water supply.
1: Okay.
19: Amo talaga init magbo-boost nadto. Ginpapadagmit na ini yangan gin mamalahi mo talaga ini nga within this year makagamit na ini nga filter si
1: ini nga da ako nga linyan tubig tikang hapastrana agi Santa Fe nga di salbasyon amugot ini ton magiging solusyon ini nga problema nga do norte nga kung may sobra man ikan hihatakloban proper.
19: Tama, Sir Edward. Actually, I mentioned before naman na makaka-generate iniyahin 9,000 cubic, meaning 9 million liters per day.
1: Mm-hmm.
19: More or less, sa metotia kaya ma-generate. So, kung nga diha norte, manginang lanherang katunga, ito, and iba, tika din na ito ha, downtown Diwat.
1: Okay. Sige. Ada kay mo punta ni sunod nga pagka-istorya itong Lunes, may kita update ni from the technical department or engineering nga

0: solely filter siya in it, in the tackle. Ang namang technical, hira yun eh talaga. Magpag-meeting din. Hira ako makuha inputs para ma-share ko lang sa public.
1: Na-attender ba ito ng mga taga-LMW dit sugad hininga mga importante nga meeting para ma-update la tira?
0: Na-attender. Kinanglan nun talaga yun, hira, mag-attender.
1: Okay.
0: Nganhin, since ada kami GVA, joint venture, may daman gihapon hira mga pakiana. Na atubang gihapon hira hitun concessionaire kung may mga complaints. So, kinanglan may daghihapon hira idea.
1: Oo, kay...
0: Kung ano nat nananabo.
1: Oo, kay... Una, itrabaho at LMWD na pag oversee the operation and to see to it that you comply with the provisions of the joint venture agreement.
0: Tama po, Sir Edwin, tama po.
1: Okay, sige. Ano ang mga major repairs niyo yon mga bangin waray lang may padangan nga mga problema hin mga leakage but iyon na naaksyonan niya na dida ha Prime Water. Pwede pa kay share ma'am?
0: May da ang mga barangay aton mga remote. I mean aton diri mga nakikita nga maaram kami nga amoy ni ratda kung nga source.
1: Okay. Hit leakage.
0: Hiton ng mga nga pwede maging source, maging rason nga magkaada yung tubig ito niya community.
1: Okay.
0: At yung mga major nga mga leak repair, inin, asya ni nanay anaman din priority, like ito akong mention, dito mga remote areas, nga di rigod nakikita. Gintrabaho hinihan niya na nga nakalabay ng simana. So, tikang hapastra, may dahapastana, may dahadagami. Kay, damog gihapon kasi anamon na nakakarawat ng mga report ng mga leakages. Nga maram kami nga amon yung rason ng water interruptions. Like diri hatanawan ang mga baryo-baryo gihapon nera nakapaada. So, diri hitamon Facebook page, makikita yun nera kung diin ang mga specific locations. Pero, hapag kaya, diri ko niya mahatag since diri ko good niya na napafamiliarize or na-memorize in a specific location. Pero I know, damoy ni nga amon niya na nahimo ng mga repair since amoy na din pa-priority kay amo ko din niya at siyahan nga rason kung kaya ano nagkakaada kitahin water interruptions.
1: Oh. Kay kung damot mga leakages itong ginaagian itong tubig tikang hapastran na tikang hitakloban, dakot epekto itong pressure pag-abot nga ni kung damot mga buho?
0: Oo, kay ko answer Edwin. Kung itakloban it maka-experience in leak, diretso na itong atot ka no water.
1: Okay.
0: Tungod ng takloban, amo man iturhi. Tingnan nga naman source.
1: Okay.
0: Kapastana, magihapalo, maagi din katanan ng mga barangay nga damot na katagamtam. So, adin na takloban. Mahinga din nga ni takloban, magkada nga nin leak. Waray na dayon awas.
1: Badaw.
0: Kaya didi pala, itong ginaagyan itong mga source, gin-prioritize na ito hiya, labi na itong mga dagko, mga leak.
1: Okay.
0: Nga natin sinisanin ko, may mga complexity.
1: Mm.
0: Itong mga dagko and repair.
1: Mm.
0: Gin-prioritize ito nera niya na.
1: Okay.
0: Naglabay ng semana.
1: Sige. So, ang mga taga-Manila nagtrabaho hini, ma'am? Nga mga repair,
0: yes,
1: tigang ha ibang mga bungto. Itaagyan man lahin ni, ining Santa Fe. Tingang Pastrana, Santa Fe, Palo, ngan Hetakloban, okay? Ama man ini ruta nga ginaagian, di ba?
0: Oh, waray tama man, diba? Po. Tama po ito ya, Sir Edward. Ada ito dida. Pastrana, Santa Fe, Palo. Tanawan, tika diha Tolosa.
1: Okay.
0: Maka diha Tabon, Dagami, Libot.
1: Mm.
0: So, ano dito, sir, okay. Area,
1: eh, ano ang mga cause nga mga leakages diha? For example, kung baga Santa Fe or Pastrana ini or Palo. Ano ang mga common? Kaya bangin hinimuan naman hinihinin mga pagbutang hinin bago nga, I mean, paghimon mga proyekto hinin nga mga kanal and then naradarahigan itong linya niyo. Anong iyo baga assessment hini?
0: Diri man kami na sering nga tanan nga tungod era mga construction,
1: okay.
0: mga repair, hit drainage. There are certain things nga due to wear and tear.
1: Hmm.
0: So, nag-age ka na gihapon. Kaya may dagihapon kami future projects in rehabilitation.
1: Oh.
0: Pero as of the moment, kung nakaka-experience in low pressure ito nga certain barangay, amo na gulat na suludayan ito na hunang kinahanglan matrace ini dayon kay bangin ini. It usang a distribution line, may ada niya repairin drainage or something na naiguna naman or kung ano-ano pang

0: mga reason. Ito sa kasi nga rason, di rin na kami nakakabantay nga may ada na ngayon itong mga leakages kay siguro may hinagihapon ito 3rd District.
1: Okay. Okay.
0: Pero na tikang ini 1970s.
1: Mamati ko, nauna nga ni katindog ini nga mga, I mean, kalubong, kahimo ini nga mga tubo kontrang katawo mo, Ma'am Helen.
0: Oo nga, ni kay na siring ako nga baga, idadidara na ini. Nga ni na, may tuwing damdi si siring gihapon publiko nga once na may edad talaga nga makita nga mga leakages, inin ginaagat na mo nga, nga i-report na gula dahil na pisina. Kaya pagkaya na, priority good naman ini.
1: Okay.
0: Kaya maram kami nga may cause water interruptions.
1: Para
0: so priority ko din niya.
1: Adin na message, morning Sir Edward, makialayon kan man Helen, Ma'am Helen, kung ano nga oras pag-awas di apitong ha Mountainside para makaabang kami pag salod damo nga salamat. Mountainside. Ano't na ibabaruan mo
0: time
1: ni Ma'am Helen?
0: Time of water ha Mountainside.
1: Mm-hmm.
0: Sunod Sir Naton, anyway, inihiya, kung ako nigahatag hain mo itong response ni, nagko-consult ko niya mo technical.
1: Is there such thing ani ma?
0: I-PM ko na lang.
1: Oh yeah, i-PM mo hakon. May daba situation wherein ginraras ni parungon ta ni ade para tagan ade parungon talat didi para tagan didto. May daba sugad hini nga nalibot pag control hinin direksyon hinin tubig. May daba sugad ito.
0: Waray man ako hito sir report nga nare-receive nga sugad. Basta maaram kami nga dapat itigahatag nga tubig equal. Right. Na tanan mga konsumidor.
1: Okay.
0: Though, may dam mga store-store nga sugan, nga gusto lot naman ni ayuson nga di rito pwede manabuhin sugan. And then, as much as possible, ginhimo naman na tanan nga paprehas nga mga katagantam. Kung may daman ini nga area na na-experience na water interruption, may ito nagiging pause. Ito nga mga leakages nga nin, kung ano pa man.
1: Si Rodolfo
0: John,
1: sige. Nga okay. Tinutuyo niyo para kay ngadto waray awas inin parungon ta ani didi i-redirect naton ngadto hini nga lugar nga waray awas bisan duha la tulo la ka oras tapos kamo parungulat naton ikadulat naton waray sugad ito nga sistema kamuha promoter
0: waray ito sugad nga sistema na napapatian namon nga sugad ito inin pag it concessionary but era pag isip I mean, dire naman ito ma-blame ba kay
1: okay.
0: Sering pa man we have our own opinions Each individual has its own opinions. Pero, hamon nga pa, diri kasi ito pwede matabo. Babatag-batag ko dito siya. Babatag-batag ko lang. Kay, kumbaga, katungo din ni each household, each individual, nga makatagamtam talaga yung tubig.
1: Okay. Adi Rodolfo,
0: so, di pa panalinguha ito.
1: Adi Rodolfo John Rehilisa Jr., Sir Ward, nangumustala, nagtikahusay man lahi, Ma'am Helen. Jesus, tawaray, Ma'am Buyag. Boyag ko no more power prime water labi na gud kay pay magtitikaw say ka ko no ma'am
0: agi daw sana all
1: agi yani hiyo silito si par haamon nga di diri kami nagsasarahi di tubig kay guti ay itubo nga diha San Jose Luyo Eskwilahan Elementary guguti ay it iya main source may da kahin idea na sering hi Sir Joselito si para mga duhala ada ito kadako. Ano nin when you say duhala kadako, ano yun ya? Inches?
0: It but sigo ni nira, naguguti aya nira, tira service line.
1: Service
0: nira,
1: line. Location. Ano? Okay, sige daw.
0: Mga sugad hini, it's sugad hini nga situation. Inin, it barangay hinit mag-initiate.
1: Oh.
0: Pwede it barangay hinit mag-initiate nga diha amon mag-report. Na bangin pwede ma-upgrade namon, anamon service connection. So namon opisina, in return, i-handle ito nga ira request or resolution, mag-inspect, i-assess nito kung ano talaga't kaya.
1: Okay.
0: Ngan, pag-urusturihan ito't barangay.
1: Okay.
0: Or it, city mismo, it, LGU, taka, City of Tacloban, pwede nirangan ito ma-relay.
1: Oh.
0: Kung paano magiging proseso kay pwede tirilo ito maraw-araw yung buti nga bulig.
1: Okay. So,
0: para mag-upgrade ang ira linya.
1: Ini nga linya, antika nga kalsada ini, nga dahil pagsulod itong community, amin ito hiya ma'am, nga linya.
0: Posible ito na amat ginsisiring ito nga aton konsumidor yan
1: okay.
0: Na kay itamon linya, adam ang gudito yung highway.
1: Okay. Ano't standard nga size hinintubo kung natikang nadidit kalsada, masalud na nga diha community, for example, may subdivision or, yeah, husang nga community. Ano't standard nga kada ko itong tubo nga ginagamit kay nasa rin ka man, pwede pa dakoon, depende.
0: Depende. Ito. Depende kasi ito, sir, it need dito sa community.
1: Oh.
0: But it... pero kinanglan every step we take, kumbaga, kinanglan ani namon pag estudyo ano, magkaragitan feasibility study hiton.
1: Okay.
0: Kay syempre ma-rely kami hit magiging source.
1: Okay. Ano tihimoon dapat... hit barangay magihimo ran resolution requesting Prime Water to modify the size hiton tubo from the main line, main pipe nga dahil itong era community. So ganito, ma'am?
0: Pwede itong era mag-human strength. Okay. Amay itong era contented era resolution. Ngayon, gusto ko ipaybaro nga, ini nga area, San Jose and back of elementary school.
1: Oh.
0: It, may da kami kandahog project.
1: Hmm.
0: Pipe rehabilitation din ha kandahog.
1: Okay.
0: Inin, at 75% completion na itong.
1: Hmm. Okay.
0: So ini ya ma-benefit ni dida ay no maagi ni dida kaya manlo rip area ini.
1: Sige. Mo pay ko naman Sir Joselito si para pwede nimo ka istoryahon at barangay nga nakakasakop ini. Hinot magasto si tubo. O consumerin ka mo for example.
0: Arrangement.
1: Prime Water. Okay kami, sige, makusagit pressure ito dida, padudug papadako natong tubo pag sulod nga to itong mga panimalay para makurukusog itong pressure. Hit kang kana. Kay bangin parte nat kumbaga paggastos na iton. Tubo masering pwede libre o pwede ka muna la Prime Water?
0: Nagkakada kasi para Mr. Edwin in arrangement ini it barangay, pwede na magpa-finance iton city government. Han akon mga na experience before nga nabaruan, may da mga sinisering nga 70% ang city,
1: oh.
0: 30% ang barangay,
1: okay.
0: 20% ang opisina. So, hamon siguro ang labor, pero ang materials era. Mm. Depende lang, pag-irestoryahan. Okay. Kaya may daman gihapon pundit barangay.
1: Amo na. Kaya kumpara, kakaupay linya tubig na magiging makurukusugit pressure, damot mga katagamtam. Kung baga kong kapitan, kaya nung adiri ko ini pagpupunduhan, bako ini nga bagay para itak mga constituents?
0: Oo, mas malaksi. Kung may talaga coordination.
1: Oo. Anyway, ma'am, kay kulang na kitang oras, si Kate Bugoy, na mamatig hapon nato niya naging, greet niya, hinanay Milagros Lacaba, nga permi na mamati haton, di niya K5. Adi ha nag-uukoy daw, pabahay, Kabalawan, ha 97, Block 35, Lot 32E, a unit, sir, salamat ang pagbasa. Waray problema hini, kay waray man concern ni tubig, gingrigrit la itong mga namamati haton, ma'am. Sige, ma'am, waray na kita oras, and the next time, Monday, hopefully, may dapat kita ibang mga information nga atong pwede mapaangbis itong atong mga namamati atong panuyong nga mapaurupa ini servisyo itong tubig, ma'am. May da kayo dudugang information, ma'am, before we wind up our exchanges. Yan ang aaga, ma'am.
0: Ani mo, igin mention na ako, Sir Edward, ng Halolita Homes.
1: Okay.
0: Ipapacheck naman ini. And Halolita Heights na Block 6, Lot 8 and 9. Ipapacheck gihan naman. And permanente man kita mag-update. So, okay. Mahatag na lalot kami hin mga kaupayan na mga informasyon. Susunod na ako ng pag-istorya.
1: Hit Lunes, magre-report ka na kung na-address na ining mga issues sa gimpadangat hining aton episode yan ang aga.
0: Oo, kay yan na mismo nga katapos sa istorya, re-report ka technical.
1: Ito.
0: Para matagal action.
1: Ma'am Ellen Culiera, ito na Communication and Public Relations Officer, ito ang Prime Water. Again, thank you very much. Hining aton pagkahampang niya ng aga, hining aton episode. Thank you, ma'am.
0: Thank you, Sir Edward. More power.
1: Okay, mga ka-K5, gawa rin naman kita oras. Ato lang natin parang nga pagsasadaan hining aton programa. Nga ng aton episode ng LMWD Prime Water at your service. Ang araw ito na aton mga nakaubo dyan ng adlaw, Melton Mate, Ray Varona, ng Jeff Gores. And in you ka-K5, Edward Sanyagan, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng kalihawan, hasyudan ang Tacloba nga nabugos nga sinirangan Visayas, K5 News FM.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
4: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og TTX 500. Halos tanan akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: TTX 500.
5: Mapali ang mga butika.
6: Mayong adlaw Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Mayong adlaw po Sir JB. Hinaot nga na inom nyo na ang inyong TTX 500. The superior antioxidant o ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang nang wala pa isulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Oh. Labi na dyan sa mga managtiayon.
6: I agree.
7: Usa sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama po ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Mm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
6: Oh. Duha ka klase, Doc Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
7: Mm.
6: Impotence og sterility.
7: Mm.
6: Kung may kontag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae, apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
7: Bata.
6: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
7: Mm, monelison. Sayon ra man Sir JP kung sperm count ra man ang problema.
6: Gusto.
7: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyon hangtod 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
6: Kadaghana.
7: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Uh-huh. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
6: May ra jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
7: Mm. Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
6: O kana.
7: Mm. Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cell, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya, kung sperm cell health ang paghisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
2: DTX 500.
4: Ako si Jay. Saking kasakit ang akong likod ug naistory ang among pamilya nga naisakit. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500, ako gitrayo ginom mga kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
2: DTX 500. Mapali sa mga butika.
6: Usa hay dok, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
7: Correct. Para
6: makabuhat og bata ang lalaki.
7: Mm.
6: Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikadua, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
7: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala raga padaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapang daot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
6: Kana nga damage, Doc, resulta tungod sa bisyo.
7: Correct.
6: Sa ng pag-inom, pag-alak,
7: pag-parilyo,
6: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
7: Oon niya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gyud sila magbata, Sir JP, ba?
6: Oh.
7: Makabuo gyud anak. Inom gyud sila DTX 500 og Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar ug ayaw sigig kaon daghang pamis. Saon man nga naaman gyud ginikanan nga pabaya ra sa ilahang pagkamabdo, Sir JP. Muinom, manigarilyo, magdruga,
6: kadaghan.
7: Mas taas pa gyud ang oxidative stress. Sa kini nga stage, Sir JP, pwede gyud makurap ang oxidative stress. Ang din is a developing zygote.
6: Oh.
7: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer ra gyud ay.
6: Doc Ramil, kasagaran sa mga balatian hereditary.
7: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP,
6: oh,
7: ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o Mighty C inyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin bibi.
6: Kana, kuha na dito yung panahon, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
7: O ako na sam si Doc Ramil Oy, sing maayong lawas ang pingan.
6: Ayaw, abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!

0: D3 Bio.
1: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang paggamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Papalit sa mga butika.
3: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sub si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Gainom ko D3 Bio Sir GP tungod kay nakini soothing effect sa imong digestive tract. Adunay pagtuon nga ang pag-take nimo sa virgin coconut oil, especially kanang naa sa D3 Bio Sir GP. Pagbuak sa D3 Bio sa tiyan, immediately ma-release ang mga good fats.
3: Wow!
4: That will soothe sa imong gamay nga intestine.
3: Oh.
4: Kung ang imong small intestine Sir GP, kampiyon og dili irritated. Dako jung katabang sa imong absorption og patyon pud ani niya ang mga bad bacteria nga naa sa imong tinae.
3: O dili ra mauna dok. Sayon pa jud nang pagpagawa sa imong mga hugaw.
4: Tinuod.
3: Usa pa jud dok kung ang imong intestine o colon nasa maayong kondisyon, ang peristaltic movement nimo maayo pod. Dili ka panuhuton.
4: Dili yun.
3: Dili matrap ang gas. Kay padayon ang paggawas imong pupo, wala jud kay problema sa imong digestive tract. Makaya ni siya ni D3 Bio.
4: Yaw,
3: pero
4: ano?
3: Dili kaya ni plain D3.
4: Correct. Ako Sir GP Moni, di ba kung tigkaon jud kag minantikaan, mga karne, mga tambok, mas bintaha jud nga inom jud kag D3 Bio.
3: Ah, syempre, correct.
4: Nga naman, daghan man kang ipasulod nga mga bad cholesterol.
3: Of course.
4: So, ang maka-neutralize ra dyan aning bad cholesterol, aron kuhaon tong mga kapin, is
3: man
4: ang good cholesterol nga naa sa D3 Bio.
3: Uh-huh.
4: Ang plain nga vitamin D3, dili ingon ana kadaghan ang iyang good cholesterol. Mas daghan dyan ang naa sa D3 Bio, tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio. Kung mas daghan good cholesterol, mas daghan pod ang maka-control sa imuhang mga bad cholesterol, Sir GP.
3: Husto. Ang plain vitamin D3, kinanglan pa dyan na ay fat, aron maabsorb siya. O nang kumpleto ricados jud ang D3 Bio na nakay good fat, nakay vitamin D3, napakay virgin coconut oil.
4: Ingon ana ang D3 Bio Sir GP. Kung karon imong giinom plain vitamin D3, mag D3 Bio na lang ka. Kay combine na siya.
3: Siyempre.
4: Alangan man pud nga moinom kag D3. Unya muhigo pud kag BCO. Kalas kayo na.
3: Kalas
4: mas maayo jud palit na lang ka diretso og D3 Bio.
3: Mao jud, dili pa jud ka kasiguro sa quality si imong BCO nga giinom.
4: Correct.
0: D3 Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
0: gamay D3.
2: Papalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
4: Manang bintaha ra jud Sir JP kung naka D3 Bio ka.
3: Bintaha.
4: Kumpara sa ordinary nga vitamin D3. Ang imong lawas wala ga produce og monolaurin. The only thing nga magproduce monolaurin para mamatay ang mga kagaw naa sa D3 Bio.
3: Ang ga-produce og monolaurin ang imuhang nanay. Nasa breast milk ang lauric acid, pero kani adto pa to. Karong dako na ka, wala na.
4: Nya, karon moinom na lang kag D3 Bio.
3: Of course.
4: May monolaurin na ka aro na akay resistensya batok sa mga kagaw og bakterya.
3: Gusto pod nako ang D3 Bio over plain D3,
4: nga naman.
3: Kay makapahuway ang ako ang pancreas. Ang pancreas mo ay kusina sa tong lawas.
4: Gipangkaon.
3: Kung unsa imong gipangkaon, mabud ni imong tighiwa. Tigdabok, aron makaon na to.
4: Murag yung kusina.
3: Oh, murag yun. Makasunod sa itong gut o sa tuang small intestine. Ang gibuhat ni D3 Bio, gipanindot ni ini ang imong insulin.
4: Wow.
3: Iya kining himuong effective. Gipataas po niya ang imong insulin sensitivity. Kung sensitive ang imong insulin, pasabot nga makasulod na jod dayon ang insulin sa imong selula, dala ang imong glucose.
4: Yes.
3: O dili mo daghan ang glucose sa imong dugo, mumubo ang imong blood sugar.
4: Correct.
3: Kung igo ra ang giproduce ni pancreas na insulin, dili siya kapuyon kay ang insulin sufficient sa pagkuha sa tanang blood sugar og isulod siya sa selula.
4: Yes.
3: Mao nay rason nga nung gusto jud nako mag D3 Bio. Gusto kong magdugay pa jud ang ako ang pancreas over plain vitamin D3.
4: So kita mo kung unsa gid kanindot ang D3 Bio i-compare mo sa plain D3.
3: Oo.
4: D3 Bio na sila Sir GP. Dili na siya mabankrap.
3: Correct.
4: Ang imong pancreas.
3: Dili ka magka-diabetes.
4: Dili magka-diabetes. Mo nang mas maayo jud kung naka D3 Bio ka.
3: Kana. Wa na tay oras Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dok Ramil. Miloy, maayong panglawas ipadayon.
3: Dili abusuhon.
0: D3 Bio.
2: Ako si Jaime Ilusorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May pumso!
8: Oras Santa Cloban ngan bugus nga Pilipinas, alas 10 aga.
9: Oras Santa Cloban, mga impormasyon nga kinahanglan niyo mahiburuan. Tikang hanpamunuan ang syudad Santa Cloban. Oras Santa Cloban, nganya na ang iyo anchorman, Jeron Ponferrada.

0: Mopay nga aga Metro Tacloban. Mopay nga aga gihapon han nga tanan nga naabot hinin nga aton programa oras han Tacloban. Siyempre kaupod niyo yan na hi Dale Ortega han Tacloban City Information Office. Waray yan na hi Geronano na pahuwayla kadali. Amo yan nga episode han oras han Tacloban. Ako lanayin iyo makakaupod updi ako niyo ha sa kubihin usaka oras kutob alas 11 yan nga aga no. First time ko didi ha K5 amo dito anon mga namamati ha aton niya na hello otro ako nga nagpapakilala ako ngayon hi Dale damang salamat gihapon anon mga na dirlan mga namamati pati gihapon anon mga nagkikita pinaagihan Facebook Live han K5 Tacloban. Yan ang adlaw han Webes. Kumusta ka mo yan na? Dito hanon mga naghuhulatan ng mag-weekend na ada harani naghihapon ini mga ka-K5 ano. Kay duha na la ka katurog weekend na makapahuway naghihapon ano ang mga estudyante pati gihapon ang mga may na mga day off han weekend. Madalumdum man aton panahon, mahangin-hangin, mupay magmanog-banog. Nganhin, siguro conducive gihapon ng mga outdoor activities kahit mahitungod gihapon nga diri sugad ka mapasoan aton panahon. Mahitungod din ikan bagyong Inday. Speaking of Inday, gahatag taan na yan o baga latest hini nga update tikang han DOST Pag-asa. Oo. Kanina ini nga pag-monitor naton as of 8 a.m. yan ang adlaw July 9. Hi Typhoon Inday naghinay ni hiya no, dere na hinihiya usa ka super typhoon. Typhoon category na inihi Inday. Nga mayroon niya darang hangin nga maabot 165 kilometers per hour. Nga may ada darang bugso 205 kilometers per hour. Naghinay gihapon niya niya pag-ius. Adain niya no, moving northwestward at 15 kilometers per hour. Bisan pa man ano niya nga naghinay na, diri na niya super typhoon. Makusog lagi hapon ni hiya nung bagyo mga ka-K5 amo kinhanglan nga maghirot lagi hapon kita nakaigbaw lagi hapon ang signal number 1 ha pirang lugar didi ha Luzon nga area Batanes, Cagayan kaupon naghihapon ang Babuyan Islands Isabela northeastern portion han Quirino Apayao northern portion han Abra api naghihapon ang Kalinga nga ng eastern portion han Mountain Province. Api gihapon ano nga ginisan signal number 1 ha eastern portion han Ifugao. Ilocos Norte, northern portion han Aurora. Northern and central portions han Catanduanes. So far ang Catanduanes la an an lugar ano ha Bicol region ha region 5 nga nakaisa an signal number 1 samtang naman dinhi aton rehiyon in dire kita ano nagi-expect nga igiisa anon bisan ano pa man nga signal storm wind signal number and warning rather ano duwaray ini dinhi aton rehiyon pero mahitungod nga gindadana sini ni Inday ginpapakusog niya an southwest monsoon or an habagat amo ini ano maka experience kita hin strong to gale force winds baga halos lukop nga ni ini ano an bugos nga nasod ang Pilipinas syempre api na ini ano an sinirangan Visayas. May tungo din eh. Expect na lakita nung naka-isa gihapon ang gale warning ha pera nga mga kadagatan din aton nasod including ano ang eastern seaboards han Luzon pati gihapon din aton na sinirangan Visayas. Amo naman nga naton mga mangirisda, no? Labi na mga gudti ay nga mga sakayan derinigin tutugutan nga magbiyahe. Expect na lakita nga medyo mahal-mahal yan na ito seafood. Anaton mga isda kay tungod anuhan maraot nga panahon. Sumulan forecast han pag-asa inihi typhoon Inday in padayon ini nga makiwa northwestward diri sa Philippine Sea ngan hin posible nga umagi inihi ano ha extreme northern Luzon yana nga gabi ano yana nga gabi han July 9 dingan ni ano Friday morning. Nganhin expect na lakita anong nga ma-move inihiya harani Southern Islands han Japan. Pwede nga inihiya anong mag-landfall di han Northern Coast han Taiwan. Ug sa inihiya gumawas Philippine Area of Responsibility nganhin mag-landfall di ha Eastern Coast han Mainland China han Sabado nga adlaw. Ang tabayanan nato ini mga ka K5 ang sunod nga weather update, weather bulletin nga ipapagawas han pag-asa yan na nga alas 11 han aga. So far basar di ano han aton kuan weather update para di ha syudad ng Tacloban, posible ano nga umuran gihapon dinhi aton, nakita man kita ano gihapon dinhi gawas nga madampugay aton na panahon, mahurata san chansan pag-uran iyan nga alas 12. Amo pahinumdom na lang han may dang mga plano nga gumawas ngadto ni mga panimalay dingani ano nga may dang mga paralito na downtown o mga mabiyahe o tikain man, ayaw ka mukha nga limot pagdaraanohin protection ha uran kay nahuratas ang tsansa niyan nga alas 12. May nagihapon kinikita anong hataas nga tsansa gihapon nga pag-uran later this afternoon. Pwera laanohan 12 noon. Pero syempre, iba-iba man ini ano, chances of rain line eh. Dere porket anong ginuuran din ha downtown in mauran na ha northern portion han Tacloban City. Amo always la kita nga excuse me always laliwat kita nga magandam mga kasama mga K5 magbe-break na ako kadali ha time check. It's 10:08 in the morning. Mabalik pa inin nga aton programa oras Santa Tacloban.
1: Ha syudad ng Tacloban, paurahan ka mo ng mga solo parents. Kay ano, tungod kay ginproproteheran ang iyong mga katungod han City Ordinance number 2024-15-11. Ano ba ini nga City Ordinance number 2024-15-11? Ini an ordinansa nga gintatawag nga Solo Parents Welfare Ordinance of the City of Tacloban. Pinaagihin ni nga balaod na bugos nga napadig-on ang mga programa, serbisyo, pribilehiyo nga mga benepisyo han mga solo parents nga nanira mga anak hapag sunod ang Republic Act 8972 nga ginkikilala gihapon nga Solo Parents Welfare Act of 2000 upod ang pagpundo para hini. Unahan nga tanan, saan uba matatawag ang solo parent at usang nga kag-anak? Solo parent ka kung ikaw in usang nga kag-anak nga diri ikinasal, bulaga asawa o bana o ginkakalungon, annulled ang kasal ngan balo nga sakop han mga aludayday han Section 3A han RA number 8972 nga nag-uusahan pag-atubang han mga responsibilidad pagbuhi han mga anak o dependents. Sulod gihapon na kwalifikasyon ang mga miyembro han pamilya nga natindog head of the family, dara nga ginbayaan, namatayan o bulaga asawa, upod ang mga biktimahan panlugos, asawa o banahin priso o may problema hapan hunahuna. Samtang kunan imo income komo usang solo parent, ubos san poverty threshold nga gin-establish sa National Economic Development Authority o NEDA, nga diri nakarawat in monthly pension o allowance tikang nga gobyerno ngan pribadong institusyon, hapag-asa san City Social Welfare and Development Office o Department of Social Welfare and Development, ikaw inkwalipikado maging indigent solo parent. Hino naman ang kwalipikado tawagon nga dependent in usang solo parent. Kung ikaw in usang 22 anyos paubos, diri inasawaan, waray trabaho nga nakadepende o nalungon in usang solo parent, kwalipikado ka mag-independent niya. Kung ikaw naman in sobra 22 anyos nga waray kapas pagtimangno o pagproteher ang kalugaringon kontra pag-abuso, pagpasibaya, pagsalbahe, pagdaog-daog ng diskriminasyon tungod in physical or mental nga kondisyon hapag sumay ang RA 11861, kwalipikado ka gihapon mag-independent ang usa nga solo parent. Damo ang mga benepisyo nga matatagamtaman nimo nga solo parent. Pira dinhi amo an flexible work schedule. Diin an usang employer obligado maghatag in flexible work schedule ha imo basta ladiri makapekto han imo productivity ngan han kumpanya. Protection contra work discrimination. Waray employer ang gintutugutan magpaabat in diskriminasyon ha imo komo solo parent didahan terms and conditions ngan estado han imo employment. Parental leave. Labot lahan leave privileges sa ilarong labor laws, ikaw nga solo parent in gintatagan hin kadugangan nga pito kaadlaw nga leave at trabaho kada tuig with pay ngan waray labot kung ano ang imo employment status basta lang nakapagserbisyo ka na hin at least 6 months sa gobyerno ngan pribado nga sektor nga nakapag-impormar ka han imo employer sano ang imo leave. Pero kung diri gamiton ang parental leave, diri ini convertible to cash, labot la kung may partikular nga ginkasarbutan niyo han imo employer. Makaka-avail ka gihapon han masunod nga additional benefits. Training programs para ha imo nga nan imo mga anak ha barangay level, barangay solo parent assistance desk and other services, priority lane, death benefit, scholarship assistance, basic educational services, medical assistance, livelihood assistance, employment assistance, child minding centers, breastfeeding in the workplace, means, pension and subsidy test and monthly cash subsidy, 10% discount and exemption of value-added tax, and insurance program. Sanglit kung ikaw usang solo parent dinhi sa Tacloban, hikaya adi nga mga kaangayan nga dokumento para ka makakuha in solo parent ID ngan maka-avail hini nga mga benepisyo ngan serbisyo tikang ha gobyerno. Barangay certification para han imo residency nga nagpapamatuod han imo unom ka bulan o sobra nga pag-ukoy ha iyo barangay. Declaration of nullity of marriage kung applicable, medical certificate kung may problema hauna-huna ni imo asawa o partner, senumar o certificate of no marriage kung applicable, birth certificate ng anak, income tax return o certification tikang nga barangay treasurer o city treasurer pagpamatuod ang imo income, certificate tikang han ni iyo punong barangay nga nagsusumat ang imo kahimtang komo solo parent. Isumiter ang imo mga requirements pagkuha ang solo parent ID ngadto sa City Social Welfare and Development Office nga nahimumutang sa Balyuan Grounds sa Magsaysay Boulevard, Tacloban City. Ang City Ordinance number 2024-15-11 ginaprobaran ngan ginpirmahan ni Mayor Alfred Romualdez han Hulyo 4, 2024.
0: Oras ng Tacloban ngayon bugus nga Pilipinas, alas 10:14 aga. Balik kita hinin nga aton programa. Hello ano nga doon mga naka-tune in ha K5 News FM. Siyempre nababaten ako ni Yuya na bangin kasi anong kaka-tune in lang niyo. Pakilala ko otro ako, hi Dale Ortega, ha Tacloban City Information Office. Yan ang bulan han Hulyo. Ato na no gin obserbaran an month of blood donors. Amo naman nga may ada naton dordilain nga mga bloodletting activities diri sa syudad ng Tacloban para gihapon ano nga madordugan gihapon an inventory ng dugo kay very important ini makasal ba rin ni kinabuhi, damo nga kinabuhi, at usa ka dugo nga iyo ginadodonate. Pinaagi anohan usa nga bloodletting activity, ano may dahinigin bubuhat nga bloodletting activity an Eastern Visayas Medical Center. Actually kakulop, may dahinigin buhat nga bloodletting activity kakulop, otoro naman hira nga magbubuhat liwat buwas nga adlaw ano, July 10 Friday. Dito ini pagbubuhaton ha second floor conference room han administration building. Katikangan ini alas 8 han aga nga alas 3 han kulop. So ginaaghatan no naton in celebration and 110th anniversary gihapon han maong ospital. Amo ini nga nagkakaadherahin blood donation drive para gihapon nga may dano maging readily available nga dugo sa mga manginihanglan nga pasyente. If you are 18 to 60 years old, sana naman anong maabot kamuhit koan 50 kilograms at iyo kabug at ano, dapat gihapon in good health. Pwede la kamo magdaran iyo valid ID kay para kamo makabulig hinin nga blood

yun makakabulig na gihapon ka mo hini. O sa paano may danaton gihapon mga benefits sa mga kuan ininhiya nga mga tao ano nga mga na donate hindugo. Maram ka mo nga kung na-donate ka mong dugo, nare-reduce gihapon ini ang risk of heart attack and liver disease. Naka-develop gihapon ini new blood cells kung na-donor kita hindi dugo. Na-improve gihapon it iyo mental well-being. Nganhin, nahuruha mo bo ang risk of cancer. Nahabubo gihapon ini ang iyo cholesterol levels. Ngan syempre, ang pinaka-importante nga tanan, ano, nakabulig kita pag sagipin kinabuhi. Ayun. Very important inin nga aton mga bloodletting activities. May dapat natin hinin mga iga-announce gihapon later part hit bulan anuhan July kay iba-iba inin nga mga organizations nga nag-o-organize hinin nga mga bloodletting activity. Balik kita ano ha, EVMC, syempre, kaparte lagi hapon ni Heran era 110th anniversary. Para dito anuhan mga nawawurok, overwhelmed hira, stressed ha trabaho, o may na mga problema nga nakapadugang ano, nakapabugat hit iyo, ha iyo hunahuna, ha iyo kasing-kasing, nagsistruggle ka mo nga mamanage an iyo emosyon. Ininhiya nga webinar bangin makabulig ha iyo ano. Ininhiya nga webinar may dai ni title The Mind Body Reset, a webinar on whole person approaches to anger management and emotional balance. Maupay ini nga webinar kay matutudduan gihapon kitahin mga practical and evidence-based nga mga strategies ano tikang mismo naton mga experts ha psychiatry nga ha, lifestyle medicine kay para gihapon ano nga mas mapadig-on naton aton resilience nganhin ma-regulate naton aton emotions nganhin ma-achieve ninhi ang holistic wellness. Yan na ini pagbubuhaton nga adlaw July 9 Webes 12:30 PM via Zoom ini ano open to the public ini hiya mga ka K5 nganhin amo adi anon meeting ID 992-2605-9289 and passcode 3VMNC. Pwede gihapon kamo bumisita ha Facebook page Han Eastern Visayas Medical Center para ininiyo mahikit ang anong invitation. Ang mga attendees na mababaro na kamo about hinin nga pagkuan ano pagmanage at iyo anger management pati emotional balance posible pa kamo makadaoghin na premyo amo maupay gihapon hinin nga makabulig kamo hinin nga webinar. An aton mga professionals nga resource speakers gihapon hinin ano nga The Mind Body Reset amo hi Dr. Prisciliana Lee L. Hilboy hi Dr. Mary Bernadette V. Egloso Alas hi Dr. Michelle Lynn Obalio Sanchez ngan hi Dr. Leia P. Brun Salvatierra. Yun, amo ini ano ang peralang mga activities. Congratulations gihapon ano han EVMC paran era 110th anniversary. Damo gihapon na bumuligan hinera ano very busy la permi. Anyway, mga kasama, dili kita pa ano han usapan naton nga balita an Development Academy of the Philippines Graduate School of Public Management nagdumara no hin cascading activity didahan July 6, 2026 dito ha Pacific Point, San Jose, Tacloban City. Pagdaray ni ano hin usang strategic governance framework para naman ano nga naton mga local communities makabenepisyo hini.

0: Ang Tacloban City nagserbe como ika-60th caravan site handa pa GSPM nga ang tingwahin nga ma-roll out ang key developmental frameworks, particular na no ang sustainable development goals and futures para mapabaskog ang local governance nganhin mga long-term plans dinhi aton. Inihiya nga aktibidad gin atindiran ini hinpira nga mga taga-barangay ano anaton mga barangay officials pati gihapon anaton sanggo niyang kabataan officials mga personnel ha ang Tacloban City Government nga mga tinaglawas han University of the Philippines Tacloban. Highlight hinin nga caravan amon presentation han dordilain nga mga research studies nga para gihapon ano nga ma-adapt din hi aton nganhin ma-localize gihapon ang implementation nini para anuhan mga unique needs and challenges han tagsa-tagsa nga mga komunidad. Ini kasi ano at least mapapromote gihapon naton ang evidence-based policy making ngan ang sustainable local development. Amo damo nga salamat ano han dapat GSPM amo ini an Development Academy of the Philippines Graduate School of Public Management. Pagpakita la ano ini nga han era padayon ano nga commitment nga mabuligan na naton mga local leaders and stakeholders nga mapaunsan era hibaro para ano an era kikinahanglanon nga mga tools in building more resilient, innovative, and future-ready communities. Personal gihapon kita nung naka-attender hinin nga cascading activity handa maupay hindoro inin era mga talks. Makita gihapon ka mga very involved gihapon ano anaton mga opisyales sa barangay. Damon era mga pakiana. Sayang la ano nga half day la kasi inhiya nga activity. Anyway, may daman nga ni gihapon ang heragin turnover nga mga libro ni diha City Government of Tacloban para naman ano nga kung gugustuhon han mga aton mga opisyales nga magbasa-basa pa gihapon hinin nga mga studies in pwede la ano nera ini mabasa di mismo ha City Hall. And Development Academy of the Philippines, kung iyo ano susundan ano, igfa-follow an era Facebook page, nag-offer gihapon in hera ano, in mga certifications, mga short courses, pati gihapon ano, mga graduate schools nga mga kurso. Pwede la ka mo inin magpakiana ano, igfa-follow na la ang Development Academy of the Philippines para naman han kadugangan nga impormasyon bahin hini. Alright, mga ka-K5, ma-break anay kita kadali. Oras ang Tacloban ngan bugus nga Pilipinas, alas 10:26, mabalik pa ang oras ang Tacloban.
1: Mga angay hibaruan kabahin ang Plastic and Styrofoam Packaging Regulation Ordinance sa Tacloban City. Ang Plastic and Styrofoam Packaging Regulation Ordinance naging balaod didahan kaaprobarihan City Ordinance No. 2023-15-06 ang Marso 23, 2023. Nakapailarong ang ordinansa ang kasuguanan ng diri na pagtugot sa syudad ng Tacloban ang paggamit ng plastic bags ngan ng polystyrene o styrofoam como packaging materials sugad man ng mga kaangayan na penalidad na aatubangon ng masupak hini. Ang mga establisimento o pakabuhi nga nadadabihan kasuguanan ha ilarom han ordinansa. Fast food outlets, restaurants, market vendors, food kiosks, sari-sari stores, ambulant vendors, catering services ng mga establisimento o pakabuhi nga kaparehas han mga ini. Aadi ang mga kasuguanan nga nakapailarom han ordinansa subay han Section 5. Diri pagtugot ang mga business establishments, groceries, fast food outlets, market vendors, food kiosks, sari-sari stores, ambulant vendors, o iba pa ang mga pakabuhihin pamaligya, ang paggamit ng plastic bags o sando bags como secondary packaging materials sa mga customers. Parahan maulos ng mga produkto, ang biodegradable o compostable na plastic ang gintutugot nga primary and secondary packaging. Para hini nga katuyuanan, mando ang mga tindahan ng mga retail establishments ang paggamit han mga ikintutugot ng balaod ng mga pamutos o alternatibo ng packaging materials kumo kabalyohan single-use plastic ng sandobag. Diri pagtugot han nasabi ng mga establishmento han paggamit o paghatag ng styrofoams o expanded polystyrene foam kumo containers o surudlan ng pagkaon o irimnot. Diri pagtugot han paghatag ng single-use plastic ngadtohan ng mga dine-in and take-out customers. Kinahanglan lang na available ang legally compliant alternatives, reusable wares, and paper boxes, subay ang gintutugot ng Section 7 ng ordinansa. Diri pagtugot ng paggamit ng mga plastic materials como flaglets o banderitas o banting kung fiesta o iba pa ng mga selebrasyon a syudad. Kondisyon na pagkuha ng permit kung may ada mga events sa okasyon, pagsisiguraduhon ng business permits and licensing division o BPLD na compliant na masunod ang aplikante. Solid Waste Management o Related Ordinance Orientation. Solid Waste Management pinaaging trash bins na may label ng recyclables, biodegradable na non-biodegradable waste materials na nang paggamit ng alternatibo ng packaging material. Subay naman han Section 6, kung mapahalipay han mga customers na magdadarahan ira kalugaringon ng reusable bag, in pwede magkamayada ang special counters sa express lanes para haira. Tatawagon ini ng green lanes. Subo han Section 7 ang pagkamayadahin mga eco bags o reusable bags na baligyahan na sabi ng mga establishmento para han mga pinamalit ang mga customers. Samtang aadi naman ang mga penalidad ng pag-aatubangon ng masupak ang mga kasuguanan ng ordinansa subay ang Section 12. Parahan mga establishmento, first offense, 2,000 pesos, second offense, 5,000 pesos, and third offense, 5,000 pesos ng unum kabulan ng suspension and license to operate. Para naman ang mga individual, first offense, 1,000 pesos, second offense, 3,000 pesos, and third offense, 5,000 pesos o kapresuhan ng diri masobra unum kabulan depende han desisyon han korte. Kapag tapos, ang City Ordinance No. 2023-15-06 na ginpirmahan ni Mayor Alfred Romualdez, epektibo, tinikangan Enero 1, 2024.
0: Balik kita hinin nga aton programa. Oras ng Tacloban ngan bugos nga Pilipinas, alas 10:30 na aga. Halfway na kita na aton programa mga ka K5. Otro ano inihi Dale Ortega ng Tacloban City Information Office. Usay ning mapaso nga istoryahon nga na an hitas nga sukutan kuryente dinhi sa sinirangan Visayas. Anakon kausan or dinhi sa Tacloban City Information Office hiyanin umatender nagpa-explicar na lang kami era no kay para naman maklaro damo gihapon kasi mga pakiana didi ha amon page na para bang kami at nanonokot ngadto it era mga kuryente anyway as much as possible ano titistingan ko nga ma-explain hiyahin o payano para ngadto mga na mamakiana no hitaas nga sukotahan kuryente ha Eastern Visayas ginklaro han Frecor 8 ginklaro han Federation of Rural Electric Cooperatives in Region 8 or Frecor an rason han tigdang paghitaas han kabaraydan han kuryente ha Eastern Visayas didahan ginbuhat nga press conference han Hulyo 7 2026. Kaupod ang 11 electric cooperatives han rehiyon ginpasabot ni Frecor 8 President Dr. Fernan Paul R. Tan nga ang paghataas ang kabaraydan ng kuryente inagtikang ha Wholesale Electric Spot Market o WISEM. Basaran Summary of Effective Residential Rates ang Lieco 2 ang may pinakahamubong pagsakan sukot harihiyon ha 13.2593 pesos per kilowatt hour o mas hitaasin 1 peso and 7788 pesos kumparahan 11 pesos 48.05 per kilowatt hour han Hunyo. Sumalahan na record 8, ang gintutudlok nga rason han umento amo ang hitaas nga line loss and congestion cost o ang gintatawag nga LLCC nga inkakarga pinaagihan wholesale electricity spot market o WISEM han independent electricity market operator of the Philippines. Gintaganin doon han federasyon nga ang LLC usa lang pass-through charge nga waray bahin o kita ang 11 nga electric cooperatives hini. Dugang nga pasabotan record 8 habulan palahan Hulyo 2026 umabot na 572.9 million pesos ang LLC nga ginpasan han mga konsumidor ha Eastern Visayas. Tungod hini nanawagan ang federasyon ang mga regulator nga paspasan ang pagpatuman na han amended net settlement surplus rules angay gihapon panginanoon ang sakto nga pamaagi han panukot ng paghimuhin mga pitad agod maibanan ang epekto han LLC ha mga konsumidor. So ayon, baga hugas kamay anaton federation ano ininhiyang Frecor 8 sering nera nga waray ininera may nakarawat hinin nga LLC konde na diretso ini dito ano ha ininhiyang sukot ha Independent Electricity Market Operator of the Philippines. Kon aton kikitaon ano didihit aton naka flash dira aton screen han aton mga magkirita no han aton Facebook live an liye ko to didi syudan Tacloban na kaupod nagihapon ang mga munisipyohan babatngon ngan palo kita an pinakahamubo pero nonetheless hataas lagi hapon ini mga ka K5 ano tigang han June an aton hini charge per kilowatt hour adahe 11 pesos and 48 centavos. An estimate yan nga July aada na 13 pesos and 26 centavos. Horatas inihin 1 peso and 78 cents kumpara ano han nakalabay nga bulan. Deriyada ko nga uminto pero take note mga ka K5 na ha NCR aada nagkikiwanot era sukot 14 pesos per kilowatt hour. So piso nala, we are 1 peso shy away from matupong nakita no han National Capital Region. Though siring pa man ano, may dapat naton nga ni commenter di ha Facebook nga pasalamat nala kita nga taga Tacloban ko no kita dir ko no kita taga Biliran. May tungod kasi ini nga an Bileko kon sumahon ano hiray init pinakahataas na sukot ada na 24 pesos and 35 centavos per kilowatt hour. Nag-uminto inihirahin 9 pesos and 23 cents. Diri inihiran pinakahataas nga ni anuhan increase ang sa Melco 2 ang pinakataas ang increase pero ang sukot Bileko na ang pinakataas. Both are ada na didaha 20s ano nga levels. Upo din ni Andorelco, Lieco 3, Bileko, Samelco 2, ngan an Nora Samelco. Inenhiya nga mga electric cooperatives ba daw pag kuan ko din ni ano, pag buho good hit bulsa. May da pa naton mga nahibabatian ano nga kay ano ba hining kasugad nga dapat nga ni nga kuruha mo bu- dapat it kuan it aton power rates mahitungod nga aadi ha aton it usaha pinakadako nga geothermal plant habugus nga Asia pero pagklaro ano an aton mga kooperatiba kasi diri inihira na kuhain kuryente ha nasabi nga geothermal plant ginaangkat pa it aton kung bagat aton power source nagtitikang pa ha Luzon amo ini nga sugad ka hitaas ang aton power rates. Pero kung kikitaon niyo, harayo hinduro anot aton an aton sukot ano didiha Lieco 2 compared didihan aton mga kasapit aton neighboring nga mga electric cooperatives. May tungod kasi ni mga ka K5 nga an aton Lieco 2 in nakuha gihapon ni han aton kuryente didiha EDC ano didiha geothermal naton didiha tungonan. So sugadhin ni ano para han aton mga taga Lieco 2 ano anaton gin kukuhaan dere ha Luzon kundi an mga hagrani na din hiya aton. Amo iton nga nakita kitahin dakon duro nga discrepancy compared anohan mga hagrani naton nga cooperatives. Pero surprising ito nga nina makakuan kasi ng mga ka K5 kay ininhiya nga era gintatawag nga LLC ang pag-travel kasi in kuryente ano tikang dito na aton ginaangkatan tika di din hiya aton syempre dakon dorot karaghini kay tungodhan na distance gihapon ano imagine na lang ko no it koan it kung nasakay ka ano nagko-commute ka pero harayot imo biyahe duro dakot imo ginbabaydan ng pasahe. Baga naghihapon na ninyo sugad ni mga ka K5. Amo ito nga dakon durot sukot. Pero sana mahimuan ni rahin paagi nga diri maging dako hinduro it losses nato na no. Kay para naman nga diri makakarga diri mga konsumidor ininiya nga paghinitaasan LLC. Nganhin bangin lano manawagan na gihapon kita di ditaton mga lawmakers nga mahimuanin paagi bangin kasi nga kinahanglan pa nato na nun mga new laws like for example magtindog pahin iba pa nga mga source of electricity source of power especially anaton mga kuan anaton mga renewable energy may dapahininganin naton na naging iristoryahon anuhan nakalabay nga mga bulan kay nag-iisog na it mga cooperatives gihapon may tungod kasi ano nga an iba nga may na mga kapas in nagpapataod na hirahin mga solar power solar panels. Amoy ni nga nahamubo. Siguro naman ano magkaada kita inihin hinbalaod nga mas ginpo-promote ini naton kay nahimo na ininira nga negosyo. Dire ra maaram nga necessity man gud ini anuhan tagsa-tagsa nga mga household may dangani na bill shock pa ano kay haros nga ni peralaka adlaw niya pag-ukoy nga dun iya panimalay pero na halos 1,000 pesos ang iya bill para hanya na nga Hulyo nakita ni naton gihapon ha social media to get you a picture ano mga ka K5 kung gaano kahataas itaton power rates nganhiha aton nasod kumpara aton neighboring countries ano hamak nga aada kita ha usa pinakahataas nga manukot when it comes to power rates halos ka tupong naton ang Singapore ang Singapore ang pinakataas ano magsukotin kuryente kita it na ika duha amo dapat ginsusuratan naton ano itaton mga mamagbalaod to para gadman makasabot herang displeased kita hinin nga uso pagurit brownout di ba mga ka K5 yun ba brownout ang pakita katapos sugad pa hinit sukot amo diri talaga niya maka lilipay nga news sa paano mabasa kita din pero nga aton mga comments, galit na galit talaga ang ano niya, ang mga netizens, mga ka K5 kay basa kita o sa comment, sobra na ini ania aton it source dako lagi hapit bayad hit consumers forever na good ini nga kahimtang hit mga taga Eastern Visayas, tama na kay duro na ini nga sakripisyo tinuod ano, especially nga kung mapasuit panahon maglo-load shedding pa kita nga dit mga dagko nga mga syudad, hikita pa it nagsasakripisyo kay para la anong dire ma interrupt it mga negosyo nera. Tama na ini, ipaabot ninyo it iyo ka displease sinin nga paghinitaas sinin nga rate kay dire in heraman ngingiwa kung hikita mismo anong dire kita iton nga ni nga baga okay la aton nga ginkikinargani kita hinsugad hini ka dagko nga mga nga sukot hin kuryente. Ada pa no ma-insert pa may da pangani di ano pag-post naton hini ha nga pag hinitaas ano han power rates may da pa di nag-comment ig news liwat niyo kono ito big aray ko po. Usap iton nga aton gihapon ano nga irestoryahan. Anyway, namamati kami ha iyo ano iyo mga sentiments sa amo naman nga aaruan tagihapon hin update kay syempre aware kita ano nga an aton situation din hin tubig ano pero nagkaada nagihapon hin under new management. We will ask anot era plano ano hain na hiraha transition hini ano kay bangin la ano nga may future na kita maging maupay na gihapon it kahimtang aton tubig maupay ton aton pag-irestoryahan sunod naman ano mga ka K5 tagila kami oras ano kay para anong makahimang raw namon it at aton supplier liwat hin tubig oras Santa Cloban nga nabugos nga Pilipinas alas 10:44 han kulup han aga ang kulup na kita han aga mabalik pa ang oras Santa Cloban.
1: Maupay ng oras mga Taklobanon. Pamation naton ang mensahe tikangan City Environment and Natural Resources Officer Jonathan Hihada kabahin han waste management dinhi ha syudad han Tacloban.
2: As far as solid waste management program implementation dinhi han aton syudad, so far we're able to gain some support from our communities, especially at iha to public market. Kay for now ang aton target han kada adlaw naton na iko-compost, iko-convert into compost ini nga mga market bio waste 15 tons a day kita unlike last year we start and napapasalamat kita han suportahan mga stall leases ang mga tao di da market nga at ira mga madurunot bisog indudulong nga tuha aton pasilidad para himuon na compost so gadman ang mga mampupukuliwat na ito ha bypass road, we ask their full support gihapon. Kaya ilang mga buko, no? Mga buko, yung gagamit na gihapon ito, haaton composting, especially ang poco dust, yung gagamit ito ng usang ingredients para pagpa-improve han organic compost, han gin-produce naton. So, likewise, parallel to that, na minus-minus gap ang mga basura na nakat to halampil. And also, ini nga aton abono gin-produce ha aton composting pasilidad. Libre ini ha, libre nga tanan, ano? Libre para ha taga-Tacloban na, no? Those who want to engage organic farming, you can ask for free, ano? Ini nga aton mga compost na dinhimo na itong tikang ha, mga madurunot na mga basura, especially from the market, ng tikang liwat ng mga boko along the bypass road. Sugad man, I am encouraging ang aton mga mulupyo, sugad man liwat ang mga leaders na ito, mga barangay officials, mga pasapasang mga barangays, to please make it more stricter, no? In implementation of our solid waste, especially ining paglumbong na lang. I am encouraging our residents, no? Ilumbong ta na lang ang ato mga madurunot. Kung may mga space ka mo sa iyong backyard, alayin na ito paglumbong. ng amang recyclable materials pwede taman ihatag o ibaligya ang mga namamalit ng mga recyclable materials sa dahapon barangay para ang ating gawas lang ng basura at mga panimalay ang mga residual waste lang. So, Godman, ang ating liwat barangay, ano, we want your support ihapon, especially pag aghat, pag-inform na ating mga komunidad, encourage them to practice waste segregation at source garbage reduction as well as composting na itong madrumot in such a way that we're able to achieve ang atong target pa naman yan na atong solid waste management plan na kung mahimo atong abuton ang 50% to 80% na waste reduction. So, ini makamot na ini with the support ng atong mga mulupyo ng sugan man through the efforts sa gihapan atong mga barangay na mga leaders.
0: Laban ngayon bugos nga Pilipinas, alas 10:48. Last outing na ini og sa mga humanan programa mga ka-K5. Ato na nay i-congratulate ang Tacloban City Agriculturist's Office para hinin nga era mga bago nga awards. Congratulations nga to kanda Sir Melong nga nan mga miyembro no han iya team. Ang Tacloban City nakakuhahin 11 nga awards para han DA Pasinugog didahan DA Pasinugog ceremony. Ang Tacloban City nakakuhahin 11 nga award didan ginbuhat nga Pasinugog ceremony nga ginbuhat ni kapartehan era 128th anniversary celebration han Department of Agriculture. Didan o Hulyo 3 ang Fans Hotel Palo Leyte. Inin nga Pasidungog, pagkilala ini ano dito naton mga outstanding contribution. Dito naton mga door de line nga mga opisina, ahensya gihapon ano, nga may ada mga dagko nga contribution ha agriculture sector. An era programa no may da tema nga kawaninang ahensya kaagapay ng magsasakat mangisda tungo sa masaganang bagong Pilipinas. Gintirok ini niyan mga city and municipal agriculture offices habugos nga sinirangan Visayas nganhin pag-honor gihapon niyan era mga mag-upay nga mga programa, mga inisyatibo. Ang ganin syempre mga individual nga dako hinduro ang bulig ha agriculture and fisheries. Ang local government unit of Tacloban nakakuhahin plaque of recognition para an exemplary commitment to advancing the goals of the National Urban and Peri-Urban Agriculture Program. Pinaagi na nun mga innovative and sustainable and inclusive agricultural initiatives nga nakabulig ini pagpabasko gihapon han food security, syempre pagpromote gihapon han pag-alaga han kalikasan nganin syempre pag-encourage ano nga ang komunidad maging kapartehera hinin nga bulig gihapon in hera ano pag-ursahan agrikultura. Samtang naman hitakloban ni City Agriculturist Romelo Anade ginngaranan nga outstanding city agriculturist. An iba pa nga mga awardihan Tacloban Agriculturist's Office amo hira Judy D. Dacles, outstanding agricultural technician hiano nga hira Rodora A. Tingzon, Eliseo Cairel, Eileen J. Kimbo nga ginkilala naman nga outstanding agricultural technologists. An mga magturutdo ngan mga estudyante naman han Tacloban National Agricultural School o TINAS nakarawat naman hinupat nga awards. Api ni ano an commendation na paran era active participation hador dilain nga agricultural programs. Pati gihapon ano an era paging finalist han gawad saka 2026. Inihiyang mga pagkilala ano pagpakita la ini nga local government han Tacloban inapadayon an era serbisyo para ma-promote ang sustainable agriculture ngan mapabaskog ang food security diniha aton syudad. Congratulations sa kanda Sir Melong ngan ang kabug-usan ng Tacloban City Agriculturist's Office. Ayun. Damo nga salamat hinin nga era padayon ano nga pagbutang han Tacloban City bisan naman la ano nga syudad na kita dirigad man nahibabayaan ang agricultural sector. Didi naman kita no usapang from one celebration to another. Ang Jobstart trainees in nag-celebrate han era graduation didahan Hulyo 7 ha Hotel de Fides didi syudad ng Tacloban mahuman nga makompleto ininera ang era training and work immersion ha ilarom han Jobstart program. Maabot 85 trainees, 54 hinidin hikababayin ang 31 naman ang kalalakinan. Inin niya nga graduation ceremony, nagmamarka niya noon pag kahuman han era journey pinaagi anon skill training and in workplace immersion. Usay ni nga pivotal role in equipping them han mga hibaro ano ngan experience sa para naman nga kunbaga andam na hera ano nga mapaapi ha workforce may din na hininera sinisiring nga mga skills ngan mga experiences. Kaumanhan ginbuhat nga graduation in dayon naman ano nga ginsundan inihin usa nga mini job fair kundi na naton mga participating nga mga employers ano kundi inhera nag work immersion nagkaada naman inhera dayon hin job fair dayon ano nga gin-interview inhera ano kay para naman kung qualified diretso inhera nga makakuhay na trabaho. Damong salamat han dole nga nan peso para hinin nga opportunities. Actually ang Tacloban City peso in damon duro init era mga kuan damo inin duro era mga programa para mabuligan at doon mga nanginhanglan hin trabaho. Ano-ano rin nga mga programs nera, ano pa inin nga mga initiatives nera, masasabtan naton ano, kitaon naton inin niyang video nga amon igpapakita kay para kita mas matukib pa kung ano it ginbubuhat ang Tacloban City peso.

0: Something like day of birth.
1: O pinaaga. Ano pili nga peso?
2: Ang peso to global o sa nga ahensya ng gobyerno nga may ada duridilain nga servisyo ng programa, kundi inabulig nga magkamayada hintrabaho ang mga aplikante. Peso to global has three core function. First, ang labor market information, kundi in may dakita information ng supply and demand han panarabahuan. Ikadua, ang career guidance and employment coaching naman para mag-guide ang atong kabataan pumili hinta mga track o kurso base hadiman ang job market. Ikatulo, ang atong referral and placement kundiin ang aplikante nga namimiling hinta trabaho aton ni ragin mamatch base han ira kwalifikasyon nga gin-refer naton hira ha mga fit na job vacancies.
1: Meron pa ba ni iba na programa nga pwede avail din hi?
0: Oh, sir, damo pa. Adi, may mas pa yun.
3: Mwenta kita National Skills Registration Program o sa ining registration form na kundiin ma-fill out ang natin mga job seekers. Ang purpose ini is para ma-record natin ang nira skills na magkamayada kita database. Ngayon, nakakabuligya po nini para natin labor market information.
4: Ang special program for employment of students o SPES naman in para ha mga kabataan na residente ng Tacloban City na gusto makatrabaho ha gobyerno. Ini nga programa in makakabuling pinansyal para makapagpadayon ini ng mga estudyante hanira pag-eskwela.
5: Government Internship Program or GIP is a sagihapon na programa para han atin mga youth nga residente han Tacloban na gusto magkamayada ng eksperyensya ha public service.
6: Jobstart Philippines Program o JSP in isa nga programa ni PESO para ha mga out of school youth o youth at risk. Kundiin, inihirain matatagan yung sunod-sunod na trainings para hirain maging employable.
7: Labot lahan programa para han mga youth niyan panarabahuan. May dalawat kita, iba pa nga program para naton malupyo. Sugadhan, livelihood assistance ng skills training.
8: Ading gihap ang tulong panghanap buhay para sa ating displaced or disadvantaged worker o mas kilala na tupad.
9: Diri gihap naton kalimtan ang aton local recruitment activity ng SRA special recruitment activity amo ini ang para overseas para makavail ang yatanan ng aplikante.
10: Adi gihapon na naton tinatawag na Mayor's Employment Generation Activity or Mega Job Fair kung hain ang aplikante ng an employer aadaho o sa nga venue para magbuhat in interview ng mag-hire on the spot.
11: Nan may dalawad kita bagway na nga programa nga tinatawag nga Special Employment Program for the Vulnerable Sectors para ini ang aton mga kabugtuan nga PWD, solo parent nga senior citizen.
12: Labot lang mga namimilinghin trabaho, we are also inviting our employers na mag-visit niya di PESO office para ang mga job postings nga mag-request in recruitment activities.
1: Hala, kaupay man ngayon ng PESO, dama naman pwedeng avail. Hala, sige daw, ma-apply ako.
2: Sure, adi ang amon form. Kindly fill it up.
13: Gusto pa ba niyo maparuan ang mga programa han PESO?
14: I'd like and follow among Facebook page, PESO Tacloban.
15: Nang pwede gap ka mo tumawag ha amon hotline 0953-445-9867.
16: Ang PESO Tacloban ay naadiya CCD Law Building, Canrao Hill, Tacloban City.
17: Kita kids, Taclobanons!
18: Yan, amal to natong Tacloban na PESO. Amo kon namimiling ka mong trabaho, gusto niyo magpabulig, ayaw ka mo. Pag-alang, daop la ka mo Tacloban PESO nga nahimumutang ha Canrao Hill, Tacloban City Hall. Mga ka-K5, din hinaton tatapuso ninin nga aton programa Oras han Tacloban. Damong salamat han pagtutok. Ngayon, syempre, hinin nga akong first time pag-onboard din ha K5. Salamat han mapasok nga pagkarawat. Iningayan ni Dale Ortega ng Tacloban City Information Office. Damang salamat padayon pauntang umuswag ang syudad ng Tacloban. God bless Tacloban.
19: Himbatian han usang edisyon han oras han Tacloban. Tugtuba sunod nga higayon han oras han Tacloban.
20: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
21: Wow! May kumso!
22: E3 Bio with Physio!
23: Ako si Jay, taas akong sugar.
0: Pilasco, dugay magayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang magayo.
21: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ang durakirimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rolando Basanyes. Daghan na kayo kung natlawang kapi. Pero lahil kayo ng DTX Coffee Mix, gawas nga lami na, katabangan pa dyan ang akong arthritis. Hamtod ka ron, doon na nabalik ang hubag sa akong mga tiil.
21: DTX Coffee Mix. Pabalik sa kapinga. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soul.
23: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga maoy hinungdan sa ako ang body odor.
21: DTX Beauty Soul. Mapalit sa mga butika. Extend food supplement for men.
24: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for me.
21: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Oras sa bugos nga Pilipinas sa alas 11:03.
21: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
26: K5 News FM, Up of the Hour News.
25: Maupay nga aga mga K5, madang at ayuhan dalikat nga sumat para yan ang nga oras. Haaton siyahan nga balita, ginpahayang ni Davao City Mayor Baste Duterte na dirihiyan nagkikitahan impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagtutuo hi Baste nga ining impeachment trial kontrahan iya bugto, ingin bubuhat la para pugngan ang pagdalagan hiniha 2028 presidential elections. Naglalao man alkalde nga maaakwit ang iya bugto, matungod nga kinakapoy na hiya kung hiya ito na mabalyo para dumalagan pagkapapresidente ha masunod nga eleksyon. Waray naman magkomento hi Baste kasumpay han ikatulukad ako na han tulukad law nga ralihan iglesia ni Kristo. Samtang halain pa nga balita, aprobado na han Office of the President ang 2024 performance-based bonus kon PBB para mga kwalipikado nga empleyado han gobyerno. Subay ha resolusyon han Department of Budget and Management kon DBM nga ginpirmahan didahan Hulyo 2 igahatag ang bonus sa tanan nga ahensyan gobyerno. Basar hanirigin pakita nga performance ang ngan serbisyo. Para maging na kwalipikado ha PBB, kinahanglan nga makakuhan ahensyahin na diri maubos ha 70 puntos sa upat nga basaran o accountability dimensions. Lakit na din hi itong performance result, grasses result, financial result, ngan citizen o client satisfaction. Kwalipikadohan mao nga bonus ang mga empleyado nga may ada performance rating nga very satisfactory nga nagserbihin diri maubos ha siyam kabulan ha sulod han fiscal year. Diri naman makakarawat ang mga government employee nga napamatun-an nga nakagbuhat hinsala o kasong administratibo o kriminal nga may pinal na nga desisyon nga ang mga waray makagsubmiter ang ira 2023 SALN. Paprihulaan kantidad han bonus nga makakarawatan mga opisyal ngan mga empleyado pero ang kabugusan nga kantidad in nakadepende lagi hapon han nakuha nga rating han opisina. Maha K5 ang dalikat nga sumat indoor tayuhan DTX 500 ang epektibo nga pangontra han high blood pressure ngan diabetes. Bantayan iba pang magpaso nga balita. Like and follow naton official Facebook page K5 News FM Tacloban Digital. Ako naman ni K5 Carol Medino para han kampyon nga balita serbisyo publiko ngan kaliawan. Hasyudara Tacloban ngan habugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
3: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.

0: Ora sa K5 News FM, alas 11:11.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: Mga ka-K5, adin na naton programa 11 MBPS, sa kada alas 11. Mga balita ngan public service. Siyempre din yung paghihapon ha 103.1 K5 News FM Tacloban. Ini ka K5, Kevin Shusana. Hoybis na, July 9, 2026. Kakapaas-paas naman kita hini. Kapirawan na din yung paghinulat at salod. Ito nga maawas. Tapos yung tumaan ay lapagod nga maawas. Tulo ka oras nga maawas. Pero duhala ka baldit matitiro. Pastilan. San o? Daw lakit yung ipakakatalwas. Kumusta? It may naawas. It gripo. Ngan labi na nga aton pinangungumusta. It waray good. Awas-awas. Itong gripo. Pira kita hinikalibo nga nagpipiniraw hininga servisyo itong Prime Water Leyte Metro. Kakulop. Nakarawat ko di diha text and bill. Aw, sobra usa ka gatos takbaraydan. Mabayad gad akini kay naturo man. Waray man kita mahihimo, sige nala. Kumusta itong timprano nga naniningod to na? Ito nagaandam na itiraliwat lunch. Ngan iton duruhin kabisi kung anuman kintratrabaho yan na panimalay opisina, haturo-turo, sari-sari store, ngan kundiin pa nga mga lugar. Good morning haton nga tanan. Timprano pa mga ka-K5 iton aton mga bisita yan na ano. Waray namang ganak pa ka-entertain haira pero adtuhi ka-K5 Carol Medino. Hiyet nakikiistorya yan na. Kung diri ako nagsasayop, mga driver in wow. Iningani nga mga tuluit kaliding nga in wow, diba? And the electric ini. Tama ka K5 Ray, the electric ini nga mga in wow. Kay nakabati ka kulup nga pinandadakup na rin Tumeco, didihan National Highway. Pwede daw lahira tumabok, didihan National Highway, pero diri pwede magsulsog. Nga niton akon pakabati, 1,500 daw iton multa. Dito ha Manila, may daan na hini orderhan ha di nga mandakop nga di na pwede ha National Highway. Waray man liwat ko no pagpasabot ang Tumeco. Bisan nga niya ako, kinalasan ka kulop. Kung kay ano nga tigdala, ambutla kung waray la kita pakasabot kung may daan na hini pahibaro ang Tumeco nga masusugad hini, mga ka-K5. Basta adiyan na aton station, i-interview hiraya na ni ka-K5 Carol, mahitungod hininga pandakop, hininga mga NWOW tricycles din niya Tacloban City nga natara hitong National Highway. Niro niyan. Yan aliwat nga aga mga ka-K5, niro niyan, haaton alagang PhilHealth sa Leyte. Ano itong aton makukuha nga benepisyo kung may ada kita mga allergy? Ha? Kung may ada kita mga allergies? Ayaw let allergic o yab. Kay waray itong tambal. Ikaw at mga katambal ito. Balita, waray nagihingyap ha ato nin sakit. Pero kung may ada kita mga allergies, medisina, doktor, or kung anuman, ano it pwede nga benepisyo tika nga PhilHealth, bantay niyo mga ka-K5. Kadiyan tanay, itong magiging kahimtang, ito na itong panahon. Yan, ada na, K5 Ray? Sige, kay ma-update kita kung saan nungod magawas ini madiinday. Nasiring Mandede Rosilio, magpapa-photocopy ka ng kwarta para pagbayad, ba diri nga hawa ko? Ka K5 Rosil, kay igindidiri ito at Central Bank, may dito balaod. It pagpa-photocopy itong kwarta, igindidiri ito hit balaod. Ugaring la kay adi manggad hintawon hin, may da naton pipira nga kabugtuan, nga waray magpakaintindi. Ang sinisiring it photocopy pwede i-admit as original. Didala ito ha korte, ha rules of evidence. Pero it aton panadlaw-adlaw nga kinabuhi, didihagawas, depende ito kung hin o itimo katransaksyon. Pero ini nga mga tao, iba man itira interpretasyon, amo nga nagpapapotocopy at itira kwarta, kaira kung igpapalit. It iba, inintrimis gadlaudog, pero it iba kinasing-kasing, kaintawon, waray pakakaintindi or nakakaintindi, talaga good lang nga kulto. Anyway, adit aton magiging kahimtang. Ito na aton panahon, yan ang adlaw.
1: Hula panahon!

0: typhoon Inday. Basar liwat diri ani diri ini an direct effect kundi an mga rain bands la ini nga aton baga posible pagabaton. Basar liwat ang pinagabag-o nga satellite animation ng PAGASA, Inday nagluya nga samtang nga naglalakaton pahiya panorte kanluran din kadagatan ng Philippine Sea. Kanin yan nga alas 11 yan nga aga nasipatan ini Typhoon Inday nga nakadto karayon nga 865 kilometros sinirangan hiton Northern Luzon lagi hapon. May dala niya kakusgon nga hangin nga 165 kilometro per ora aranid sentro ng pagsubasko nga maabot ng 205 kilometro per ora ang naglalakaton pa norte kanluran hin 15 kilometro per ora. Sumala hiton PAGASA inihinday padayon ini nga makiwa pa norte kanluran samtang ada lagi hapon niya Philippine Sea nga posible dumao pa extreme northern Luzon between buwas nga dahiton Sabado pitsa unsi iton aga kati mahinday makiwa nga to southern island sit Japan nga posible maglandfall or dumao marani ha northern coast iton Taiwan nga posible ini hinday gumawa sa par iton Sabado iton aga o dingan ni kulog nga posible na liwat hiya maglandfall sinirangan nga dapit iton mainland China di dahiton na Sabado iton gabi di ringani magahon hitpit sa 12 hinday padayon ini nga magiging typhoon category nga dat paggawas iton par nga mahinay nga to severe tropical storm kay diri na favorable iti pag-aagian para kan Inday. Nga hapag kaya na waray pag-air warning ang iniisan PAGASA para yan ang adlaw din ni Ato Dapit. Salit na natin mga ka-K5 na nagpapakabuhi ang kadagatan, pinaagin pag-isda, talwas kumantuha dagat pagpakabuhi basta magikmat lahiran mo pa'y para liwat hira makalikay, hinanong pa man ang mga disgrasya ang posibleng manabu samtang hira at kadagatan nagpapakabuhi. Patigi hapon na natin mga ka-K5 na mabiyahi yan ang adlaw, pinagihan dagat, talwas gihap pagbiyahi, kay siring ko pa man kanina, waray, gale, warning, nga giniisan PAGASA, di niya to repeat, nga habugos, nga sinirangan han, Bisayas. Anaton real time yan ang temperatura, di data kloba, na ada kita 31 sentigrado. Anaton adlaw, sinidlit kanina, alas 5.22, matutunod, niyan nga kulog, alas 6.07. Naton daylight time yan ang adlaw, may dakita 12 ka oras, ngan 45 minutos.
1: Okay, damo nga salamat, Sir Ruel.
0: Damo nga salamat, ngan maupay nga aga late.
2: K5 News FM Live Report.
1: It's 11:21 in the morning mga ka-K5. Hala pareton no, kahit aton sunod nga portion ang alagang PhilHealth sa Leyte kay kuan manggod ya na Huwebes nga adlaw. Ada na ba hi Ma'am Dayan? Okay, sige. Inin para hiton mga nagiinabat in high blood pressure nga diabetes ano? Ayaw ka mo pagrohaduha, makakabulig, pagkontrol. Hiton nagihinitaas nga BP. Iti balewat nagihinitaas iton sugar ini nga DTX 500 herbal food supplement capsule. Ayaw kalimot ha para iton high blood pressure ngan diabetes DTX 500. Ngan para liwatan pagpadigunan aton resistensya Mighty C the alkaline vitamin C. And Mighty C ngan DTX 500 available ha Clinica de Alternativo Avenida Veteranos Tacloban City. Nga magkakamayada hin libre na liwat waray bayad nga pangonsulta kadtula kamo July 20 to July 27 ha July 20 to July 27 free waray bayad medical check up ha Clinica de Alternativo Avenida Veteranos na ang gihasla ini nga Clinica de Alternativo hiton main entrance han Divine Word Hospital. Boy no mga K5 haton pagbalik an aton alagang PhilHealth sa Leyte kundi aton paghihisgutan ang mahitungod hini nga allergies

0: allergic hin kuan, may da allergy hin masag, pasayan, kung ano la. Siyempre, importante ito haton panlawas. Ngan, kung may ada kita itong karamtan halawas, ano it mga benepisyo ang makukuha naton tikang PhilHealth. Ito nga tanan, napagbalik, Han 11 Mbps.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata, Eye Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. Eye Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
4: Di kalidad ba ang printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na, Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
5: May kasal, birthday, o bisan anong okasyon, ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal nimo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
6: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay bumatray iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
7: E3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Ako po ay Helen Jurico. Nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupit ang akong lawas. Maupit akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probar iluat niyo ito nga product nga D3 Bio.
10: Ang pahayag ni Lynn Jorico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Clinica D3 Bio.
11: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500! Ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagahatak og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix!
12: Ako si Faiz Bitoon. Daghanjud ang natingala na ako. Ngano kuno nga batan ang gyapon ko tanawon og nindot ang akong pamanit. Bisag idara na ko. Tungod na sa DTX Coffee Mix na pirmi na ko ginainom. Sulayi po ninyo ang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix, mapalit sa mga butika. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mo ay hinundan sa ako ang body odor.
14: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
15: Extend food supplement for men.
16: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
15: Extend food supplement for men. Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa na hati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!

0: oras mga ka-K5, alas 11:30, hakada sugad hiningatak na kada Huwebes ng adlaw, amon aton espesyal nga programa Alagang PhilHealth sa Leyte. Ngan, otro nga maupay nga aga aton nga tanan mga ka-K5, abrihantan aton programa Alagang PhilHealth sa Leyte, kundiin pinaagi hininga taramdan. In aton pag-iisgutan, aton pag-iristoryahan, ang nga tanan nga benepisyo nga aton maaaguman ha PhilHealth. Ngan siyempre, iba pa nga importante nga mga impormasyon mahitungod hini nga opisina. Ngan siyempre, nababatasanan na naton nga permi naton iging kakausa. Hini nga aton programa Alagang PhilHealth sa Leyte, an information officer han PhilHealth, Ma'am Dayan Catherine Ablasa. Good morning, Ma'am Dayan.
1: Yes, Sir Kevin. Good morning. Pati aton mga manmarati. Yan na nga adlaw po aton pag-iirustoryahan ang mahitungod ha National Allergy Day.
0: Mm-hmm.
1: This was yesterday celebrated July 8 pero
0: kakulop ano?
1: Opo. So amot aton paghingadayan niya na para mabaruan naton nga diri baliwalaon ini nga usual na nga aton na feel ha aton mga
0: yan ang laki na pala kinibabaro nga may dangay an National Allergy Day. Kakulop ngay an ini.
1: Yes.
0: Mao pa ini nga restoryahon kay itong tawo damot may allergy kaurugan mamdit kinakaon ano.
1: Yes.
0: May daliwat it iba na hisnok.
1: Mm-mm.
0: Oo nga naglalain sinisip unday pareha sa akon. May kula na hisnok dito sa ako. Nagihinat singon. Upod aday ito da ambot daw. Sige. So yan na ano ma'am kanan sitwasyon hit allergy din sa Pilipinas. Okay. Kasi rin ko hini ma'am nga di rin upod hit mga beneficiate PhilHealth.
1: May ano po kita hini package with amot aton baga tatalakayon niya na para mahisgutan naton ang importante nga information regarding this.
0: Mm-mm. Sige daw, backgrounder laanay kita ma'am. O, kahi ako na-chika naman laki to na marites, may allergy. So ka dito, labi na kon pangaon, although aray ko allergy sa pagkaon, ito iba na pinapakianan, ano may daka, pwede kayo nga pasayan, usually.
1: Oo.
0: Ano ba ma'am iton explanation hini buot sidngon ha science? Nga may ada man allergy ngan ano nga nagkakamay ada kiten allergy aton lawas.
1: Okay, nasiring po nga an allergy is an abnormal or excessive reaction hit aton immune system ha mga butang nga usually diri man nakaka-damage ha iba ka tawo.
0: Okay.
1: So ini nga mga butang tinatawag nga allergens.
0: Mm-hmm.
1: Kunan usang nga medyo sensitive nga tawo ano ma-expose hit allergen like siring mo pa man po nahihinggo
0: yun
1: nakakaon o bisan naman lapag dikit ang imo skin
0: ako nababagid hapanit.
1: Opo.
0: Okay.
1: So gin treat inihan aton immune system nga threat.
0: Oh.
1: So an aton liwat immune system nag-create an antibody nga aton gin create hano tapos intatawag na ini nga histamine.
0: Okay.
1: So ini unusual nga cause han mga sintomas like na itchiness, pangangatol, redness, pamumula, and excessive sneezing. Tapos maluha-luha it mata.
0: Correct ba adam naiigo man kini nang restoryahon. Damit maiigo hini. Okay. Okay, sige ma'am, damit makaka-relate hini yan nga ano nangangatol, nanmumula, may iba pantal-pantal.
1: Opo.
0: Naghahatsing nga nagluluha iton mata. Usahay ako kung odor nagpaghinatsing guluhatak mata.
1: Mm-mm.
0: Okay. Sige ma'am. Kay ano nga iginlunsar ini nga National Allergy Day kada July 8.
1: Okay, so ini po official nga gin-declare hananay President Gloria Macapagal Arroyo didahan June 27, 2007 under the Presidential Proclamation number 1313 nga igsasalin urog good kada July 8.
0: Mm-hmm.
1: Pero before pa hini may da na daw proclamation number 978 didapahan 2006.
0: Okay.
1: So ini nga balaod ginatasan ang Department of Health como lead coordinator kaupod an Philippine Society of Allergy, Asthma and Immunology o PSAAI. So ini po nga balaod nagtikang han medyo alarming nga data tikang han International Study of Asthma and Allergies in Childhood o ISAAC. Kay gumawas hini nga research nga an mga bata nga Filipinos nga ada ha 13 to 14 years old amon may da pinakahataas nga rate hin allergy or hika habugos nga Asia Pacific. So medyo hataas po kita compared ha Thailand, ha Indonesia ngan ha Korea. Amo naging goal hini nga adlaw nga magkamayada gud in information dissemination regarding hit allergy and kung ano it management nga maupay hini.
0: Pamati ka mo ha, pamati ka mo mga kasangkayan ha no. Kay damo ini haaton, diri man ikaw may da kagud sangkay, asawa or adit imo sulod balay nga may allergy. So, ano kahaluag it epekto ma'am hit allergy it iba hika. Hini hika, asma. Haaton nasod gan hit bugos ng kalibutan.
1: Base po ha National Nutrition and Health Survey, duha ha kada napulo ka Pilipino nga ada na hit sakto nga edad or 20% ha aton population nagkakamayado or nakakaranas hin allergic rhinitis o mas kilala nga tawag nga hay fever.
0: Agida upod akini ma'am. Amamay ano 20% hit mga sidgunta nala adult nga mga Pilipino in may da allergic rhinitis tinatawag nga hay fever. Hey, upod akini nga hay fever ada. Sige ma'am, ano habugos nga ha Pilipinas ito ma'am nga 20%.
1: Yes po, okay. Ha bugos diwat nga
0: kalibutan. No?
1: Naabot hin 600 million katawo ang nakaka-experience hini. Aside from this po, 12% han mga Filipinos may da bronchial asthma o hika. Pero ang pinaka alarming kuno hini kay 98% ha mga Pilipino nga may dahika unfortunately di rin nakakakarawat han proper nga medication.
0: Oh, pagtambal.
1: So an di rin enough nga medication nagiging cause hin usual nga absenteeism ha trabaho or ha school nagiging less productive an usa ka empleyado ngan syempre makaradlok gihapon kay na, nakakamatay ini kon mag-atake man. In fact, ha United States pala daw napulo katawo ang namamatay adlaw-adlaw darahin hika. Tapos usual po kuno hini is mga kababayinan pa nga kun huhunahunaon pwede talaga ini maiwasan through proper management.
0: Mamay kaya na palakin man pakasabot nga 12% hit mga Pinoy may dahika, may asthma. Kanina nahibaruan 20% it mga Pilipino pareha sa ako nin ka mga paraghatsing may da hay fever da mga kami nga member hala daw. Sige ma'am, ano iton angay mahibaruan iton nan mamati nga nagkikita ha aton yana kun oo kun pagiirestoryahan it paglikay ngan yes. Insakto nga pagtambal hiton allergy ngan hika may da ba hini permanente nga tambal.
1: Hapag kaya na po, waray pa permanente nga tambal, hindi nga allergy. Pero definitely, pwede hiya makontrol or mamanage.
0: Okay.
1: So, ang pinaka-epektibo nga way para makaiwas is pag-iwas good han mga allergen. So, kailangan matukoy kung ano ang allergen o ang nakaka-trigger han imo asthma or han imo hika. Para ini mabaruan, gin-recommend po nga magbisitahin usa ka allergist. Para mag undergo hin tinatawag nga allergen skin prick test. So ang mga usual nga trigger ha din ha Philippines po mga dust mites, ipis, amag, barahibuhin mga hayop, mga local nga pollen like carabao grass pati ang Bermuda grass. Pag abot liwat po ha medication an allergic rhinitis usually gingagamitan inihin mga non-sedating antihistamines katulad ng cetirizine ngahin loratadine para hahika according to the GINA guidelines importante gud gumamit hin mga inhaled corticosteroids or ICS para i-treat ang daanan ng hangin kay nahubag ko no inihiya. Instead lang nga umasahin reliever inhalers like salbutamol or sabamonotherapy nga medyo delikado ko no ini nga Saba monotherapy. Nag-inform gihapon it mga experts ano nga mag-iwas pag inumhin mga antibiotics para hahika, except kung may ada na clear nga indication nga may infection na habaga, like nag-fever na, amulaan pag antibiotics. Pero kung asthma attack good, dirihiya kailangan mag-antibiotics.
2: Oo, kinahang lang good ano nga mag-konsultahin nga mga specialist, allergist, para matudlok kung ano itong rason, labi na kung may dahika, tapos sugadhin nga kung allergy rhinitis ba daw. Sige ma'am, kaya nahiplastar naman naton ini kung kaya ano nga may sakit. Waray permanente nga tambal pero pwede ma-manage. Ano man it mga benepisyo tikang hafil health nga pwede matagamtaman iton aton mga kababayan kung hira in i-co-confine a hospital tungod hin nagrabihan na nga reaksyon hin allergy o hika.
1: And PhilHealth po, may comprehensive nga financial protection para ha mga magkikinahanglan dara nga mako-confine na ha mga ospital or ha mga infirmaries. So under po han PhilHealth Circular number 2024-0037, ginpahatas an pa ang mga case rates para maibanan an out-of-pocket expenses han Filipino families. Mm-hmm. For example po, kung ma-confine, darahin ordinary allergic reaction, ang matatagamtaman nga PhilHealth package po is 8,060 pesos. Mm-hmm. Kung anaphylactic shock or anaphylaxis, ang benefit liwat hini is 9,880 pesos. Aside from these two po, may dagihapon na tinatawag nga eosinophilic asthma. Case rate ini nga nagkakamayadahin amount worth 27,300. May gihapon po instances nga bangin ma-confine darahin bronchial asthma in acute exacerbation. An anay package nga 9,000 pesos ginpahitas ana ada na ha 22,488 pesos kun ma-admit ha mga accredited nga hospitals.
2: Yun.
1: Kung dito liwat po ha mga primary care facility or infirmary, and same nga benefit po, makakaagum kitahin worth 9,000 pesos liwat. So, ini nga mga package rate po, upod na ang pagbayad ha facility, mga medicine, laboratory, ngahin professional fee, han doctor.
2: Mm-hmm.
1: So, i-mention ko na lagi hapon po, nga waray na ang tinatawag nga single period of confinement.
2: Mm-hmm.
1: Didapahan 2024. Kung mahinunumduman po hatong bago pa han 2024, in place inihiya nga rule kundi in an usa ka pasyente kung ma-confine hin same nga sakit within 90 days, diri na hiya makaka-avail. So inigin lift na po, ibig sabihin kung ma-admit utro ang parehos nga pasyente, darahin parehos nga sakit, makaka-avail pa din hiyahan iya benefits.
2: Maupa ini kay gin-adjust ano ma'am pa. Yes. Kay siyempre di kita maaram itong kabutangan ni tao, bangin diri patulo kabulan, gin-atake na liwatin allergy, at ano na kada tulo kabulan nga pwede ma-confine.
1: Yes.
2: Nga sasaguton, may da buligan PhilHealth. Yan na, waray na itong ano ito?
1: And single period of confinement.
2: Okay. Although, waray ta aton naghihingi pa nga mako-confine kita permi. Kunbaga, amoy't aton kabubutanga. Sige, ma'am. An aton ginisgutan, an mako-confine.
1: Yes.
2: Oh, namati ka mo mga K-Feb kanina, an mako-confine. Pamati ko, adi na kinididi. Ano man, it mga pasyente nga diri kinahanglan i-confine na hospital pero may adahin na giniinantos nga allergy or asthma. Sige, parang diri mga i-co-confine. Ano ma'am, itika nga PhilHealth?
1: Dini po mapasok ang PhilHealth yakap or yaman ng kalusugan program. Kung manunumduman po, amoy ni ang mas ginpaupay pa nga primary care package nga ang goal is maghatag hin guidance, service and protection ha aton health. So may da libre nga primary care check-up, may libre nga laboratory at diagnostic tests like CBC, fasting blood sugar at chest x-ray nga importante pag-manage gan pag-check hithika nga hinbaga. May cancer screening tests, may libreng medicine ha mga accredited nga butika or PhilHealth gamot pharmacy. Importante po ang yakap nga aton ma-avail hini kay sa pamamagitan ng first patient encounter, ang pasyente po mag-undergohin comprehensive health assessment para makita ang doktor ang treatment plan nga pwede haiya hika or haiya allergy. Pwede po kita magpalista ha usa ka yakap clinic, pinaagihan aton e-gov app, pati ang pagbisita ha pinakaharani nga PhilHealth Local Health Insurance Office. Ngan kun may da na kita yakap clinic, pwede liwat kita maka-avail na han PhilHealth gamot nga outpatient drug benefit package worth 20,000 kada tuig ha qualified members. Hakabug-usan po 75 an medicine nga api hininga lista. And 21 essential medicines pwede makuha directly ha aton yakap clinic, while an iba nga 54 halista in makukuha ha mga accredited nga gamot pharmacies. Upod gihapon pa official list ng gamot an mga medicine para ha hika or ha COPD, like an mga controller inhaler, an fluticasone with salmeterol, an pangmatagalang control ha pamamagahan baga, an ipratomium or bronchodilator pampabuka handaanan ng hangin, an Montelukast, ini familiar kini kahit ako anak may asthma.
2: Agoy, oh, ma'am, sakto. Familiar gi hapa kini.
1: Opo. So Montelukast api po ini hagamot panlaban po in allergic asthma. May dagihapon prednisone, oral corticosteroid para ha matinding atake in hika. Salbutamol, may dagihapon ipratomium with salbutamol para acute asthma attack. Ngan ha long-acting anticholinergic para ha hika at COPD and tiotropium. Para liwat po han mga allergy nga, or other symptoms, upod po ang cetirizine, loratadine, ngan chlorphenamine. Patin ibuprofen, ngahin an halamang gamot na lagundi nga Vitex ni Gundo. So, an importante la po is magpalistahin yakap clinic and magkuha hin reseta tikang hin accredited nga yakap physician para po maka-avail.
2: Igi-example ko nalita akong kalugaringon para diri maghinarayo ng damo in makaka-relate hin eh. Kaya waray pa kinipagpa-check up, ma'am, mga piranin katuig. Siguro, waray ko man hin eh. Tigdalain ni didahan 2019 nga nagkamayada ako, tubtubiya na. Pero waray pa kinipagpa-check up. So, yan, adi man itakyakap Sentira City Hospital, kaya dito ako nagpakuhanan pagtukba kuhan ayam. Iraking kuhan nga anhika at imkanan yakap center. So, pwede akini magpa-check up dito, ma'am?
1: Yes po.
2: Okay.
1: Para matagaan ka hinreseta kung ano itimo, maupay i-manage itimo.
2: Okay. So, kung matagaan ka hinreseta, amo na ini ang akong dadadon ngadtuhan aton mga yakap pharmacy.
1: Yes.
2: Okay, sige.
1: Actually, Sir Kevin, good thing nga yakap, itimo yakap clinic is City Hospital. Usa naghihapira nga gamot pharmacy.
2: Ah, okay, so, may danira pharmacy. Yes, ma'am.
1: They can provide the medicine right there and then.
2: Oh, correct, ma'am. Kay han, nakatukob ko ang ayam, may lagin pa, fill upan ha akon, photocopyan akon ID, ginpakadto ko nira pharmacy, gintagan ako ng tanan ng medicine na libre. Amo na adaad to.
1: Okay. O sa ito hiya. So, i-mention tala kay and first step man is to choose your yakap clinic. I-mention tala ang mga yakap clinics within the Tacloban and Palo area po. So, didiha Tacloban may mga private and government nga yakap clinics. So, like Caring Frontiers, Syrian Healthcare Center, Gentle Care Polymedic and Maternity Clinic, Gentle Care Polymedic and Pharmacy. So, ini-inpipera po ha mga yakap clinics. May dagihapon po kita pipera nga mga gamot providers or gamot pharmacies din ha Region 8 as of May 26. Didi po Tacloban, api na po ang RPH Drug House, ang United Shalom Hospital, ang Youth Plus Enterprises, ang ako na-mention Tacloban City Hospital. So, ini po nga mga nagngaranan, api na po hirangan maghatag na hirahan gamot benefit naton. Just make sure nga mag-follow kita ng step 1 kay kun magdiretso kitahan mga gamot pharmacies without going to the Yakap Clinic first, diri makaka-avail. So Yakap Clinic anay and then ang gamot nga reseta para maka-avail han gamot nga benefit worth 20,000 of medicine per year.
2: Oh, kwa ha? 20,000 worth of medicine per year. Ah, di mamanog. Yung kikinita ang ko dirit. Ah, di hatakloban nga damo pa ini, pero upod ini, generica drugstore. Damo ini. Ini nga GME Pharmacy. Tapos, adi pa nga hapalo, one-stop health shop. Oh, damo na. Nagtitikada mo ini, ma'am, RPH Drug House. Nagtitikada mo ini nga nagpapa-credit ha iyo.
1: Yes. Mm. Magpapasalamat kita na aton mga stakeholders kay active ini hiraha pag bulig nga ini nga feel health benefit makaabot good ha mga Filipino citizens.
2: By the way, ma'am, kung 20,000 man, ano, so bangit iba maghino na ako nga, hala, anak ko na niya na nga to, iganan, 11,000 malanak worth on medicine, na anong ko daw lang 9,000. Pwede ba kitong magpa-refund?
1: Unfortunately, di po. Oh. Okay, may system inihiya.
2: Okay, oo. Oh, oh.
1: Tapos, kung may daman salin or nag-over kahan imo limit, pag-abot it, sunod nga tuig, January 1, ma-reset lahiya.
2: Okay.
1: Back to 20,000 naliwat ka imo. Pwede ma-avail nga medicine.
2: Otron tala ano ma'am, although na-discuss na ito ninihan una, nga ito nga 20,000 ang kada, kung mag-asawa, separate ang iratag 20,000 worth of medicine.
1: Yes po.
2: Kung may nira mga anak, tag to 20,000 gihapon.
1: Yes po.
2: So, ibagod ano kung mapakonsulta kita kay labinin nga mga allergy, maupay good kung timprano pa nga namamanid sa ano ma'am.
1: Yes, kay ini pa naman hiya, bagal na hiyan usual ba nga mga symptoms, so di rin na hiya gin ma-mind good it aton mga manmarati. So, abi-abi an aton mga manmarati nga ayaw ta ini igbaliwaray nga mga symptoms, hin allergy or hika. An pag-iwas, tapos early consultation, early management an key para maiwasan, ngan maging komplikado an aton cases. Again, magparehistro kita ha mga Yakap Clinics naton, kita patin aton mga dependents para maka-avail kita han Yakap nga medicine. Pagkatapos magparehistro, bisitahon taan aton mga Yakap Clinics para hin first patient encounter ngahin para gihapon han gamot package.
2: Adi ngahin na pakiana, Ma'am Hapalo, ano nga pharmacy at member hit Yakap? Adi man di diyan palo, Botica, Ezekiel, Sijin Pharma and Medical Clinic, Palo One Stop Health Shop.
1: Oh. Yes po. An kompleto nga lista po kay may dakita na 33 ka gamot pharmacies under Tacloban area. We encourage everyone to visit our website po, Audiri website, kuan hiya Facebook page.
2: Ah, Facebook
1: page. So an aton Facebook page, PhilHealth Region 8, Eastern Visayas. Ato po ang kompleto nga lista, may QR code, i-scan la para kita kumitahan kompleto nga listahan Yakap Clinics as well as the different gamot providers nga available na.
2: Oh, kay adin napakian na didi, anhapalo ano nga pharmacy at Yakap. Inin, ayaw ka mo pagkanto diretso, eh daha, diretso hit kuan, hiton pharmacy, dapat makantoan ay kamuhan iyo Yakap Clinic para kamu resitahan. Kay amot iyo dadadon, ngadtuhan Yakap Pharmacy. Sakto ba, ma'am?
1: Yes po.
2: Diri nga magdiro-diritso kita ngadto. Maagi anay han Yakap Clinic or hospital nga reresitahan ka, mag-check up ka muhan, accredited han Yakap liwat nga doktor.
1: Yes.
2: Oh, amot importante ito. Para di kita magbinalik-balik. Okay. Sige. Bangin ka pa, ma'am, may ada mga kuan, mga reminders.
1: Well, i-inform tala natin mga manmarati ano nga kailangan maaram kita at aton mga benefits. And if you have any question, pwede po mag-message aton Facebook page or mag-email directly ha tacloban.pro8@philhealth.gov.ph. Kung kamo kailangan hin face-to-face nga interaction with us, itaton po office, ada Tacloban Local Health Insurance Office, number 21, corner Queen of Peace and Real Streets, Barangay 76, Fatima Village, Tacloban City, Leyte. May dagyapon kita landline, an maruyagon pagtawag kung may da pa mga landlines, ano, 053-888-0804. So, anaton po next program is on July 16, that will be next Thursday, our 12th episode. Nagpapasalamat po ako, han mga matiyana. Hauturong nga bahin, ako po Dayan Catherine M. Ablasa. Nagpapahinumdum nga ang universal healthcare po para haaton nga tanan nga Pilipino. Kay ang nga tanan nga Pilipino miyembro, nga hinsigurado ang mga benepisyo.
2: Adin, pahabol ma mga nagtext. Ano yung opisina, ma'am, kuno dida may Fatima, inin... Waray ba mag-implementan 4-day work week? Kay may ada pa mga national agencies nga 4-day work week pa yan na.
1: Oh yes, to mention my ni sir. An office po namon nga daha Fatima, open kami from Mondays through Fridays.
2: Okay.
1: 8 o'clock a.m. until 5 p.m. May da kami mga units nga nag-implementan 4-day work week. Pero don't worry, kami po ha Fatima nga office and PhilHealth, we are open Mondays through Fridays.
2: Okay. Sige, mga ka-K5, ano, aton pinapasalamatan otro, and okay ka naman, waray na nim kuampa, pasalamatan nga iba or mga reminders?
1: So far, okay na po, Sir Kevin. Thank you so much for having me today.
2: Okay, mga ka-K5, biging kaupod naton, Himam Dayan Catherine Ablasa, an Information Officer Han PhilHealth, din aton dapit, para han yan ang edisyon ng alagang PhilHealth sa Leyte, kundi aton ginihimang rawan. Kay mga members man kitan PhilHealth, kundi rin pa membro, pagpamembro, nga mahilakip ang iyong mga beneficiaries, kay ginsisiguro, hining ahensya, nga may naton maaguman nga mga benepisyo kung membro kita han PhilHealth. Oras mga K5, alas 11.57 na, nga mabalik ang naton programa nga 11 Mbps, kataliwan han MyTC Network News.
3: Sa mga butika, DTX 500.
4: Yes po sir, user talaga ng DTX 500 at DTX Coffee Mix. Kasi yan po yung isang produkto na nakatulong po sa kalusugan po. Nung di pa ako gumagamit ng DTX 500, mataas yung sugar ko, malaki yung chan ko. Tapos hindi balance, hindi maganda yung bowel movement ko. Nakakabawas ako mga 2 beses sa 1 linggo. Pero nung nag-take ako ng DTX 500, gumanda yung bowel movement ko. Everyday na ako nababawas. Normal na lahat yung blood sugar ko, normal na rin.
3: DTX 500, bibili sa mga butika. DTX 500.
5: So ibig sabihin sir, before ka nag-take ng DTX 500, laging bloated yung chan. But after nag-take ng DTX 500, natanggal talaga siya.
6: Yes po, talagang epektibo talaga. Gumaan yung chan ko at saka hindi na po talaga bloated. Kaya sa mga hindi pa po nag-try na uminom yung DTX 500, ngayon pa lang po sasabihin ko sige, itry nyo na para matignan ninyo yung bisa ng gamot ng DTX 500. At saka maraming salamat sa DTX 500 dahil talagang gumaan at umayos yung pakiramdam.
3: DTX 500, bibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilam sa tiyan? Yung sakto lang ang tapa, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe. Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. MyTC, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag-MyTC. Araw-araw, mabibili sa mga butika. MyTC, the alkaline vitamin C.
7: Tagtag ng pimples?
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang na balat?
8: DTX Beauty Soap.
7: Gustong humuti?
8: DTX Beauty Soap.
7: Maraming katikati?
8: DTX Beauty Soap.

0: Extract at Virgin Coconut Oil. DTX Beauty Soap.
1: Bili na sa mga butika.
2: DTX 500! DTX 500!
3: Sir, ano ang napakagandang effect sa'yo ng DTX 500?
4: Ako, kadalasan, madali lang ako mapagod. Sa paghapon na, parang inaantok na ako. Pero sa pag-try ko nitong DTX 500, lumalakas ang katawan ko. Hindi na ako napapagod. Kung may problema kayo ng hapo, yung madali ka lang kayong mapagod, itry nyo ang DTX 500. Sobrang epektibo talaga.
2: DTX 500! Mabibili sa mga butika. DTX 500!
5: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
6: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
6: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
5: At sa ulo ng mga nagbabagang balita, probinsya ng Isabela nagpatupad ng liquor ban dahil sa bagyong Indaya, violator sa parurusahan. Na-i-record na kaso ng ASF sa Western Visayas, contained na ayon sa DA6. Department of Agriculture magbibigay naman ng 500 liters ng disinfectant para sa ASF sa Negros Oriental. Samantala, Bulkan Canlaon sa Negros muling sumabog. Kapuso Village Integrated School sa Tacloban City nakatanggap di umano ng bomb threat. Senior citizen na pasahero patay matapos ma-aksidente ang sinasakyang kotse sa Aklan. Resort kung saan nakuryente ang anti-Kenyo vlogger na si Estonga i-issue ng closure order. Bilang ng OSEC sa Northern Mindanao na nanatiling mataas. PDL nahulihan ng droga sa loob ng Capiza Rehabilitation Center. At top 1 most wanted person sa Puerto Princesa City.
6: YTC Network News.
7: YTC Network News.
5: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Avac sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, probinsya ng Isabela nagpatupad ng liquor ban dahil sa bagyong Indaya, violator sa parurusahan. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ka K5, Dan Chavez.
8: Mahigpit nang ipinatutupad ang liquor ban sa buong lalawigan ng Isabela bilang paghahanda sa banta ng bagyong Inday. Ang hakbang na ito ay alinsunod sa ordinansa bilang 2020-13-1 ng sangguniang panlalawigan ng Isabela upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng mga mamamayan sa gitna ng paparating na kalamidad. Dahil dito, pansamantalang ipinagbabawal ang pag-inom at pagbebenta ng anumang uri ng nakalalasing na inumin sa buong probinsya. Babala ng mga awtoridad, may kaukulang parusa ang sinuwang mahuhuling lasing habang umiiral ang ban, kung saan papatawa ng multang 2,000 na aakyat sa 3,000 piso kapag hindi nabayaran sa loob ng 7 araw ang sinumang lalabag. Bukod sa mas mataas na multa, maaaring maharap ang individual sa 3 buwang pagkakakulong o pareho, depende sa magiging pasya ng korte. Hindi rin makakaligtas ang mga establishmento o individual na mapatutunayang nag-aalok, nagbebenta o nagpapahintulot ng pag-inom ng alak sa panahong ito. Sila ay pagmumultahin ng 4,000 at kung mabibigong magbayad sa loob ng 7 araw ay tataas ito ng 5,000 piso. Bukod dito, maaari silang makulong ng hanggang 6 buwan at bawiin o kanselahin ang kanilang business permit. Kaugnay nito, pinaalalahanan ng pamahalaang panlalawigan ang lahat na ipagpaliban muna ang planong inuman at unahin ang paghahanda para sa bagyo. Umaasa naman ang PNP at ang lokal na pamahalaan sa buong kooperasyon ng publiko upang maiwasan ang anumang aksidente o kaguluhan habang hinaharap ng lalawigan ang hagupit ng nasabing sama ng panahon.
9: Para sa MyTC Network News, ako si K5, Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
10: NEC Network News.
7: NEC Network News.
5: Samantala, na-record na kaso ng ASF sa Western Visayas sa contained na ayon sa DA6. Balita hatid sa atin ni KK5 Kim Kaluyo.
11: Itinuturing na contained na ang mga na-record na kaso ng African Swine Fever o ASF sa isang barangay sa Capiz at Iloilo. Ayon sa Department of Agriculture o DA Region 6, agad silang nagsagawa ng mga measures dahilan na hindi na kumalat o nadagdagan pa ang kaso ng ASF. Tinitignan na posibleng may lapses sa biosecurity measures sa mga apektadong backyard farms dahilan na na-infect ng ASF ang kanilang mga inaalaga ang mga baboy. Kabilang sa mga ito ang paglabas-masok ng mga nag-aalaga ng mga baboy sa farm na pumupunta pa sa ibang lugar, pagbili ng karne sa ibang area, at hindi istrikto sa mga outsider at traders na nanggaling pa sa mga malalayong lugar. Sa ngayon, meron ng mga border controls ang ilang mga local government units o LGUs sa Western Visayas. At para sa MyTC Network News, ito si KK5, Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
10: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
5: Gayun din, DA magbibigay ng 500 liters na disinfectant para sa ASF sa Negros Oriental. Detalye ng balita niya, hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
12: Magbibigay ang Department of Agriculture Compatco sa Negros Oriental ng 500 liter ng disinfectant sa pamalaang palalawigan ngayong linggo upang makatulong sa pagpigil sa African Swine Fever. Ang mga supply na ito na binubuo ng 100 lagyan na mahitig 5 letro ay ipamahagi ng Provincial Task Force on ASF kapag nabigay na ng go signal si Gobernador Manuel Sagarbaria. Ayon pa kay Bernard Limbaga, pinuno ng DA PATCO, ang dami ng disinfectant na ito ay sapat upang makagawa ng solusyon para sa 6,000 knapsack sprayer na magbibigay daan sa mas malawak operasyon ng disinfection. Bukod sa mga lugar na kumpirmadong positibo sa ASF, magsisilbing buffer stock ang disinfectant para sa iba pang mga lokasyon na kasalukuyang iniimbestigahan dahil sa mga naiulat na pagkamatay ng mga baboy. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: YTC Network News.
7: YTC Network News.
5: At Bulkan Canlaon sa Negros muling sumabog. Kabuan detalye ng balita, hatid sa atin ka K5, Sunshine Lacson.
13: La Diyos ko, gadaunog maayo. Ala ko suga, oy.
14: Matapos ang ilang buwan, muling nasaksihan ng mga residente sa Negros Occidental ang malakas na pagsabog sa Bulkan Canlaon. Naitala ang nasabing aktibidad alas 7:33 ng umaga ngayong Huwebes, Hulyo 9. Maliban sa malakas na pagsabog, naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang 19 na mga pagyanig sa Bulkan Canlaon sa nakaraang 24 oras. Kasabay ng pagsabog ng bulkan, nararanasan din ang mga malalakas na pagbuhos ng ulan at pagkulog sa ilang lugar sa Southern Negros Occidental dahil naman sa habagat na pinapalakas ng bagyo na si Inday. Ngayong araw, alerto na ang bayan ng La Castellana sa Negros Occidental laban sa lahar flow na posibleng maganap kasunod ng pagsabog ng bulkan na sinabayan ng malalakas na pagbuhos ng ulan sa probinsya dahil sa bagyo. Matatagpuan ang Bulkan Canlaon sa pagitan ng La Castellana sa Negros Occidental at Canlaon City sa Negros Oriental dito sa Visayas. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
10: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
5: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Kapuso Village Integrated School sa Tacloban City nakatanggap diuno ng bomb threat. Balita hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
15: Nagdulot ng pangambang isang bomb threat na natanggap ng Kapuso Village Integrated School sa Tacloban City kahapon ng hapon na nagresulta sa agarang paglikas ng mga estudyante at guro mula sa loob ng campus. Natanggap ng paaralan ang banta sa pamamagitan ng isang mensahe sa kanilang official Facebook page na agad namang nabasa at naiulat ng kanilang punong guro sa mga otoridad. Bilang bahagi ng safety protocol, rumisponde ang mga tauhan ng Tacloban City Police Station 3, katuwang ang Explosive Ordnance Disposal at K-9 Unit. Matapos ang higit isang oras na masusing paghahalugog sa buong paligid ng paaralan, idiniklara ng mga otoridad na negatibo ang lugar at walang anumang nakitang bomba. Sa kasalukuyan, nakipag-ugnayan na ang Tacloban City Police Office sa Regional Anti-Cybercrime Unit 8 upang matukoy ang pagkakakilanlan ng may-ari ng dummy account na nagpadala ng banta. Naglabas naman ang paalala ang kapulisan sa mga magulang, estudyante at kawani ng paaralan na manatiling kalmado ngunit manatiling mapagmatsyag sa anumang kahinahinalang aktibidad. Tiniyak ng mga otoridad na patuloy ang ginagawang pagsusurin mga cybercrime expert upang mapanagot ang nasa likod ng naturang insidente. At para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Ariscado para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas sa K5 News FM.
16: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
5: Kindly senior citizen na pasahero pataya matapos ma-aksidente ang sinasakyang kotse sa Aklana. Balita hatid sa atin ni KK5 Leonard Veray.
17: Patay ang isang 70 anyos na babae habang sugatan naman ang 52 anyos na lalaking driver ng isang sasakyan matapos na maaksidente sa kurbadang daan na sakop ng barangay Lala, Bataclan. Ang hindi na pinangalan ng biktima ay mula sa Buhang Haro, Iloilo. Ayon sa MDRRMO, nagtamo ng malaking sugat sa ulo, pagkabali ng kanang braso at magkabilang binti ang babaeng biktima habang gasgas sa kanang kamay at pamamaga ng kanyang bewang naman ang tinamo ng lalaking driver. Matapos na makuha sa loob ng sasakyan ang dalawang biktima ay agad itong isinugod sa pinakamalapit na ospital ngunit idineklarang dead on arrival ang babaeng pasahero. Ayon sa mga saksi, posibleng hindi na kontrol ng driver ng takbo ng sasakyan dahil sa pakurbadang daan kaya ito bumangga sa gilid ng kalsada. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng Bataan PNP hinggil sa nasabing aksidente. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
16: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
5: At resort kung saan nakuryente ang Antiqueño vlogger na si Estong i-issuehan ang closure order. Balita hatid sa atin ni KK5 Eileen Magbanwa.
18: Magpapalabas ng closure order ang local government unit ng Kulasi sa resort kung saan nakuryente ang Antiqueño vlogger na si Simon Kalimpit Jr. o mas kilala bilang Estong. Ayon kay Police Major Paul Kenneth Magan, ang Chief of Police ng Kulasi MPS, nakausap na niya ang alkalde ng bayan na si Mayor Joel Lumugdang at napagkasundo ang maglalabas ng closure order. Matandaang noong Hulyo 6 nang makuryente si Estong habang nagvi-videoke sa resort at binawian ng buhay habang ginagamot sa ospital noong Hulyo 7. Base sa investigasyon, may mga nauna nang nagreklamo na may deferensya at grounded ang mikropono ng videoke, ngunit hindi ito pinalitan ng management kung saan itinuturing na may kapabayaan sa kanilang panig. Last stress naman kahapon Hulyo 8 nang dumating ang bangkay ng vlogger sa kanilang bahay at sinalubong ito ng kanyang mga taga-suporta, kaibigan at pamilya. At para sa MyTC Network News, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan, ang kampiyon na estasyon sa Pilipinas, K5 News FM.
16: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
5: Samantala, bilang ng OSAIC sa Northern Mindanao na nananatiling mataas. Tabuan detalye ng balitang yan. Hatid kay K5K Buscaino.
19: Nananatiling mataas ang bilang ng mga kaso ng online sexual abuse and exploitation of children o OSAIC sa Northern Mindanao. Batay sa talaan ng DSWD Region 10 mula taong 2024 hanggang unang semestre ngayong taon ay may naitalang 232 victim survivors. Ayon kay Mark Anthony Viernes, Social Welfare Officer 4 ng Rehabilitation Sheltered Workshop, 73% sa kabuuang bilang ay USAID cases, 10% ay illegal recruitment at 4% ay prostitution. Ipinapakita nito na mas aktibo na ang monitoring laban sa trafficking sa Pilipinas at sa ibang bansa. Gayunman, nananatiling hamon ang lawak ng problema dahil marami pa rin nasasangkot sa human trafficking. Paalala ng DSWD, agad na dumulog sa mga otoridad ang lahat ng biktima ng trafficking upang mabigyan ng tamang tulong at proteksyon.
20: Ako si K5 K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
21: YTC Network News.
22: YTC Network News.
5: Samantala, PDL nahulian ang droga sa loob ng Capiz Rehabilitation Center. Balita hatid sa atin ni K5 Rolda Villarreal.
23: Isang 19-anyos na person deprived of liberty o PDL ang nahulihan ng hinihinalang shabu sa loob mismo ng Capiz Rehabilitation Center o CRC Hulyo 8 ng hapon. Ayon kay CRC Warden Arjona Ingkong, nakatanggap ng report ang mga naka-duty na gwardiya ng pasilidad hinggil sa kahinahinalang kilos ng PDL na si Alidar de la Peña. Nang kinapkapan ito ng mga gwardiya, nakuha sa posisyon ito ang 3 sachets ng pinaniniwalang droga at 1 pang sachet na may residue. Sa ngayon, pinoproseso na ang pagsampa ng reklamo laban kay de la Peña na may nauna ng kaparehong kaso sa droga. Nagsasagawa rin ang hiwalayan investigasyon ng CRC ayon kay Ingkong upang matukoy kung paano nakalusot ang ilegal na droga sa loob ng pasilidad. Napag-alaman na makailang beses na may nahuli sa loob ng CRC na gumagamit o may dalang droga. May mga jail guards na rin ang nagpositibo sa mga isinagawang surprise drug test.
24: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
21: YTC Network News.
22: YTC Network News.
5: Gandin top 1 most wanted person sa Puerto Princesa City arestado. Detalye ng balita, hatid ka K5 Grace Belostrino.
25: Arestado ng pinagsanib na puwersa ng mga otoridad ang top 1 most wanted person sa antas ng lungsod sa isinagawang operasyon bandang alas 11:50 ng umaga kahapon, July 8, sa Barangay Tinigiman, Puerto Princesa City. Kinilala ang naaresto na isang 22-anyos na lalaki, binata, isang barbero at residente ng Barangay Santa Monica, Puerto Princesa City. Naaresto ang akusado sa visa ng warrant of arrest na inilabas noong June 25, 2026 ni Panfilo Intud Sala Jr. kaugnay ng paglabag sa Republic Act No. 10883 o New Anti-Carnapping Act of 2016. Inirekomenda ng korte ang piyansang nagkakahalaga ng 300,000 pesos. Matapos arestuhin, ipinaalam sa akusado ang dahilan ng kanyang pagkakaaresto at ang kanyang mga karapatan. Kasalukuyan siyang nasa kustodiya ng Police Station 1 ng Puerto Princesa habang hinihintay ang paghaharap sa korte na nagpalabas ng warrant. Ayon sa pulisya, bahagi ito ng kanilang patuloy na kampanya upang madakip ang mga wanted persons at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lungsod. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Kampiyon Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
21: YTC Network News.
22: YTC Network News.
5: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, idineglara ni U.S. President Donald Trump na kanyang tinapos na ang kasunduang tigil putukan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran matapos ang panibagong palitan ng mga pag-atake sa nakalipas na magdamag. Sa kanyang pagdalaw sa NATO Summit nito Miyerkules, sinabi ni Trump na naglunsad ang U.S. ng matitinding pag-atake laban sa Iran at nagbabala na posible pa itong maulit. Inakusahan din niya ang pamahalaan ng Iran na sinungaling at scam kung saan na nilabag umano nito ang kanilang Memorandum of Understanding na nilagdaan ang dalawang bansa June 17 taong kasalukuyan. Samantala,

0: GBPF at mula rito sa K5 News Center Philippines. Ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinalakas at mas bina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidants eye formula. Basta't problema sa mata, Eye Care Gold ang subok na. Eye Care Gold. Mambibili sa mga butika.
4: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmin, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, haranila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan.
5: May kasal, birthday, o bisan anong okasyon, ka Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
6: Tinapay? Slice bread! Go for the original goodness! Sa bawat slice, suwak na suwak, ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
7: Ikaw ba in suki hidon mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
8: D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
8: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3.
10: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.
11: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
12: Ako na sab si Dok Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3 Bio.
11: Unsa man dok ang mabuhat ni D3 Bio batok sa baldness o ang pagkaupaw. Gitawag po kini sa uban nga alopecia. Unsa man ang buhat sa VCO, ang extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio aron mapadayon ang health sa imong buhok.
12: Importante kayo Sir JP ang atong buhok, muprotektar kini sa ato ang ulo sa init o sa bugnaw, pero ang ato ang buhok daghan jud kayong gamit.
11: Adunay 100,000 hangtod 150,000 hair strands, matag usa nato.

0: Depende. Ang nindot ani kay ang ato ang buhok, pwedeng mo balik basta mo inom ra kag D3bio. Ang nakanindot aning D3bio kay pwede nimo ni siyang i-apply topically.
1: Yes, both internally and topically, pero ang pinakumon jud nga hinungdan sa pagkaupaw, Sir JP, ang hormonal imbalance. Kung hormonal imbalance, sigurado
0: gyud
1: maupaw gyud ka. Sige ra kag inom og D3bio para dili maapektuhan, dili ka maupaw.
0: Correct.
1: Kay man ang vitamin D nga naa sa D3bio ug bisan pa ang BCO nga naa ra gyapon sa D3bio, kaya kayo niyang i-correct, Sir JP, ang mga hormonal imbalance.
0: Unsa pa jud? Ang D3bio gipadaghan niya ang paghimo sa usa ka selula sa imong immune system nga gitawag og regulatory T cells. Gawa sa ato ang adaptive immune system. Unsa man ang papel ni regular T cells sa ato ang hair follicles? Si regular T cells gapanindot sa produksyon sa imong buhok.
1: Wow.
0: Pinaagi sa pagprotekta sa atong hair shaft from inflammation. Gipanindot niya ang aga sa imuhang notch pathway. Ang notch pathway na sad, mao ni ang imuhang makitang paghuman nimo pag shave. Pagkataod-taod, naanay mga tuldok-tuldok. Pasabot ana, healthy ang imuhang notch pathway, maoy ka pa si ugda sa pagtubo sa imong buhok. So D3bio, makatabang jud nimo ana. Internally ha, kung nag-inom kag D3bio, mao na epekto sa imong lawas.
1: Ganiha atong gisgutan ang topical Sir JP.
0: Yes.
1: Pwede po na nimo ibutang sa imong kamot. Like, upat ka soft gel sa D3bio niya, imasad sa imong ulo. Dakoy katabang sa mga nagakaupaw ng buhok.
0: O, unya gahatag jud ka na nimo og hair growth.
2: D3bio.
3: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3bio.
5: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3bio, niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3bio.
1: Napoy mga hinungdan, Sir JP, nga gitawag nga thyroid disease. Pwede po nga mauna ang rason sa imong pagkaupaw. Unya, naisgutan na po nato atong yagi nga ang D3bio makatabang sa may mga problema sa thyroid. So,
0: gibalansi kini ang ato ang metabolism. Ang papel sa tong thyroid gland sa metabolism, usahay na labi ang nakataas. Ug usahay na labi ang pud kamubo.
1: Ang ordinary nga plain D3, napoy antioxidant. Kung may 100 ka antioxidant ang ordinary plain nga D3, ang D3bio, Sir JP, kabalo ka, di maihap. Million is Sir JP.
0: Of course. Ang kalahian aning ordinary vitamin D3 nga napod antioxidants effect kumpara sa vitamin D3 nga giusa sa extra virgin coconut oil nga naapod sa D3bio, dako jud kaayo ang kalahian.
1: Kaya ang power sa giusa nga D3 o extra virgin coconut oil, Sir JP, lahi ra jud.
0: Lahi ra.
1: O perfect pair jud kini. O ang health benefits ba ni Sir JP, grabe jud.
0: Yes.
1: Kung ikaw ga undergo ka og chemotherapy, Sir JP,
0: yes,
1: normal nga mga tangtang ng imong mga buhok. So ako jud i-suggest nga kung kasulay ka nini, D3bio jud, makatabang jud. Dili ra mao na. Kung sa ato pang giingon nga ang D3bio na siya gitawag nga lauric acid nga kayang simintuhon ang mga cancer cells.
0: Pagkadakong tabang, dapat na jud mag-upgrade ta sa D3bio over plain D3. Wa na tay oras, Dok Ramil, hangtod sa sunod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ug ako ra sab si Dok Ramil, oy maayong pangluwas ipadayon.
0: Dili abusuhon.
2: D3bio. D3bio.
6: Ako si JM, dako jud kay tabang no ang D3bio tungod kay mas gipalig-on niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3bio. D3bio.
7: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako ngayong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3bio. D3bio. Health news.
8: Para sa malinis na dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa marusog na tay,
9: DTX 500.
8: Ayon sa mga eksperto,
9: ang DTX 500
8: ang may pinakamataas na antioxidants
9: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
8: DTX 500.
4: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Ani ana ang kape nga nagasolbat sa problema. Kape nga may aroma, kampyon ang timpla. DTX Coffee Mix sa sakit sa lawas maluwas. Walay ubang kape na makatabang kundi DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
12: Ach!
11: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
13: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
13: DTX Beauty Soap.
15: Pabalit sa mga butika.
16: Extend Food Superman for Men.
17: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiteng iba lang mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
16: Extend Food Supplement for Men.
18: DTX Liniment Oil. Hindi lang pampa-relax. Hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniment Oil. Ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax. Safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka sa bawat bahin. Relax. Sarap. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: FM, championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May puso!
23: Mga K5, nabalik kita natong programa 11 Mbps. Yan ang adlawan, Huwebes, July 9, 2026. May nagkanhi kanina mga ka-K5 nga mga driver hin e-bike. Iningani nga mga waray man ini mga rehistro pa ini nga mga bihikulo kay waray ini balaod dit LTO nga papanrehistro. Nagkanira kanina kay sugad-sugad nga may dakamanduan din sa Tacloban City nga pandadak pon nahira kon ini nga mga kalsada iton ira susubayon. So nagpa-interview hira kanina nagkaniha aton kung ano ining eregendre reklamo bisan nga niya ko kakulop na surprise sa akin eh, kay wari man na kinipakabasa nga gini-implement na ngayon din ni Tacloban. Kay dito ha Manila, damonit mga lugar ha Manila nga gini-implement na ini. Nga diri na pwede, ini nga mga NWOW, nga paruparehas nga mga e-bike, nga matara hiton mga national highways. Okay, so may managkanhi kanina, so aton hiragintagan hin lugar para hini nga irareklamo, mga ka-K5. Oras, alas 12.32.
24: News FM Live Report.
23: Aday, ging kahimang raw hira ni KK5, Carol Medino. KK5, Carol, IK5 mo.
25: Yes, KK5, Kevin. May ada mga e-trike driver nga nagpadangat ha aton hinreklamo. Yan halano nga aga. Kaya yan amang good, pinandadakop na ini nga mga e-trike din yasyo na itong Tacloban. In fact, kakulog pa kay Kevin, nagkamayadahin operasyon ito na Comeco, din damo itong mga nagkadadakop nga pinan-impound nga mga e-trike.
23: Okay.
25: Actually, kung makikita ninyo nga dahil ito na opisina mismo nga dahil ito na Comeco, nga di may abukay, damo itong mga e-trike nga pinan-impound. Although ano our hira nga kulurom kuno ito na iragin na manihuan o wara ini permit sa lita diri hira na tarap or naagi hito na national highway. Actually ito na iba din ka Kevin Kevin gingagamit la kuno nira nga service o panduray hang hiton ira mga anak nga diha eskwelahan.
23: Okay.
25: Yan na amo nanawagan hira nga kung ano itong pwede buhato na para maging legal itong ira pag-operate. Saling panira, andaman po no hirang maglokatin permit, magkuhahin lisensya, nga iba pa nga mga kinahanglanon nga dokumento para lang maging legal itong ira pagbiyahe. Adi man nga kay Kevin Pamatio na rin nato na itong panawagan na actually tuluinin hirang mga e-trek driver nga pumakanhi pero usala itong nagahayakan. Adi man Pamatio naton ito na panawagan hini nga mga driver.
0: K5 Carol, ano ang rason daw naging pandakupira?
25: Actually, kakulog pa kay Kevin, ano, durante itong operasyon hain Hatomeko, saling pangan itong usa nga nagre-reklamo nga adaman la kuno yung naging papatuman itong balaod kung nagkakamayadahin operasyon. Pero waray nga ni kuno operasyon itong Tomeko, nawawara or nangangalimtan itong balaod at tinuod manggudan ni ni kay Kevin. Actually, kakulog pa, no, pinandakup itong mga driver hining e-trike matungod manggod nga waray manggod hira permita tikang ha city or kumanto nga ni hira actually katapos ni hira magkanada ko pa kay Feb Kevin pumakadto pa ko ni hira diretso ha city licensing para manginsayod or maghangyo nga kung po pwede ko no makakuwerahin permit ano ton pwede nga pamaagi actually dumaap gihapon hira nga diha mga konsehal hiton city government itong Tacloban nga kung po pwede tagan hirahin permit para maging legal itong era pagbiyahe hindi nga itry ka.
0: O ano ini ka kay Feb Carol, era gingagamitin panmasada?
25: Gindagamit panmasada. Actually, din hatakloban ka kay Feb Kevin na damo na ini nga mga nagmamasaheros. Nga na din hi pala nga ni hautap. Subay iton ako interview kanina, ano, purluminos o sa kagatos, iton mga nagmamaneo hini nga itry. Gindagamit panmasaheros ka kay Feb Kevin.
0: At ibahin niyo, kay nakakita kito nga na parada dito may Real Esquina, tapos sinigya pa may USA, nga naguhulatin pasahero. Kung baga may na pedicab, may dahini nga e-trike. So, labot lahito ka kay Five Carol. Amo laban rason nga nanmamasaheros hira or an ibang ginggagamit len personal gindakop gindadakop baliwat.
25: Tinood ka kay Feb Kevin. Actually, ang usang tagreklamo naton ano, nagduduray hagla kunuhiya hitong iya mga estudyante nga diha may late haya. Okay. Nga diha may late haya no, nagduduray hagiya amo to nga nadakop hiya. So ito niya pakiana din hi ano kun pati bagi hapon it kay it era manggudrot adi nga diha may utap
0: okay.
25: Gindiri ko ni ra gintutugutan nga dumiritso ti kada ha may late high so putubla ko no hira ha may MMH so ireklamo itong mga driver ano ilabi na itong mga taga utap nga haligot la hinduro itong ira bibiyahian kay kunti kang din hi ha utap ti pagadto ha may MMH pero la itong ka
0: Metros.
25: Itong imetros o itong kahirayo. So paano kuno hira makakagpakabuhi, paano hira makakapagpamasaheros, nga amula itong ira pinangunguhaan, itong ira panadlawadlaw. Kay sering ko pa man, ay nakasagaran din hini nga mga driver han e-trike. Amo inian mga nanmamasaheros, han mga pedicab han una. Sering panira, moderno na mangud kuno yan. Asalit na sunod liwat hira kung ano itong mga makabago nga mga ining invention.
0: So, pagkadto ni Ra City Hall, waray man liwat dito klaro ano kung naanon it kaanon it pagtugot ni Haira. Amot problema. Kay itaton lang hibabaruan nga may ordinansa parte hindi nga pedicab. May dahito ngan mga jeep pero parte hindi nga e-trike, waray pa hito.
25: tinuod ka kay Feb Gavin. Actually, ano, kumbaga, okay gadla siguro, ining tagan hirahin permit, magtindog hirahin na
0: asosasyon.
25: Asosasyon, tagan hirahin permit, hanggang tagan laliwat hira, hiton ira ruta. Mm-hmm. So, manini, iton ira ginpapatuman gihapon ining mga tricycle. O may dalagin hatag nga ruta itong Tumeco kung hailera pwede. Direra pwede mag-agi hiton mga national highway. Ayan nga ni, damot at pinanhingit ang ano, ini nga mga tricycles. Kaya sering pa hiton mga nagreklamo, adaman lang kung ini nagkakaradako po or nandadako itong Tumeco kung may operasyon. Mm-hmm. Salit itong iba, natagyahira nga, diri pandadak po na kay may da mga normal days lang nga, diri man nandadako pa itong mga Tumeco. Oh. Actually, kintugutan hira ka kay Feb Kevin na una ko no, nira nga pagbiyahe ni nga itrike. Uh-huh. Kintugutan hira nga sumulod at ikang din niya may utap. Diretso tekad tuhan may, ano ba yun nga eskina, sampagita ba yun pasulod?
0: Oo,
25: sampagita. Ang nga may arko. Kung tubla hira nga may arko, diri hira pwede lumapos. Ano naging tutugot? Pero yan ako no, bagatig dalaliwat nga warin ay tugot, amo to nga pinanhingalasan hira, nga nagkanilakup man hira, kakulup itong operasyon.
0: Baad daw ini, opo. Mo pa'y ano kon makakakuha liwat kita hiton explanation, tikang ha Tumeco. Kay para liwat hira masayuran, kon kay dapat igin lalatag kon tubtubla diin.
25: Mm-hmm.
0: O, takay, ibahin ni nagpapakabuhi. Actually, kuan ini, masalimuot ini nga kuan. Masalimuot ini nga isyo kay waray pa man ni balaod din niya Pilipinas nga igrehistro ini kay waray man ni chassis.
25: Tinood na kay Kevin.
0: Salit kay dire man marirehistro, pwede magmaneho, ito ray mga lisensya nga driver.
25: Tama na.
0: Mm-hmm. Kuan ini, complex ini nga isyo, labi na kung maagi hira National Highway, makorigod liwat tugutan hira National Highway, kay damo itong mga kuan magbugat didangan maglaksing ang mga bihikulo nga naa gibis lang nga nito ipalid pwede ito bumalikad
25: tinuod ka kay Kevin inin actually itong era kuan niya na itong era panawagan gihapon ano nga kun diri man hira tatagan hin permit hiton waray mangul sering mo paware pa rin balaod para hiton pag-operate hinin nga mga e-trike. Kung pupwede ko no, magkamayada na lahin ordinansa itong city government of Tacloban para tugutan hira nga bumiyahi mag-operate din sa Tacloban City nga tagan laliwat tirahin ruta nga itong nira mga paparadahan, itong nira mga e-trike.
0: Correct, correct. Oh, hino daw ulit mga ngamayam may hininga gwapo nga aktibo nga konsihal.
25: Baga hinubaton bumalyo yan ang akunsihal kan nakaputinin nga kanang transportation.
0: Pamati ko ang Iski Federation President.
25: Dipas.
0: Yun.
25: Mm-hmm. Amoy niya na itong iraginuhulat hanga nagpadangat tira na reklamo din hi para kung may padangat liwat itong irareklamo ha mga natutuinan na kay sering panira. Ikaw nga, hira nga ni kuno trumiklamo nga to a city government or nga di hamay Tumeco. Mm. Hira pa kuno ito na baga nahihimo din hinga sayo pa or nagdadako kuno itong mga taga Tumeco. Dire hira pinanmamatian itong era mga reklamo. Salit nga nira dumao pa ato na K5 para kita liwat itong magpadangat itong era reklamo ha mga natutuinan.
0: Okay, thank you so much sa K5 Carol.
25: Art ka K-Fab Kevin, at ikang dinihan niyo center ini ka K-Fab Carol Medino parahan kampiyon nga balita serbisyo publiko ngan kaliawan. Hasyo na lang Tacloban, ngan habugos na sinirangan Visayas. K-5 News FM.
1: K-5 News FM. Live Report.
0: Oras mga ka K-5, alas 12:42 na. Pagpabanyos anay kita, antes magpamasahe. Samtang aton ginkokontak hi ka K-5, Carlo, ready na. O pare ton magpapamasahe, syempre kung mapamasads ka, may dahito banyos mga ka K-5. Ngan iton mahalayahay hapan lawas nga banyos, amuan DTX Liniment Oil. Ngan ini nga banyos in pangontra gihapon, han insekto, tukob han insekto. Okay? Ngan, labot lang DTX Liniment Oil para liwat han pagtanggal han toxin sa aton lawas pagkape han DTX Coffee Mix. Kay ha DTX Coffee Mix, nagkakape ka na, nagdi-detox ka pa. Mapapalit ang DTX Liniment Oil ngan DTX Coffee Mix sa Clinica de Alternativo Avenida Veteranos, Tacloban City. Kakulo mga ka K5 han mga pasado alauna nakakuha kita hini nga impormasyon nga nagkarigumok dito ha Kapuso Village Integrated School. Daragod man han hulga nga panmomba ipinaagya social media. Ginimbestigar ini kakulop na pamatud-an nga waray bombang nga igintanom nga nagklase naman nga ni anang adlaw. Personal kita ni nga nahingad to nga may ada di pahayag itong tagapagyakan ng Tacloban City Police han nahitabo hini nga bomb scare o bomb threat kakulop nga adlaw.
3: K5 News FM Live Report.
0: Para ang detalye, K5 Carlo Aris Gado i K5 mo.
5: Yes, ka K5 Kevin, mahugot ini nga ginkundinara mismo ito na pamunuan na Kapuso Village Integrated School. Ngayon sukad gihapon ano itong Tacloban City Police Office o itong mga kapulisan matapos nga makakarawat in bomb threat. Ito na sabi nga eskwilahan kakulopa nga adlaw. Hapag yan ano ka K5 Kevin or kanina ito na personal naton ini nga ginbisita iton or pangumusta nga dito na pamunuan Kapuso Village Integrated School. Kundi na nung ka-K5 Kevin, nakasturya naton ano iton OIC, hanasabi nga eskwilahan ka iton principal, and ginpatawag nga di mismo ang Tacloban City Division, ano iton DepEd, may pag-isumpay kung ano iton mga kadugangan nga investigasyon. Ngayon, sugad gihapon ano ka-K5 Kevin, iton mga posibleng nga mga pitad, agod nga mas mapahurugot pa iton siguridad ang mga kabataan. Labi na nga, ining eskwilahan, and integrated, kundi in may ada mga elementary, ngayon sugad gihapon, may ada gihapon mga high school. So, durod ako ito na populasyon hini nga eskwilahan ano ka-K5 Kevin, in labi na, amo ini iton most crowded nga eskwilahan nga dito norte or hiton north barangay hiton syudad han Tacloban. So nakasturya naton iton OIC kanina han eskwilahan kundiin kanina hiton aga in mahugot iton siguridad nga may ada gihapon ano ka K5 Kevin nga mga kabataan ito nahahadlok ini in mahuman iton panhinabo ka kulok kundiin in nagkatroma ito na pipirang mga kabataan nga sugad gihapon iton mga kag-anak bisan pa man nga nagapadayon iton klase yan nga adlaw pero kadamaan iton mga estudyante ka K5 Kevin in absent yan nga adlaw mahuman iton panhinabo kakulop. So amo na ito no ito na ginkakabarakan han pamunuan ito ni eskwilahan nga tungod hini nga mga nagsasara nga kundi in is nagpapadara iton mga hulga tikang hiton mga random people or bisan pa man ini nga mga dummy account kay bisan pa man ano ka K5 Kevin joke man ini para ito nagsend pero in kadelikaduhan naman ito na idurot din hito na mga eskwilahan. So that's why yan na ito na TCPO naghatag inihin aksyon kundi nagpapadayon ito ng investigasyon na pinaagyan anti-crime o anti-cybercrime group or unit hitong TCPO ang padayon nga gintutudlok ini nga dummy account nga kapot ni Rami mismo ginhatag naman ini hiton principal pinaagi ton ira messages ano hiton ira official Facebook page kundi nga ano ka K5 Kevin naghatag inihin panawagan nga sugad gihapon in iton spokesperson or tagapagyakan han TCPO kundi ano ka K5 Kevin na nawagan inihiton mga kabataan nga diri hihimuon nga joke ito na magpipinan na sendin mga messages ilabi na nga dihiton mga eskwilahan kung anuman iton ira intensyon or anuman iton ira panuyuan kay delikado ini kaduro iton mga ginbubuhat ilabi na nga gina iton ira nakikita yan na kay bangin ginsasakyan la iton panahon ngan amla gihapon iton nagawas ano nga bangin gusto la masuspend iton klase. Pero adiman ano kay K5 Kevin pamatiun taanay kay niyan in may ada pa kita kadugangan nga mga impormasyon nga nakuha tikang itong TCPO pagisumpay ni nga mga pagpasamwak hin mga unverified information pamatiun taanay iton aton na pakigimangraw nga panawagan ni Police Lieutenant Evelyn Diaz han TCPO
6: unta kita magpasamwak o magpadara hin bisan diin hin mga sugat ini regardless man kung na tinuyo ito or diri or joke ito or diri kay nakakahatang ito hin kalisang yung talon ng pagpanik hin atong mga komunidad so diri po ito hiya maupay nga joke kung baga joke man ito ano ngan kun natatagan kun talaga ito in attention macho man ito diri itakon kapulisan is magius kun talaga para sulsugon ito kun tinuod ba ito o diri kay diri man ito naton ko ini bisang pa ito joke diri ito pwede ipagpalabay iton kapulisan kay nakakahatag ko dito in panic diri kita maaram itong mga ada ang nai-involve kung hain itong lugar is, di ba, may sakit, mm-hmm. o may nervyos,
2: yes.
6: o makakahatag ituhin kuanhin kaano halawas, hindi rin maupay nga epekto kita itong mga tao. So, unta, di rin magpakalat yung mga sugan ito, yung mga joke, ay di rin ito joke, yung sugan ito nga bagay. Ngayon, kung itaton ibagiha, kung ano, broglik kita, kung may ada ka muna babaroan yung mga sugan ini, yung mga insidente, or may ada ka muna nakikita, yun pasabuton niyo ang aton kapulisan, kay para liwat ma-address naton kay diri kita nakakakuha na nung kung hain kung mahina na po iton insidente. At mga tao kihapon, kinanglan na munit bulig para masumatan kami.
5: So amo ato ano ka K-5 Kevin iton para wagad mismo ang Tacloban City Police Office may pagisumpay iton mga nagsasarang or nagpapasamwa ka hin mga messages nga diton mga eskwelahan kundi nakakagdurot inihin ka din kaduhan nga diton siguridada ngayon sugad gihapon iton publiko. So may pagisumpay gihapon din ano ka K-5 Kevin na usan na din iton gintagan niya doon aside diton mga fake news ngayon mga unverified information usan na gihapon din iton na pag-send mga message kundi gintagan hin doon mismo ni Police Lieutenant Diaz kay K-5 Kevin nga may ada mga pinalidad nga kakatubangon kung hinuman iton mapamatud-an iton ira investigasyon. Kumbaga pa in mapastudyante man ini or bisan hinong random people in maatubang ini hiton kaangayan nga pinalidad kay matungod nga hulga ini hiton na siguridad han katawhan. Ngayon na sugad gihapon ano is hapag na iton ira investigasyon ngayon kung mapamatud-an man hini kay K-5 Kevin igmi-make sure mismo hiton kapulisan nga may ada ira action nga bubuhaton ngan para maging lesson gihapon nga dihiton mga katawhan iton mga kabataan nga gingagamit iton social media kumo mulayan no pag pinansend hin mga hulga nga diton mga eskwelahan nga nakakadilatar hiton na pag-eskwelahan mga kabataan nga diton sudad ang Tacloban ka K5 Kevin.
0: So kanina ka K5 Carlo pagbisita nimo ng aduhan lugar damo nga nilang absent.
5: Yes, duro na mo itong mga absent ano kay K-5 Kevin, labi na nga dito mga elementary level. Oh. So nga dito ng high school, wari problema kay kumbaga pa ito na sumala pa itong OIC, nadaraman itong era psychological support kakulop. Noong nakastorya nga buwas, balik ka mo kay safe naman, nga naging siguro naman gihapon itong mga otoridad, nga negatibo itong era, kumbaga pa wari bomba. So nga dito mga elementary, so medyo makuri gihapon ano kay K-5 Kevin, nga pipiriton itong mga kabataan. Kay iton ira gihapon makakalaban din hi inin mga kag-anak kay syempre iton mga kabataan na vulnerable pa ini pag-abot iton crowded ngan sugad gihapon if like for example iton nahinabuka kulup kundi in kumbaga pa nahahadlok iton mga kabataan. So that's why siguro iton rason iton OIC kanina in mismo iton mga kag-anak iton nag-decide nga papahuwayon laanay iton mga bata nga i-make sure anay pirakadlaw nga safe iton eskwelahan.
0: Okay, thank you so much sa K5 Carlo.
5: Alright, ka K5 Kevin, ini nga balita induro tayo han a Mike TC, the alkaline of vitamin C ini ka K5 Carlo Arisgado para han kampiyon na ng mga balita serbisyo publiko ngan kaliawan na syudad na Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
4: K5 News FM Live Report.
0: Oras alas 12:51 na antes kita magtapos pasamwak anay may dangayan power interruption buwas pero adto lain ni hakuan ha part hiton palo. So may the announcement didi tikang ha Lieco 2 nga buwas nga adlaw July 10 ha buwas nga adlaw July 10 Friday alas 8:30 aga tubtob alas 5 iton kulop ba ah? Alas 8:30 aga tubtob alas 5 hit kulop ang parte han feeder 8 labi na ha Sitio Purisima barangay Gindapunan ngan bugos nga barangay San Jose Palo Leyte tungod kay may ada ipanbabalhin nga mga poste ha Sitio Purisima Gindapunan Palo utrohon ta ha waray kuryente buwas alas 8:30 aga tubtob alas 5 hit kulop ha Sitio Purisima barangay Gindapunan tubtob ha barangay San Jose didto ini ha Palo Leyte mga ka K5 oras alas 12:53 na
4: DJ Rainy on the mix
7: 1 2 3
23: Kay susugaron talaanay, kay adi maalauna na. Masunod na naton mga drama balay ni Biloy ng K5 Diary. Salamat tayo pakigurusa amon. Tugtog na liwat kita buwas. May dapa kay Bernis pala buwas. Anaton programa 11 Mbps. A technical side, hira ka K5 Milton ngan ka K5 Ray. Ako naman ka K5 Kevin Shusana, parang kampiyon na balita. Serbisyo publiko ngan kaliawan, a syudad ng Tacloban ngan bugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako nag-100 na lang.
2: DTX 500!
4: Mapalit sa mga butika.
5: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Mayong adlaw po, Sir GB. Hinaot nga na-inom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir GP. Oh. Labi na dyan sa mga managtiayon.
5: I agree.
6: Usa sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir GP. Mm-hmm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
5: Oh. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
6: Mm.
5: Impotence o sterility.
6: Mm.
5: Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
6: Makahimog bata.
5: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
6: Monelison. Sayon ra man Sir GP kung sperm count ra man ang problema.
5: Gusto.
6: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
5: Kadaghana.
6: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas.
5: Uh-huh.
6: Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
5: May radyo do kay dili tanan ang mahimog bata.
6: Mm. Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
5: O kana.
6: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra
5: oba
6: ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy ra man ang sperm cells, Sir JP, pwede na na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghihisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
2: DTX 500!
3: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayogin doha kakapsula sa Osaka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
2: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
5: Usahay, Dok, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell
6: para
5: makabuhat og bata ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikaduha, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
6: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapang daot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
5: Kana nga damage, Dok, resulta tungod sa bisyo.
6: Sama
5: ng pag-inom, pag-alak,
6: sigarilyo.
5: Pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis,
6: o
5: dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
6: Unya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata, Sir JP ba?
5: Oh.
6: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar, ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman joy ginikanan nga pabaya ra jud sa ilahang pagkamabdo, Sir JP, moinom, magarilyo, magdruga,
5: nya
6: mas taas pa jud ang oxidative stress. Sa kini nga stage, Sir JP, pwede jud makurap ang oxidative stress ang din sa developing zygote.
5: Oh.
6: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer ra jud ay.
5: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian hereditary.
6: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP,
5: oh,
6: ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o Mighty C inyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil ng imong mangin baby.
5: Kana, kuha na dito panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
6: O ako na sab si Dok Ramil Oy, sing maayong lawas ampingan.
5: Ayaw abusuhan.
2: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Paghagos hangkada oras.
8: May mga istorya na diridayuday na luluwas.
4: Mga tinaguan, mga pangandoy, mga hinumduman.
8: Nakatago hakasing-kasing ug kailatman hanlawas.
4: Hadughan mabugun, kundiri igbuyagyag o ipahuwas. Ini ang mga paypay han aton kinabuhi.
8: Mga sinurat kabahin han aton naglabay na kaagi.
4: Dinhi hininga libro na hipapati. Ginahalad na muna iyo in mga istorya nga magdadasigan iyo mga kinabuhi, mga eksperyensya nga alid-agid han iyo mga kaagi, mga pagsaysay hingugma, sakripisyo o paglaom nga hamili. Ini ang
8: K-5.

0: ha.
1: K-File Diaries.
0: Ang kada istorya ay sa napahinumdum, nga habot nga ang kalipay o kasubo. Dayuday may pagturunan. Pag-urusa kita, hinpagpakli ang mga paypay han aton kinabuhi, ngan abrihan ta ang
1: K-File Diaries.
0: May pugmaong nga haladayo han K-File News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio. Ang kampiyon,

0: Nay?
1: Tinood good na yan nga, anhi ka muha, evacuation center.
2: Waray kami maukyan, waray namon upiritin balay.
1: Kaya ano baliwat nga waray man kamo maghirot? Ito, nasunugan lugod kamo.
0: Nay, dire man na amo nagtikang ang sunog.
1: Taniyan, paunan-unan man la kamo hito. Hain kamo maukoy. Hindi rin man luwat pwede nga permi na laka mo aanhiha evacuation center.
2: Gintawagan ko nga ni tatay.
1: Ano?
2: Mahang yung tak nga at wala na kayo mga sa kaera. Ugaring na kayo waray man nabato nito niya cellphone.
1: Ay sos! Waray maibubulig ha iyo hato nga iyo amay nga waray hangkag. Palalamunon laliwat hiya hato nga piniste nga Nilda.
0: Ha iyo na ibangin pwede kami makikoy laan hiya iyo.
1: Ha?
0: Bisan madalikiyat la.
1: Mas labi na nga diri ka mo pwede haamon. Masisina itong akong kalumon. Ngan usa pa, nadiri hiya nga may ibang tao habalay.
0: Nay?
2: Eh, diri man kami ibang tao, Nay. Mga anak man kami niyo.
1: Bisan pa, nadiri ako nga tungod ha iyo, mag-away kami.
0: Kun amo ito, diri mo ngayon kami mabubulikan.
1: Itangay unta ha imo, Blisel. Pag-asawa na, para may na magpakaon ha imo.
0: Nay.
1: Ngan ikaw liwat dyan di, pagbiling Henry kuhanon nga magagad ha imo para magdamot imo sa lapi. Ngan marikwikan mo kami ngan imo mana, Blisel.
2: Nay.
3: Tunga bahin na natong imbayaan han nakalabay, ugsan sumpay mga pahinumdum anay. Ini nga programa ginpapadangat hayo ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
4: Coffee Mix, ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa tag-init man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika. K5.

0: Kumusta ka mo mga ka-K5? Shout out kanda Rochelle Valdemore, Roxanne Valdemore, ngan Angelita Caburnay, Habarangay 36 Reclamation Area, Tacloban City. Sugad man kan Aileen Balagsay, Bri Brad, kan Jenny Buwan ng Tacloban City, ngan kan Jonah Kaga Kayubit Hanabuyog Leyte. Mao pa'y pagpamati ha aton nga tanan. Aton niya na ipapadayon ang eksperyensya kinabuhi ang atong tagsurat yan ang asimana. Usaya nga babae nga taga-Tagiktik San Jose, Tacloban City, nga niya nagpapatawag hangaran nga Blisel. Ang mga paypay han niya kinabuhi iniagin padarangan ni aton nga nigin paangbit basi may pati ka aton.
1: K5 Diaries.

K5 Diaries. Kasunog na mong ginuukyan nga balay, na akong bugtong ay dyan din. Nawarayan kami ang urukyan. Pero nagdumiri gulag ihapon hirananin ang tatay, mapaukyon kami haira mga balay. Kaya mas importante hairaan ira mo mga bagong kalivin kontra haamon nga ira mga anak. Tungunin nga da akong pakaalungan kami doon. Nasantok na mo ni Jandy nga kami nalang nga duha ang magbubuligay. Kaupo ng timus nga bulig ni Kelvin. Base kami makabangon utro, tikanghan maong nga

0: Nung makatay nanay dyan, di. Ore malayagin buhat para hatun.
1: Di rin ako naglalaw mga bubuligan kita niya. Mana. Pero naghihinaot lagi hapon ako. Asya nga gintawagan ko'y tatay, pero pareho kita napakyas.
0: Di rin ako maaram kung aanon pa natin pagkagtrabaho. Ore man natin na isalbar nga bado. Mabugat din nga pagpurubarohatan dyan, di.
1: Sorry, mana. Kunuray ko magbisyo, di rin matatabuha atun. Pasayo ako. Kinsasahan ko yan, ha. Magiging manigong muna ako nga kasugbungit pagtuwet at kinabuhi.
0: Salamat, Jandy. Tungod kay kinanglan gud kita magbinuligay. Para magkaada naghihapong kita maupan nga kabubuhason. Bisan kunwari natin mga kag-anak.

0: masulubon ako. Wari ngayon kamu mabulihan iyo mga kaganat. Wari ngayon pulusan akong pagkadtukan mana mimi. Ah, di rihira maupay. Wari hira upay.
1: Bisan pa man. Nagpapasalamat kami to ni mong pagpaedito namon kahintang, Kelvin.
2: Namon problema. Dari kami mga kasulod at trabaho kay wari kami bado nga na salpar.
0: Ayaw ka baraga dyan, di. Masukul man hayo mo ito na akong mga bado. Salit gindadan ko ikawin mga bado nga pwede mo magamit.
2: Balito, Kelvin?
0: Oo. Pati sapatos, may dagyap.
2: Mana, magkakasulod na ako trabaho. Ikaw na lahat may problema.
1: Gintawagan ko na akong best friend, Elisa. Siring niya, dadadan ko na ako niyahin mga bado niyan.
2: Umao pa'y liwat.
0: May pipiraliwat nga bado nga akong pinalit para imobilisal. Adio. Dara ko yan, ha.
1: Kelvin?
0: Kaya para makasulod ka na, hay mo trabaho gihapon.
1: Makaarawod na hindi ruha imo. Damon at imo na himo para amon.
0: Ayaw ito pag-una-una, ha. Malipi ako nga mabuligan ka mo. Oo ngayon, may dako nakitan nga gimpi papaplitan nga balay. Harani hamon.
2: Ha?
0: Kung karuyag niyo, kukuhaon ko para iyo. Barato lad to.
1: Pero...
0: Ayaw na pag-unahon na itong down payment. Ako na itong bahala.
1: Kelvin...
2: Sugot naman ha. Kinanglanta ko din bulig yan ha, para kita makabakdaw. Sige na. Sige naman ha.
1: Sige. Ikaw itong bahala. Kelvin, namudurong salamat.
0: Blessings.
1: Kamaupay mo nga duro.

0: Waray naman niya yan na evacuation center ito ni imong mga anak.
1: Hay naman kuno.
0: Uy, ano ba? Ukoy daw ala ito mo pag iniinom itong bino?
1: Ito.
0: Sering ni Tidang, ang chismosa nga akon kausa pagtindahin isda merkado. Igimpliti kunuhin balay hadto nga Kelvin. Hinupat nga Kelvin.
1: Daan, sangkay ni Blisil.
0: Sangkay ba daw na? Bangin iya na ito uyab.
1: Madambot. Sering ni Adto, iya sangkay.
0: Oh, lugaring. Angay naman nga ni nga mag-asawa adto nga imo suhag. Para may na magpakaon haira, para di rin haira magpaka arimutaw hitong bisan hino. Kay di rin manira ako stumindog hitong ira kalugaringon mga tiil.
1: Eh, nagulitong pagpinahuna-huna ira. Apit na maubos takirin nun.
0: Ada ano mat yan?
1: Palitip ako. Usa ka kabutilya.
0: Usa na liwat ka butilya? Hoy, ikaw ha? Sobra na kayo mo pag ininom. Masakit ka nga ni bahala kat imo kalugaringon.
1: Niliwat iyo. Sige na.
0: Oo na! Pero portun ha? Upaya. Karuyag ko mahibaro ka ha? Na diri ako pagtimangnohin may sakit. Diri ako!

0: Kabuotan ko lot ni Kelvin anumana. Ya kita ginbuligan nga makabalhin nga ni nga balay. Gintagan pag kita ma, mga gamit na balay, di ba?
1: Asa nga ni nga naawod na akong duro iya.
0: Mana, inin, may igpapakyaan na lakay mo. Nangunguya ba eh, Kelvin ay mo?
1: Ha? Oo. Pero siring niya, di rin man ko niya nagdadali. Andaman ko niya magulat itong eksakto nga panahon para amon.
0: Kabuotan ko lot niya. Uray ko masisiring. Maram ka mana, butos ako ay ya.
1: Ano?
0: Oo. Punta. Kaya na natin mo maginuyab pag-abot ito na adlaw.
1: Sus, maiya pa ito. Ay, katurog na daw. Giniinubukan ko. Sige na.
0: Naura na narug kanina pag tipauli ko nga ni, pero mawawarag yapon na.

0: Ito naman ngayon. Kaya mo rin pa man bubuwa tayo yagdaan ni Jandy. May na niya trabaho yan, ha? Malilate na iya. Ani akong sasangpiton. Jandy. Jandy. Jandy. Udto na.
1: Mara. Dira ako makakasulod.
0: Ha? Kaya ano? Oh, giging kakadal ka man.
1: Mahiranat ako. Magkot. Magkot.
0: Ino. Ugod man. Mapasok-pasok ka. Ano'y madalila? Papatumaron ko'y medisina para hiranat. Tapos, matawa ko nga ito ni mong gintatrabahoan para makasabot hira ito ni imo kamutangan.

0: ikaw? Anak imo tuyo din eh.
1: May importante akong eksisering hiton akon. Aw, hiton aton bana. Kumanhi ka ba? Para man buisit?
2: Yun ito nga umabot, Nilda.
1: Ako.
2: Oh, Mimi. Ginano ka din eh.
1: Gintawagan ako ni Blissel. May sakit ko no hiyan di. Ginpapakadto kita.
0: Ah! Ang imo anak ad ang nagtitinawag kanina ha imo cellphone. Wala ko lasi ha.
1: Kay ano? Kay ano nga waray mo man niya sumate?
0: Kay kundiri mahiri mo nga salapi. Nadiri kami nga pagdisturbohon.
1: Nga piste ka daw.
2: Uy, sanalo ka mo ito. Away palugod ka mo.
1: Ano man? Makanto ka?
2: Ano ba't hira? Ha, Mimi? Sisinamog pa kita. Kanagkuna nila ng mga kanggaro.
1: Answering ni Blissel, sano na kuno naton bibisitahon itong iabugto? Kung patay na?
2: Bida ba daw nga babae?
1: Nakukonsin si Gudliwat ako porton. Salit pa kanto na lagi ha.
2: Sige, sige, sige. Masunod ako
0: ay
2: imo.
0: Hoy, anay ha? Siguraduhan niyo nga itiyo la anak itiyo kakantoon ha?
1: Kay kung karuyag mo, upod, buisit ka.
0: Buisit ka, gihap!
2: Usod na!

0: Salamat. Iyo ko gin bisita nay, tay.
1: Eh ambotaan dong, diri ka managihirot. Kita ah, nasakit ka daw.
2: Kay diri man niya karoy nga mahitaboy tuha iya, tay.
3: Ginpirit ko lang nga iyo ang may hinpagkanhi. Iyo man ako ginkonsensya, Brisel.
0: Napiritan lang ngayon kaon pagbisita nga niya akong.

0: kun masasakit ka, akos mo pagtambal hiton imo kalugaringon nga waray mo ibang agin uulang ang mga tawo.
1: O di nga ni, pag GRO Blisil, kung nari rin ka pa pag-asawa, para magpakasalapi ka mo.
2: Toy.
3: Diri sa lapit among gin kikinahanglan, kung dito yung panahon niya at pagigugma. Ganito na yung pagtugway, tungod kay kag-anak na amon ka mo. Pero kaya nung pati ito, pati ito ginihikaw niyo ha amon? Waray na bago niyo ito at ha amon nga maupay? Ha?
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itong-itong sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
4: DTX Beauty Soap. Pamanit sa mga butika.
6: K5 News FM.

0: Mao pailiwat kay nakasulod pagbalik kay John Dia ya trabaho fast food.
1: Amo balitaw. Yan kaluis sa Diyos, naupay gihapon niya. Ay, Kelvin, may da ko ngay ang karag ipakiaan hain mo.
0: Ano ito?
1: May tungunad to nga ako na batian nga iyo ginistoryahan ni mo mama. Ang panginahanglan nito ni agency in DH para halibenon.
0: Kaya nung nga nakapagpakiaan na ka man may tungo dito?
1: Maupay ba itong pansweldo dito?
0: Personal nga kilala ni mama itong nanginginanglan. Salit, maaram niya nga maupay ito magpasweldo nga buotan gihapon.
1: Ah.
0: Kaya ano? Ayaw pagsaring interesado ka magtrabaho dito.
1: Oo, unta.
0: Blisel.
1: Karig ko makatapos sa college, ito na akong bugto. Ngayon ba to, ito namon kinabuhi? Pwede ba ako ninyo buligan?
0: Blisel, magmamasulubon ako kung lumakat ka. Pero maaram ako nga maupay itong imo panuyuan. Salit, okay, sige. Sisigun ko yung mga buligan ka.
1: Wow! Salamat ka, Levin, ha? Damo ko nga salamat.
0: Ginhangkupan mo man ako.
1: Durot akong kalipin, imo ginyakan. Yan ako labaw nga nakitaan. Ang kabulawano nito, imo kasing-kasing.
0: Bisel.
1: Unta. Makagulat kayo na akong pagbalik.

0: Oh, kano nga diri ka pa man nakaturo ito na akong manghod. Timprano ba ako niyo nga iduduroyahag ni Kelvin Airport?
1: Mana? Tuod na ba ito nga? Tuod na ba nga madadahin ka na pagkato Lebanon?
0: Ayaw pagmasulubon. Para imo. Asya nga pabuhaton ko ini. Minuso pa. Malaksi man na lumabay itong tulog at tuig.
1: Bagan makuri man mag-usahan, mana.
0: Asya nga nga igbibiling ko kang Kelvin. Sigurado ako.

0: Diri kanya papabayan. Ako sa naton ini Jandy. Bubulikat kita itong Ginoo.
1: Sige, mana. Nan promise ko ay mo. Diri ko kakaragan imo pagsakripisyo. Promise.

0: Nilda. Nilda.
1: Kaya ba?
0: Oras sa pagtumartak medisina. Alayon pagduli takto tumaron.
1: Hagi! Nga boy, sit ka. Buhat daw dida. Diri mo akuripon, ha?
0: Orbida, Hinilda.
1: Nagsiring na ako, hai mo. Nadiri ako pagtimang nuhin may sakit. Pero di ka naghihirot. Naglinaklakon nga naglinaklakon ka naghihapon.
0: Sige, nag...
1: Alit si ka! Malakad na doon ako! Mahala ka dyan, imo.
0: Ayaw, Nilda. Ayaw paglakad. Ayaw kong pagbayain.
2: My family history ba na kamuhusang diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: DTX 500!
3: May powerful compound!
2: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Para mismo!
3: DTX 500! K5!

0: K5 Diaries. Nagtikang kami ni Jandy pagbangong tikang anamon kapakyasan. Pinaaging pagbinuligay, dinanwaray pagruhaduhang suporta ni Kelvin. Samtang padayon kami nga gipapasibayan anamon mga kag-anak. Bisa na panahon nga kinanglan namon hira. Tuunan akong hinyap nga matagan ni Jandy maupay nga kabubuhason. Gingkarawat ko ang sakripisyo nga magtrabaho sa Lebanon.
1: Ngan din natatapos ani kaupat nga bahin ang eksperyensya kinabuhi nga padara ni Blesel hantagiktik San Jose ta Cloban City. Inin mga paypay ania kinabuhi nga ginpadara nga niya aton nga naging paangbit basi may pati ka natong
2: K5 Diaries.
1: Ang mga artista nga nagbuhi hininga susumatong hapanguna nga papel ni Blesel Jael Yu, Kaupod Hira, Randolph Palacio, Lolit Fabella, Edwin Torres, Liza Alindao, ng Rex Jonathan Lumbre, hapapel ni Tatay Portun. Ginlapatan ni magnamit nga musika ni Checo Molon, dugal nga tunog, Ray Cabillas, hinasingkasi nga pagsurat ng direksyon ni Rex Jonathan Lumbre. Kumadari yung mga eksperyensya kinabuhi nga nakasurat tayo tagsa-tagsa nga diary, igawas ito nga nagpaangbita amon email k5drama103.1@gmail.com. Dingani padaraha address K5 Diaries, care of K5 News FM Tacloban, Barangay 110 Utap Tacloban City. Amon inimo anhin drama, basi may patik nga maging kapartehan naton.
2: K5 Diaries.
1: May gugmaon nga haladayuan K5 News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio ang kampiyon nga

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ether Bio with Physio!
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure, ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Gina Magbanwa, isip usa ka nurse. Ang morning na ako extra special. Simple lang. Tungod per me ko, naka-DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga butika.
5: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
6: Ach!
5: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
7: DTX Beauty Soul.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
2: DTX Beauty Soul, mapalit sa mga butika.
5: Extend food supplement for men.
9: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
5: Extend food supplement for men.
10: Mrs., kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibiling sa inyong mga suking butika nationwide.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
13: Hausa nga balay nga waray kamingaw? Usa nga pamilya nga bagang bugos nga barangay at kamarisaw? Ngayon usang lalaki nga gasi mo ordinaryo, pero nga talan nga isyo, haiya na hataw.
14: Waray patinoon?
13: Kayo waray awas?
15: Waray gap mo gas?
16: Kayo! Yungat!
17: Aray ko! Saba daw, Bianca!
13: Asya ini, ang balay ni Biloy. Tika nga himang rawon han pamilya, gugma, tubtob ang mga pasabog ha barangay ngan politika, ngan adlaw-adlaw ng kamatuuran han kinabuhi, hasulod ang balay, ngan hagawas han karsada. Ang balay ni Biloy. Ka-K5, pamati na, adin ang drama nga haimo magpapatawa, mag-aabrihan imo hunahuna, tapos makakasiring ka. Agoy kaol-ol, sana all. Ang balay ni Biloy.
14: Libap?
13: Manok manukon. E giniliaw ha iyo, han iyo paborito. K5 News FM Tacloban, kampiyon na estasyon hin radyo.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX Beauty Soul.
6: Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
18: DTX Beauty Soul. Pabalit sa mga butika.

0: Hello mga ka-K5! Shout out kan Robin Panim, hanggiwan Warainon Vloggers Adventure. Sugad man kan Froilan Sayon, Ben Peñafiel, kan Juniel Severian Tacloban City, Solita Lirio Santolosa Leyte, Mira Solrayang and Jonah Abihay handi Tacloban City. Abri na yung mga Facebook and radio. Gan uswag kita kay abri na ang balay ni Biloy.
1: Ibat!
0: Manok-manokon. Ganin nga programa, aging papadangat tayo, maupay ang kaburuto ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
2: Tinuod, Mayor? Mamanukon mo gihapon ako?
3: Oo. Hihimuon ko gihapon ikaw nga manok.
2: Oh.
3: Sakto na ito kay Timbuhok, Kurong, Balagunon, maupay kay muon nga manok.
2: Mayor?
3: Oo, Birang. Kay Balagun on Team Cotis, Team Mata Manok-Manokon.
1: Yay, Dada!
2: Oh, iliwat ini nga, Mayor.
4: Ako na mo ito, Mayor. Inin ibutang tanala hibirang ha, tupada.
3: Ha? Ah? Ayawan, na ikaw rin pa schedule.
1: Mayor Jajakulin, sure ba nga mamanokon mo, Dada?
3: Pwede man, duhayra ni Kagawad. Pwede man nga duhayra. Kay plano ko, liwanan ito nga Kap Bongyot.
2: Ay, oo. Kay ato nga Bongyot, Mayor, bayot liwat.
4: Bongyot? Bayot ba? Bayot ba yung Kap Bongyot?
2: Ay, oo. Inaano ka, nangungupag ko nakakainom. Salit itawag ko ay Bongyot.
3: Sige na ito. Kay para damo na kami. Oo ba ito? Di ba iya magtutukod kaming grupo?
2: Mayor Colin. Inin, asagod liwat akto yu ta emuhaan para hiton eleksyon. Maram ka na, alams na. Kung akot imaguundong.
3: Oo, iguundong ko ikaw.
4: Duwa nga yan kami, Mayor.
2: Salamat, Mayor, ha. Damong salamat.
3: Ibirang, iguundong ko. Ngan ikaw, Kagawad, iguundang.
4: Mayor Colin.

0: palipayon ako. Ha ha! Bubuligan ako ni Mayor Colin.
1: Duhan na ka nga. Kuan, duhan na ba ka ni Kagawad? Ah, ining Kagawad. Ano man itong maimo masisiring yan? Sige daw.
2: Pwede ba birang kung maimo ayaw lanay gistorya barangay? Ining nga... Naging desisyon ni Mayor Jaja ba nga mamanukon ako niya?
0: Ano daw? Ano nga diri igi-istorya? Diri daw mababaro itong mga mulupyo hininga hini Kagawan.
1: Ibalitaw.
2: Wari ka pa man mag-file ayaw lanay.
0: Mag-file? Ano ito pa-file na akon? Mga hollow blocks?
1: Agi Kagawad. Pabay inalahi dada. Ang importante nga magkakausa ka mo ngan hi Mayor para liwanan hi Bungyot.
2: Ika Bungyot? Wow! Bungyot na angayla.
0: Okay. Bungyot balit hiya. Salit, Bungyot nat akong tawag haiya.
1: Waray pa itong makabati kap Bungyot. Kay kami man itong nagbunyag haiya.
2: Sus! Maduroy nga maorgan itong alaga sa iyo.
0: Age! Pasagit hiya. Di man yan ito tultul nga kapitan. Waray plan ho barangay. Maluya it pag-asinso. Ada man yan hi Mayor Jaja Kulin. Nabulig para itong mga project.
1: Pero kay pag-filehin na hin si OC para di rin na mahatag kan Mayor.
2: Ah, sige, bahala ka mo. Basta ako, igihilom ko lanay ni.
0: Ay, ako dire. Salit, said nga hi Kapitan Bungyot, ha?
1: Ayaw itong gagad ha iya. Total, aton man it agaron. Dada,
0: Ano?
1: May da ka ba naobserbaran kan Kagawad?
0: May da. Yaroy duro.
1: Waray naman niya bubot.
0: Asal mo itong magapagkita. Panas na.
1: Amo nga ni. Ngan itong iya talinga. Manipis na. Baganahin ban bipur.
0: Kay agi, ito hit motor.
1: Motor? Kay ano? Nakakapayaping ngayon itong pagminotor, dada.
0: Dere pagminotor. Sayop.
1: Oh, diin man. Ano ba ngayon?
0: Ito nga motor, hulugan, hatag ni Mayor Jaja. It kabalyo, alams na, salit ito, talinga, manipis na, ngan.
1: Maupay na lalot itong kan Biloy Lawas, kay Mayda pabubot hi Biloy. Ang problema, kay Boy ayon nga, abot na sorok-sorok.
0: Correct ka dyan!
1: Itong TL, good day.
0: Ah, may kanta pa nga ni ito, Hakan Biloy, di ba? Sige, maram ka. Pagdungan kita.
1: Sige, kanta.
0: Sabay kita, sige. Sabay.
1: 1, 2, 3, go!

0: Hai manhim ate, nag-i-study pa ba hiya?
1: Oo, nay. Di rin napadisturbo.
0: Hai, maupay kong suga dito. O ikaw, wari ka assignment?
1: May da, nay. Pilipino.
0: Maupay to kay Pilipino. Ayaw lang pag-Inglesa idoy ha, kay pangin magdugot akong irong.
1: Hala, itatay magan maluya man, tay.
2: Ay.
1: Nano ka?
2: Ay, magutom na.
0: Uy, adi ka naman ngayon.
1: Tay, mami na ko.
2: Kaloy, kaloyan kay tan aton makagada mga Diyos. Himay-may.
0: Ato ha kwarto, nag-i-study.
2: Pekan suka dito. Para makapasara ka rasi. Kahit sunod. Makwa na, masinyor na ka mo, masinyor na.
1: Masinyor? Kano tayo, ano nga senyor?
2: Senyor! Ano ba ito, senyor? Ah, senyor... Bagul ba ito?
1: Baka kita, tay!
0: Ano mga senyor Bagul Biloy? Senyor High na ito, Himaymay!
2: Ay, Jun?
1: Hiyako, grade 6.
2: Aw, ano ba ito? Aw, ano man, may assignment ka?
1: May datay, buligin lugod ako. May dadi di pakiana.
0: Kamu do lain pag istorya. Maglilimpyo ako didi ako sida, didi anay kamu.
2: Oy. Oy, anay, ninay magutom. Andami daw ako in bahaw ngan sura. Sige na.
0: Anay magtutuon ako, wari kanon.
2: Ano sura dida?
0: Parito nga bangos kan utan nga ganas.
2: Aw ito. Ito, ayos ito, ayos.
1: Tay. Makakanser kita ka sa imin ta Pilipino.
2: Kaya ko ito. Basta mga Pilipino madali la.
1: Masayon na ini, tay. Bisan ako kaya ko ini ang siran, pero mas maupay siguro kung ikaw anay, tay.
2: Ako anay. Sige, pakiana. Kung kaya ko.
1: Nasiring didit amon assignment nga. Hain mas maupay kuhaon ang mangga. Hahinog o panahon nga hilaw pa.
2: Pagkuhahin mangga?
1: Oo.
2: Panahon kung hinog ba o kung panahonin hilaw pa?
1: Anot ba tuntay?
2: Ikaw anay. Di ba nasing kahakon nga ako si Mayton batunod?
1: Balik.
2: Ano man ting baton?
1: Akong baton. Panahon kung hinog na. Asit mo pipagkuhat mangga.
2: Correct. Sakto ti mo baton. Pero mas sakto adi nga akong baton.
1: Ano timba tuntay?
2: Otro daon pakiana?
1: Kuan.
2: Otro ha?
1: Nasiriyang pakiana. Hay mas maupay pagkuwat mangga. Kung panahonin katinog o panahonin hilaw pa.
2: Awit, it baton. Panahonin hinog.
1: Asya tunak baton. Ikaw ano man tim baton.
2: Awit baton. Ako nanak. Panahon kunwari tagiya. Asya pagkuha it mga mangga.
1: Baka kita ay... Panyawat na dawat ko!
3: Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa tag-init man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!

0: Ang balay ni Biloy.
1: Diba?
0: Manok-manokon.
2: Okay ba, anakon ba itong anak?
3: Sige nala tayo, okay nala.
2: Siya. Ninay, nanakon pagkao ninay, magutom.
3: Sige tayo, kaon lanay. Magpapadayo pa ako pag-study. Kaya gusto ko makapasar. Paris ka natin may badir yan na padisturbo yan na mag-study ako ng maupay.
2: Sige.

0: ter gisi sila nga ibagsak hibong yut.
1: Ibagsak.
2: Ay, hibong yut. Wala ko man kilala nga bungyot.
0: Anay daw. Ay, bungyot. Bungyot. Bungyot. Anay ha?
2: Bagat bungyot.
0: Ah, hikap bungyot ito.
2: Alo. Bungyot yung tawag nila kan Kapitan Bungyot.
0: Uy.
2: Okay daw.
0: Kaya nila akong makabati ito.
2: Kaya daw lang nga, malipayan manera.
1: Sure na kami! Sure na kami!
2: Uy, sure.
1: Sure na kami!
2: Sure na daw, hera.
0: Sure na hera, nga paog hera.
2: Iwari kita ito, klaro kung ano't buot niya na ipasabot.
1: Sure na kami!
2: Ano nga, sure na kami!

0: malipayon nila. Kaya ako malipayon, maliwat ako.
1: Kaya ano, Biloy? Anonym na batian?
2: Nasiring man nga. Sure na daw, era. Sure.
1: Sure? Sure na, era? Ano?
2: Ambot, dik maram. Ano nga sure?
0: Sure na daw nga mag... Malulurong hila.
1: Sure na. Malipayon. Malipayon ang doha.
0: Kay... Sure pa, ha?
1: Bubuligan ni Mio. Ako di, rila ako. Hinduya ito.
0: Ano man na, Biloy? Ano mo gisisiring nga ako?
2: Iberang na batian ko nga. Nagyayakan ko trahe mo.
0: Kaysa gilat, hira. Dili man ako baga nasisina ito. Kung baga, paglinibah ako dako. Nalilipay nga nilugod ako.
2: Ngayon.
1: Kaya di man ito ang gagagaran, hibirang.
2: May kay, masyamok. Damon at blatera, barangay, masyamok man ito.
0: Ano na mo iksisiring, Lloyd?
2: Nabatian ako, itkwan. Tawag ni Berangay mo, Kap?
0: Ano man?
2: Diribong yuk.
0: Ano man nga yan?
2: Itawag kayo mo ni Berang, Kap? Kuan, itong bungyot.
0: Bungyot?
2: Oo, kasi ito, bungyot. Ay, nakasina, ha?
0: Ah, kaya di rin ako nasisina kan, Berang. Ano lang pa na nagtang?
1: Baga, makamuhin kabataan. Di ba? Kaya ayakan ko pala. Diri gagaran hibirang kay abatasan ito maiti-iti

0: Ano? Ah, si itong siring ni Kapitan Bungyot, hakon?
1: Oo, siring ni Bungyot nga maiti-iti kunot imbatasan.
0: Agay daw, di ko napupod nga. Ito na akong kauriton na inaurit nyo na ko.
1: Kay Adi pa, mauurit ka pa iya dada. May da pa?
0: Ano pa?
1: Kay labot la nga itimbatasan mataita eh, Adi pa itong masaklap.
0: Ano?
1: Itimbaba daw bagan putekin ugang.
0: Nga di mong kulapis nga monggol.
1: Nabaruan ko ito hausang nga barangay Tanod. Hi, Chip Biloy ba? Nabatian ko nunirang iya istorya nga ikaw ang ginsusumsuman. Bagan, nasa rin pa nga ni Kap Bungyot nga diri ka daw gagaran.
0: Amo ba? Hagi daw. Tana, off day ako.
1: Kaya ba kayo magkita dada?
0: Ha, ngayon pa, makatukita barangay hall.
1: Ha, barangay hall? Baga ano, magfafilehin reklamo against kan Kapitan? Ha?
0: Dewe lata siya. Baga gusto ko good na baga. Giroon ni Bungyot! Para pasabton niya nga diri ako sugad it batasan. Salbahe ya!
1: Kahit tinuod man liwat dada. Ah? Nga mataeta itong batasan.
0: Ngunit,

0: May mga istorya pa, parte kang diloy nga mabubukwat.
1: Uy, ay
0: pagbukwas na. Buwas na. Pag-abri o triton, ang balay ni Biloy.
2: Ibat?
0: Manok-manokon. Ini nga drama, ginmumulay na mga tingog ni Raja L.U., Ray Cabillas, Checo Molon, Randolph Palacio, Liza Alindao, Rex Jonathan Lumbre, Lolit Pabeliangan, Edwin Torres. Ni Checo Molon at nagduyog hindi riya pag nasunata, mga tunog ang karasikas ni Ray Cabillas, apagsurat ni Mang Tomas Palalabs, kay bunga niya tuyaw nga huna-huna. Para natong mga viewers and listeners sa natong Facebook Live, please follow our FB page, K5 Taklob and Drama. Pag-like and share natong podcast live para pirmi ka mo updated at mga panitabo ha, ang balay ni Biloy. Igindiliawan yun yung paborito, K5 News FM Tacloban, ang kampiyon ni Stasyonin Radio.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
6: Ako si Alex, may kayuti ay dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulong kakapsos sa buntag. O tulong po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
5: DTX 500! Pabali sa mga butika.
7: Mayong adlaw mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, hinautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 o Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mm-hmm. Abi nimo Sir JP, kung mapalitra nato unta ang duga nga adlaw sa atong kinabuhi, mapalit jud ko. Kung daghan ra mga kwarta, palit na lang kay
7: sus kog na ara.
8: No, how I wish ingon ana kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
7: Husto. Chakto jud ka dok. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon ug siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og Mighty C.
8: Dili ra gid unta gamay kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og Mighty C. Kay pananglitan ha, dili ka mo palit og DTX 500 og Mighty C. Kay mag-utan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pagutana, kaya ba nimo mo palit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
7: Para masayon, inom na lang og DTX 500 og Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to dok kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sikreto sa aging. Ang telomeres mo ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok ragsakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
5: DTX 500.
9: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
10: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
9: duha sa gabi.
10: 2 weeks pa lang
9: may alibyo na.
10: Pag 1 month ka pa
9: naayo na ako.
5: DTX 500. Pabali sa mga butika.
8: Sa matagigayon nga mo divide ang cellular sir JP, mugamay pod ang telomeres.
7: Correct.
8: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine sir JP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres ug maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular ug mamahimong inactive.
7: Kung himsog ang cellular Dok Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
8: Problema sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom og DTX 500, di ka binuminom og Mighty C. Kay mismo ang imo nga selula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud tag DTX 500 og Mighty C sir JP. Apil pod ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado sir JP kung maguba ang mga selula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga selula. Kini mo padayon sa pag-divide ug mag-produce sa iyang kaugalingong kopya ug mao kini ang mamahimong sinugdanan sa kanser.
7: Munay kuyaw.
8: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wa kay kaon-kaon gulay, wa kay kaon-kaon mga prutas, nya di pagi ka mo inom og DTX 500 ug Mighty C, ang may tabuan na munay hinungdan nga maguba ug madaot ang imong selula ug mo resulta kini sa kanser ug daghang pang masakit.
7: Chakto jud. Usa pa do ka, ang oxidative stress mao'y causative factor. Kung nganong muminos ang telomeres, Ang cell division, samot na kung nagkagulang na ka. Mm. Sa tinuod ra, matag minuto, 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
8: Taghana.
7: Unya, tanawa, samtang nagkatigulang ka, muhinay-hinay po kaminos ang pag-divide sa mga skin cells. Mo na'y rason nga, mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa na'y makapuli nila.
8: Mo na, Sir JP, ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug may TC. Ug sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
7: Wow!
8: Nga naman.
7: Oh, nga naman.
8: Mm. Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug MITC maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
7: Kalami.
8: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tanaon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 ug MITC.
7: Dok, wala tayong panahon. Ako si Jean Pauline Rosso.
8: Ako nasab si Dr. Ramil Oy, sing mayong panglawas ampingan.
7: Dili abusuhan.
5: DTX 500.
2: Ako si Albert na Tagadumagiti. Ako nga ang akong mga tiil o mga kamakit. Ili sa pagkadungog na po sa DTX 500. Akong gindubol dos o nakapsol sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong mga kamakit. Epektibo kayo ang DTX 500.
5: DTX 500.
11: Pabali sa mga butika.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy. Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan, K5 News FM.

Maligayang maligayang karawan sa inyong lahat mga ka-K5. May you have many more birthdays and blessings to come. Syempre, babatiin din natin ang ating listeners na nasa trabaho ngayon. Ako, do not worry. Thursday na, oh, isang ano na lang, isang tulog na lang, isang kembot na lang mga ka-K5. Magpa-Friday na, mag-weekend na makapagpahinga na kayo. Oo. Sana all. Oo, kasi si Miss Gay, kahit weekend, nagtatrabaho. Eh, Diyos ko talaga naman. Anyway, okay lang yan dahil parang tataas na naman ang gasolina ngayon dahil yung war in the between US and the Middle East. Iran ba yun? Iraq? Ayan, hindi na masyadong nababasa ng balita. Masyado akong ano, tawag dito, masyado akong invested kasi sa trial, kaya yun yung na ano ko. Mga nababasa-basa ko yung about sa yung mga international news, medyo mga pahapyaw-pahapyaw na lang. Pero ayun nga, mukhang magbabanta na naman ang muling pagtaas ng presyo ng gasolina, kaya kailangan nating magsipag, 'di ba? In this economy, hindi tayo pwedeng magreklamo. At syempre, yung mga ka-K5 din natin na nasa biyahe, nako, ingat po tayo. I think if I am not mistaken, Bagyong Inday is still inside the Philippine area of responsibility. So, ingat po tayo. And let's also pray for those na medyo matatamaan. I think it's in Batanes yung medyo talaga matatamaan ng bagyo. Hindi naman super tama kasi hindi naman siya magla-landfall. Pero makakaramdam talaga sila ng tawag nito, ng hagupit ni Bagyong Inday. So, ayun. Pray natin sila doon. At, syempre, yung mga ka-K5 din natin na nagbabantay ng mga establishments at ng kanikanilang negosyo. Natulad ko, katulad nating lahat ay lumalaban para sa ekonomiya. Ayan. Okay lang yan, mga ka-K5. Sipagan pa natin. Anyway, mag-Friday naman na, di ba? At lalong-lalo na yung mga ka-K5 natin na nasa kanilang mga bahay. Nako, samahan niyo ako this terrific Thursday afternoon. And before I play another song for you guys, Chillax O'Clock is brought to you by Clinica D3 Bio, the superfood supplement na may virgin coconut oil and D3, DTX 500, and makusog pangontra kontra high blood pressure and diabetes. And of course, Mighty C, the alkaline vitamin C. With that said, mga ka-K5, eto na. Syempre, tuloy-tuloy na natin ang ating tugtugan with the song by Dan and Shay featuring Justin Bieber. This is 10,000 Hours. Ako'y magbabalik kamaya-maya lamang.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Di kalidadbang printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing. Pagkadto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmin, baratong nga quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independencia, hara nila ha People Center. Tara na, i-Pixelens Printing and Supplies muna yan.
3: Sala, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas magini special, nimo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon.
4: Tinapay? Slice bread. Go for the original goodness. Sa bawat slice, swak na swak, ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
5: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimed Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na.
6: E3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Ako po eh, Helen Jurico. Nagamit ako ito nga D3 Bio. Kay maupay itong akong lawas. Maupay itong akong katurong. Amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probaril wat niyo itong nga product nga D3 Bio.
9: Ang pahayag ni Lynn Jorico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
10: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500! Ang tura kinimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix!
11: Ako si Gina Magbanwa, isip Osaka Nurse. Ang morning na ako, extra special. Simple lang. Tungod per me ko, naka-DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix! Mapalit! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty!
1: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
1: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Extend
13: food supplement for men.
14: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men.
15: Mrs., kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
19: Welcome back to Chillax O'Clock mga ka-K5. Time check tayo. It is now 2:33 in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by DTX Premium Coffee at ng DTX Coffee Mix. Nakapagkape ka na, na-detox ka pa. At eto na nga. It is the time for us to reveal our K-tanungan of the day. Ayan, excited na din ako. And our K-tanungan is from K5, Cheryl Lynn. So, ito ang kanyang tanong para sa ating lahat for this afternoon. Mga K-5, nasa AFAM nga ba ang true love? Eh, hindi ko alam. Hindi pa po ako nakatry ng AFAM. Kaya sa mga nakatry na dyan makapag-jowa or sa ano, yung mga nakatuluyan nila AFAM. Sa mga hindi nakakaalam ko ano yung AFAM, ito yung parang gay lingo ng tawag natin sa mga banyaga na nakakajowa ng Filipina. Oo, AFAM. Hindi ko alam kung saan galing yung term, pero I mean, kung ano yung history, kung ano yung story behind that term, pero yung po, AFAM. Yan. Pagka nakajowa ka ng banyaga or gusto mong magkajowa ng banyaga, yun yung tawag. Oo, AFAM. So ayun, sabi ni Kakifev Cheryl Lynn, nakamit ako ng AFAM online at mabait naman sa chat. Hesitant lang ako kung ipagpapatuloy ko ito kasi hindi ko alam kung mag-work kami because of our different culture. O, diba? O, nga naman. Hindi din kasi talaga siguro madali, ano, pagka iba yung kinalakihan nyo. Ako nga naisip ko, if ever man, no, pagka nga lang na galing ibang lugar ang mapangasawa mo, like say for example Kapampangan yung nasawa mo, tas ikaw Litenya ka, or Ilongga yung napangasawa mo, kasi kahit same lang kayo ng country, yung parang makinagisnan nyo parang may pagkakaiba pa din, diba? So parang for me that alone, medyo ano na, medyo tricky na siya, and medyo mag-work kaya kami, especially no, pagka different kayo ng religion. Oo, isa din yon. Ito pa kaya na ibang bansa, sa ibang bansa kayo galing, different countries. Tama naman si K5 Sheryl Lynn, no? Different countries, different culture. I'm not yet sure kung same ba or different din ang religion. Pero, mabuti din na before niya i-push yung relationship further, di ba? Iniisip niya muna kung mag-work ba. Kasi hindi naman talaga madali kung kayong dalawa is may mga pagkakaiba ng paniniwala or ng kinagisnan at kinalakhan. So ayun mga ka-K5, ano ang inyong sagot para sa kitanungan na ito? Nasa AFAM nga ba ang true love? Oh, diba? Anyway, if you want to send in your K-sagutan, you can text it sa ating text line, that is 0977-144-5878. O hindi naman kaya ay mag-comment kayo sa ating Facebook live streaming. Hanapin nyo lang po aking page, that is K5 Space Biscay, or mag-send kayo ng personal message sa akin ding account para yeah, para mabasa ko lahat ng inyong mga opinion, oh, violent reaction, pwede din naman. Ako na bahala mag-filter. Diba? So ayun, hihintayin ko ang inyong mga kisagutan for our K-tanungan of the day na galing kay K5 Sheryl Lynn. For now, ituloy-tuloy na muna natin ang ating tugtugan with a song by David Archuleta. This is Crush. Ako ay magbabalik, maya-maya lamang.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Bait kong siya!
2: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Seth Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramiloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
5: Hisgutan na to ang D3 Bio. Unsaon man ini pagtabang sa inyong kakapoy.
6: Uy.
5: Kung wala kay energy, unsa may epekto ani sa lawas? Mga bagay nga dili mabuhat sa plain D3 pero kayang-kaya jud ni D3 Bio.
6: Ang chronic fatigue syndrome, Sir GP, resulta sa mga underlying sickness.
5: Oho.
6: Kung sige ang inflammation sa imong lawas, kulang ka sa tulog, na kay multiple sclerosis, diabetic ka, may cancer ka,
5: ay!
6: Samot na kung kasulay kag trangkaso, tungod na siya sa inflammation, Sir GP, sa sulod sa atong lawas.
5: Mo
6: na nga kinahanglan jud nga mag-D3 Bio. Bio ka, Sir GP.
5: Mm-hmm. Ang D3 Bio makapugong jud sa halos tanang sinyalis ug sintoma sa gitawag nga chronic fatigue syndrome. Unsaon?
6: Yes.
5: Number 1, ang D3 Bio naay gitawag nga medium chain triglycerides nga gikan sa extra virgin coconut oil. Kini siya gahatag sa diadiang dayon nga energy sa imong lawas.
6: Ang buhaton, Sir GP, kung gakaon ka, unya gikapoy ra gyapon ka, galuya, unya gasakit, ayon lang pagkaon. Ngano man, ang imong gikaon mupurma po na siya glucose, nya makapadugang sa imong inflammation.
5: Correct.
6: I suggest nga ang imong himuon nga source of energy, ang ketones na lang nga makita sa D3 Bio. Mamahaw kag D3 Bio, maniudto kag D3 Bio, manihapon kag D3 Bio. Sulayin ninyo. Lantaw na to kung dili pa jud ka maulian. Kay karon ang mga tao kaunom kapito mukaon sa usa ka adlaw.
5: Oh, mo na giingong ketogenic diet, no? Sige kag kaon og good fats from D3 Bio. Now gyud mga tao dok nga walay undang ang kaon.
6: May pre-breakfast, may mahaw, dahil merinda, paliunto, merinda na po. Nya, manhihapo na po.
5: Ah!
3: D3 Bio!
7: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
6: Sir JP, di ba ang paborito sa imong immune cells nga vitamin, ang vitamin C? Ang Mighty C, pero kung naa ang glucose or yung imo nga blood sugar, unahon kaon sa imo nga immune cells. Example, na ako'y cake.
5: O, na.
6: Nya, inom sa akong vitamin C, Sir JP.
5: O.
6: Unya, kanang cake.
5: Unya na ang cake.
6: Unya na ang cake.
5: O.
6: Pero kung unahon ni mo kaon ang cake, nya, usa ka mo inom sa vitamin C, wala na naipikto.
5: Ah, syempre.
6: Dili na tumatagad ang vitamin C. Muingon na lang to nga, busog na siya sa cake. Ingon, ana po ang brain.
5: Oo.
6: Pananglitan, nauna ni mo kaon ang tamis.
5: O.
6: Malipay yun ang brain, ana. Unya, pag-introduce na ni mo sa ketones nga naas D3 Bio, dili na siya tagdon. Muingon na lang na nga ang brain nga, busog pa ko.
5: Pero, wala na dyan siya choice. Kung nag D3 Bio ka na, ugwa ka nagkaog mga carbohydrates.
6: So, mas nindot, unahon ni mo inom ang D3 Bio kaysa imong gikaong kanon.
5: Matagbuntag.
6: Especially ka ng sayos buntag, Sir JP. Wala ka source sa glucose. Unya, ang ketone sa D3 Bio, Jod, ang unahon ni mo gamit.
5: Oo, ang ketones, gahatag, Jod, og instant energy. Gawas, ana, limpyuhan pa, Jod, ni ini ang imuhang brain sa beta-amyloid plaques. Mao, Jod, na'y pinaka-the best. gahatag na siya instant energy, gilimpyuhan pa jud imong utok. Unya, asa man ka makakita ng food supplement sama sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil pa lang sa D3 Bio, daog na ka.
6: Ang pinakanindot ani nga usa magsugod ang imong Alzheimer's disease, pasabot nga murag naa na kay type 3 diabetes.
5: Ay.
6: Mao ni ti mailhan ngang imong brain wala na nang inhanglag glucose para sa energy. Mao na kung imong gipagutman imong brain kay wala na nimo gipakaon sa kinahanglan niyang kaunon, imo siyang hatagan og ketones nga gikan sa trabaho. Aron mo balik ang iyang function. Naadyo'y epekto ning tanan, Sir GP. Inga na kanindot ang trabaho. Adunay mga contributing factor sa gitawag natong chronic fatigue syndrome. Og ang pinaka-importante dyan nako kung nga naman nga ang tao nga paminaw niya o kira siya, nga nung galuya man siya. Kay man, ang viral load nimo nag saka na. Wala ra ka na kay balo nga ang viral load ay nimo gasaka na pag-ayo. Mo nang kinahanglan magditribayo ka na aron mapugngan ang mga virus nga mustay sa atong lawas. So, ditribayo na, Sir GP.
5: Wa na tay oras, Doc Ramilo. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Dili abusuho.
3: Ditribayo.
8: Ako si JM, ako jud tigtabang no ang ditribayo tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
3: Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

Mga K5, that was Leave the Door Open by Bruno Mars and Anderson .Paak and Silk Sonic. Time check tayo. It is now 12 minutes past 3 o'clock in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, that time check is brought to you by Clinica Deo Fresh. Deo Roll On at ng DTX Beauty Soap. Kampante ka sa alagang dala ng DTX Beauty Soap. And this time, mga ka-K5, atin ang babasahin ang mga kasagutan ng ating mga ka-K5 listeners for this afternoon. Para sa ating katanungan of the day na galing kay ka-K5 Cheryl Lynn. Oo, magkahiwalay ang kanyang Cheryl at ang kanyang Lynn. So, Cheryl, pause Lynn. Diba? Para alam nyo, para informed naman kayo, short ko lang, SKL. Diba? Galawang Gen Z, SKL, share ko lang. Sabi ni Cheryl Lynn, tanong niya sa atin, nasa AFAM nga ba ang true love? Diba? Kanina in-explain ko kung ano yung ibig sabihin ng AFAM sa mga hindi nakakaalam. Ang AFAM po ang term or it's a gay lingo actually, if I'm not mistaken. Isa siyang gay lingo na tumutukoy sa mga banyaga. AFAM. Hindi ko alam kung ano yung story behind that. Ano yung history of that iconic term. Basta AFAM. Nakasanayan na natin na pag nakakita tayo ng ano ng Filipina na may jowa or asawa na banyaga, matik yan, 'di ba? Nakakuha ng AFAM. Nakabingwit ng AFAM. Ganun pa yung term. Bingwit talaga. Kala mo naman isda, ano? Grabe talaga kayo mga ka-K5. Isa lang yan sa apatunay na napaka-witty at napaka-tatalino ng mga Pilipino. Diba? Nakakagawa tayo ng mga terms from, you know, out of nowhere. Diba? Talaga. Tatalino ng mga Pinay. Sabi ni Cheryl Lynn, nakamit ako ng AFAM online, mabait naman siya sa chat. Hesitant lang ako kung ipagpapatuloy to kasi hindi ako sure kung mag-work kami because of different cultures. Oo nga naman, ba? Diba? Nagiging practical lang naman itong si K5 Cheryl Lynn, ba? Diba? Na, syempre, dahil magkaiba ang kanilang bansa na kinalakhan, hindi siya sure kung mag-work ba talaga sila. It might be working now dahil chat pa lang, pero paano na kung magkita na sila at kung, alam mo yun, i-level up na nila ang kanilang relasyon. So, eto, pakinggan natin ang opinion o yung kasagutan ng ating madlang ka-K5. Unahin na natin itong kasagutan galing kay ka-K5 Rainier Nirza. Sabi niya, para sa akin, ang true love, wala yan sa nationality. AFAM man o Pinoy, mas importante kung paano kanya tratatuhin with respect, honesty, consistency, kindness, and commitment. Oo nga naman. Totoo naman yan. Minsan din kasi, di ba, wala din yan sa culture. Depende lang yan kung paano kayo mag-a-adjust sa isa't isa. Kasi pwede naman yun. Wala talaga yan. Love knows no border, di ba? Love knows no religion. Sabi pa nga, love knows no age. Kung mahal niyong isa't isa, oo. Wala, hindi siguro magmamatter sa inyo, hindi big deal sa inyo yung cultural differences nyo. O kasi gagawan nyo ng paraan, kasi nga, mahal nyo ang isa't isa, diba? So, ayan. Very good answer, ka-K5 Rainier. Nako, ito na talaga. Ito na naman ang oras na nabibilib na naman talaga ako sa mga ka-K5 natin. Talaga naman. Ito naman, sabi ni ka-K5 Jules Pimentel. Sabi niya, pwede naman, maraming Pinay na akong kilala na nakatuluyan ay AFAM. Dahil may mga AFAM naman na mababait, meron din namang hindi. Totoo rin na may ilan na very straightforward, intentional at walang paligoy-ligoy kapag seryoso na. Ganon din naman sa mga Pinoy. Iba-iba pa rin ang ugali, values and intention ng bawat tao.
Oo, parang depende din yan kung paano sila pinalaki ng mga magulang nila, di ba? How they were raised. Kahit paiba yung lahi nila, kahit hindi kayo same na Pilipino, oo, nandyan pa rin yan kung paano pinalaki ang isang tao ng kanyang mga magulang. How he was raised and ano yung meron siyang environment when he was growing up, di ba? Nakadepende pa rin talaga sa pagkatao, no? May factors naman yung culture dyan, pero sabi ko pa nga kanina, magagawan kasi yan ng paraan yung differences pagka mahal nyo talaga ang isa't isa, right? So, ayun. Anyway, eto, another one. Magandang sagot din yon, in fairness, yung P5 Jewels. Eto pa, sabi naman ni Kiki Vahana Henilia, sabi niya, Afam or Pinoy, wala namang problema, character at values pa rin ang pinakamahalaga, hindi ang passport o ang nationality. Oh, ba naman talaga itong mga Kiki Five dati, napakabongga na mga sagutan. Totoo yan, it's the character, the values, the attitude pa rin ang, at the end of the day, ang pagbabasihan mo kung anong klase siyang tao, di ba? Yung pa rin yung makapag-seal ng deal kung siya na ba talaga, di ba? For now, dahil sabi po nga, nasa chatting stage pa lang kayo, I think, make use of this time to get to know him, di ba? To get to know that person. Kasi, sa totoo lang, tama naman yung ating mga kakifirm na wala naman yan sa kung anong lahi, wala yan sa kung anong kultura nila. Nasa pagkatao talaga yan. You might have different cultures, pero at the end of the day, ang babasihan mo pa rin is kung compatible ba kayo or kung kaya niya mag-commit sa isang tao na hindi niya ka same ng nationality, 'di ba? Ganun pa rin. And ito, last but definitely not the least, from KK5 Lorraine. Sabi niya, hindi naman lahat dahil pagdating sa bansa nila at pag magkasama na kayo, doon pa lang magkakaalaman kung mabait ba talaga o hindi. Actually, oo nga naman. Oo, kasi true naman. Oo, maging ano lang tayo, parang reality check lang. Diba?

much better kung ikaw muna ang puntahan, di ba? Kaysa ikaw muna yung pumunta doon. For me, sa akin lang naman to. Kasi at least, kung siya pupunta dito, nasa home turf mo, di ba? It is your territory. I mean, you'll feel safer lang, di ba? Kasi pag ikaw ang pumunta doon, hindi naman natin alam, di ba? Nakakatakot din. Hindi nakatakot siya. Pero, nakatakot na andun ka sa lugar na hindi mo alam, na wala kang kaalam-alam, di ba? Andun ka sa lugar na wala kang kakilala. Not unless may relatives ka sa on that foreign country, di ba? Pwede naman yun. Pero much better lang pag i-get to know mo siya or magkita kayo dito sa kung saan ka komportable, di ba? At saka, for me naman, kung mahal na mahal ka talaga niyan, pupuntahan ka, di ba? Hindi ikaw yung mag-effort to go there dahil, syempre, ikaw ang girl, ah? Di ba? Yes, we are pushing for gender equality, pero kasi I believe also about gender roles, meron din naman talaga. So kung mahal ka talaga niya, if he wants to like have you in his life, 'di ba, ng panghabang buhay, 'di ba? Kung seryoso talaga siya sa relationship niyo, he will make an effort to get to know you more. And he'll visit you. So, at by that time na siguro magkita na kayo, ayan, i-observe mo naman siya how he is in real life, di ba? Physically, kung ano yung mga mannerisms niya, yung actions niya. Kasi minsan, may mga tao din talaga na magagaling sa salita. Pero pag nakita at nakasama mo na sila in person, parang iba yung pinoportray niya online doon sa pinapakita niya in person. So, ayun lang. I think before you push through or before you get into the next level of your relationship, it makes sense and it's just right, I think, na you get to know that person well. Especially meeting him in person, in the flesh. Para, di ba, mas makilala mo siya ng lubusan. So, ayun lang. Nasa Ava mang true love, pwede naman. Pero, pwede mo din namang mahanap ang true love sa mga Pilipino. Oo. Wala yan sa lahi. Nasa tao yan, di ba? So, ayun. Kakifab Cheryl Lynn, good luck sa iyong love life. And sana mag-succeed kayo ng Ava mo. And, syempre, thank you also for sharing in your kitanungan dito sa ating programa at sa atin ding mga ka-K5 na nagbigay ng kanilang mga kasagutan. Thank you so much sa inyong lahat. Talaga namang marami na naman kaming natutunan from you guys. So, thank you so much for the answers. Ayan, ka-K5 Sherilyn, sana natulungan ka namin for this afternoon. Mamaya naman, baka may matulungan na naman tayong isang ka-K5 or mas marami pang iba with our daily K-tips o kalusugan tips. For now, while waiting for that, syempre tuloy-tuloy na muna natin ang ating tugtugan with the song by SB19. This is I Want You. Ako ay magbabalik kamaya-maya lang.

Welcome to K5, that was Game Boy by Cat's Eye. Time check tayo. It is now 3:45 in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by DTX 500. And makusugapang kontra high blood pressure and diabetes. And speaking of diabetes, mga K5, ito ang dahilan kung bakit mainam ang DTX 500 para tayo ay hindi magkaroon ng sakit na diabetes. So, unang-una, syempre, dun tayo sa pinaka-root cause kung bakit nga ba nagkakaroon ng diabetes ang isang tao. Unang-una dyan, ang oxidative stress, kailangan natin itong malaman. So, ang oxidative stress ay ito ang resulta ng sobrang dami ng free radicals sa ating katawan na nakaka-damage sa ating tissues. So, ang free radicals, ito po yung mga nakukuha natin sa pagkain ng mga hindi masyado masusustansyang pagkain. Like ng mga junk foods, ng mga canned goods, mga ready-to-eat, basta yung maraming preservatives, yan po sila. And, ang chronic oxidative stress naman ay konektado sa pag-develop ng insulin resistance at type 2 diabetes. Ang pag-consume ng antioxidant-rich foods tulad ng prutas, gulay, mani at whole grains ay nakakatulong naman para in-neutralize ang free radicals at ma-improve ang insulin sensitivity at ma-reduce ang inflammation. So, ang nutrients na tulad ng vitamin C and E at iba pang compounds tulad ng flavonoids and polyphenols galing sa desugared sugarcane extract o DSE na prime ingredient ng DTX 500 ay napaka-beneficial at sobrang nakakatulong talaga siya sa ating katawan, mga ka-K5. Ang pagsama nito sa ating diet ay pwedeng mag-lower ng risk sa pagkakaroon ng sakit na diabetes at makapagbigay pa ng overall health support. Kaya naman, iwasan natin magkaroon ng diabetes, mga ka-K5. Siguraduhin natin na mag-take tayo ng DTX 500 araw-araw. At syempre, for better results, DTX 500 is always best paired with Mighty C, the alkaline vitamin C, added ng Clinica D3 Bio, the superfood supplement na may virgin coconut oil, and D3. So if you want to buy these products, mga ka-K5, just visit Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Tacloban Branch, located at Barangay 23-A, Avenida Veterana Street, Tacloban City, halos tapat lang ng Divine Word Hospital. At pwede nyo rin mabili itong mga produktong ito dito rin sa aming istasyon. Sa K5 News FM Tacloban Radio Station, we are just located at Barangay 110 Utap, JC Gas Station Building, 2nd Floor, along Maharlika Highway. Hanapin nyo lang po si Rayboy the Wonder Boy from 6 a.m. to 3 p.m. Ayan, at dial 3:48 na ng hapon, I would like to greet my avid listeners from Dreamville CRS Cluster 4, St. Francis, Barangay 68, Barangay 23-A, sa Solajes Family, Lotok Family, Lopez, Melgar, Villamor, and Law Family, sa aking siblings and relatives. Shout out sa inyo guys, hope to see you very soon. And of course, to my parents, kay Mama Dina at Tate Manuel also. At syempre sa aking husband, Christian, thank you for the love and support as always. Syempre, maraming salamat din sa inyo, mga ka-K5. Thank you for tuning in to Chillax O'Clock this terrific Thursday afternoon. Sana nag-enjoy kayo sa ating tugtugan at chikahan ngayon.

0: Istasyon sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Upong ang akong mga TL o mga pagkakit. Sa pagkaduwag na po sa DTX 500, akong i-double dose o kakapsul sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
4: Mga ka-DTX o ka-Mighty C. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: O ako na sabi si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
4: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
5: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
4: Pagkataas sa day, no?
5: Murag kuan ba, usa ka bawal nga kanon.
4: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise nga dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 100 calories o unom pa kutsaritang kamay.
5: Mauraon ta na.
4: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sasulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
5: Mao gyud epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang naga-promote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
4: Muday na.
5: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og Mighty C aron mahatagan og protection ang imuhang mga selula.
4: Husto.
5: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
4: kondisyon,
5: wala kondisyon, wala kay gana. Basi sa 2017 study nga mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
1: DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay ug isuwayan ko. Pagtumar, duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up og mga problema sa digestion ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
5: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
4: Unya, Doc, kini pong acne.
5: Dagkong bugas-bugas.
4: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne daghang mga bugas.
5: Gusto ka wala na kay bugas-bugas o undangin na ang mga tamis din hi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug Mighty C. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili ma-damage sa added sugar, ang Mighty C naman ang magpabos sa imong immune system aron kontra ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
4: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
5: Sobra nga tambok.
4: Oh.
5: Sa Sir GP, di na to mabasol ng mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na. Ang ilang leptin, mayon tayo mo yung pahunong sa ilang kaon. So, kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason, sobra na lang ang kaon ng kamay. Sa JP, atong hinumduman nga, sobra ang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo. O dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
4: Husto. Huwag na tayo oras, Doc. Sige, hangtod na po sa sunod. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramuel, nagaingon, mayong lawas at imanon.
4: Dili pag-abusuhon.
1: DTX 500.
7: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw,
3: sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500, mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Oras sa bugos ng Pilipinas, impunto alas 4.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: K5 News FM, up of the hour news.
8: Maupay nga kulup mga K5, adi na natin mga magpasong natisya, hiding atak na. Usa nga patay nga lawas sin lalaki ang nahisampig, Habay Bayon, Han Barangay Dacol, Taft Eastern Samar, kakulop Hulyo 8. Hapagkumpirmarhan Taft Municipal Police Station na ang lalaki ingin kilala nga si Jacinto Lopido Maglangit, 52 anyos ang taga-barangay Kampidhan, Habungtohan, San Julian. Subayhan na ginbuhat nga eksaminasyon, waray nakita nga senyales in foul play, hapatay nga lawas ang biktima. Nan gindeklarar ini nga dead on arrival ha ospital. Ha imbestigasyon ng kapulisan na ginaligar nga nalumos ang kausa o kalumos ang kausahan kamatayhan biktima. Hapag kayo na inakuha na hana pamilya ang napatay nga lawas han lalaki. Samtang, usa naman nga motorista ang nadakop hausa nga checkpoint ng mga kapulisan na barangay San Vicente, Banga, South Cotabato. Pero imbis nga mag-explicar ngan sumunod ang mga kapulisan, ginlugaringan lugod niya ang paggubaha iya motorsiklo. Kalmado nga ginsasawayhan mga kapulisan ang lalaki pero iniinpadayon la hapag hibanghan iya motor. Ginura naman hina magkalain-lain nga reaksyon sa social media at nasabi nga panhitabo. Ini nga mabalita induro ta iyohan na Mighty C, the alkaline vitamin C. Mga ka-K5, iyo pala na batian ang dalikit nga sumat para yan ang oras sa sundingan bantay anaman mga magpaso nga balita. I-like nga ni-follow naman Facebook page, K5 News FM, Tacloban Digital. Ako ay ka-K5, Kim Soriano. Parahan kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawa na siya dadang Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
1: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM. K5 News FM.

0: Teka lang, teka lang.
1: Bakit, pare?
0: Nasusuka na ako eh.
2: Tama na yan, inuman na. Hoy, pare, hoy, tumagay ka.

navegar.

0: Farmasya Nicola Hapoblasyon Tolosa, Sef Pharmacy Haburayan San Jose, P-Med Pharmacy Hapalo ngan Santa Fe Leyte, Cooper Drug Hatanawan Burawen ngan Santa Fe Branch ngan RPS Pharmacy Haburawen Leyte, SK Pharma Hasanose Tacloban, Carla Pharmacy Real Street at Banglahiton Metro Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport ngan Rema Care Pharmacy Hapalengka Central Kalanipawan Tacloban City. Tara na mag DTX products na. Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag mo matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit in niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and St. Anne Pharmacy, Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatanawan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
1: Nangita ka ba sa itiktibo nga herbal food supplement sa Katlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o D3 Bio mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Katmalogan City, Samar, sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Gracielis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulayin na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
2: D3 Michelle ng San Mateo, Isabela. Na-confirm na meron akong UTI. Ang hirap dahil masakit umihi at halos madalas ako naihi pero kakaunti lang lumalabas. Sinubukan ko ang D3 Bio. Dalawang soft gel agad pag umaga at bago matulog. Pagkalipas ng ilang araw, naging magaan na yung pakiramdam ko at nawala yung hapdi tuwing umihi. Hanggang sa tuluyan nawala ang sintomas ko. Kaya napatunayan ko talaga na epektibo ang D3 Bio.
3: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
4: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko pong subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tagulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
5: Sa panahon ng stress, trabaho at mga sakit, may kaibigan kang nandyan. Hindi nawawala. Ito ang Mighty C. Mighty C, laging available para sa iyo. Ang iyong health body. Protektado ka sa lahat ng oras. Mighty C, laging kasama sa kalusugan. Mighty C, 5 beses na mas malakas na vitamin C. Natural, always available sa inyong mga suking butika nationwide.
6: K5 News FM, championing the live of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: Oras sa Bugos nga Pilipinas, alas 4:30.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: El Castigador!
9: Ang tinig ng bawat mamamayan.
10: Imposterador!
9: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
10: Imposterador!
9: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
10: Imposterador!
9: K5!
11: Direkta!
12: Direkta!
11: Mula sa

0: Mapahinga kulup sinerangan Bisaya. Sa kumusta ka mga tanan? Hinautun tada kong mo pa yung kahimtang yan ang oras. Adlaw kita hiton Webes. Pizza 9 na bulan hiton Hulyo. Diyari na maiha mga ka-K5. Matatapos na lang ito bulan hiton Hulyo. Dila sinasabutan, no? Imagine Webes na. Pwede sugad ka kulup in Lunis na pala mga ka-K5. Yan na, Webes na liwat na buwas sa Biyernes, of course. Welcome once again. Ito na ito na kinada kulup nga taramdaan na El Castigador. Ako'y ka-K5, Roger Tilana. Opdang kita dito naton mga guapito ha, engineering department ira ka K5 Ray Varona, engineer Robert Daniel Garciano. Dito naton ikakausay na pero ika K5 Ray kutubla alas 6 matatapos gihapon dito naton El Castigador. Bueno, kumusta ito naton mga ka-K5? Dito nira tagsa-tagsa ng mga puyanan, tagsa-tagsa liwat ng mga pakabuhi. Kumusta man kamo? Naton mga pinikap drivers, naton mga MCH drivers, PUJ, PUB drivers. And of course, ito naton din yung mga wow. Wow, kuno. Ano nga wow? Ini nga wow ba mga ka-K5 nga pasahero, mga battery operated nga mga inenet man habal-habal, tricycle, battery operated, no? Electronic bike kay kumbaga tawag mo. Kumusta ka mo mga ka-K5? Naton mga ka-K5 nga ada merkado publiko. Naton mga empleyado gobyerno nga yan na nag ano binubuhat usually pag alas 4:35 na. Ano gibubuhat mga ka-K5 ito naton mga empleyado gobyerno? Ada kay naninipig na ini itun kababayenan mga ka-K5, ito na ira gibubuhat hinin. Maram ka mo kung nag-arag, no? Nag-mimic over na mga ka-K5. Sige na ito na ira mga badlis itong kiray, badlis itwait. Sige na itong mga pamulbo, panudlay, kay ti uli na mga ka-K5. Pero amo ito, sayang gapit 30 minutos ano nga ginihimo lang nga pan-makeover. May pag alas 5 magkakagawa. Sintibahin ni nakapila na yan ha, pero di pa man yan ni alas 5. Porbida. Pero balita o. Anyway, inin, kumusta? Ito na ito mga empleyado gobyerno. Ganito na ito na mga nagpapakabuhi din ang mga tindahan. Yan ang mamati yan ha, K5 News FM Tacloban. Kumbaga gusto niyo magpa-shoutout, pa-shoutout lang kamo ha. Oo, pwede niyo gamito dito na itong text line para din niya ako. Mabasahan ko na yun, ano? 0946-534-5412. Meron natin, ha? 0946-534-5412. Oo, pwede lang itong Gcash gap itong nga number mga K5, ha? Pwede it masud lang kung baga i-Gcash. Balitaw, ano? Para ito niyo pa-shoutout, ano? Labi na ito nakakipad la, waray din na Facebook. 0946-534-5412. Pwede niyo itong tatawagan. Kung may mga emergency, ano? Pwede ka mo tumawag para mabuligan dayon ka mo. I-save light number. Butay lang ka K5 Roger Tilana or ka Roger K5. Yan. Sige, alas 4:37, hindi nga ito na taramdan mga ka-K5. Ginpapadangat, tinihato nito ang Clinica D3 Bio, the superfood supplement. And of course, ito ang Mighty C, the alkaline vitamin C, nagatagin extra nga protection nato lawas, nagpapakusog. Ito ang aton resistensya ng immune system mga ka-K5. Okay? So, tumarin niyo para kumusog ito nato na din resistensya ng immune system. And of course, itong Clinica DTX 500, makusog lo at ini nga panguntra itong high blood pressure. So, importante ka upay nga permanente kita din nagtutumar hindi. O, labi na ko na permanente maulol ito nato na tiyan. May adapahinin kadungan nga pag naguhuot ito nimo pagginhawa. Mahuot itong dughan. Kapag kahin atakihon, dito nimo kasing-kasing. nga may daban nimo dinhi mga maaslong nga likido nga mga nararasahan dito ni mo dila. Oo, nga bagahin itimo didi tiyan in medyo na hubag. Nasakit nga ni timtiyan pagkatapos nimo kumaon. Nga kataran ba ini in may danimo na obserbaran na eksperyensyahan nga sintomas. Da kay sintomas inihin hyperacidity ha. So pwede ka hini mag clinical D3 bio the superfood supplement ha. Kay siring itong mga eksperto mga kakay-5 an extra virgin coconut oil sugad nga hiton makukuha ha D3 bio. Inusahad itong pinaka-alkaline na parte or pinaka-alkaline na bugos niya kalibutan. And kaya inin magpaubos itong asido ito nato na tiyan. Kaya itong hyperacidity o anhataas nga asido, hindi ito na aton tiyan in may ada damong hinungdan. Usana din hitinungdan in usang microbe mugin tatawag nga itsa pylori and BC o content hitong D3 bio in puno inihin lauric acid nga may kakayahan nini nga patayon itong mga sugad dini nga klasihin na mga microbes. Ingin papakita itong mga eksperto nga ang gallic acid inusang antioxidant nga makukuha hapag inom ito D3 bio. Nagdudurot ini itong pag-ubos sa damong gastric juice o kung gastric juice, no? Ito na kabugusan ng acidity. So, amo ini, inin kinahang lang ka mag D3 bio pag tumar permanente itong klinika D3 bio. So, bueno, alas 4:40 na mga kakay-5. Uunahon na ito ni kakay-5 Ruel. Kasumpay ni itong lakatan na panahon. Kay para natun masabtan na ito na kabutangan niya na ito na panahon. Kay damot na babaraka. Kay di man nakakaintindi nga ahinga na ito haigbaw. Pero din niya ito na sinirang Visayas. Damo lagapit na babaraka pati niya bagyo. Kay di udog nagbabasa-basa hiton isearch kunain it bagyo. Kay ba daw, kay pira ka porsinto iton may dana cellphone. Pagabagal na ini, itong mga istoryahon legal, parte itong impeachment, nga inindi maara mag-research, ada na itong cellphone, kompleto na nga po pwede nimo, may nimga gagamiton ano, nga mga option. Pwede ka diniha Google or any browser nga pwede nimo gamiton. Pwede ka gihapon gumamit itong Gemini. Gemini ba ito ka K5 Robert? Pwede ano, Gemini? Pwede luwat itong ChatGPT mga ka-K5 dito pag-research. Tatagang kayong kumplito para diri kita maging katawa-tawa nga ma-post kita, ma-share kita, hindi ri tama. Ha? Bakay idol nato nito nag-share, ma-share liwat kita bisan diri tama. Oh, dapat din ni mga ka-K5 mabaro kita pag panginano hiton legitimacy hiton ibang mga istoryahon para diri kita maha ininlipat ngan banging pati kita mabuli masingura-ura ka naman lang di kagod maara mag-research kung itong emugin share o kung nakig pariho ka lang. Sige, balita mga ka-K5. Konti itong lakat ang panahon. Adi ka-K5 Royal Montesa, tikang dini, Haliti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Ka-K5 Royal, standby. Lakat panahon. Ka-K5 Royal, kumusta itong panahon niya na?
1: Mga pangyakot, sir. Kansugad man na natin mga ka-K5 na nagkikita natin Facebook Live. Nga nanmamati hanira mga radio. Ari naton no lagway naton panahon para yan ang nabibilin nga oras yan ang adlaw han Huwebes ikasiyam kadlaw han Hulyo 2026. At naton minayo yung minahal nga provincial later padayon kita makakaabat hin madampong kakalangitan na pwede posible magresulta hin mga propatsara nga pag-uran nga pagdalagdog mahitungon kan typhoon Inday. Basal liwatan pinakabago nga satellite animation ng pag-asa, na si Pata ni Typhoon Inday kanina na alas 12 na nga kolop nga nakadto 780 kilometros sinirangan ni Tonapari Cagayan. May daniya kakusgon pahining nga hangin nga 165 kilometro per ora harani sentro kan pagsubas ko nga maabot hin 205 kilometro per ora ang naglalakaton pa kanluran norte kanluran in 20 kilometro per ora. Sumalay ton pag-asa Inday padayon nga magkiwa pa norte kanluran iton na tuya kadagatan anipat kadagatan ng Pilipinas rayo pa Enduro dira sumampot iton na katunaan nga diri ni kinikita nga malan polbisan din nga parte ta aton nasod nga madaop ya extreme northern Luzon habot nga iton buwas iton gabi nga da iton Sabado iton aga angan paday katima ito posible ya magtikad to sa southern island iton Japan nga posible maglandfall or humarani dito ang norte nga parte itong Taiwan nga posible gumawas sa par di na itong Sabado itong aga diringani itong kolop nga posible maglan po liwat otro sinirangan nga dapit itong mainland China di na itong Sabado itong gabi or Domingo itong aga nga hinday padayon ini nga magiging typhoon category lagi hapon nga dahil itong paggawas sa par. Pagkaya na din niya ito na pitwaray. Gale warning pa kagipakiang giniisan pag-asa para yan ang adlaw. Din niya ito na pit. Salita na itong mga kakipipe nga nagpapakabuhi kadagatan. Pinagyan pag-isda talwas kumantuhan agad pagpakabuhi basta magikmatlahiran mo pa para liwat hira makalikay. Hinanap po man ng mga disgrasya nga posible manabu samtang hira ito kadagatan. Nagpapakabuhi. Pati gihapon na naton mga ka-K5 na mabiyahi yan na niyan nga gabi o sinubuhas iton magahon pinagya dagat talawas gihap pagbiyahi kay siring ko pa man kanina waray gale warning nga giniisan pag-asa din niya to repeat nga habugos nga sinirangan han Bisayas. Anaton real time yan ang temperatura ada kita 20 sentigrado nga kanina inabutin 30 sentigrado. Anaton adlaw sinidlit kanina aga alas 5:22 matutunod yan ang kulop alas 6:07. Anaton daylight time yan ang adlaw nagkadan 12 ka oras ngan 45 minutos. Tikang didi, happy di araremolite, inin Hiruel Montesa, ani weather presenter, maupay nga kulupa at tanan, nganda mga salama.
0: Damo nga salamat, Hiruel Montesa, para itong report. So ayaw ka mukha baraka, kaya ito higbaw, ha? Mati ka mo, at ito higbaw ito, bagyo, hibagyo Inday. At daig mao nga diri gusto dumaop, lagat diri gusto, ano? Diri makadukot dito na naman nga mga party hiton aton nasod mga ka-K5, ha? Diri madukot, ano ma, o diin man nga party hiton aton nasod. Garing singon, diri madukot din dito na katunaan na mga ka-K5, ha? So, bueno. Uy, may the breaking news din mga ka-K5, ano? May pag-isumpay ni din ha, bye-bye city. Maram ka mo, kanina mga ka-K5, may ada pipira ng mga estudyante. Di man nga ni, ito ni statement, ano ito na bye-bye city senior high school. And bye-bye city senior high school nag-impormar ano nga diha publiko nga mga alas 12 han kulop yan na nga adlaw pira nga mga learners o mga estudyante in nai-report nga naka-experyensya ini mga ka-K5 hin symptoms o mga simptoma ini mga sugad dito eye irritation pan nga tool ano itchiness, iton irong, may daliwat, dry throat, difficulty, iton ira pagginawa, kabagahin feeling nira, ini nasusupukate nga nagin susuka-suka mga kakaypay. Para kay pagkatapos hiton inin ma-receive ini nga report and school in nagkaada dayon inactivated ni rayton emergency response protocols aton mga concerned learners ingin taagan dayon in first aid nga ginatindiran ini hiton mga school personnel. So pero hiton mga apektado nga mga estudyante in gin-transport dayon hospital para hiton kadugangan pang medical evaluation nga inin ka mga pagtagad no tagad medical. So as a precautionary measure an school in anak ginsend nga video ig kwandaw dahil kastigado taon ta kuno dito na kabutangan dito na dito no nga lugar. So hapagena an eskwelahan in nagpapadayon dito na closely coordinated no hiton mga concerned authorities and hiton mga health responders para hiton assessment investigation nga yana manggod gindudumara pa o padayon pa iton investigation kanan eskwelahan magahatag in update ano para hit mga verified information kung maging available na ini mga kakaypay. So naapila para ito na gatanan na maging kalmado and ayaw refrain from sharing unverified information banging ko rin na makahatag in pakaalarmang and confusion no? So itong health safety and well-being ito natin mga learners, teachers and non-teaching personnel in nagpapabilin nga amo itong highest priority. So igin hangyo ito na pag-ampo para itong malaksi anong recovery itong mga apektado ng mga learners dito ha Bye-Bye City Senior High School mga kakay-five. May kala hindi ano, ang butong pera hindi nga mga estudyante ito na piktaran mga kakay-five. So may ada pangatul hairo pag hikasuka pag marah itong butol ng pagkuri itong pagginhawa itong pera ng mga estudyante. Lakip na itong pangatul din itong mata mga kakay-five. Amin itong ira mga simptomas, ira nga tanan daulain ni naluwat mga kakay-five ha ibang mga lugar baluat itong problema itong nira mga eskwilahan kay kakulop may ada mga bomb threat nga nahinabu mga kakay-five bomb threat kasumpay itong mga may na daw kuno inin bomba nga mabuto mga kakay-five dito itong eskwilahan didiha may Kapuso Village Integrated School naging negatibo din ito na aksyonan inihan Explosive Ordnance Division ito na Philippine National Police ito ang TCPO no? Tacloban City Police Office. Di rila inin amo mga kakay-five didiliwat ha palumpon late may dalgihapon dito may danag treat gihapon ada kay nahisakban ini na mga kakipay bali man nga ni iton i-check daw nato ano an treat rin nga di hiton mga student nga diliwat iton kuan inin eskwelahan kay purbida kauna da ni rang diri hira masasabtan ta kay masasabtan din mga kakay-five diri po pwede nga diri mahisabtan yan na sumalay to na to nakuha nga information na hidakpan ini no kay didi hiton nasiring human na ko sa Tacloban palumpod na sad taani magkuan amin iton iya inin igin post mga kakay-five didihiton iya mga panar pero waray magpahadlok, waray magpataranta rito mga school authorities. Padayon na ito na iraklasihan kanan kakulup nga adlaw. So nadakpan kanina ito na nagkuan, dumara ano, naghimo ito na threat nga dito mga estudyante. Adto na kustudiya itong MSWD. Papasiguro at ugin sisiguro nga himuan din yung pamaagi kadiri na utro mahinabo. Sanglit kung kamu kabataan mga kaganak, bantay niyo tiyo mga anak kay bangin hira intalo nitong mag patakala parayong pag chat pag text nga to ito na pipira ng mga eskwelahan or anywhere nga magahatagirahin na pagkahadlok, pagka-iskandalo, ada kay may paglalagyan hira, pwede hira prisuhon mga ka-K5. Oh, so, nahisakban. Dini nga niya may Pampanga mga ka-K5 ata kay Pampanga, walo nga eskwelahan na Pampanga gindeklara nga cleared na ang kasunod nga mga bomb threats. May kalat walo nga eskwelahan ngayon ito na gin kuan ini ginsulo diton mga panarhog mga ka-K5 o panarhog iton bomba yari man ngay ang tinuon negatibo nagatag lang kasamok kabaraka iton mga kaganak estudyante ngan iton na mga kamaestrahan. Anyway, alas 4:54 na naton oras gimparangat hayong klinika D3 Bio the superfood the supplement ngan mighty seed alkaline vitamin C nagatag in extra nga proteksyon naton lawas. Nagpapakusog ito na ito resistensya ng immune system ng Klinika DTX 500. Makusog na panguntra ito na high blood pressure. Stand by, mga ka-K5. Mabrik anay kita kadali. Mabalikan niyo taramdan. El Castigador, kataliwala pirang ang pahinomdom.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kanan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half products trading along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoy bumatray iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Thalurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
5: Nangita ka ba sa itiktibo nga herbal food supplement sa Katlogan City, Samar? ang DTX 500, MyTC, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulayin na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bag ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy, Downtown Calbayog beside LBC.
6: At mabibili na rin sa Salmar Pharmacy, Downtown Calbayog, at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
5: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
7: D3 Bio!
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Para sa malinis na dugo. DTX 500. Para sa marusog na tayo. DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
10: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
7: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Xtend Food Superman for Men.
11: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Xtend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga bala mga mig. The best kid ang Xtend Food Supplement for Men.
7: Xtend Food Supplement for Men. Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa na hati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
12: I-Care Gold. Ayoko bumagal ang kilos ko dahil sa panlalabo ng mata, kaya araw-araw ako nag-I-Care Gold at gamit ko ang I-Care Drops kapag pagod ang mata. Simple lang pero epektibo. I-Care Gold at I-Care Drops, subok na maaasahan pang araw-araw.
13: I-Care Gold. Ang I-Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinical Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinical Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinical Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: Alas 5:02 na mga ka-K5. Bali kita ito na ito na taramdan na El Castigador. Taupon lang yapon niyo. Ako'y ka K5, Roger Tilana. Point off. Baga nawara ito na ito na din yung mga notes, ano? Mut ko na hingain na. Angay ko, baga nagkawagra talaga. Sige. And then, kanina mga ka K5, atong gin iristoryahan. Symptoms mga ka-K-5 nga inabat ano ito na mga estudyante didi habay by City Senior High School, no? Wadaw. So, without untang matambal inihira na yun, no? Talon ma-check luwat kung ano ini nga klase kin sakit nga ira baga na ini na experiensyahan na mga ka-K-5. Bueno, hindi ito na aton din nakita na may pagisumpay ito na mga tarhog ito na pamumba. Tarhog din ito mga eskwilahan kung ano-ano itong pagbubuhaton. And din ito lo sa Leyte after mga ka-K5 na itabo din sa San Jose National High School. Tidahan nagtarhog hiya at kay nasakban dayon ito mga kapulisan. Oh, and then, diniluwat hamay Burawin, may nagyap mga panarhog, didi hapalo, lakip gihapon, Santa Fe, amo gihapon, pero nga tanan, inin, hira nga tanan, mga ka-K5, nagkadadakpan. Ikaw, idoy, iday, onwaray niyo libang, ayaw ka mo pag chinat, ano? Nga to, itong mga panarhog. May dako igre-recommendar nga po pwede ninyo i-chinat adi tam engineer din eh, kay baga ulitawo ini. Ha? Dere ini na hadlokin mga tarhog. Wispat ano nga klase, bumba! Kay pwede hiya sa it magbumba. Ha? Balitaw, ayaw ka mo pagpinan-chat nga dit mga Facebook page or GC naman lang. Kaya pagdiri ton maupay, kadakpya iyo, kairit iyo kaganak, kayamot mo mumulukan, mabubulit iyo pamilya, buot nala, ayaw hiton gagad ng mga patsarutsat. Pero kayo mga agresibo yan at mga kabataan. In fact, may na nato na inin mga nakikita na video social media, nga danay nagrarayot, ginsasaway ng anit kalagsan, naduroy lugod mga ka-K5. Tiri ba po pwede taga nito na kuan, citizen nga po pwede bumalbaghin batang pasaway. Kay kung umugupit kag anak, ilakip na gihapon. Balita mga ka-K5. Sometimes nakasiring kita, ini nga kabataan, di rin hira mga pasaway. Nadadarala ini, may tungo dito na sometimes raog hira dito ni Rabalay, danay kastigado, danay ginyinakanan. So, paggagawa, sawod. Di ka nakaobserbar mga ka-K5 na pag-antoy, yung mabuot la. Kay maraman nga paglalatukan ito na kaganak. Paggagawas, adto nagpapakita ito na ira kamakarit. Kairo itong kaganak, kay masiring nga ura-ura madingin nakasaway itong emo kaganak. Kaya of course, makasiring itong kaganak, butan hindi niya balag, hindi nga ni nag, hindi makabasag pinggan. Asya, kay di nabulig panhugas. Amo nga di makabasag pinggan. Pero sayop nga po na no, ito na ato mga kabugtuan, nga dan na itkabataan, atong dayon gin kukuanan, ginjudge natong dayon, ginusgan natong, nga nalalakipit kaganak, nga ini kabataan maglaban. Oo. Pero dan, ibuutan dito ha, panimalay. Kay, ano, inin, it's either nahadlok nga paglatukan, o ma malatub hiton kag-anak. So, amoy ito din ang mga ka-K5 hiton nagiging buutan na sulod. Pero paggagawas, adto, bagat layaw nga o pakakalayaw pala nga ido. Sirin pa mga ka-K5. O, kairot kag-anak. Sanglit na balitaw, may naliwat mga kabataan nga pasaway ha balay pero buutan pagadto gawas. Okay, ano? Sometimes nasit kaganak nga pagpakita gud ni respeto didto gawas ha. Ay pagdadatim ka tuyawan din niya balay gadto gawas. Kay din higin tutulerit ka la pero gawas banging ka dito pag gagaran ayaw gud din labad-labad ha gawas. Oh, pero may dalawat mga kabataan nga talaga buutan. Mabuot la ha. May na mga kabataan nga talaga inim law abiding ano nga sugad man respetado. Hindi ka makita yan na kakipaybhin kabataan nga igkatapungan himbaga idaran. Ito ba nga magrit nga maupay nga aga, maupay nga udto or maupay nga kulok. Labi na kung gabi kakatapo iton baga tigurang. Waray na mga kakipay, di ka na itong makaharos nga ni pagsagudsuro ni talo ni kalagsan niya. Mabaton-baton na, bisan di rin nira kilala mga kakipay. Anuna, masasabtan ni mo, anuna nga panahon, kay kakita nga ni mga tigurang na nasing dahil nga maupay nga gabi. Kumbaga gabi or pagrespitar kung ano nga oras o ano nga takna. Pero yan na, iba na. Sanglit, sagdong ko, iton nga iyo laksi nga pag-chat, pag-message nga dihiton mga eskwilahan. Puro na nahisakban ito nag-dumarahinin mga kakipay. Di niya Pampanga, may dawalo nga eskwilahan. Gain cleared ini, ang walong nga eskwilahan na San Fernando, Pampanga. Di na iton, waray may nakit, waray may nakitan nga inin bomba. Kasunod dito ang report nga daw may na mga bomb threats kanakalat ta online. So sumalay ito sa Fernando Police usang eskwilahan ito ang sekundarya nga pitong eskwilahan na elementarya amit na piktuhan ini nga nasabi nga pagtarhog lakip hindi ni ang Portrero National High School nga nito na elementary schools gihapon haduwat San Antonio, Habalas, Santa Barbara, Bacolor, Potrero nga nitong parulok nga tanan ini inadaw sa nga compound no pero ini una nga nakakarawatin report itong mga otoridad kasumpahin ni nga post online nga may dadaw kuno bomb threat ala kontra hini nga nasabi nga mga eskwilahan. So itong pulisiya dagmit luwat nga nagkadto itong eskwilahan para i-verify ano ining impormasyon. Normal itong ka pulisan ni verify kay para mga ka K5 masabtan kun tinuod inin ha. So kay rugad udugin in mga kuan EOD yan na kay sigit sudoy-sudoy may tungod dito na mga panarog itong pamumba. So trong kulat mga kaganak, saway-sawaya naton ito naton mga anak. Nga diri inin magpalipat ito ni relax sila o parayaw nga pag-chat. Hindi ito mga group chat or kung nga inla mga ka-K5 kay nasasabtan kung hin o ito nagbuburhaton hini. Alas 5:11 na mga ka-K5. Ano ito naton iba pa nga mga himang rawon yan na mga ka-K5. Kakulop ika kuan ikatulo kadlaw hiton impeachment trial ni inen Vice President Sara Duterte. Okay. So maram kamo mga ka-K5 iton impeachment trial in usa ini nga klase hin political process nga inen kuanin niya, bali may dalahin ni mga pinili ng mga impeachable official nga kinahanglan anay magpailarom ito ni impeachment para mga ka-K5 ipresentar kay ano't rason nga dapat inin tanggalon nga usang official ito de gobyerno. May tungod ito ang pipira ng mga kuan inin impeachable offense mga ka-K5. So dapat liwat indin inim igrespito naton ano itong impeachment proceeding Kay di man inin karigsigon nga inin aada hira automatic na mako-convect. Yan na nga ni, I don't know kung baga matuod ka mo o diri. Ini dako chance nga maging acquitted din ni Vice President Sara Duterte. Magiging marisyo itong election din itong 2028. Kung baga pananglitan, diri ma-convicted ini ano, diri ma-convict hi Vice President Sara Duterte. Iniya ng patutsada, palabay-labayhin mga statement, palabay-labayhin mga posting din sa social media. Kaya danay may dala nag-uugsong, ano? Nag-trigger para ito na mga posting. Kaya sometimes sayo pagod mga ka-K-5, nag-ihimuon itong ira mga kalyado ng mga bulok. May tungod itong... May nangayin hinin ano. Bagay hinin na kukuan ba na hinin, tawag hinin ka K5 ring nga tanan na napapasunod ni rang nga tanan. Bisan hin o napapasunod. Kumbaga hinin psychology nga aspeto mga ka K5. Kung ano't post ito, usang iragin kikilala. Nga baga leader, ginsusunod without hesitation in pag-research kung tinuod ba o kung tama ba. O, diba? Amit din na itong problema kay nahihimo gihapon nga bagan uwat na gihapon mga ka K5. Nahihipnotize, kumbaga ha termino mga ka K5. Malak si maka-influensya nga dito na tao. Imagine, simply lang in itong photocopy is ina-admit, answering la photocopy is considered as original. Pero ini mga ka-K5, in more on, didihiton trial. More on na court proceedings. Diri kay karigsignon nga hangatanan nga pamaagi impupud pupuy di iton one photocopy. May dato na siring inin iton xerox copy kuno and pupuy din na kuno. May dato na siring din iton na posting mga ka-K5. May iton xerox copy kuno and pupuy din na kuno inin mga ka-K5 himuon nga asa original diri ha utrong ko diri tama itong mga siguro depende luwat ini makuri magita hindi mag pirit mga ka K5 hiton kun ano itong gitutuuhan hiton aton diri mga kabugtuan oh but ito na to la masisiring nga iton karigsingonin din ni ha court online ni ha court inin proceedings ano didila ini ha korte. Diri inin lakip din ni pati itong kwarta bagay papasirok sa kay egin ko consider na kunong kuan inin original. Diret to amo ito na karigsignon, nalipat la kamo. O kaya no, itong Xerox copy kuno. Kaya no nga Xerox copy in pupwede. Diri ba kuno pupwede itong Canon, Ricoh, Konica, ano pa, Minolta, Sharp. Ang Xerox na doon kay ang Xerox copy at itong panahon in brand ito Xerox copier brand hand copier na darasan nala nga pagpa-Xerox bisan intalon diri Xerox kay uwat liwat ni tadi nga nagpo-posting labi na kung di ba in Xerox copier or ano to pero ito nira gamit diri ang Xerox copier ibang brand in copier. Anyway, alas 5:16 na para ito na pakian na itong schedule, no? Kaya no, kuno nga waray yan na impeachment trial. So, itong schedule para itong timeline, no? Nga ginanglan natin din ni Kwan mahibaruan. May na natin nakita na din nga itong trial nag-start July 6, ano? So, ito ni schedule ni Monday to Wednesday la. So, Thursday ganiton Friday waray na. So anit sunod? Anit sunod din nga kuan inin schedule. 6 nagtikang. Okay, so sunod liwat nga Lunes, Martes ngan Merkules. Pero ma-stop liwat ini mga ka-K5 didahiton kuan in 27. Kay itong 27 amot ikalima nga State of the Nation address ni President Bongbong Marcos. Oh, sige. Kay after lot itsuna every okay. Every Monday, Tuesday, ngan Wednesday lagi hapon. So, pira ini kay street daw anong kuan. Pira ini kadlaw ano. Pero nasing dili ito na trial duration dini, mga 92 trial days. So, pira. In it defense 30, prosecution is 62. Maihay ni. Maida 57 mga ka-K5 nga prosecution witnesses. 45 itong defense witnesses. Pero may dahil ni common kuan. 17 itong common witnesses. To include na itong Duterte's self-proclaimed alleged bagman Ramil Madriaga, former Senator Antonio Trillanes IV, NBI Chief Melvin Mativag, Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura. Aminin din ni mga ka-K5 ito, mga 17 common witnesses. Ngan, pera, 92 trial days, 31 days for misuse of confidential funds. 12 kadlaw iton unexplained wealth. 8 kadlaw iton bribery. Ngan 11 kadlaw iton assassination threat. Baa kay ha, tulo ka bulan. Ano na yan ha? In mga ka-K5. O, adi ha? Yan na is the July. So, kung 92 days, itong trial days, karagsigon mga ka-K5, tagdo sila kada adlaw. Tulo kada simana. Meaning to say, mga most probably, mga 12 to 15 days la every month. So, karagsigon mga ka-K5, dayon na itong election. Dayon it barangay election, waray nenen makakahawid mga ka-K5. Okay, siyahan mga busy iton mga senador. I don't know kung pupwede nira buhaton nini iton during Thursday and Friday para magkaada yung postponement. Pero I doubt nga kaya pa. No, Agosto na. Agosto, September, October, November, waray na. Sanglit mga ka-K5, makita ka mo itong mga tao nga labinet mga kagawad ngayong kapitan nga hanuna baga malabyaw yan na baga na ika-erismile na mga

0: himo hiton diri nabutos. Ito importante, ini daruda mo it nabutos parit mga tuhay, kung parit diri tuhay mga nabutos. So amituhan, 92 days o 92 trial days iton pagbubuhaton. O, 57 para iton witnesses, 57 prosecution witnesses, 45 for the defense witnesses. Kadaw sa kadlaw, usa iton isasalang. So naabot din 92 days. Alaga dito mga ka-K5. Iha-ihaan din nga adto lang makatutok ito nato na din inin mga opisyalis o mga senador mga ka-K5. Bueno, alas 5.22 na. Yan ito nato na pagbalik. Pag-restoryahan talot din kay nabibisi kita ito ng impeachment complaint. Pero didiha lang yung alabnasan. Balik na liot itong kasamok nga to, ano? Ambot ka, ano, ini? Nga, si, what about word of honor? What about, inin, palabra di honor, ito na ato na din, mga leaders, ito na mga nasyon, like it, America nga nito, Iran. Imagine, ano, inin, ang mga base militar, ito ni Estados Unidos, sa Kuwait, nga nabarin ginatake inihito na Iran. Oo. O, ginatake inihito ni Islamic Revolutionary Guard Corps. Ini nga kwan mga Iran nga iton Bahrain, ta? So ini inbaton hayton Iran han mga panibag-o nga serye ng mga pag-atake at Amerika sa Southern Coastal Provinces ini nga duha nga tulay iton nagubaha Eastern Iran. So ginkompirma ini iton Navy nga ni Air Force han Islamic Revolutionary Guard nga naglansar hira in joint drone missile attack ang mga infrastruktura nga pasilidad iton Estados Unidos. Pero maram ka mo, may lalot inimbulos ito ni Estados Unidos. O, amoy ni nga, sirin ko pa. Balik na latit kasamok. Balik lot ini itong pag-uminto. Han, presyo ito na lana. Kumaamoy ni. May daliwat mga ka-K5 gimbuhat ito ni Estados Unidos. Ano? May gimbuhat gyapon ito ni Estados Unidos. So, nakumpleto nira itong panibag-o nga serye ito ni Strike Iran. So, 90 military targets. Amo ito naigo mga ka-K5. Amo init pagkumpirma itong U.S. Central Command CENTCOM, ano? Nga nakumpleto na han U.S. military ito nira panibag-o nga pag-atake ala kontra ito na Iran. So ano itong gagawsan hindi ni mga ka-K5? Ano ito mahitatabuhinin? E di man nasunod nila itong ceasefire? O, nakay pisan itong mga ka-K5 ang Iran, liwat yan ah. Nakipagsumpayan na kan Trump. Itong kataliwang gudla itong mas mabugat ng mga pag-atakit Estados Unidos. Pagkikukwangkuwan na ni Rahia Trump na utrulot ini nga baga puro puduko o da kay bumulos at to nakipagsumpayan na hito na presidente hito ni Estados Unidos kay siguro masiring na hiya nga undang-unta na ini nga kasamok kay baga di good kami madaog ta di kagod itong madaog kumbaga alanganin la. Alas 5.25 na mga ka-K5, stand by. Anaton oras gin padanga tayo. Itong Klinika D3Bio, the superfood supplement. Ngan Mighty C, the alkaline vitamin C. Nagatagin extra nga proteksyon nato lawas. Nagpapakusog ito nato resistensya ng immune system. Lakip ng Klinika DTX 500. Makusog nga panguntra itong high blood pressure. Stand by mga ka-K5. Mabalik ka Neil Castigador. Kataliwala pinangapainom-dom.
1: Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM.
2: Gasakit ang tiyan, mag-clinical spore biote. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-clinical spore biote. Gatabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para

0: Health and Chan, Mag Clinicas, Probiotics, at Lawatlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
1: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o karay bumatraya? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karoyag matraya iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kunang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy, Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Haka Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
2: Nangita ka ba sa epektibo nga herbal food supplement sa Katlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Katmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MGMed Pharmacy sa Hiabong, MGMed Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyo mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Kalbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Obrero, Kalbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Kalbayog beside LBC.
3: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, downtown Kalbayog, at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
2: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Kalbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
4: D3 Bio! Si Jared, mamaga ang lalamunan ko. Hirap na hirap na akong lumunok dahil sa tunsi. Kahit paglunok lang ng laway, ang sakit. So sinusubukan ko ang D3 Bio bago ako matulog. Nag-take ako to Soft Chill. Kinagat ko lang yung Soft Chill niya at yung laman lang ko dahil hirap na akong lumunok. Kinabukasan, lumuluwag talaga kaagad ang lalamunan. Di na masakit kapag lumunok ako. Kaya, nakakain ako ng maayos. At pati yung lagnat ko na parang nasa loob lang, ayun, natanggal din talaga. Masasabi ko, epektibo talaga ang D3 Bio.
5: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
6: Dati ako ay nagme-maintenance, ngayon hindi na. Kaya nga ako ay nagpapasalamat sa DTX 500 at ako'y gumaling. Dahil dito, nakagagalaw na ako dati, namamanhid mga paa ko, di ako makalakad. Ngayon wala nang masakit sa katawan ko, pati ulo ko mag-aaral. naman, magaling talaga tong DTX 500. Masayang masaya ako dahil sa ngayon lahat ng gusto ko nagagawa na. Dati hindi ako makalakad ng mabilis.
0: DTX 500, mabibilis sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix, may aroma kaaya-aya, may lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibilis sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Para sa buong pamilya, langin nandyan ang Mighty C. Hindi lang para sa mga may edad, pati na rin sa mga bata. Ang Mighty C ay nagbibigay ng proteksyon laban sa pagod, stress at sakit. Ito po'y natural at walang halong kemikal. Ang Mighty C ay laging available kahit saan, kahit kailan. Pamilya mo, protektado ng Mighty C. Mighty C, para sa pamilya, laging nandyan. Mighty C, 5 beses ang lakas kumpara sa ibang vitamin C. Always available sa inyong mga suking butika nationwide.
9: DTX Beauty Soap. Beauty Soap, lakas ng kalikasan laban sa dumi at bacteria. DTX Beauty Soap. Sa bawat araw, nakakaharap tayo ng dumi at bacteria na nakakasira sa ating balat. Pero may sabon na may lakas ng kalikasan. Ang DTX Beauty Soap. May natural na sangkap, pinapaganda ang kutis habang nagbibigay ng matinding proteksyon laban sa bacteria at dumi. DTX Beauty Soap. Sa DTX Beauty Soap, hindi lang ganda ang alaga, kundi protection din. Subukan na para sa protektadong ganda. DTX Beauty Soap. Proteksyon ng kalikasan para sa iyong kutis. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax. Mag-DTX. DTX Liniment Oil. Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika. Eye Care Go, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Go, Eye Care Go, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bellberry, berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Gold na yan. Eye Care Gold ang subok na. Eye Care Gold, mabibili sa mga butika.
0: Extend food supplement for men.
10: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
11: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman?
11: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
11: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag-Clinical Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinical Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman bala ka.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinical Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May pusa!
16: El Castigador! El Castigador!
17: Alas 5.35 na mga kakay-five. Igod lang nag-ihay ito natin na oras. Ano? Di matatapos na liwat mga kakay-five. Bueno, inin ito ni istoryahon na hapagena in kaparte good lagi hapon ito na impeachment trial. Oo, kay da marisyo talaga ito ni impeachment trial. Bisan kon halo yung inin may da nakikita nga problema mga ka-K-5. Ito na tag sa tag sang panadlawad lang nga panginabuhi ito na tag sa tag sang Pilipino. Excuse me. Inin nag-i-enjoy gihapon na no ito na pagkikita dili hiton impeachment trial. Kay ano? Kay talaga mag-i-enjoy ka hindi kay siyahan, mababaro ka hiton mga legalities. May na mga talagud ti hindi nga imo mababaruan mga kakipaib. Diri la kay mga pagkinita la, labot la kung intindihin mo liwat ano. May dalawat din ni Piper ang nagkikinita na pupwede naman mag-research in may ada kuwan lagi hapon. Sayop lagi hapon mga kakipay biton pag-interpretasyon. No? Okay, so anay. Adito na mga text, mau pa yung kulup, ka Roger, pa-shoutout na naman, mag-racksuit nga driver. Lagat mag-racksuit nga driver. Han, tabag ka, tabag ka dutko. Salamat, han, pagbasa. Okay, sige, mau pa yung kulup, mga kakipay. Anyway, and then, balikon tayo ito ni istoryahon, may pag-isumpay ano ito na impeachment. Kay maram ka po, ininsyahan nga adlaw ito kung impeachment trial na kitad man naton duduha nga mga nag-hataghin kuan didi ha prosecution ano ini congressman Chile Jokno ngan hi attorney Ligutan ba nag hatagin pagpamamalhas nga haw nga diton mga defense team ni Vice President Sara Duterte matri-train in herendida mga kakay-5 ano kay an siyahan nga adlaw ito ni impeachment trial ni Vice President Sara Duterte in bagahin usala iton mga estratehiyan na depensa, di ba? Na-observe man naton damo iton mga kuan objection, kaudgan mga objection ano ngan iton nakikitan hit mga nagkikita nga mas damo pa adton ay object kumpara hadton mga actual nga mga argumento mga kakipay. Manggod, samtang sunod-sunod itong mga objection o pagbalabag nahitabok gihapon itong House of Prosecution itong siyahan nga article of impeachment. Kundi in nakabase ini ano an usang artikulo pero bayan kamo makuan nalipat ano ginuna ni ra an instead of article 4 amo itun ira siyahan nga igin da presentahin din ni mga ka-K5 ano so an daw assassination threat ni VP Sara kontra ito daton na presidente kontra ito na kuan inin asawa ano first lady ki Lisa Aranita Marcos ngan anay House Speaker Martin Romualdez so habot nga hiton legal nga inin labanan of course nanguna indin hi ako na pagkita ako la observation ano although wari naton hindi higin na papanigan alang man may da naton hindi ni pagpanigan kaya wari man naton ini makuruha. Kita miss merely observant or merely observer la kita in nakikita kita kung ano ito na aton baga nakikitan but hindi may lot po pwede hindi kita baga magkaada yung comment ano? So, pero hakon personal nga views ano nanguna dida ang private prosecutor ni Attorney Amando Ligutan. Oh, di wari good hiya baga mag magpatarantar iton sunod-sunod nga interruption. Nga hinay-hinay niya nga igin tatabok adton mga pamakiana, ebidensya nga testimonya, tob-tob nga inen na naingat to ito na maupay nga presentasyon na no. Kumbaga basketball ini siguro ang kahunahan defense team ni BP Sara nga ang kada objection in block shot bagin susupalpal siguro kung basketball bagin block shot waray nira mapansin no nga samtang nga inim busy hira itong pag-alsa ito na kamot in Diro-diritso liwat nga nakaka-score ito na prosecution. Nga, ang sentro ito na istoryahon din ni mga ka-K5, among video, kundi in siring ni Sarah, nga may adahiya gin ka-istorya, nga inin mapatay, ganda Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Aranita Marcos, nga ni Anay Speaker Martin Romualdez. Hausang nga pahayag nga inin importante or usang importante nga basihan para ito ng impeachment complaint. Pero kumbaga diri man adto proactive, diri man adto kuan niya baga pagtarhog ano kay siyahan wala pa man buhat haiya, so diri adto mabubuhat ano nga klaseng panarhog. But hakong pagkita and iya pakig kontrata hin usang assassin or usang paro pamatay o hitman, amo dira ito baga klarado nga baga sayop ano may tungod kay ini usahay nga vice presidente diri usang ordinaryo nga tao mga kontrata ka kay kung pakiana niya hino ini nga hitman kay bangin damo na ini itong pinatay. So kung pakiyanan niya, matutudlok ba ini? Or di rin maluwat po pwede ano, signon nga, or maybe, inin aniya pagyakan, tungod ito hing kauriton, magiging expression laba inin, may tungod ang kauriton ito nato na vice presidente. And in fact, tao malaki ta. Gabisan, inin hino, impo pwede makagyakan, kin dapit panarhog na gihapon because iton kangiton or napipil nimo at the time nga ada iton kasinahon nimo kabisan ano nala iton imo na yayakan, di ba? Pero hindi may ito po pwede consider because she is the second one in powerful nga persona din ni ha Pilipinas, di ba? So po pwede siguro makasiring kaya nung nakagkontrata kahin hitman wherein dapat kay vice presidente ka di ka makiging istorya hiton mga parupamatay mga kakaypay, di ba? So pero may ano gihapon ini may da mga didahan nahitabo mga kakipay balikon taan impeachment may ada mga taktika ito na depensa no an pagiging agresibo or confrontational nga klase hiton pag object ng mga presentation hiton House of Prosecution in diri udugad to nakaka bulig ano ha image ni Vice President Sarah imbis nga magpakita hing kumpiyansa para hiton mga magkirita in mas lalugod hinigin papakusog iton perception nga padayon nga gin ano gin iiwasan ni VP Sarah iton kabugusan kapag lantad ano, itong mga ebidensya. Kaya itong panawagan mga kakipay para itong accountability. Diba? Kaya impeachment trial di rila mga senador ito naguhusga ini. Kaya nagkikita ini itong bugos nga Pilipinas. Nga itong mga Pilipino sa hira ito naguhusga hindi nila pag nirila at doon mga senator judges. Ngang kuniligutan actually duduhan ni Rano akbayan party list nga niligutan na bagay pariho ni baga mag karita as long as or pariho gihapon as equal gihapon ni makarit ito na depensa. E di rin kukuhaon mga ka-K5. Yan yung mga di kampanilya ng mga abogado. Kundi rin na magkarit, ano? O magkarit ito na ano, mga argumento. Pero kakatapos-tapusan rin eh. Kung baga, I don't know kung tama ba ito na ako na din inin masisiring nakatapos-tapusan, matatawag na ito rin nga pagkinaragla itong panahon para unta itong trabaho itong mga senador ngay kakaupay itong aton naso. Inahingad tulad itong impeachment trial. Gagastuhan ini tagpiret gasto ini kadadlaw mga kakipayin. Oh. Then, all of a sudden, waray man hiningang agtuan. Kay di rin man inin makukumbek. Oo, di rin inin makukumbek to. Kay ano, naton pa kasi rin hini mga ka-K5. Iniin mahitungod kay need nera hin 16 nga butos tikang din itong mga senador. So, 13 pala ito na di haluyo din itong mayoriya. And need panirahin tulo nga pick up on kung may nira di mapirate from the other side di diton minority. So matutal harayo nga ma-convict inin Vice President Sara Duterte. Pero amoy ni magiging trial by publicity. Okay, so anyway, usap pa lang article of impeachment nga siguro bangin may napahinin iba pa nga mga pupwede inin igpresentar nga mga witnesses. Of course, I don't know kunig papasumon liwat aton mga reporters, mga cameraman nga nakadtuhad tong press conference or diri mang press conference but kunad to ini ano tawag ito ka K5 Ray bagahin teleconference. Ayan, teleconference dito nagyayakan ngan may dan mga nagpapakyata ngadto kan na Vice President. So kay ano nga ginimbita man adton NBI ini in may tungod kay pagpamatuod nga adto nga video in hi Vice President Sara Duterte. Ngan may da magpapamatuod nga talaga gin kuan adto niya iginyakan adto nga teleconference ipinagi hiton digital investigation nga gin buhat hadto ano nga NBI staff nga gimpresenta hand prosecution as witness dito usang article of impeachment. So importante ito kaupay ano kay bangin adton AI la nga video pwede sumugad. So, amo itong igimpresenta magkarit good man ito nato din mga abogado ganiton panel of prosecution. But at the same time, kaya man dipinsahan ano ito nato na din yung mga i-defense panel kapanigluat ni Vice President Sara Duterte. So, ining presentation mga ka-K5, inindiri dapat tumagya ito na dipinsa. Ano? Ay, siyahan, bisang kumaram na hirang iniin ma-acquit ano, ni Vice President Sara Duterte, in dapat itong presentation ngan kung paano ano mamaton mamakian na itong mga abogado makasalalay inin haira ano kay may da pipira kamilyon nga nagkikita ini nga impeachment complaint bagay ini din ni mga ka-K5 in advertisement bagay ning gin advertise ito niyo kalugaringon as adi hallo kuan profession nga pagpakita nga sunod amoy takko kuhaon kay baga makarit. Oo. Pero sereg ko pa ada kay 16 affirmative votes to convict Vice President Sara Duterte. Importante inin nga kuan inin aluday-day. ni Senator Francis Chis Escudero como presiding officer dito ng impeachment court, 16 affirmative votes para ma-convict. Labot la kung iba at magiging desisyon nito na Korte Suprema kung ikakadto ipapasaka or magkada petition or usang a petition for certiorari nga may damag question kung po pwede ba iton or kung ba facts ba itong 16 affirmative votes para ma-convict ito na itong Vice Presidente o kung dumipindi lang eh, kung pipira itong presenting and available nga po pwede makabutos. And for the meantime, itadi ha kuan 21 senators na. Pero itong two-third itong 21, pero itong nagkakipibre two-third itong 21. So, maabot ba hin 16? Pupwede ba ito na 13? Kumbaga, so amot nila ito na pakian ng mga kakipayab. Kay bubuhaton, nga bubuhaton ito nga tanan. Kay doon na ito napapreso mga kakipayab. I don't know kung ito ang Korte Suprema in iba ito ang era interpretasyon ito na balaw. When it comes to hindi ito na batagang balaw, need in 16 affirmative votes to convict in usang impeachable official. Bueno, wari naman kita oras mga kakipayab. So, temporaryo lanay natin. Kapag sadhan nini nga aton taramdan El Castigador. Ang arito natin mga iging kaurusa, kakipayab Ray Varona. And of course, didihi Engineer Robert Daniel Garciano. Bantay niyo sunod nga taramdan Klinika D3 Bio Evening Newscast. Ako naman ni KK5 Roger Tilana para kampiyon ng mga balita. Servisyo publiko ng Kaliawan na syudad ng Tacloban ng Bugos ng Sinirang ng Visayas. K5 News FM.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
0: D3 Bio Health News, D3 Bio.
18: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
19: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hinaloso.
20: Ako na usab si Doc Ramiloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyohang D3 Bio. Mm. Sir GP.
19: Yes.
20: Ang Visio, mamahimo ng tambal.
19: Uy.
20: Gamito na siya panambal.
19: Mm.
20: Unya, magduda pa jud mo. Kinanglan dugangan pa dyan ninyo ang pagsulay. Ang kombinasyon nato nindot kayo. Minusan mi kung BCO ra. Unya, minusan pod mi kung D3 ra.
19: Oh.
20: Mo nang among gisagol o giusan ning duha, D3 o BCO. D3 Bio na ang ipasabot, Sir JP, no?
19: Mm.
20: Ang D3 Bio, ang iyang extra virgin coconut oil, gipang apod-apod ni Cabinet Member Carlo Nograles sa mga hospital. Kay man, nagtuo siya isip usan ni siya ka-inisyatibo aron maprotektahan ang health sa mga medical workers o health food sa mga gaanto sa COVID.
19: Correct.
20: D3 Bio makapatay jud og bisang unsang klase sa virus og bisan unsang klase sa pathogens, mabakterya, fungi, kayang-kaya jud na sa D3 Bio.
19: Mm.
20: Dili ra ni mayo sa imong utok, dili ra pud mayo sa imong kasing-kasing, dili lang sa imong atay, dili ra sa imong pangras. Ang kamaayo nini galihok jud sa tibok ni imong lawas bisan pa ang imong gana.
19: Ang imong appetite nga gi-control sa imong ghrelin og leptin, kaya jud kontrolo ni D3 Bio tungod sa medium chain triglycerides nga naga-control sa imong hormones. Mga kinahanglanon sa imong hormones sama sa saturated fat, mga parte sa extra virgin coconut oil.
20: Sir JP, pwede ba nga atong ingnon si D3 Bio nga? D3 Bio, patya na lang na si hunger hormone?
19: Pwede siguro, no? Aron di tamo tambok. Si hunger hormone, monis ghrelin. Unya, pagkahuman, may gitawag ni siya nga insulin-like peptides. Mauni nga ang duha ka mga hormones nga makapagutom nimo o kini siya makatrigger po sa tuwang hypothalamus nga mao'y sentro po sa kagutom sa tong utok, iya kining gisugo ang mga neurons. Kining mga neurons mao'y magaproduce sa imuang ghrelin o hunger hormone. Si ghrelin o si insulin-like peptide.
0: D3 Bio!
21: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ko ang pagluwag sa akong mga karsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika.
19: Dili ka kinanglan kanan mukhaon sa tanang higayon. Dapat magpractice pud ka sa gitawag nga intermittent fasting.
20: Magpagutom.
19: Oo, kinalon magjita ka.
20: Manang gusto na lang na ako pati yun ang grillin aron dili na kugutumon
19: minus,
20: sa GP.
19: Minus gastos pa, no? Gustong pati yun ni Doc Ramil si grillin. Because si grillin, muna'y ga-trigger aning why sulod imong tiyan. May mga sensors na diyang dapita.
20: May ngon ang imong utok, hoy! Wala na ko'y sulod. Oh. Mangaw na ta. Gutom na. Mangaw na ta.
19: Maingon yun ang imong utok nga. Sige, mangaw na ta. Unya dayon, makabati na diyon kung magutom ka. Kay man, ang imong utok, nag-trigger ni grillin nga mukhaon na ka.
20: Ganahan ako, Sir JP, nga mas utokan pa dyan ang akong utok kaysa karon. Unsaon man, Sir JP, oh. Para kung gutmo na ko, muingon ra, sagdira na. Ayaw raging na si Bus, napay daghan diha sa iyang tiyan o. Oh, ang imuhang tambok, ang buyon.
19: Ando taan ang tambok sa imong tiyan. Pag inom ni Mugditribayo, ang yang gibuhat kay may medium chain triglyceride dayon, immediate source of energy para sa imong lawas. So mauna nga ang selula, ngaingon nga sa imong utok nga gutom na siya pero busog na. Kay naa man diyon siya instant energy.
20: Kay balon ako, Sir JP. Muinom kog Ditribayo, dayon butangan ako binder.
19: Oh.
20: Ang purpose ana is para dali ka mabusog kung mukaon ka. Kay kung dako ang imong tiyan, dugay ka mabusog. Madaghan ang imong kaon. So mo nang kinahanglan hugot siya, usa ka mukaon. Magbinder usa ka, aron dili ka makakaon og daghan.
19: That is manually activating your sensors.
20: Mao ni rason, Sir JP, nga ang palakaon, sa sige ni mong kaon, magsige pug dako ang imong tiyan. Mudako jud ang tiyan sa tao kung mag sobrang kaon. Unya, mahibalaan na lang dahil ni mo, Sir JP, nga gadako na, nga gadako ang iyang kaon. Akong nasigpatan, Sir JP, mo ni, dili ra usa ka soft gel kung gusto ni mo nga masupres ang imong appetite. Kinahanglan daghan
19: mo.
20: Kinahanglan mas daghan ang imong imnon nga.
19: Correct.
20: Ditribayo. Nakanindot na ni Sir JP ang Ditribayo kay bisag daghan ang imong inumon, dili jud ka masobrahan sa vitamin D3. Mao na diha ang sekreto.
19: Wala tayo oras, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
20: Ako na usab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas, ipadayon.
19: Dili abusuhon.
1: Ditribayo.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang Ditribayo. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: Ditribayo. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
22: Mapalit sa mga butika.
1: Ditribayo. Ditribayo. Health News.
23: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Oras, impunto alas 6.
24: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: D3Bio Evening Newscast.
24: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
26: Yeah.
17: Mga kakipay, badi na itong magpasong ang mga notisya ng aton mga laray uluhan. Abalita lokal, 3,000 pesos ng subsidiya igin distribuer na ha mga solo parents sa Tacloban City.
2: Patay nga lawas sin lalaki na isampig habay bayon hantaf Eastern Samara.
17: Atunan balita nasyonal, Senator Marcolita, ikalimang senador nga nagkasakit matapos maaresto.
2: Malacanang, ginaprobaran na ang 2024 performance-based bonus para sa mga empleyado han gobyerno.
17: Ato naman na balita, halang yung labnasan Amerika, nagpalatos hingkadugangan ng mga pag-atake ha Iran.
2: China naglunsarhin test nuclear missile samtang okupado pa ang Amerika ha Middle East.
17: Ngan ato naman, balita negosyo, importasyon hinbuga sa nasod, nahipatik na paghihatasi hinga record.
2: Habalita kakaiba, babaye gintahi an imim han iya kaupod habalay.
17: Habalita pog natakusog, Alex Ayala seeded player na han National Bank Open.
2: Habalita entertainment, Dingdong Avanzado, birthday wish nga makagawas na ha ospital.
17: Maupay nga gabi Pilipinas, maupay nga gabi Eastern Visayas, madanga tayo on D3Bio Evening Newscast. Yan ang Webes, Julio 9.
2: Live niyo ang mapapatian na K5 News sa Pantagloban 103.1.
17: Mapapatian, makikitan kami din man nga parte ang kalibutan. Ipinagito na mo na YouTube channel, TikTok and Facebook page. I-search lang ang K5 News FM Tacloban Digital.
2: Nga na detalyehan aton mga balita.
17: Siyan ito na ito na balita lokal. Makakatagamtam na in 3,000 pesos nga financial nga subsidiya ang kada rehistrado nga solo parent at Tacloban City. Ini ito na habisahan Republic Act number 11861, one expanded solo parents welfare act of 2022. Again, suportahan naman ang Tacloban City Ordinance number 2024-15-11. Panuyuhin nga subsidiya nga makabulig ang mga solo parents para han ira garas sa tuson para han para gihapon ang kinanglan han ira mga anak. An payout naman para hininga subsidiya in naka-schedule kada area han nasyonal. Para naman ang mga karuyag magparistro kung musulo parent pwede hira pumakadto ha City Social Welfare Development Office ha USAID Building Canoraw Hill ha City Hall ha Tacloban para igpakiana kung ano ang mga requirements ng proseso han application hini.
2: Hagadugangan nga notisya lokal, usa naman nga patay nga lawas si lalaki ang nahisampig habay bayon han Barangay Dakula Taft Eastern Samar kakulo Hulyo 8. Hapagkumpirmar han Taft Municipal Police Station ang lalaki ang ginkilala nga si Jacinto Lopido Maglangita, 52 anyos nga taga Barangay Kampidhan Habungtohan San Julian. Subay han ginbuhat nga eksaminasyon, waray nakita nga senyales hin foul play, hapatay nga lawas ang biktima nga gindeklarar ini nga dead on arrival ha ospital. Ha imbestigasyon ng kapulisan, ginaligar nga kalumos ang kausahan na kamatay o kamatay han biktima. Hapag kayo na inakuhanahan na pamilya ang patay nga lawas han lalaki.
17: Samtang kadugangan pang notisya lokal, arestado naman ang usang high value target nga nagkaupod hini matapos madakpang hinba sobra 81,000 pesos nga balor ing itutuhan nga shabu ha usang buy-bust operation sa Barangay San Fernando Palo Leyte kakulo pini Hulyo 8. Ginkilala ang mga suspitsado kada alias Tuto 34 anyos ngan alias Nanding 43 anyos nga pariho residentihan mao nga lugar na sikmit ha operasyon ang porluminos 12 kagramos ang illegal nga droga lakip ang ginagamit nga mark money mauman makagabaligya operatiba nga nag undercover kumo pusher buyer gina dumaran man ang pag-inventaryo han mga ebidensya ha mismo nga lugar han pag-aristo ha presensya naman han mga opisyal han barangay nga tinaglawasan media para sakto nga dokumentasyon. Paslak na ha karsel ang mga suspek kapalo municipal police station samtang ginaandam na ang mga kaso nga igsasampa haira ang pagkatalapas ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Hakatapusan nga notisya lokal, nadakot naman han mga otoridad ang usang lalaki han makuhaan na mahiya hinapira nga mga sasyehin illegal nga droga nga nakantida din sobra 200,000 pesos sa barangay 107 Santa Elena, Tacloban City, Kakulupa. Ginkilala ang 36 anyos nga sospek kan alias Mara, walay trabaho nga residente han mao nga syudada. Narecover ha sospek ang unom nga sachet, hinggin tatahapan nga shabu, kundi in may kabukatan ini nga 30 kagramos nga nabalorhin 204,000 pesos. Hapagayanain ginaandam na ana pagpasakayin kaso kontra ha sospek, tungod ang pagtalapas niya ha na Sections 5 ng 11 Article 2 Hunter Public Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
17: Alas 6:07 na mga kakay-five, naton balita o mga balita lokal again na parangat ilihayo ang D3 Bio na superfood supplement. Ato naman mga balita nasyonal, higing pahayag ang Philippine National Police General Hospital nga nagpositibo ni Senator Rodante Marcolita ha mild pneumonia nga degenerative desk sumala ini kan PNPGH Chief Internal Medicine Lieutenant Colonel Benali Bayan nga nadeterminar ang sakit ni Marcolita ipinagihin chest x-ray nga nakitaan gihapon ang senador hin pagigin hypertensive. Nagpapabilin ang 72 anyos nga senador a PNPGH nga may blood pressure nga 160/90. Kinahanglan kung kinahanglan pa igpailaron ni Marcolita ha health screening test tungod ang iya idaan sering ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Igdidetener ni Marcolita ha New Quezon City Jail male dormitory ha payatas kundi din nakaditiner gihapon ni Senator Jinggo Estrada mahitungod ha kaso nga plunder ni Marcolita in ikalimang senador nga nagkasakit matapos maaristo. Una na din hiyan ay Senator Bong Revilla nga nadakop mahitungod ha kaso nga 16 counts and graft and plunder hiunong ang Priority Development Assistance Fund o kung PDAPSCOM na ospital hiya tungod ito ng hypertension, severe migraine nga lumbo o kung lumbo sacral radiculopathy secondary to spondylosis. Ki Senator Jinggo Estrada nga naatubang haiya kaso nga plunder. May pag-isumpay naman ini itong inaligar nga kickback flood control project nga na hospital may tungod kay kinahanglan igpailarom ni replacement surgery nga ni anay Senate President Juan Ponce Enrile nga ha hospital arrest may pag-isumpay naman han PDAPSCOM nga ni anay Senator Lila De Lima nga nakitaan hin sintomas naman hin mild stroke nga nagpositibo naman ini ha COVID-19.
2: Hakatapusan nga balita nasyonal, aprobado na han Office of the President at 2024 performance-based bonus para ha mga kwalipikado nga empleyado han gobyerno. Subay ha resolusyon han Department of Budget and Management nga ginpirmahan din han Hulyo 2, igahatag ang bonus sa tanan nga ahensya han gobyerno subay ha ira igan o iginpakita nga performance nga na serbisyo. Para maging kwalipikado hamao nga bonus, kinahanglan nga makakuha ang ahensya hindi rin maubos has 70 points sa upat nga basaran o accountability dimensions sa amuan performance result, process result, financial result, nga citizen o client satisfaction. Kwalipikado hamao nga bonus ang mga empleyado nga may ada performance rating nga very satisfactory nga nagserbihin di rin maubos sa siyam kabulan hasulod han fiscal year. Diri naman makakakarawat ang mga government employee nga napamatud-an nga nakagbuhatin sala o kaso nga administratibo o kriminal nga may pinal na nga desisyon nga ang mga waray makagsubmiter han ira 2023 SALN. Paprehulaan kantidad ang bonus nga makakarawat han mga opisyal nga mga empleyado pero ang kabag-usan nga kantidad in nakadepende han nakuha nga rating han opisina.
17: Alas 6:11 na itong mga balita nasyonal. Yung panagat hayuhan Mighty Seed, the alkaline vitamin C, nagatagin extra nga proteksyon na itong lawas, nagpapakusog ito na itong resistensya nga na immune system.
4: Balita International.
17: Ato naman mga balita halang yung walabdasan, naglunsar hin panibagong mga airstrike ang Estados Unidos ang mga teritoryo han Iran. Yan ang aga o kanina ito na aga oras sa Pilipinas matapos ang nauna kapag hulga ni US President Donald Trump nga tatargeton hin ura-ura ang nasod kumu pagbulos sa hapang bomba han mga barko kakulog. Sumulahan state media han Iran nabatian ang makusog ng mga pagabuto kasur nga baybayon han nasod partikular na ang mga isla hito na Persian Gulf nga kontroladuhan era militar. Duro tini nga pagbulos o kung pabulos-bulos kunin siyahan nga ginatake han Amerika han Iran hadton Martes. Nagin baton naman han Iran ipinagitong pambomba ang mga base militar ha US habarin nga Kuwait kakulupan maagahon. Nagapaymat ngon gihapon hitrong nga makiki o magtitika grabi ang sitwasyon kung mautruh ang mga agresibong aksyon ng Iran kontra mga oil tanker nga naagya karagatan han Hormuz. Samtang ipahayag naman na han Foreign Minister han Iran kadirihira o diri nira babatunon ang mga bastos nga pamulungan Amerika kundi dito na lahira magkikita ha isog ng diritso nga aksyon.
2: Pagkatapusan nga balita international, nagpalatos ang China hinusang nuclear capable missile test at ikang hausang submarine agod igparayawan ira nagtitikakusog nga puwersa militara. Ang maunga test sa JL-2 missile ilumatos ha kahirayong 7,000 kilometers inagdurot hin mahugot nga pagkondenar han Estados Unidos ngan mga kahagrani nga nasod ha rehiyon. Samtang madagmi naman nga natakupan ini nga balita tungodan utro nga paglarab han samo kabut nga han Amerika ngan Iran haliyohan kasabutan han ceasefire. Sumalahan mga eksperto panuyuan han China nga igpakita ang ira kapasidad nga maglansar hin mga nuclear weapons sa tuna hangin nga dagat labi na nga nahimamalanga o nahimamalanga pa ang Amerika ha Middle East. Tungod din niya, nagpahayag ihin duro nga kabaraka ang US State Department ha madagmit nga diri transparent nga pagpadamo hin nuclear nga armada han Beijing.
17: Alas 6:14 na mga KK5. Ano mga balita halang yung alam na saan? Naging panangat tayo ang klinika DTX 500. Makusog na pangontra ito na high blood pressure.
4: Balitang negosyo. Negosyo.
2: Para naman ha balita negosyo. Sinakanahagiha taasing nga record ha kasaysayan ang gin-import nga bugas sa Pilipinas hasyahan nga unong kabulan han tuig. Sumala itong bago nga datos tikang ha Bureau of Plant Industry. Haira record, umabot na ha 2.75 million metric tons saan sumulod nga imported nga bugas din ya aton nasod. Huroy taasin 20% kumpara hadto na naglabay nga tuig. Sumala naman ha Department of Agriculture, normal la ini nga reaksyonan mga negosyante nga magtambakin na bugas para diri kita o diri kita makulangan o makulangan hin supply tungod ha na ginkakabarakan nga El Nino yan na nga tuig. Apektado gihapon na produksyon han mga lokal nga paraguma, hakarubahan mga patubig nga na pag-umentohan presyo hinta hito na abono ngan krudo tungodan kasamok dito ha Middle East. Pero ginkumpirmar naman han DA nga kinahanglan ini nga mga importasyon agod ang masiguro nga diri magkulang ang bugas nga adlaw-adlaw ginkakaon han kada pamilya ha Pilipinas.
17: Alas 6:15 na mga ka-K5, anaton balita negosyo. Game padangat inihayo ang DTX Coffee Mix na kagkapikanan na detox sa kapa.
23: Balita! Wow!
17: Ato naman, balita kakaiba, ka-K5. Rikmat kita ha mga dagos nga panyakan o sobrang pag-inaringasa kung nadirika maparihas sila. Ha Japan arestado no sa nga babae matapos nga tahion ang baba ani ka-boardmate. Sumalan report han NHK ging kilala ang brutal nga sastri kan Masay Sakura, 49 anyos, ginsampahan ni Sakura hinkasong physical injury. Tapos nga tahion ang wait ng iya 42 anyos nga kaupo na balay gamit hindago ng inulang. Pare naman dayon makaguli at ang biktima. Mahitungod kay labutla nga ginziper ang iya impin. Doro ang kadlok kini hasuspek nga permi may dinaradara nga swimming kit. Nakakalagiwla ang babae han gumawas sa balay ni Sakura ay kuniin sumulod ini sa usang tindahan ay nagduhol hing tissue paper nga may nakasurat nga help tungod kay diri naman nahiya nakakagyapan. Inaadman na yan ang mga otoridad kung kay ano nga inmabot hasuka din nga panitabo habot nga duha nga babae labi na hakilala o nga kilala ni Sakura nga nagpapaukoy kaya balay para mabuligan ang mga naiwas sa ira pamilya agud makabiling hintrabaho. Alas 6:18, naton na balitang kakaibagin padangat tayo ang Klinika D3 Bio, the superfood supplement.
23: Balitang Entertainment!
2: Para naman na balita entertainment, igin sumat ni phenomenal diva Jessa Zaragoza nga naospitalhin pira ka semana ang iya asawa ng Prince of Pinoy Pop nga hi Ding Dong Avanzado. Hatun birthday ni Ding Dong nga ha social media ipinaagi ni Jessa ang birthday wish han asawa amo an ma-discharge na hiya ha ospitala. Nagpostin mga pictures si Jessa ha IG akong life update. Kaupo ni Ding Dong ha kwarto hini ha ospital ngan umaro hin dispensa ha iya fans han iya pagiging missing in action aguda maatimanan an iya asawa. Wara i-disclose ang singer ang hinungdan ha pagpa-ospital ni Ding Dong pero igin pa ilarom ini ha usa nga seryosong operasyon han urhi nga adlaw o han urhi nga mga adlaw han Hunyo. Sumalakan Ding Dong bisan diri pagod hiya maupay ginpirit kuno niya nga maka-attend han cafe tour han iya anak kay Jada matapos ini magdaog kumo Female Pop Artist of the Year ha PMPC Star Awards for Music nga nakabulig daw ha iya pagpaupay. Haluhin ni nga challenge sa panlawas sa padayo lagi hapon ana pangandaman han mag-asawa para ira 25th wedding anniversary concert nga may titulo nga Sa Aking Puso nga magpagdudumaraon han New Frontier Theater ha September 13.
17: Alas 6:19 nato na balita ha entertainment lagi na padangat ini hayo mga ka K5 han DTX sa Beauty Soap kampanti ka sa lagang dala na DTX sa Beauty Soap.
23: Balita Sports.
17: Ato naman na balita high sports mga ka K5 kahuman han makasaysayan ng kampanya ni Alex Iala at 2026 Wimbledon Championships. Nakatalaan niya maging seeded player ang prestigyoso naman ng National Bank Open sa Toronto, Canada. May tungod ang pagsakahan niya world ranking. Makakakuha iya lang in the first round bye sa WTA 1000 tournament na pagbubuhaton ha maabot ni Agosto 2 sa Kutub 13. Iyala in among isisyahanin nga Pilipina nga nakagdaog ng women's singles main draw match sa Wimbledon nga gisisyahanin nga Pilipino ha open era nga umabot sa ikapat nga round. Imperdi niya ang Mexican player nga hi Renata Saraswa nga ang defending champion nga hi world number 3 ikas wadik antisiap ukun antisiap perdihon ni Jasmine Paulini on round of 16 an iya Wimbledon run naghatag iyalahin bagong karir high ranking nga number 28 WTA tikan at dati nga number 32 Antes sa Toronto magmumulay anay hiiyala ha mubaba dito naman ini ha mubabadala DC Open a Washington yan nga Hulyo 27 kutong Agosto 2 komo kapartihan niya pagbalik ka hard court season katapusan tulo

0: the food supplement nagatagin extra nga proteksyon o extra nga kusog nga enerhiya. Sigurado kukulangon in one round kung naka-extend the food supplement ka. Kali pinagi ni mga ka-K5, din natin tinatapos nato D3 Bio Evening Newscast. Yan na nga adlaw dito Huwebes, Hulyo 9. Ano yung mga naging tagpasamok? Ako'y ka-K5, Roger Tilana.
1: Ako naman ay ka-K5, Kim Sariano.
0: Parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko.
1: Ngan kaliawa na siyudad ng Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa
0: K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready. Along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoyag matray iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kung ng DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
5: Nangita ka ba sa epektibo nga herbal food supplement sa Catlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MGMed Pharmacy sa Hiabong, MGMed Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
6: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tura kinimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun, magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang napawang akon panulukan.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
9: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
10: Ach!
9: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline.

0: Vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, DTX Beauty Soul.
1: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
2: DTX Beauty Soul, mapalit sa mga butika.
3: Pagod sa maghapong trabaho? Mag-DTX Liniment Oil ka! Masakit ang katawan? Mag-DTX Liniment Oil! Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax! Mag-DTX Liniment Oil! Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahid! DTX Liniment Oil! Natural! Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan! Kaya kahit kanino, pwede! Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man, nationwide!
4: Clinicas for Biotic! Gamay maintains the pH level sa feminine area. Clinicas Spore Biotics. Ginapatay ang fungi nga mao'y hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika.
5: Eye Care Drops.
6: Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops.
7: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for Men.
3: Pagod sa maghapong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX. DTX Liniment Oil. Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, gabasa na naman?
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa?
10: Kag nagabaho ang kilikili?
12: Mag-Clinical Dairy Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinical Dairy Fresh.
11: Nagabasa na naman bala ka?
10: Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinical Dairy Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: Siko, sulayega ninyo, Mighty C, mapalit sa mga buti.
16: Zero, pinaka

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Kasakit ang tiyan, Mag-Clinical Sport Biotics.
2: Kabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan,
1: Mag-Clinical Sport Biotics.
2: Gatabang sa pagnindot sa digestion
1: ug pagkuha sa mga toxins sa tinay.
2: Para healthy ang tiyan,
1: Mag-Clinical Sport Biotics. Adlaw-adlaw.
2: Mapalit sa iyong nasuki butika.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
2: isang bala ka lang.
1: Ako,
2: ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
2: Extend.
1: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
3: Ka! Bang-banga na ga! Ah! Sa pulmo, baby!
1: Extend! Supplement for men!
3: Isang kapsula ka.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.

K5 News FM, Philippine Standard Time, 17 minutes past 7 o'clock mga K5. Alas 7, this is 7 na po ang ating oras sa buong Pilipinas. Checking in is your Maring Louie for the program, Marites on Air. Good evening, maupang kagabi hatong tanan. Maayong gabi po sa atong tanan mga K5. Kumusta po ang Webes nyo? Dahil ito talaga yung isa siguro sa mga araw na parang mai-excite ka kasi konting-konti na lang. Diba mag-weekend na naman, I'm sure lahat tayo nilulook forward at talagang inaantay yung weekend. Kasi ito lang yung day, 'di ba, ng iba na nakakapaglaba, nakakapag-rest, nakakapaglinis ng kanilang bahay at nagagawa yung mga, you know, mga things na hindi natin usually nagagawa pag busy tayo sa trabaho. Of course, doon sa talagang kahit weekend may work pa din, laban lang tayo mga ka-K-5. Ang importante may work, 'di ba? Blessing 'yon. So instead na nagko-complain tayo dahil napapagod tayo sa trabaho natin mga ka-K-5, normal lang 'yon, yung feeling na napapagod. 'Di ba? Yung na-burnout paminsan-minsan or yung feeling na parang gusto mo nang bumitaw. Di ba lalong-lalo na kung nagsasabay-sabay, pagod ka na sa work, may problema pa sa bahay, naubusan ka pa ng pera, inaway ka pa ng jowa, yung mga ganon, mga K-5. Pero laban tayo, atopukrat mga K-5. Di ba? Sabi nga nila, life is not life if wala kang problem, 'di ba? Walang mga challenges, 'di ba? And that's normal. Part talaga 'yan ng buhay natin. Siguro it's a matter of paano natin i-handle ang situation at ang mga bagay-bagay. Kung ang perspective mo ay panandalian lamang 'to. Malalampasan ko 'to, makakaraos ako dito, 'di ba? Yung hindi ka napadara, 'di ba? I know, sometimes it's easy to say that, Maring Louie, 'di ba? Pero pag ikaw yung nasa sitwasyon na parang feeling mo, 'di ba, lutang na lutang at gulong-gulo ka na at talagang napakalaki ng problema. But know this, mga ka-K-5, lahat yan temporary lamang. 'Di ba? Ang tandaan, dapat lagi kang nagdarasal. May mga bagay na wala talaga sa atin yung control. May mga bagay talaga na minsan kailangan natin, na minsan, no, not minsan, actually madalas, kailangan po natin isinusurrender yan kay Lord. As long as ginagawa mo yung best mo, as long as, for example, no, nagkamali ka, okay, and napagalitan ka, or dahil sa pagkakamali mo na yun, it cost you so much. So, anong gagawin mo mga ka-K-5? Magmumukmuk ka na lang, hindi mo na mababalik yung nangyari na yun. So, ang dapat mong gawin ay dapat matuto ka doon sa kung ano man, di ba, yung itinuro sa'yo na leksyon or naibigay sa'yo na leksyon ng situation na yun, and then you move forward, and then wag mo nang ulitin yung the same mistake na nagawa mo mga ka-K-5. Kasi tao lang tayo, normal yan, madadapa, magkakamali talaga tayo. Pero again, I've read this somewhere, pero kapag paulit-ulit at talagang alam mo na mali yung ginagawa mo, and then intentional na ginagawa mo mga ka-K-5, iba yun, magkaiba yun. Pero kung masyado ka lang napa-frustrate, alam mo yun, sa mga bagay-bagay, at parang feeling mo nagsasabay-sabay na isurrender mo lang yan kay Lord. Diba? Amen, amen, amen! Ayan, so, sige nga mga ka-K5, let's count our blessings bago tayo mag-complain, bago natin muna isipin ang napakadaming problema, diba? So, sobrang dami nang nangyayari sa mundo minsan, parang ang heavy na parang ayaw mo na lang mag-Facebook, diba? Na ayaw mo na lang makinig ng mga balita, diba mga ka-K5, na parang, wait, ang dami ng problema, naragdag pa to. Diba, may mga moments tayong ganyan mga ka-K5, gets ko kayo, ramdam ko kayo dyan. Kaya nga, okay lang daw na mag-pause. Diba? Okay lang na mag-rest. Diba? Basta huwag mag-quit, mga ka-K-5. Kung kailangan mong mag-detox, diba? Kung kailangan mong hindi muna mag-social media, okay lang yan. Kung kailangan mong lumayo sa mga taong toxic, kung kailangan mong, alam mo yun, dumistansya sa mga sitwasyon at sa mga tao, diba, na, you know, that hindi na nagbibigay sa'yo ng peace of mind, mga ka-K-5. Yung feeling mo, sila yung nagiging cause, di ba, nung stress mo, aba. Ano na yan, mga ka-K-5? Red flag na yan. It's a sign to, alam mo yun, parang iwan at talagang
you know, iwasan. Ayan, parang too much naman yung iwan. Iwasan yung mga taong yun, mga ka-K-5. Kasi may choice naman tayo, correct? Anyway, mga ka-K-5, sana okay po ang ating araw at naging productive tayo regardless. Kung hindi mo man natapos lahat, hindi mo natapos yung to-do list,

nagkakabulbulo si Maring Louie, yung mga nasa kanilang sasakyan. On your way home, yung mga kakifave natin, siguro na ano, traffic, or di naman kaya yung mga dinaanan pa, yung mga kakifave natin na siguro sa labas nag-dinner kasama ang kanilang family, or speaking of dinner, ha, kasama kayong family ko a while ago. Happy birthday sa aking pamangkin, si J.V. Rope Friends. Happy birthday, anak! Kaya na sa lahat po ng mga kakifave natin na nagsiselebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Mga kakifave, maraming naman tayong mga balita na hatid sa inyo na maaaring hindi nyo po naabutan mula kaninang umaga hanggang ngayong hapon. Alam nyo naman, gusto ko lagi kayong updated at dapat alam nyo kung ano ang nangyayari. Diba? Lalong-lalo na doon sa gustong may mga inaabangan, 'di ba? Lalong-lalo na sa impeachment case, 'di ba? Na impeachment trial rather na nangyayari ngayon, at gusto niyo ring malaman yung ulat ng panahon, 'di ba? Gusto niyo malaman yung weather update kung ano na ba si nasaan na ba si Bagyong Inday, mga ka-K5. At alam niyo ba na kanina, mga ka-K5, nagkaroon na naman o lumindol na naman, at marami, no, sa I think Baguio to, somewhere in Baguio na nilindol ito ng 4.2. ayan, kung marami akong nakitang sa news na 4.5, magnitude 4.5, mga ka-K5. Ayan nga, natumama sa Pogo, La Union. Ayan. At madami sa mga kababayan o mga ka-K5 natin sa Session Road sa Baguio City ang lumikas, at talagang nagpanik, no? Yung mga estudyante sa paaralan, yung mga ka-K5 natin na nasa kanilang mga opisina, talagang naglabasan ng mga ka-K5 dahil sila talaga ay natakot. Ayan, makikita at sa mga pictures, no, na ang mga estudyante ay nagtipon-tipon sa park, at sinuri ng mga otoridad ang sitwasyon, mga ka-K5. Samantala, nagkaroon naman ng moderately explosive eruption ang Bulkang Kalaon na nagtagal ng 3 minuto, mga ka-K5. Nako, mag-iingat po ang ating mga ka-K5 dyan. Dahil pag alboruto ng Bulkang Kanlaon plus banta ng superbagyo, mga ka-K5, na balot ng abo ang maraming lugar sa Negros Oriental kasunod ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Ngayong araw lang po yan, kaninang umaga, at bukod sa kalusugan ng mga residente, malaking problema rin ang epektong kabuhayan. Pinangangambahang lumala ang pinsala, lalo't posibleng maaka-apekto ang superbagyong Inday. Kawawa naman yung mga ka-K5 natin doon, kaya naman ipagdasal din po natin sila, mga ka-K5. Samantala, nabalot ng abo ng ang buong Negros Oriental. Ayan, nauna nang nakansila ang pasok at eskwela dahil sa banta ng superbagyong Inday, PH. Pero panibagong dagok naman ang pagputok ng Bulkang Kanlaon ang nagdulot na nagdulot ng matinding ashfall. Ayan, so mag-iingat po lahat ng ating mga ka-K5 dyan, ha? Apektado

tuktok ng bulkan. Ayan, pati mga sasakyan at mga halaman hindi rin nakaligtas sa abo na may kasama pang mga maliliit na bato. Nananatili pa rin sa alert level 2 ang bulkan. Ayan. Samantala, dama naman ang epekto ng habagat sa pinalakas na super bagyong Inday PH sa isang lugar sa Mindanao. May mga ilang tulay, mga ka-K5 na bumigaya at ilang lugar na binaha, habang malakas na alon naman ang dala ng bagyo sa ilang lugar sa Luzon. Nakakalungkot talaga na balita, dahil ang mga ka-K5 natin sa Mindanao, alam naman natin na sunod-sunod no yung pagyanig ng lindol, at eto pa, naka-experience pa sila ngayon ng pagbaha, matinding pag-ulan. Mag-iingat po lahat ng ating mga ka-K-Fem dyan, at isasama po namin kayo sa aming pagdarasal. At sana, no, mga ka-K-Fem, matigil na po itong mga kalamidad, no? At yun talaga yung wala po tayong kalaban-laban, no? Yung bagyo, lindol, lalong-lalo na ang lindol, mga ka-K-Fem, dahil hindi natin ma-predict, hindi natin alam kung kailan ito sasalakay at mangyayari. Kaya naman, ugaliin po natin na laging maging handa. Talagang kailangan natin i-orient

i-train ang ating mga kasama sa bahay, ang ating mga anak, ang ating pamilya, na in case of emergency, ano ba ang mga dapat gawin mga ka-K5? Ang mga basic, di ba na kung lumilindol, ano ang gagawin, saan pupunta mga ka-K5? And of course, kailangan na lagi po tayong handa. Tandaan, ligtas ang handa at may alam mga ka-K5. At mamaya, ayun, babalikan natin yan at ibibigay sa inyo ni Maring Louie ang mga dapat gawin. Bibigyan ko kayo ng checklist. Ayan, bibigyan ko kayo ng mga tips at mga reminders kung ano ang mga dapat nating gawin at ano ang mga dapat nating ihanda. Ayan, kung sakaling may bagyo, lindol at kung ano pa mga kalamidada mga ka-K5. Ang mga balitang iyan ay hatid po sa inyo ng Clinica de Alternativa Medicine and Wellness Center. Ang mga produkto ng aming CEO na si Dr. Ramil Uy mga ka-K5, dahil wala po kaming ibang misyon, lalong-lalo na ang aming CEO na si Dr. Ramil Uy, kundi matulungan lahat ng ating mga ka-K5 na maging healthy at maging abot kaya na sa bulsa ang mga food supplements na ito. Kaya naman, so good na po sa Clinica de Alternativa Medicine and Wellness Center, located sa downtown area, tapat lang po ng Bose, dyan at Bose Coffee, kung saan mabibili niyo po ang mga produktong ito. Kung kayo po ay naghahanap ng pangmalakasan na vitamin C, MITC mo na yan mga ka-K5. Siguradong aalagaan ka araw-araw para hindi ka na mabilis kapitan ng ubos, ipon at lagnat. At kung ikaw naman ay may high blood pressure o di naman kaya ay diabetic, kung may diabetes, mag DTX 500 na mga ka-K5. Isa po ito sa pinipilahan at mabilis maubos na food supplement ng Clinica de Alternativo. May bonus pa dahil ilalayo kayo ito sa nakamamatay na sakit na cancer. At kung kayo naman ay mahilig sa kape, ang paboritong kape ng bayan, tamang-tama ang tibla, tamang-tama ang sarap. Dahil nga nakapagkape ka na, na-detox ka pa. Like and follow us on Facebook mga ka-K5, alas 7:30 na natin oras sa Bugo sa Pilipinas. My next song, ayan ako, magugustuhan ito at mag-i-enjoy kayo sa mga ka-K5 natin dyan na parang kidlat ang pag-ibig. Ayan na yung nararamdaman nila na parang hindi mo maintindihan, hindi mo ma-explain, na para bagang ikaw ay nagulat, na para bang ikaw ay, you know, na parang ikaw ay malinaw lang sa nagulat, no? Parang wala ka ng kawala, mga ka-K5. At mapapasabi ka na lang talaga ng lintik. Here's Brown Moon Revival, mga ka-K5, with the song Lintik. Good evening!

Okay, 5. News FM Philippine Standard Time. Alas 8 in puto na po nato na oras sa bugos ng Pilipinas. 8 o'clock on the clock, mga ka-K5. Sana po nakapag-dinner na tayong lahat. Ayan, bawal malipasan ng gutom. Bawal na hindi kakain. Okay, mga ka-K5. Alam niyo yun, naniniwala ba kayo na kapag kulang ka sa tulog or hindi ka nakakain ng maayos, parang alam mo yun, yung energy mo at yung the way ka mag-isip, parang iba, diba? Mali pong timulo. Parang, diba? Parang ang sakit ng ulo mo at talagang parang, I would say yung patience mo mababa. Diba? Mga kakikip. Yung parang hindi ka masyado nakakapag-isip ng matino. Ayan. There is this saying na, ano daw? Parang, you're hungry when you're hungry. Ganon. So, yung mga na gugutom ay madalas, no? Hungry. When hungry. Diba? Ayun. So, mga ka-K5, sa lahat po ng mga nakatutok sa ating programa, mula umaga hanggang gabi, maraming salamat po sa inyong suporta. You know, grabe, no? Kami po talaga ay nagtaos-pusong nagpapasalamat, mga ka-K5, dahil nga, umabot na kami sa more than 200,000 followers at naka 2 million views lang naman tayo sa ating mga news at ating mga mga news programs. Yung views natin, napakarami, maraming salamat. Ay talagang kami po ay natutuwa, no, sa inyong suporta, mga ka-K5. And kayo po ay makakaasa na pagbubutihin at talagang pag-iibayuhan pa po ng K5 News FM team, lalong-lalo na po dito sa Tacloban, para makipagbigay ng mga impormasyon, ng mga balitang may katotohanan, mga ka-K5. Oh yes, at kanina nga po, as promised, ibibigay ni Maring Louie ang ating mga pwedeng gawin na paghahanda. Ayan, kung sakaling may mga may bagyo or di naman kaya, mga ka-K5 natin masabi, baka anytime, di ba? Lumindol, huwag naman sana. Of course, pinagdadasal natin yan na hindi yan mangyari, pero ligtas po ang handa at may alam, mga ka-K5. Kaya naman siguraduhin na sa inyong bahay meron po kayong go bag kung saan nandun po lahat ng mga importanteng gamit or mga kakailanganin nating gamit in case, no, na kailangan nating lumikas. So ano ba ang mga dapat na nasa ating emergency or ating go bag? Ayan, dapat meron kang malinis na tubig, water, mga ka-K5, pagkain at damit na kaya nyong mag-survive ng at least 72 hours or tatlong araw, diba, mga ka-K5? And dapat din, meron kayong cash na nakatabi, mga ka-K5, dahil paano na kung sakaling walang mga available na ATM machine, paano na lang kung mag-brown out, diba, mga ka-K5, magkaroon ng power interruption. Ayan, at dapat din, laging full charge ang ating mga gadgets, lalong-lalo na po ang ating mga cellphone. Kung may mga power bank kayo, ready nyo na yan, mga ka-K5. And dapat meron din tayo yung, emergency kit kung saan nandun po yung mga gamot ng pangsakit ng ulo, panglagnat, ubo, sipon, sakit ng tiyan, yan. Kailangan meron kayo ng mga ka-K5. And of course, kailangan din meron kayo ng mga kung sakaling merong may sugat, yung betadine, cotton, band-aid, yung mga panglinis, mga ka-K5, pang first aid kung sakaling may masugatan. And of course, kailangan din natin ng flashlight, mga ka-K5, at ng salbato para in case of emergency may magagamit tayo ng ilaw at meron po tayong pagtawag kung sakaling kailangan po natin humingi ng si Lolo. At eto po, isa dito sa pinaka-importante, dapat, mga ka-K5, meron kayong mga numero ng mga hotline numbers kung saan pwede po tayong humingi ng saklolo, katulad ng police station, hospital sa inyong barangay, BFP, yan. At least yan, mga ka-K5, na apat, dapat meron kayo niyan. At syempre, ang inyong mga documents, katulad ng inyong live birth, marriage certificate, yung mga importante pa, yung inyong mga passbook, yung titulo ng inyong bahay, lahat ng mga importanteng dokumento niyo, mga ka-K5, kailangan na sa isang lalagyan yan. Kung mas maganda, yung naka-ziplock para hindi to basta-basta mawawala at mababasa, mga ka-K5. Yes! So yeah, yan ang ating mga dapat gawin. And of course, kailangan din from time to time, i-check natin ang ating surroundings, lalong-lalo na ang ating bahay, mga ka-K5. Ang structure nito, wala bang sira, mga ka-K5? Baka meron tayong kailangang ayusin, pumpunihin, meron tayong kailangang ipa
alam niyo yun, ipaayos, 'di ba? Kailangan natin kumuha ng panday, ano ba, baka may mga crack diyan sa bahay niyo, o di naman kayo yung bubong niyo baka tumutulo na, nag mga dapat nating ayusin at kumpunuhin na mga ka-kefir, dahil baka pag malakas ang ulan, 'di ba? Tumulo, mabasa kayo sa loob, o di naman kaya kung malakas ang hangin, matangay na yan mga ka-kefir, or kung simbako, wag naman talaga sana lindol mga ka-kefir, baka bumigay, hindi maganda yung pundasyon nung di ba, yung ating bahay. So kung ano man yung mga dapat nating kailangan tingnan mga ka-K5, i-check, gawin na po natin yan. And of course, yun, kailangan din yung ating kapaligiran ay malinis, dahil ang isa po sa nagiging rason kung bakit bumabaha mga ka-K5 ay ang hindi maayos sa pagdaloy ng tubig. Di ba mga ka-K5, lalo na kung malakas ang buhos ng ulan. So kung maraming damo, maraming basura, nako, delikado yan mga ka-K5. Kaya naman i-check nyo na yan. Huwag nang antayin pa na wala na tayong time, o di naman kaya ay makaligtaan na po natin mga ka-K5. And of course, ang pinaka-importante sa lahat, lagi po tayong magdarasal mga ka-K5, na sana no, ay wala na pong mga bagyo, malalakas na bagyo o mga panglindol pa na mangyayari, dahil grabe mga ka-K5, hindi natin kakayanin na, di ba, kapag nangyari ang the big one. And tayo din ay talagang nalulungkot no, sa lahat ng ating mga ka-K5, lalong-lalo na sa Mindanao, na hanggang ngayon ay may mga aftershocks pa at may panglindol pa rin sila na nararamdaman. At kanina din tayo din ay nalulungkot sa ilang partikular na lugar kung saan pumutok na naman ang mayong, ang bulkan. And meron din kanina sa Mindanao na bumigay yung tulay mga ka-K5 dahil sa sobrang lakas ng agos ng tubig. Ayan, mag-iingat po lahat ng ating mga ka-K5 kung saan ngayon po ay nakararanas ng malakas na pag-ulan. Ayan, mga ka-K5, of course, kung kayo po ay may mga pa-shoutouts or hindi naman kayo, kayo po ay may mga gustong i-request na kanta, mag-comment lamang sa ating live streaming o di naman kayo message directly si Maring Hingi sa aking Facebook page. Okay, huwag mahihiya kung may mga nagsiselebrate ng kanilang birthday, i-message nyo na ako now na. Alright. Alas 8:08 at natong oras 8:08 at natong oras sa Bugo sa Pilipinas mga ka-K-pop. Samahan si Maring Louie hanggang alas 9 ng gabi. Again, ang mga paalalang iyan ay hatid po sa inyo ng Clinica de Alternativa Medicine and Wellness Center, ang mga produkto ng aming CEO na si Dr. Ramil Uy, na walang ibang gusto mga ka-K-pop kundi makatulong at maging abot kaya na sa bulsa ang mga food supplements para lahat po tayo ay maging healthy. At mga ka-K5, good news po, dahil may bagong check-up na naman po tayo. Libreng check-up mga ka-K5 mula July 20 hanggang July 27, 1 week yan. Kaya naman, i-mark nyo na at talaga i-calendar nyo na ito. Diba? Ilagay nyo na ito sa inyong mga schedule mga ka-K5. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4:30 ng hapon. Again, July 20 to July 27, mga ka-K5, libreng check-up po hatid sa inyo ng Clinica de Alternativa Medicine and Wellness Center. Again, we are located at Downtown area. Tapat lang po ng Bose John at Bose Coffee. Kung kayo po ay naghahanap ng pangmalakas na vitamin C, i-mighty C muna yan mga ka-K5. Aalagaan na po, protektahan ka araw-araw para hindi ka na mabilis kapitan ng ubusin po na tagnata. At kung ikaw naman ay may high blood pressure o diabetic o may diabetes, DDX 500 po ang sagot sa problema ninyo. At eto, sa lahat ng gustong ma-extend, ma-extend ang kanilang pagmamahalan at ang kanilang relasyon, yung mga tila, mga ka-K5, yung mga talagang gustong maranasan ulit ang happy birthday at happy new year araw-araw, mag-extend food supplement na mga ka-K5. Siguradong ma-extend ang pagmamahalan at ang relasyon ninyo. Alas 8:10 na po na itong oras sa Bugos sa Pilipinas. Here is a song by AMFM titled Line to Heaven. Good evening mga ka-K5.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: The doctor is in.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
3: Bumali sa mga butika.
4: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy. Nautontang na inom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 og ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres.
5: Mm.
4: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
5: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
4: Mm.
5: Iya sa tao ang rod shape.
4: Uh-huh.
5: Pasabot, naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy, dili mahurot o kopya.
4: Uh-huh.
5: Pareho ba nang magputokopy ka, Sir GP?
4: Mm.
5: Usay ang tumoy nga litra sa band paper, dili maapil kopya.
4: Mauna.
5: Nang sa siging nga cell division o ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 katuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay o mububo ang genetic information sa bagong selula.
4: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang portion ni ini naa ra jud gihapon parehong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni Anidoc daw murag buffer extra nga kopya sa code.
5: Yes, problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres
4: mo nay
5: gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan prutas dili ka daw kaon ana samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og Mighty C dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
4: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division o oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 og Mighty C ra jud.
0: DTX 500.
6: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
5: Garigyo na ito masabtan, Sir GP, ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C kung dili ka gusto dali matigulang tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir JP nga naay telomeres usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka muinom og DTX 500 og Mighty C.
4: Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere? Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung muingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga nagasynthesize o nagaassemble sa DNA og RNA molecules.
5: Buot pasabot Sir JP, kini siya mo itig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
4: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
5: Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga silsay, cellphones ug uban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
4: Ayay,
5: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og Mighty C.
3: DTX 500.
7: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumar og Mighty C matag adlaw, naumpuan na jud akong gibati nga anemic.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
9: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktibo, jud kayo yung DTX 500.
3: DTX 500. Pumali sa mga butika.
4: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy, o sa mga suking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Mayong adlaw, Sir JP. Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500. Ang super antioxidant. Mag-Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
4: Dako nga huna-unaon, Dok Ramil, kung nganong gatigulang ang tawo og mamatay. Bisag-unsaon ni mo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tawo tungod sa kagulangon.
5: In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katason sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
4: Pasabot ana dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
5: Yes, Sir JP. Pero kung palainom kag DTX 500 og Mighty C, dako kay chances mo taas ang imong telomeres.
4: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, og kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
5: Sa mao nga pagtuon Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine Sir JP, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres. Apan katong mga tao nga gasigi ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres sa kinigitan-aw og gi-examine gamit ang microscope. Kay bloka Sir JP kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat, ga-exercise sila. So kung sige kag exercise, gataas ang telomeres. Pero kung sige kag kaon og tamis, gababa. Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila Sir JP og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay Sir JP.
4: Sobra na.
5: Sa tinuod ra mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dunghagan pa jud sa imong mighty scissor GP. Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
3: TGX 500.
7: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom TGX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: TGX 500. Mopali sa mga butika.
4: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Apple and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patason ang telomeres. Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
5: Sa tinuod ra Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron mabalaan nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada na pulo jud ka tuig ang diferensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy. So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula. Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
4: Mo
5: pa'y pag-antos klinik, magpakonsulta, mo pa'y pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Asa na itong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud jud Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
4: Correct.
3: DTX 500.
10: Ako si Alex, nagka UTI jud ko.
11: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
10: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka capsules sa buntag,
11: ug tulog pod ka capsules sa gabi.
10: Simana lang nawala jud ang sakit.
11: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
10: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika. MyTC ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong ubusahay. Mahanap ang akong panglantaw. Disulay ko utumar MyTC. Tulog kapsula sa Oscar Adlo. Karon maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipo. Utinaw na usab ang akong panandam.
3: MyTC sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
4: Gusto.
5: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
4: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
5: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
4: Lami ni siya do kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
5: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang padyod ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
4: Kalami jud anang feeling nga mintras ga kape ka dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
5: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nganong D3 Bio man jud ko over plain D3? Mo ni akong practice. every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usan na kasimana. Tapos na akong kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko, Sir JP.
4: Uh-huh.
5: After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 bio. Mm. Ako ning i-oil pulling.
4: Wow.
5: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuhaon ang oil, niya akong imumog ang oil. Muna yung gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, muna yung pagbutang na ako og D3 bio, nga duha ka soft gel, akong paakon niya sa akong baba, Sir JP.
4: Niya, kay dili man na pwede sa plain D3.
5: Mm. Dili na pwede sa plain D3. Muna yung rason nga nung D3 bio, Jude.
4: Mm.
5: Tungod sa BCO, nga naanini, mga 5 minutes ni mo nga humol sa imong baba ang D3 bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhato nimo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud nimo. Patay jud ang mga kagawana sa imong baba. Ug kini para sa imong oral health kung naka D3 bio ka. Pero complain D3, dili na nimo maingon ana kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 bio.
4: Napod kay na diskubrehan, Dok. Di ba kada hapon mo inom man jud kog DTX coffee mix ako ang programa? Gitistingan ako og pusa kining D3 bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape do kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya murag macarons nga lasa. Muna iyahang lasa. Lami jud siya, Dok. Tistingi pagod ninyo.
5: Ginaisgutan nato ang mga experience all about D3 bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
3: D3 bio.
14: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
3: D3 bio.
15: Ang D3 nga may bisyo.
3: Bisyo.
15: Gamay D3.
16: Mapalit sa mga butika.
3: D3 bio.
4: Katong niadto ko sa usa ka lugar, nya ni kalit ko gitakigan. Oh, gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay nako natog unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dili imnan og D3 bio? Moto nag D3 bio ko, 2 soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang autophagy. Unya, human sa 4 ka oras, inom na pugog 2 ka soft gels aning D3 bio, and then after 4 hours, inom na pugog 2, ang imong takig og hilanat, og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kaligon ang imong immune system. Pero katong ako, Adok, 12 hours na jud. Nakarecover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
5: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Diary of Ateneo and Meriti Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag na yun. Number two, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3 bio ka.
4: Mujud ay na nga og D3 bio ka, very protected kagikan sa mga viral infection.
5: Yes,
4: kung
5: Sir JP.
4: Wala na sa plain D3, Dok.
5: Correct. Kung naka-D3 bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Muning rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3 bio ug wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3 bio? Muning rason nga no gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells. O antibodies aron kaya ni inipatyon ang mga remnants ng virus particles.
4: Kining vitamin D3 nga nasa D3 bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
5: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 bio. Gahapon gisgutan ako nga kung ga D3 bio ka, pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka.
4: Dako kayong pag-advantage ana, Doc, sa D3 bio over plain D3.
3: D3 bio.
17: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
3: D3 bio. Ang D3 nga may visio.
16: Ang visio
3: nga may D3.
16: Mapalit sa mga butika.
3: D3 bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako di ay sisigani luntaga nga aduna ko'y allergic rhinitis. Nya nadunggan ako sa radyo nga dunay Mighty C. Ako gitumar tulo ka beses matagad na wala nagyud ang pirmi nga pagatake sa akong allergy.
3: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Sa mga butika.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
4: Muna yung giingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, Nabawaan na Diyos ilok.
5: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
4: Very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
5: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, kunya humot pa, Jude.
4: O bitaw, ayun na mong padugay pa. Gamit na jog klinika diyo fresh.
5: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
4: True.
5: Ang problema kasagaran, kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
4: Exercise sa kama ba, Doc?
5: Dala na na, Sir GP, sa added benefits.
4: Oh, stop.
5: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
4: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na kusog nga pinuti ni papa.
5: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
4: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
5: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seeds.
4: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugar sugarcane extract.

0: sa mga kabos nato nga mga igsoon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa halin ini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience.
1: Mm.
0: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
1: Mm-hmm.
0: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kung nausab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3.
1: Mm-hmm.
0: Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio?
1: Layo ka tong gitawag, Doc, nga cardiovascular diseases.
0: Nga naman, Sir JP.
1: Kaya na ay pagtaas sa production sa HDL.
0: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
1: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mo tajud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
0: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang, Sir JP.
1: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
0: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siyag promote sa good cholesterol.
1: Gusto.
0: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani, ma-upgrade ta.
1: Uh-huh.
0: Napa-join nindot kayo ron. Katong S21, Sir JP.
1: Uh-huh.
0: Pareho po sakyanan. Di jud ka mo tuo nga mugamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo.
1: Uh-huh.
0: Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba, kinahanglan, upgrade jud ka.
1: Uh-huh.
0: Maupo na sa D3. Mm. Gusto ka mag-upgrade, D3 Bio ka. Mao kining bio og nindot nga wala sa plain D3, Sir JP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3 Bio. Ang monolaurin, pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan.
1: Oh.
0: Mao ni rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman, tungod sa monolaurin.
1: Oh,
0: ang monolaurin, wala sa plain D3 ug naaradyod sa D3 Bio.
1: Gusto.
0: Ang monolaurin, pag adto sa selula, murag kurinti sa imong lawas. Kay pag abot sa virus, bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 Bio sa imong selula tungod kay ang D3 Bio bungkagon niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala, Sir JP.
1: Correct.
2: D3 Bio.
4: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio, gamay D3. Kapalit sa mga butika.
1: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya, tungod na ay COVID-19,
0: wala na takdan.
1: Wala na takdan. Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
0: Napa-joy research. Nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
1: Unya,
0: patay ang virus, Sir JP.
1: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, mo na siya'y lauric acid nga nasa D3 Bio.
0: Sa D3 Bio. Oh. So, sa ito pa, kung nag-inom ka og D3 Bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naadyod sa D3 Bio. Pariha, dyan na. Mo na'y wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3 Bio.
1: Correct.
0: Hinumdumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 Bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO.
1: Uh-huh.
0: Unya, Sir JP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
1: Asa?
0: Dari Pilipinas. Kuhaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya, pagkahuman, butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Di pa jud wala sa D3. Ang MCT.
1: Okay.
0: Ang medium chain
1: triglyceride.
0: Diretso na siya nga mahimong
1: energy.
0: Buhatong energy kanji, Sir JP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga muinom og ditribayo sa dili pa ka mukaon sa buntag.
1: Empty stomach, dok.
0: Kabalo ka nga, no, Sir JP? Hatagan kanya og energy or kusog.
1: Wow.
0: Ang MCT, wala na siya sa print ditribayo, Sir JP. Nara na sa ditribayo. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa ditribayo, walay oxidation nga mahitabo.
1: Muna'y dapat target
0: ko ang ditribayo, adunay MCT nga mao'y musunog sa imong tambok. Mintra.

0: ikaw gatulog.
1: Muniwang dia ka.
0: Unya, naabay MCT ang imong plindi 3?
1: Wala.
0: Wala, John.
1: Wa na tay oras, Dok. Kasi Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab, si Dok Ramil Oy. Maing panglawas ampingan.
1: Ayaw abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM.

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kari bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. Na imumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoyag matray iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kunang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatanawan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Haka Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
0: Nangita ka ba sa epektibo nga herbal food supplement sa Caclogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MGMed Pharmacy sa Hiabong, MGMed Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obero, Calbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Calbayog, beside LBC.
3: At mabibili na rin sa Salmar Pharmacy, downtown Calbayog, at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
0: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
4: D3 Bio. Si Alexa ng Burgos, Alexa Isabela, di mawala-wala yung ubo ko. Sabi ng doktor, pneumonia daw. Lagi akong walang ganang kumain, laging hinahapot na para bang lalagdin ako na hindi matuloy-tuloy. Narinig ko ang D3Bio. Sinubukan ko kasi nahihilo na rin ako sa mga antibiyot. Mga 1 week ako nag-maintain ng D3Bio. Gumana yung kain ko, yung ubo ko, minsan na lang lumalabas sa katawan ko. Bumalik yung gana kong kumain at yung parang laging init sa katawan ko ay nawala na din. Subukan ninyo ang D3Bio dahil subukan na ito. D3Bio effective. epektibo.
1: Misery Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Ako po si Ernie Poras. Isa po akong diabetic. Meron din pong high blood at arthritis. Umiinom po ako ng DTX 500. Naging maganda na po ang aking pakiramdam. Umayos po ang aking digestive system. At yung aking mga paa ay hindi na po namamaga. Pati po sugar level ko po ay naging normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng DTX 500. Kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
5: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ang kapeng nakakabata. Sagana sa polyphenols, phenolic compounds, at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong acid na na-feel at napakaswabe nito sa lalamunan.
5: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga butika.
8: Sa dami ng mga produkto, marami ang nagsasabi na sila ang pinakamaganda. Pero Mighty C, kahit pilit tularan, hindi mapapantayan. Sa bawat araw, kailangan mo ng proteksyon. At ang Mighty C, laging handa. Mighty C, isang vitamin C na alkaline base. Walang halong kemikal, puro, natural. Kahit gaano pa kabigat ang araw mo, hindi ka bibiguin. Mighty C, ang vitamin C na laging available. Mula ngayon, mag-Mighty C. Walang makatatalo sa lakas mo.
9: Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyarong protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at protection para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa iyong mga suking butika.
10: Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa, nahati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
11: Nang lalabong paningin, nangangati at namumula ng mga mata, mag-Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng Bilberry Extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng Bilberry Extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
12: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Magclinicas, 4Biotics, 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas, 4Biotics. Suwabe ang paggawa sa hugaw. Ang Clinicas 4Biotics. Adlaw-adlaw. Kapanit sa inyong mga suki butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
15: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, ga, gabasa na naman?
15: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinical Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinical Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman bala ka.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinical Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! My puso!

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: The Bible says it's a good thing to give thanks to the Lord. Amen.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, 마이크 없어.

0: na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: K5 News FM, Tacloban City, 103.1
2: DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenols, phenolic compounds, at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka, the healthy coffee, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong acid na na-feel at napakaswabe nito sa lalamunan.
2: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga butika.
4: DTX 500.
5: Always ka bang pagod at stress araw-araw?
4: Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
5: Mag DTX 500
4: upang mapabagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan.
5: Mag DTX 500 araw-araw.
4: Mabibili sa mga butik.
5: DTX 500.
6: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan kong nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
5: DTX 500.
4: Mabibili sa mga butik.
7: DTX 500 Health Alert. Kasama si Dr. June Alquizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association.
5: DTX 500 Health Alert.
8: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programa. Health Alert, hatid sa atin sa DTX 500, ang Superior Antioxidant Capsule, DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C, mga produkto o a quality product of Clinica di Alternativo Medicina na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Kasama pa rin ang inyong isa sa DOH Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, para maghahatid na naman sa inyo ng mga preskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit po ang natural na pamamaraan. Magandang pakinig po sa lahat ng abot ngayon ng ating programa. At syempre pa, live tayo sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon. At lalong-lalo na, huwag kalimutan makaibigan para hindi po tayo mapeke. At original, yung legit na DTX 500 ang ating mabili. Puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar dahil lahat ng produkto ng Clinica di Alternativo kaya ng DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C ay available na sa lahat ng mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar, mga kaibigan.
5: DTX 500 Health Alert.
8: At huwag na nating patagalin pa, mga kaibigan, health information na agad tayo para mapuno tayo ng makaalamang pangkalusugan. Alam mo ba, mga kaibigan, para manatiling healthy ang katawan, maiwasan ang anemia, no? Maiwasan ang pamumutla at pagkakaroon ng saktong oxygen para makahinga ng maayos ay kailangan natin ng healthy red blood cells. Dahil ang red blood cells, mga kaibigan, ay ito ang nagdadala ng oxygen galing sa baga papunta sa iba't ibang parte ng katawan. At pagbalik nito ay dinadala naman niya ang carbon dioxide pabalik sa baga para maitapon ito sa pamamagitan ng pag-exhale. Ganyan ang trabaho, mga kaibigan, ng red blood cells para tayo ay magiging healthy. Kaya ang katawan natin ay gumagawa ng 17 million red blood cells bawat segundo para magampanan ang kanyang trabaho at tayo ay magiging healthy. Kaya sabi ng ating mga eksperto, ang malinis na mga selula ay kailangan para sa healthy na pangangatawan. Kaya mas mainam, mag DTX 500. Dahil ang superior antioxidant na makukuha sa DTX 500 ay nagde-detoxify sa mga selula. Kasama na dyan ang red blood cells. Dahil ang isa sa malaking benepisyo ng 1.3 million antioxidant na makukuha sa DTX 500 ay nagpuprotekta sa mga selula para di ito masira at hindi magkasakit. At para sa epektibo na kombinasyon, uminom ng DTX 500 at Mighty C Alkaline Vitamin C.
7: DTX 500 Health Alert. DTX 500 irregular na regla o men. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, ibinis sa mga DTX 500. DTX 500.
9: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
7: DTX 500, mabibilis sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
7: ITC, ang Alkaline Vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan, mas ina-absorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. ITC ang 500 Health Alert.
8: Yes, mga kabayan po natin ha, na gusto sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng live advice sa ating programa. Lalong-lalo na ha sa mga hindi pa nakapag-like and follow ng ating page, pabisit naman DTX 500 Luzon. At lalong-lalo po mga kaibigan, health information po muna tayo, especially sa mga kabayan natin na hindi mahilig kumain ng prutas.
7: DTX 500 Health Alert.
8: Alam niyo mga kaibigan na according sa study ng World Health Organization, kailangan nating kumain ng limang klaseng prutas at gulay araw-araw para ma-maintain ang healthy na pangangatawan. Ang problema lang mga kaibigan, kahit isa, wala tayong nakakain. Bakit? Kapag prutas kasi, ang laging mindset ng mga tao ay mahal. Di ba? Mahal. Pero hindi nila alam na ang pagkakaroon ng healthy na katawan ay ang pinakamahal na tinatawag nating pagkakaroon na meron ka kung meron ka nito. O di ba? Lalong-lalo na, pag mahilig ka pang kumain ng mga grapes. Alam mo ba na ang pagkahilig mo sa grapes na prutas ay nakakatulong maiwasan ang sakit sa puso? According sa pag-aaral, ang pag-inom ng purple grapes, halimbawa hindi mo na kinain, ininom mo pa talaga ang juice. Ang purple grapes juice, mga kaibigan, ay may positibo na epekto sa puso. Bakit? Kasi nakita sa pag-aral, pinipigilan kasi nito ang blood clotting o pagkakaroon ng barabara sa daanan ng dugo. Nagpapababa din ng low density lipoprotein o itong LDL o mas common o mas kilala sa tawag na bad cholesterol. At ito pa, tumutulong din itong maiwasan ang pagkasira ng mga ugat sa puso at nagpapanatili sa normal blood pressure. O saan ka pa? Ano ba ang gusto mo? Doon sa preto, matataba, karne na nagpapabara, nagsisira sa puso, nagkukos ng high blood pressure, no? O ito ang maganda. mga kaibigan. Kaya nga, according sa latest study ngayon about angiogenesis, napakaraming pagkain na anti-angiogenesis, no? Itong anti-cancer na according sa pag-aral, pwede kang kumain para magutom ang mga karamdaman, para magutom ang mga cancer sa iyong katawan. At ito yung mga pagkain na yun na sinabi po ng ating father of medicine na si Hippocrates, let your food be your medicine. O ito yung pagkain na nakakagamot. O ito yung pagkain na mayroong gamot. O yan yung food as medicine, mga kaibigan. Diba? Ang kaganda, ano? Pinapababa ang kolesterol. Tumutulong na hindi maiwas ang, na masira ang puso. Tumutulong na hindi masira ang ugat sa puso. No? Ang kagandahan, mga kaibigan, nakukuha po natin sa prutas at gulay, mga kaibigan. Dahil, mga kaibigan, nakita sa pag-aaral na ang grapes, especially ang purple, ay merong resveratrol at flavonoid. Mga antioxidant na lumalaban sa free radicals. Kaso nga lang, mga kaibigan, medyo may kamahalan nga talaga naman ang tinatawag natin na grapes, ano? Kaya kung antioxidant lang din naman ang habol mo para labanan ang free radicals, para ma-maintain ang healthy na pangangatawan, mag-DTX 500 ka. Kung hindi ka makakain ng grapes, ang kagandahan, no? Ang DTX 500 ay nagtataglay. No, kung antioxidant po ang ating habol para sa healthy na pangangatawan, dito ka na sa DTX 500. Then ang DTX 500, according sa pag-aaral ng mga expert, nung sinukat ito, naku, mas mataas na antioxidant ang ating makukuha na umaabot sa 1.3 million antioxidant, makaibigan, na andyan sa DTX 500 para protektahan ang puso, para pababain ang kolesterol, para protektahan ang ugat sa puso, at maiwasan ang pagtaas ng blood pressure, mga kaibigan. Yung nakaganda, ano, mga suking tagapakinig ng DTX 500. DTX 500, mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At para po makasigurado na original, legit, FDA approved, at ang DTX na napakarami nang natulungan ang mainom nyo, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
7: DTX 500 Health Alert! DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAP value. DTX 500.
10: Susi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
11: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
10: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
11: Okay.
7: DTX 500.
10: Sinubukan din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
7: DTX 500.
12: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na pinagbago sa akin, na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
13: At sa Panginoon.
12: Una po ay sa Panginoon.
7: DTX 500.
14: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Na sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po ito itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
7: DTX 500!
13: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, sa ano, nirisitahan ako ng mga gamot, hindi po gumaling, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangihin ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako humihin noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking paghihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon. Magaling na po ako.
7: DTX 500.
13: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500. Yan lang po. Maraming pong salamat.
7: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. DTX 500. Health Alert.
8: Balik tayo mga kaibigan sa ating programang Health Alert. Hatid sa atin ng DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C. A quality product of Clinica Di Alternativo. At sa makabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa ating programa. At lalong-lalo na sa lahat ng abot ngayon sa ating programa, especially sa ating Facebook Live, sa ating page na DTX 500 Luzon. Good morning po sa ating lahat. At lalong-lalo na sa ating mga sharer, sa lahat ng taga Clinica Di Alternativo at sa lahat ng mga kababayan po natin na nag-share sa atin pong programa. Lalong-lalo na ang ating mga kaki-five. Good morning po sa ating lahat. At lalong-lalo po mga kaibigan, ang programang ito ay hatid din sa atin sa DTX Coffee Mix, ang detox coffee na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Ang kape na nagtataglay ng kompletong vitamins at nutrients na magpapasigla sa iyong araw. Alam mo ba, makaibigan, na ang probiotics ay isang non-digestible compound na nagpapalusog ng good bacteria sa tiyan at tumutulong magparami ng good bacteria? Sa pag-aaral, ang psyllium na nasa DTX 500 coffee o isa sa main ingredients ng DTX coffee mix ay may probiotic effect. O ibig sabihin, makaibigan, ang psyllium husk na nandyan ay katulad ng probiotics o prebiotics na nagpaparami ng good bacteria at nagpapahealthy sa good bacteria para tayo ay magkakaroon ng healthy digestive system. Ganun din ang epekto ng psyllium husk na nandyan sa DTX 500. Nagpapaganda din ng digestive system at ang kagandahan makaibigan, pinapalakas ang ating tiyan mga kaibigan. Yan ang kagandahan no, ng kape. O, ano ba ang kape mo? Diba? Ito yung napakainam na kape dahil pinapaganda ang digestive system. Kaya po sumakabay natin na lagi ng bloated. Sa mga kabayan po natin na constipated, nagkakaroon na ng GERD at kapag kumakain kahit isang kutsara pa lang, nako, parang puno na ang pakiramdam sa tiyan. Mag DTX Coffee Mix at ang kagandahan, hindi lang po psyllium ang nandyan o psyllium husk, andyan pa ang chia seeds na nakita sa pag-aaral kung pagpapapayat o pagpapabawas ng timbang ang iyong hinahanap, ito ang kailangan. Dahil ang chia seeds, nakita sa pag-aaral na nagtatanggal ito ng sobrang taba ng ating katawan. Nandyan na yan sa DTX Coffee Mix. At kung antioxidant naman ang ating kailangan para ma-maintain ang healthy na mga selula, ma-maintain ang healthy na katawan, ang DTX Coffee Mix ay may taglay din na de-sugared sugared cane at ampalaya na kompleto sa antioxidant para protektado tayo araw-araw. Dito ka na sa kape na nakakatulong protektahan ang ating katawan. DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
7: DTX 500 Health Alert! DTX 500 Health Alert!
8: Kung gusto mo at hinahanap mo ang perpekto na kombinasyon, mag DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C ang alkaline na vitamin C na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At lagi nating inuulit-ulit para hindi po tayo mapeke at sigurado po ang ating iniinom na DTX 500 na napakarami ng natulungan Luzon, Visayas at Mindanao. Puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar kasi siguradong legit yan. At kung pupunta ka sa mga online shop, Shopee at Lazada, hanapin lang ang Clinica di Alternativo Shop. Pwede po kayo mag-order, door-to-door po yung ihahatid sa inyo. So makabayan po natin ha, na gusto sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At lalong-lalo na kung vitamin C naman ang ating hinahanap para maiwasan ang paghina ng ating resistensya. At vitamin C, makaibigan, na nagpapalakas ng immune system. Vitamin C na mayroong anti-histamine effect para mapalakas ang ating baga at tumutulong maiwasan ang panglalabo ng mga mata. Mag Mighty C Alkaline Vitamin C. Ang Mighty C, isang alkaline vitamin C na kahit inumin mo bago kumain, hindi mahapdi sa tiyan. Ito yung vitamin C na alkaline kaya tumutulong maiwasan ang pagrubok ng mga buto at pananakit ng mga buto. Mighty C, ang alkaline vitamin C, mabibili na sa mga butika na malapit po sa inyong mga lugar. Ang pinakamagandang kombinasyon, DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, at DTX Coffee Mix.
7: DTX 500 Health Alert! DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pagdevelop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX Coffee Mix. Harap mo ba ay kapeng hindi nakakahilam sa tiyan? Yung sakto lang ang tapang, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe. Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
15: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ang pag-take off, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
7: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka panlaban. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix, mga kaibigan, ang healthy na kape na mabibili na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Na every time humihigop ka nito, ay hindi lang yung sarap, yung bango ng kape na meron pong health benefits. Dahil po, mga kaibigan, every higop mo dito, madadala ang chia seeds na puno sa vitamins, minerals at omega-3 fatty acid na kailangan po ng ating mga puso. Ito yung kape na nagpapalakas ng iyong puso dahil po sa chia seed. At every higop mo nito, madadala na rin ang psyllium husk, saan tumutulong para mapahealthy at mapaganda ang ating digestion o digestive system. Alam mo ba, mga kaibigan, na ang healthy na digestive system ang isa sa kailangan para maabsorb ng maayos ang mga nutrients, at ang healthy digestive system ay meron pong maraming good bacteria na tumutulong din mapalakas ang ating immune system. At kapag nakainom ka ng DTX Coffee Mix, lahat ng yan ay napapalakas. Good bacteria ay napapadami, kaya healthy digestion at healthy immune system ang makukuha mo kapag araw-araw ka na naka DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At lagi natin inuulit-ulit ha, ingat po tayo. Medyo dumadami talaga ngayon ang nag-message sa atin pong page about sa piki na DTX 500. Ang dami kasi nilang modus, mga kaibigan. Ang dami nilang modus, no? Pinabababaan ang price, mababa na nga, nagbabuy one take one pa. Ang problema lang, hindi mo alam kung ano ang laman. Oh, di ba? Kasi lagyan lang label, nakabuti. Lagyan ng label, lagyan ng soft gel na kulay yellow na maliliit. Oh, sa bote, pagkatapos silyuhan, oh, ibenta sa'yo, buy one take one. Oh, yung 1.3 million na antioxidant na nandyan sa original DTX 500. Original, makaibigan, na produkto ng Clinica di Alternativo. Hindi mo yun makukuha kapag napeke ka, mga kaibigan. Kaya ingat-ingat po tayo. Mas maganda para makasigurado at legit ang ating mabili, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Lalo na dito sa ano ha, sa Bayumbong. Puntahan, radyo natin. Available po ang original na DTX 500, kape at ating Mighty C Alkaline Vitamin C. At sa lahat ng butika dito po sa Bayumbong. At dito naman sa Sulano, puntahan po ang Big Sound FM ng Sulano at mga pharmacy. Dahil available po lahat dyan ang ating mga product na legit at original. Dito naman sa Tugigaraw, available din sa ano, sa Big Sound FM, Magic FM at sa lahat ng mga pharmacy, lalong-lalo na din dito sa Isabela City. Para makasigurado na legit at epektibo ang ating mabili, mga kaibigan. At sa mga kaibigan natin na may katanungan, pwede nyo rin pong bisitahan at i-message ang ating page, DTX 500 Luzon. Dahil mga kaibigan, wala na tayong time sa pagpatuloy po ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Superior Antioxidant Capsule na DTX 500 na araw-araw binibigyan talaga natin ng time ang pagbibigay ng health information, kasi kaming mga naturopath, makaibigan, no? We are classified as doctor as teacher. Education before medication. Ayan po yung binibigay namin. Kaya binibigyan talaga ng oras ang pagbibigay sa inyo ng impormasyon. Kaya abangan po ito every 9 to 9.30 in the morning para mapuno tayo ng kalamang pangkalusugan. Huwag kalimutan, makaibigan, ang tamang pagkain, saktong tubig, saktong tulog, makaibigan, ay kailangan para po sa malusog na pangangatawan. At ang pag-exercise, huwag kalimutan, kasabay ang DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C, ma-achieve natin ang healthy na pangangatawan. God bless sa ating lahat, makaibigan, at nawa po ang Panginoon at tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang ating malusog na pangangatawan.
17: DTX 500 Health Alert! DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. ITC, ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilam ng tiyan. Mas inaabsorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, ang alkaline vitamin C. DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

0: Coffee ba? Pwede-pwede ang TTX Coffee Mix. Masarap na, siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa TTX Coffee Mix. Ang healthy na kape, TTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. TTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Mag TTX 500 upang mapabagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag TTX 500 araw-araw. Mabibili sa mga butik. TTX 500.
1: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan kong nurse, need ko daw mag-take ng TTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng TTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
0: TTX 500. Mabibili sa mga butik. DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenol, phenolic compounds at antioxidants na nagpro-protekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ng kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong asin na na-feel at napakaswabe nito sa lalamunan.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga butika. Walang may ganahan maging istorya ni mo tungod sa imong bad breath. Mag Clinicas 4 Biotic. Pinapadaghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4 Biotic. Kinapaundang ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Yahindungdan sa tooth decay o bad breath. Clinicas 4 Biotic.
3: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax. Mag-DTX. DTX. Liniment Oil. Sa bawat bahid, mapapa. Sana oil ka. DTX. Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: K5. News. FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Ora! Sa K5 News FM Philippines Standard Time, alas 4 y media.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number 1.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Balita K5 sa umaga!
9: Balitang K5 sa umaga!
8: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga!
9: Balitang K5 sa umaga!
8: Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update, Balitang K5 sa umaga!
9: Balitang K5 sa umaga!

Mopenga Morning, Pilipinas! Mopenga aga Sir Visayas, Mopenga aga Metro Tacloban! Okay, K-5, kumusta ka na? Welcome, hinayatong tinamdan, balitang K-5! O sa umaga! Inaadlaw mga K-5, Pete suggest na kita hininga bulan ito on Hulyo 2026. Biyernes na naman yung K-5 Milton. Thank God, it's a Friday. Yeah. Ika pera na nga biyernes ito nga bulan. Ika duha, tama ako ka K-5 Mats. Ha? Ika duha na nga biyernes. O hininga bulan ito on Hulyo sangkay. Kumusta ka na mga K-5? O welcome, hininga itong tinamdan balit ang K-5 sa umaga. Ika K-5, Ogseman. Ingo mga kaopo, alas 4 yung media ko tupi kita alas 6. Lunas nga dahil itong Birnes. Ano? Dinhilat ay yung paboritong ang kampiyon ng estasyon. K5 News FM Tacloban. Hayo mga radio! Mababatihan ni

Ini ha 103.1 nga radio dial, radio frequency. Nga of course, syempre, live kita ha ito on social media platforms. YouTube, nga Facebook. Tama ako kay K5 Melton. Yes, live kita i-search mo lang on K5 News FM Tacloban Digital. O kapod ko ha, engineering department kay K5 Melton Mate. All the way from Banyesviel, Tacloban, from the city of home. O, Tacloban City. O, nag-iriba na kasi ni Rescue Joel. He, Engineer Robert Daniel. Doon na niyo hiton kulop makakaupod. Mga kakay-five nga to hiton na alas 12 hiton. 12 midnight. Maupad ka ng Jer Duty. O, igro, anigrawas hit mga iwing. Alright, let's go to time day 4 na lang. Hello, good morning. Nangangatol matagpalad yung K5 Milton. Ano't kuan ni? Ano't baga? Ano't imo baga? Ano't intinuuhan? It nangangatol itpalad, ha? May ano't? Anong tubuan hin katol? Magka nakangatol kay K5 Milton. Bangin naghunaw man ako, pumarigo man ako before ako sumulod yira sangkay. Nangangatol hiya, ano? Anot sinyalis kaya hini? Anot gusto ipasabot mga K5 itong pangatol itaton palad yan na, ha? Palad la, dirit akong baga putik na. Nangangatol. Alright, sang guys, sige, hello, good morning. Ano mga suki nila, ha? Mata na. Okay, Biyernes na, happy weekend, sang kay. Oh, balita, maupay kong Biyernes na, no? Kay, damot at ginuhon na hon. Ano't bubuhaton natin hit weekend, Sabado, Domingo. Kay Five, ano? Labi na ito ang day of name. Ito ang Sabado ng Domingo. Ano't maupay na? Ano't maupay hain itong maupay pamasyadahan? Hain maupay ng lugar. O nga makaka-relax ka, no? Mga kakay-five. Magandang sugat ba? Itong mahangin-hangin ng lugar. Engineer, matugnaw ko nung lugar. Gan may mga kinikita ng mga sus! May kinikita ko nung mga iwing. Alright, let's go to the time size na sangkay. Sige. Good morning, Anay. Doon mga suki at tigpamati. No? Maupay nga malipayod nga Biyernes. O haaton nga tanan. Kumusta ka na, sangkay? Hinaton tada ka maupay kamutangan. Especially taton mga suki nga tigpamati. O kinadaaga ha mga senior citizen nila. Good morning. Haaton mga kakay-five. O nga nag-aabang permihini nga aton na programa. Ano? Malipayod nga morning. Haing ka man nga parte itong Tacloban. Oh, syempre natin mga nanay, tatay, ha? Nga, adi, nangangandaman. Oo, nangangandaman na itong balonon ni Mister. Oh, balonon itong mga estudyante at mga kabataan. May klase, ha? May klase yan, ha? Yan ang Friday, no? May da klase, mga kakay-five. Oh, salit, sigurado ako, damo na yan na itong nagmamata. Damo na itong nangangandaman. Oo. Good morning, ihapon. Oh, aton mga kakay-five, nga mga security guard. Oh, labi na itong mga outgoing yan na itong trabaho. Sugin man itong mga masulod yan ang timprano, mabalyo. Oh, hanag-duty, hanag-gabi. Mga kakay-five, ano? Mabalyo yan ang aga. Good morning! Oh, atong ihapon mga vendors sa may Tacloban Public Market. Hello, maupay nga aga. O malipayon yung pagpamati ha iyo mga suki natin. O nga tigpamati ha may merkado publiko itong Tacloban. Ngayon, syempre ikaw sangkay. O ikaw nga namamati yan ha. Ikaw nga nakatune in. O hininga itong programa. Kung may dani yung mga pa-shoutout. Ato ko binabasa ito natin Facebook Live. At ito aton comment section. Ano? Ato ko binabasa. O nga na aton YouTube. Ano yun? Ato ko binabasa ito mga comment. Ito natin mga napa-shoutout. O may mga greetings. O
ang aton mga kakayfay. Kakayfay sa payang galak, umagang puno ng saya't kulay ng pag-asa. Sige, alas 4:38 na. Good morning, Christine De Antos, si Ate Tintin De Antos ini, may Pirings Eatery, dito sa San Jose. Good morning, kuno Consihal Ogs. Good morning! Dito sa may Salon de Riggs, ano? Maginha Tirings Eatery. Good morning, Ate Tintin. Imo mga kaupod gihapon dito, ano? Kanda Agfa. At imo mga kuan, at imo mga ano ini kaupo dida, mga bulig-bulig ano, hidon pagtinda. Kanda Piping, good morning, kanda Piping, ha may Salon de Riggs. O, ang kanda M&D Bakery, kanda Ate Nanit Kuya Landoy Rijes. May fiesta yan nga July, kay K5 Match, anay, kay K5 Milton. Ah, Anibong! Oo, fiesta yan na Anibong, mga kakay-five, ano? Oh, happy fiesta, ha barangay, kuan ini, bugos nga Anibong. Damo, di ba, barangay 69 at Anibong. May da pa ito, 68 ba, 67? Anibong gihapon ba ito? Oh, fiesta nga yan yan na Anibong. Happy fiesta! Di na ha may Anibong, ano, din hinihatak loban. Good morning. Malipayon nga patron. Yan na nga July. Amo it, fiesta din ng Tacloban. Itong Anibongan. Yan na ining adlaw, ano? Ito nga mga fiesta nga maaram ako outside Tacloban. Dito ha Barangay Usminia. Oo, itong Marabot, Marabot Samar. July ito, itong fiesta, mga kakaypans. So far, amulat akong baga maaram yan na. Oo, okay, taklistahan. Didi, waray nga ni Hit July na kabutang. Hey, JR Orogan! JR Orogan, good morning! Higabiana Jerry, good morning, sir! Thank God it's Friday! Pero half duty po kami bukas. Salamat, Sir Ogs. Ayun, sige. Oo, maupay nga pagpamatihay mo, Jerry Gabiana. O, ngayon aton mga suki ng mga security guard. Ano? O, sige. Hello pa, good morning. Dito may Papaya Resort. Siyempre, ganda Kuya Gigo Alcaraz. O, ganda ati Daday, Kuya Jewel, ati Vicky. Good morning. Oo, Alcaraz family. Dito may Tagiktik itong San Jose. Malipayon. Malipayon nga pag pamati. O, dida may Tagiktik San Jose aton mga suki dida, ano? Alcaraz family, Manlapas family, Barido family, ano? Gan herahin o paan to aton mga suki dida. Good morning nala! O, hamay Tagiktik itong San Jose. Magin nga di hamay Burayan itong San Jose. Oo, ang ganda itong Guzman family. May da ko nakita ng post ba ito? Hininga bugto ni Kuya Edwin Guzman. nawawara anira tatay. O parang kumita ako kanina. Paglabay ko dito may Burayan. Bagan amo, nakasandohin busag. O nakada kanina mga lumabay ak dida alas 3 pasado, mga alas 3 imidya. O nakadahiyahan unhan hiton ano ini dida unhan hiton may Shell. O nga gasoline station nakadahan may niya ka istorya, no, may kutsi. Nakadahiya dida bangin siguro maaram na gadada inihira kay na nakada naman damon mga kapagsusumaton man ito. Oo, kumita kin po. Siguro kakulup ini bangin lumakat ano inihi dilagtok iban nga ran pero sigurado ako kuan ini tatay ni Kuya Edwin Guzman. Dito may Burayan. Nakada kanina kinita ko nalabyan ko pakalapuslahan Shell nga gasoline station. May ka-istorya. Anyway, alas mo nang rindados na. Hinupa, good morning. Dito may pabahay. Ganda Sir Ken Hinakay. Good morning, Sir Ken. Ganda Kuya Cesar Gavan. Sir Kuya Dundoy Kaliwan. Kaliwan family, maupay nga pagpamati ha iyo. Ang higihapon, hamay Quarry, kanda Kuya Buboy Dublin. Dublin family, kanda Ati Lisa, ngan taton mga suki gihapon nga tigpamati dito hamay Quarry. Payo Husay, good morning Payo, ano? Dito hamay
may Rickets Itiri. Yun. Good morning. Hey, Victoria Budoy Batar. Good morning. Vanessa Abanador. Ngan ni Leo Bacleon Papa Bong. Bacleon, good morning. Ano, maupay nga pagpamati ha iyo. Oh, hino pa, daton mga suki gihapon na din niha. Anay, adi kay may mga bago na napa-shout out. Hi Rizaldi Maanyo Perez. Good morning, Consihal Ogs. Edwin Loxon Abia. Good morning, mapag-greet ko na ako kan Ralph Ichanes sa barangay Sirom. Basay Samar, happy birthday, haimo. Hinigod ko nung adlaw Hulyo Jess. Good health and God bless. Greetings, tigang kanimo sangkay Edwin Loxon Abia. Hiton barangay Lawaan, Basay Samar. Ayun. Chris Lagman, good morning. Consihal Ogsemer, shout out kan Joseph Suyom Pulon. Ato ko nung Hakalbayog Samar, shout out gihap kan Piling Tampadong. Kaano ni Herot Kamo nga da, God bless you. Yun. O sige, good morning hay mo, Chris Lagman. O ganito imo mga ginpapa shout out dida hamay Kalbayog City Summer. Oh, so ganda, good morning gihapon. Dina may utap, ganda Sir Rex Manawataw, Sir Long. Manawataw, good morning. Ganda Ate Gina Conde, maupay liwat ng pagpamati. Si Sir Don Lopez, good morning. KK5 Oxymer. Shout out ko na to all my constituents, Barangay 54-A. Bayan ko. Esperas Avenue, Tacloban. Hello, good morning. Kan Kap Cesar Dun Lopez. Ano? Mga barangay officials, kinamamati yan na maupay ng malipayon nga weekend. Ano? Iyong nga tanan. Dinhigay hapon, takon sangkay, good morning. Dida hamay tanawan later. And akong sangkay nga kagawad hi kagawad Oscar Modisto. An iya alias guwapo nga lagas. Kilala mo nga ni ini yak nila hiya hinigkita mo nga guwapo nga lagas kay nahatag inin pasi. good morning, amo init guwapo nga tatay ni Piskal Modisto. Good morning kan guwapo nga lagas. Gagawad Oscar Modisto. Tanawan later. Tanawan. Yun. Sige. Hino pa. Mateo Bantola. Good morning, Mateo. Waray ko pa mabasa at imo kuan din ha. Comment. Basta importante gin shout out ko na ikaw. Kaya niri danay na aperditit akon live. Kaya danay akon cellphone. Naglo-loading. Salit mo ito. Nga baga danay na maiha ko mabasa sangkay. Anyway, sige. Alas 4:46 na mga kakay-five. May mga birthday ng adlaw ha, July 10, 2026. Mga nagbe-birthday, rin akong halad, haliputay lang ang birthday song para iyo. Happy, happy, happy, happy birthday, Kakay Five! Hey!

0: Yung happy, happy, happy birthday! Ang atong mga nagbe-birthday, yan ang adlaw. Mga kakaifeb, sana tagan pakitahin maupay nga panlawas. Ano? Tagan pakitan maupay nga panlawas. Hilawig nga kinabuhi. Damo pa nga birthday, sana taton i-celebrate. Ano? And damo pa nga grasya. Ito na ito naman makarawat kakaifeb. Okay, sige, kakaifeb Oximer, kumusta na itong panahon? Yan ang weekend. Kakaifeb Mats, kating na itong weather update, ano? Sangkay kay ining atong ginbabantayan, ano? Ginmumonitor nga Super Typhoon Inday. Huminay na ini actually, sangkay, ano? As of 4 a.m. Yan ay nga agahan, yan na nga maagahon. Adlaw itong Biyernes. Itong sentro, itong location yan na ni Typhoon Inday. Aadto ini ha 640 kilometers east. Itong Basco Batanes, ano? Itong iya kakusgod itong hangin, humirihinay ini to 150 kilometers per hour. Nga na may pagsulusubasko nga naabot ha 185 kilometers per hour. So diri na hiya super typhoon, ano? Inmobusia to typhoon ka category. Makusugad lagi hap mga kakaifeb. Pero from super typhoon, usan na lahiya yan na nga typhoon, ano? Amot pagsirigit pag-asa nga huminay itong maong bagyong Inday. So amo lagi hapon itiyahin ni moving northwestward kalaksihon liwat nga 20 kilometers per hour. So ha update hini nga mga lugar nga nakaisa, ano, ha signal number 2 amo itong Batanes, mga kakaifeb, ngan Eastern Portion, itong Babuyan Islands, ngan Santa Ana, ha Cagayan. So may daliwat mga nakaisa pa yan, ano, ha, signal number 1, itong pirangal lugar, itong Cagayan, Isabela, ha Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Aurora, ngan Catanduanes, mga kakaifeb. So, yun mga lugar, daan na iniging pahimatngunan itong pag-asa, no? Nga makaka-experyensya in makusog nga mga pag-uran, epekto hiton maong bagyo. O nga, labot la hiton maong bagyong Inday, epekto gihapon hiton pinapakurukusog nga southwest monsoon. Soon, o kung ini nga pagtagahabagat mga kakaifeb. So, amin eh, ginpahimat ngunan ito na mga residente nga magpabilin la, ano, nga mabinantayon labi na hiton mga pag-uran nga durot hini nga aton ginbabantayan nga bagyo. So, sumalat pag-asa, dakot posibilidad nga makagawas na inihapar nga maong bagyo by Saturday morning, ano, mga buwas itbana-bana hiton pag-asa mga K5, ano, nga malandfall ini ha mainland China, parang ganun, ano? Oh yes, may China nga banda sangkay. So bali ha, iba pang lugar apektado hiton southwest monsoon o habagat iton Palawan, Visayas ngan Mindanao. Bugos nga Visayas, apektado kita mga kakaifeb hiton na southwest monsoon. Magin nga niya ito, na amo lagi hapon na iton siringhit pag-asa, iton magposible magpauran. O din niya ito, dapit ini nga pagtagahabagat mga kakaifeb. Kay gin pakurukusog iton hatak han habagat tungod hini nga maong typhoon Inday. Ayon. So amo ini so far. Pero din niya aton kaloy sa Diyos Buyag, ano? Tikang hanaglabay nga adlaw, kakulop, kasangkulop. Buyagla, maupay mataton panahon. Direhiya sugod ka mapaso. Kakulop, ano mga K-5, di ba? Direhiya sugod ka mapaso. Madalumdumay. Iton aton na panahon. Pero yun nga, tungod it habagat, amo ining kusuga it subaskot hangin sangkay, ano? Nganti aton banda. Okay, alas 4:52 na. Good morning, Anay. Siya Vlog Bilio. Good morning, K5. Watching ko no from Saudi Arabia. Oy, good morning to aton mga Pinoy workers abroad. Aton mga susubaybay gihapon, ano, nga mga overseas Filipino workers. Malipayo yung pagpamati yung pagkita ito aton live. Kumusta ka mo? O, hirot ka mo nga tanan, aton mga OFW, ano? Hain ka man nga paratihiton na kalibutan na sangkay. Sana, maginit imo pamilya nga aadiha Pilipinas, inaadaha talwas nga kabutangan, ano? Hey, Erwin Kahimat, good morning, kay 5 Ogs. Shout out to Renante Dinyoso, Hansan Policarpo. Magin ha oras, Eastern Samar, shout out gihapon. Oh, hiton iya mga sakay. Belated happy birthday, Kanluhan Dwight Arasa. Happy Fiesta Liwat, haanibong yan na. Oh, sige, good morning. Erwin Kahimat, nganhi Silidonia Ranyes Aurelio. Maupay nga aga, kakay 5 Ogs, always watching and listening. From Barangay Victory, Hanbabatngon Leyte. Shout out iton na Aporto family. Ayun, sige, good morning Aporto family. O nga na didat mga taga-Babatngon Leyte. Oy, sangkay, by the way, mga ngalimtan ko na. Kumusta? Nakainom ko naman imo DTX Coffee Mix. Ayun, imuslak mga limot. Higa kay 5 Oximer. Oo, kanina before kita sumalang hiningatang programa, mga kay 5, amo na aton baga pag-inom. Oh, ito na aton DTX Coffee Mix. Kunwari ka pa baka tilaw, tisting na sangkay. Sigurado ako maayon ka, no? Ngan, diri mo na di ka na magpapakawaray. Hininga amon DTX Coffee Mix. The antioxidant coffee, herbal coffee, healthy coffee, nakagkapi ka na. O, na-detox ka pa. Karo yung sigon ito, na-detox, na-gindi-detoxify, ito yung mulawas, pinaagid pag ininom itong DTX Coffee Mix. Igin flash out, ining mga toxins, ano? Hugaw, gingagawas. Pinaagid aton pag inom itong DTX Coffee. No? Damo lang ang paagid paggawas. Kung ikaw mapupo, igagawas. Kung ikaw babalhason, mga ka-K5, manunotis din mo ito. Kung mag-ininom, mag-testing ka't pag inom itong DTX Coffee Mix, minutos sila. Sangkay, baga mahinig ka, iban ka na. So, mamamapay, baga mamadagmit itong epekto, mga kakaifay, or itong pag-detoxify, you know? Itong aton na lawas. Napaka maupay nga nga DTX Coffee Mix, ang mga constipated, you know, ng mga kabugtuan naton, makuri ka makapupo, pag ininom lang itong DTX Coffee. Ini nga aton, pure herbal nga kape, nga talaga, kakaifay, og, buyagla, ano, magtutulo na katuig kita nga amot aton kinahihiligan nga kapi tungod hiton labot lat iya saktong rasa it aton hini napaka maupay mga K5 iton iya epektot aton panlawas. Nakagkapi ka na na-detox ka pa. Okay, hinupa, Hisiya Vlog Bilio. Sir, pag-greet naman kan Ate Jenny Asiya, birthday niya kakulob. Good morning! Okay, na Jenny Asiya, happy birthday belated. Leonora Escalona Navares, good morning Sir Oximer. Oh, shout out, watching and listening. Don balitang K5 sa umaga. Iamantilio Ichpet Bincito, good morning K5 Ogs. Oh, shout out kula ko na Barangay Ligaspe, Marabot Samar, nga always listening every morning. Haim, hi Medi, and Juset Amantillo. Oy, good morning! Mga taga Barangay Ligaspe, hiton Marabot Samar. Mga pinga pagpamati ha iyo. Sugod man ka na Mavil Gacho, didaha may tinabanan Samar, hiton Marabot. Good morning. At mga taga Basyaw, gihapon, hiton Basay. Good morning. Damot aton mga suki liwat ka tigpamati ha Basyaw, ano? Labi na kunot mga Lab Asiro. May da naton mga Lab Asiro dida nga amot pinaka alarm, pinaka yes. Alarm itira paggagawa sa era panimalay or pang, pangangandaman og sa maglab asit isda. Iton aton programa, itong balitang K5 sa umaga. Damo nga salamat, anot aton mga suki dida may Basyaw. Ni Alski Villardi. Oy, good morning kan Kuya Alan. Villardi, good morning kuno Cons. From Basay Samar. Hello, good morning, Kuya. Kumusta na ano? Kuya Alski Villardi. Panbagits itong ngaran ni Kuya Alan Alski. good morning mga taga Basay Samar. All right, alas 4:57 na. Kadayon tat aton mga balita. Yan na mga KK5, KK5 Oxymer, anot aton mga balita ano nga baga pag hihingadayan. Yan na nga adlaw. Adi, kuha ni Adi in hainad to an Adi, Shabo Orbida, pagtaga droga. Imagine ha, napakadakot kantidad hini 7 million 70 milyones itong kantidad hini nga droga nga narikupo hausang driver dito ha Ormoc City. Orbida, hini nga pagtaga droga sangkay ano. Imagine, adlaw-adlaw damo. Diri la usa dila duha. Adlaw-adlaw din ni aton rehiyon ano, bugos nga Eastern Visayas. Bisan nga dinhi Tacloban, adlaw-adlaw may nagkakadakubit pagtaga illegal nga droga. Kumusta naman lat aton mga pasilidad, aton mga prisuhan niya na? Siguro naguhuruot na ini. Naguhuruot na ini tungod hini nga mga nagkakadakop nga mga drug drug suspect, no? Aadi na daman, ini 70 milyones nga kantidad ng droga ito na rekupo Ormoc. Sugad kadako hin kantidad mga KK5 ano? Paano kaya kung nahi distribute ini, nahi baligya ini, damo na namat magkaka lilitik it ulo hin nga mga drug user. Dunyan, ato ni Tukibon Sangkay. Iba pa nga balita, adiliwat dito ha palumpon later. Ambot anon nga mga kabataan niya na. May na naman na dadakop nga usang minor de edad nga naghulga. Naghulga hini nga usang eskwelahan. Mga KK5 dito ha Palumpon National High School. Nagpost ini hin panarhog ha usa ini nga eskwelahan. Mga KK5 minor de edad. Damot nagpapapansin niya na. Nga mga kabataan, di ba? Mahumanlaan insidente ha San Jose, an shooting incident. Haros kada semana may mga insidente ha mga eskwelahan o sino estudyante nga dabi hin panhulga. O nagpo-post sa social media, nagtatarhog, naguhulga. Dire ini panahon pamarayaw, dire ini ninyo himuon nga parayaw sangkay. O di ba? Imagine ka kakulop awhan naglabay nga adlaw, di da may Kapuso Integrated School. Di na Tacloban, dito sa Northern Barangay. Kapuso Village. Di ba? May daliwat incident. May bomb threat. Tigang liwat hin usang post. Ano ba yung mga tao? Ano? Ano ba yung mga kabataan? Ano't nagkakahuna-huna na hiniyan na? Ano? Napa-viral ka mo? Gusto lang ninyo magpapansin ng social media? Gusto ninyo magpa-viral? Hindi ka mo maaram. May nahito mga kakaatubangon nga konsekwensa sa ito niyo ginbubuhat. Ano? Ayaw ka mo pagsirin nga baka yung minor de edad ka mo. Waray na niyo kuan, ano? Baratunon. Mga KK5. So, mga kag-anak, ayaw niyo panubala. Kuan nala, disiplinahan yun maupay. Ini nga ayo mga anak amot anot nagkakauhunan na hiniya na pastilan. Sige, dito liwat ya kay 5 Milton. Habay-bay ini nga pirang estudyante iton na Gindera Hospital. Oh, bye-bye senior high school, mahuman nga makaabat hin pagkuri iton pagginhawa. O nga na pagsinuka, Gindera ini ha pinakaharani nga ospital. Kakulop ini Hulyo 9. Ini nga pera nga mga estudyante, mga ka-K5. Maupay nala, kay dayon naka-activar itong emergency response, yes, an era emergency response team. Nga nataganhin first aid ini nga mga estudyante. O sige daw, niya naton tukibon itong bagahinong dan, rason. Kay ano baga naka-experience man ano hinna baga pag sinuka ini nga mga estudyante nga pagkore hiton pagginhawa ano man baga kinaon kung may kung pagkaon man ano hini nga mga kabataan. All right, so amay ni pero lang naton nga mga balita nga ni aton lokal ha national ano yan na ano mga himang rawon yan nakakay 5 og 7 ha national waray bakwan ka kulop ano. Waray hearing, waray kuan, waray trial dito ha Senado kakulop. Mga ka-K5 ano, salit hinihining congressman. Congressman Terry Ridon. Okay, baga may da na ko nag-post ha social media nga baga pag hinikadagong adhay o sa pagod ko nung konsihal. Sa himig ng K5s. May daliwat ni post to nga sige ko no kay waray ko yan abagalibang magaging tatagan ni in time pero gin-delete na iton maong post ni nga kunsihal. Oo nga may da niya dito baga pag explanation may niya baga pagklaro nga baga na ginamit iton iya account in ibang tao. Ayaw lagi kamot padara hining impeachment trial ha Senado kay pastilan damot pinangungurian ay kamo ito ipaubaya ta ito kay hiramat itbaga mag-aram dito ha Senado mga ka-K5 ano oo kun waray kun inosente iton aton vice presidente tapod kamo itong defense team kay ito nga ay mga abogado nga pinili. Mga di kalibre ito nga mga lawyers, ano? Mga abogado ito nga mga kilalado, magkarit nga mga abogado din na Pilipinas. Oo, kung tinuod nga waray niya binuhatan nga maraot, waray natalapas, mga ka-K5, in kumpiyansa ka mo, itong defense lawyer, no? Itong aton vice presidente Sangkay. Ito, relax la kay, you know, damo na nga nit mga butang na nakakapa-stress sa eh, mapadara ka pa hinihini nga impeachment trial. Oh. Ayaw ito. Relax lang mga K5. Kita na lang, Senator Margulita. Nati ka damo na yan na iton kuan ha iya. Na nadamo yan na iton ano ini iton iya sakit. Sangkay. Waray ito mahigagawas yan na Senator Margulita aadto iya ha PNP General Hospital. Ka-K5 kay mahuman ini iya maaresto nagdamo na ang ita damo na nga damo nga iya sakit. Kasama mo kami. Oo. Pero hira ko ano yung mga ka sagabay former congressman Defensor nga nanduduhan nga mga intalon na dabi han kumbaga. Kaya roman niya ko naluluoy gid ako hininga duduha liwat nga mga negosyante nga nadamay di ba han plunder case ni Margulita inamin manggod niya so salit pinangilala kon mga herahin o italo nan ira baga kalipay la or baga kumpiyansa kan Senator Margulita han election sige komo kami dakot ang pagtapod ha imo iadin akon pera ka milyon donasyon ini para imo kampanya, pangampanya. Tapos yan na, kayo man, at nagkapi preso. Waray pagod bail, waray piyansa, itong kaso nga plunder. Mga ka-K5. Ako naluluo, yakin ka duduhang ang negosyante, sangkay. Kaya siguro, pinangyala, san liwat ito herahan panhibulgar hining era mga ngaran. Asya ito. Kaya, hiring pa ni, attorney Panilo. Panilo, di ba, DDSGF ito? Iyagin explainer nga, sayop good liwat ni Senator Marcolita. It iya baga na hingad to, or iya sitwasyon niya na. Sangkay. So, yun. Siguro, usa ito dida, itong stress. Speaking, ka-K5 kan Senator Marcoleta, nga napakadamo, ano, or nakapadamo. Oh, iton iya sakit na yan na, sangkay. Salit, wala inihigagawas dito ha. PNP General Hospital, mga ka-K5. Oo, kaya bangin ini magpa-hospital arrest. Tungod din nga iya damo ng balatian nga inaabat niya na. Kataas ang blood pressure, damo ano pa ito. May dabas na, mga ka-K5. Makuri gad nga odog iton pastilan na at kaha mapipriso ka. Mga ka-K5, ano? Okay, alas 5:07, ka-K5 Ogs. Amo man la, no? Yun. Yeah, good morning. Hinapan, anong mga namamati dida? Good morning. Ida may shopping center. Kan Sir Jun Cesar, maupay nga malipayod nga Biyernes. Sir Jun, so good man ima mga staff dida ha shopping center. Alright, alas 5:08 na. Hatong pagbalik, hika K5 Roger, K5 Milton, tatong makakaopo, ano? Nga di hagawas, kumusta ho naton? Nga to ha merkado, nga tatong so good man atong mga police report. Nga iba pang mga balita. Standby, sangkay! Mabalik kita! Mahumaladrang ang mga pahinomdom.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: E3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Para sa malinis na dugo, DGX500! Para sa marusog na tayo, DGX500! Ayon sa mga eksperto, ang DGX500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo. DGX500! Subok na! Ng mga eksperto, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy gid man yang kape.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soul.
6: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
3: DTX Beauty Soul. Pabalit sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
7: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting ngayon bala mga mga basic ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
0: Okay, balik na ka K5 na nagtaramdamali ng K5 sa umaga. Oras na nalang 5:11 na. Ang oras, durot naman ay yung DTX Beauty Soap. Ayun, kung may nagta DTX 500. Ang makusog, ganibiktibo nga pangontra hiton may mga high blood, nga diabetes. Kung may nakita DTX coffee mix, hindi nga itong antioxidant coffee, may nalawin kita DTX nga sabon. Herbal nga beauty soap, mga K5, antibacterial nga sabon. Nga sigurado ako magdudugang, ano, hitim ka kahusay, kagwapo, kamaanyag, yun. Kamalaom-laom. Salit ka K5, kung maray ka pa hinipag-testing, palit na! Gamit na hindi nga DTX beauty soap, ha? Nga ayaw liwat tugot nga mahusay ka la, madudugot yung kagwapo kahusay. Liwat in Amon Klinika, Deo Fresh, Deo Roll On, sangkay, you know? Kay bisliwat ka di ano itim pahamot, mapabisa nito Victoria, ano, mga sikat, Victoria Secret, kung maaslom it bugat im kilikili. Itim irok, di rin lagi hap ito baga ma... Di rin damot malilipay haim sangkay. Ipahid, ihidhid, ngan gamit na hining amon. Klinika, Deo Fresh, Deo Roll On. Herbal gihapon, nga roll on. Mga K5, may dahil ni VCO, ano? Nga maatugod it mga mikrobyo. Nga hindi nga mga mikrobyo, at irok, amo ini ito nagkukos. Hindi nga bad odor, kung ba, yes, sangkay. So, rekomenda ko haimo, mga K5, nga rekomenda ko haimo, ini nga DTX or Klinika, Deo Fresh, Deo Roll On. So, padi sa ini, pagsabon ni mo itong DTX Beauty Soap, kahumani mo parigo, ipahid itim kilikili itong Klinika, Deo Fresh, Deo Roll On. Sigurado, mamalaom-laom kagod, mga K5, ha? Sigagod ni K5, og si Mer nga nagbibinuwahin, gumamit siya nga ni Hininga magmalain lagi hapon it bugahit nga yung kilikili. Ha? Sige, alas 5:13 na. K5 match, sinatada. K5 Roger, okay na. Adi ha, Mercado, ano? Tama? K5 Roger, Tilana. Adi ha, Tacloban Public Market. O sige, K5 Roger, kumusta ni da, ha, Mercado?
10: K5 Barantay, Mercado.
0: Good morning, K5 Roger. Kumusta yan ang ada, K5 mo?
11: Yes, I can. Sa mero, no? Yan ang oras, hindi kita ang merkado publiko. Hindi siya na dito na Tacloban. Pasikla natin dito na market section na, no? Damo nag-apo nito na mga mungumpra, no? Hindi ang merkado publiko. Mamamakaya na kita ito na mga presyo nyo. Kung hindi kita ito na kwan. Pira ito na pura.
12: Ang pura na ada kami 360 ang kilo.
11: 360?
12: Oo, nagubos yung 20.
11: Umubos yung 20?
12: Oo, 380 man dati.
11: So ito na mga what? Ano si mga part?
12: Ang tail, butag ko, to 70 to 60.
11: To 70 to 60.
12: Oo.
11: Ang ribs?
12: Ang ribs, pareha sila pura.
11: Oh, pareho lang ito pura?
12: Oo.
11: So, itong doon na atay, mga sako ba ginawa?
12: Ang sako ginawa, ada na ito na 120 ang kilo.
11: So, pareho lagi ako na, no? Ulo, perit kilo.
12: Ang ulo, depende yan. May bukos ang ulo, pag 150 ang kilo, ang tinagtad, ang metal, ang 170, ang yangod, 280.
11: So, ito ginubos na yan ang pura?
12: Ang pura, may
11: Jesus, ano itong rason nga nag-ubos man?
12: Ang deliver, ang tika nga dabo, nag-ubos man gihapon.
11: Ah, okay. Pero ito, kumusta ba ito yung pamaligyan?
12: Maluyo yan, di na yan at pamalitan.
11: Pag sumarin yung bulan, maluyo?
12: Oo.
11: Kaya maminti ko din kada tuwing, pag sumarin yung bulan, maluyo yan.
12: Oo, labi na kinaharani ang kami mga mixyap. Barbara ka man siya kung maligyan ang mixyap.
11: Nag-appeal ka sa mga mixyap?
12: Oo. Yung suki-suki naman lagod yan.
11: Pero may tagluwat niyo yung mga suki niya po.
12: Oo, may yada.
11: Or iba niyo yung mga instances na gindi-deliver nalang niyo, ito niyo yung mga inihaw?
12: Depende yan. Ang mga karoyan ng mga suki, pwede din leader, pwede din kukulat niyo, rin yung merkado.
11: Pero naubos niya po siyo tininda, di ba?
12: Kanay naubos, kanay din.
11: Ang mga problema, no, kundi rin naubos. Mga pera ka kwalitin, dinihay mo gusto, pera ito, ay mo naihaw, pera ka baboy.
12: Kapag kaya naure ako mag-iihaw, naapustor lang ako.
11: Ah, okay. Sige, thank you.
12: Okay.
11: So, ako ni KK5 Oxymera, ito.
0: Mm-hmm.
11: Doon na mura. Pero para ito na itong mga kuhan, mga pangungumpra, dapat i-check na yun itong daily price monitoring. Makita mga ano, pagsulun ito na merkado, ano dito na midsection, makita ka mo dito na sa blackboard, may nahinin monitoring para di ka mo malipat. Ano? So, kung kitaon natin itong presyohan kuan baka, amin ito na presyo baka, kuanong tanala din na itong pinakamahal, itong sirloin, then nga itong tenderloin, ano, taga 500, while it's at Carabao for 20, pariho for 20, itong sirloin nga itong tenderloin, ano, in taga 420, pero itong one set, parilagya po, actually, wala yung pinagkaibahan, para ginamintuhan ito na presyo, part ito na baka ng ito na Carabao. Pero dito ito na kanan na karni nga baboy, may naging ubusan. Ano? Umubos din eh.
0: Oh.
11: And 20 pesos.
0: Asya. Maupaya lang kaging Febro Jared, pag sabaw. Pero para haiba, yan ako noong weekend, parang pizza ni Piligro, kaya next week pat Kinsinas. Pero, kaya ako nangangatol takpalad yan. Ano sinyalis kaya hini nga pangatol?
11: Bamat kang kagipay, Robert. Erong mat nangangatol.
0: Tito, bo! ano na ulat baga good news hini? Kay Febro Jerhin, yan na nga adlaw haat. May daba? May name hearing?
11: I mean, posible naman na yun, ano? Pero mas okay. Oo, baga good news bang ko, no? Amo ito na si Ring. Pero everybody happy band.
0: Asiya.
11: Magkagsaba, o. Maupay na ito tuwang pa. Kakipay, Ogs. Maray pa nga, ni. Nagplaplano pagsaba, o. Ada na nga, ni. Pagamabyan, ha?
0: Asya. O, sige. Kita unta. Kaya ako kanina pa, waray pagpaparigo kanina. Nangangatul na takpalad. Hasta yan. Na, amo nagpagpakita kang 5 Milton. Kung ano ba ini? Ano may buot ba na ipasabot? Yan ang Bernice. Kay 5 Roger. Itim mo nila. Ano nangangatul itim?
11: Bagandi rin nak-excited. Ang buti ka kay Pai Brian kung excited pa.
0: Asya nga. Balitaw. Sige, kay Pai Brian. Damo nga salamat na imo. Go ahead.
11: Okay. So, amin ito na kabutangan di dihan merkado publiko, especially di dito na mid section. Kau po dito ni kan kakipay Ronnie Tambal. Kakipay Roger Tilana, parang kampiyon yung mga balita, serbisyo publiko ng Kaliawan na siyudad ng Tacloban, yung bugos sa Sinirang Visayas, K5 and News FM.
0: Alright, ang usapan niyo yung 5 Lone Jenna Tilana live. Ganyan ha, Tacloban Public Market ha may midsection. Good morning, ayan. At ang mga vendors ha may midsection kanina na interview ni Ka Roger. So good man ni Sir Lunloy Go. Good morning ko no. Happy Fiesta Anibong sa ni Sir Lunloy. Didaha may Tacloban Public Market. Amo lagi hapon. Itong presyo yan ah, itong karinit baboy, karabaw, baka. Okay, didaha merkado. Amot mga available ini nga klase itong karne, ano? Amo lagi hapon presyo. Waray baga pag bago. Iparalit good luck. Kakay 5 Ogs, itong problema. Oo, kay parang pizza ni Piligro na yan ang mga adlaw, ganda mga masunod pa. Okay, alas 5:21, kakay 5 match, nga di kita, itong resultan loto. Okay, kulop liwat ini mga kakay 5. Sige na, panginano at imtikit din na, kibangin di ka maaram, milyonaryo ka na ngayon. Ade, Lotto 642. Mag-jackpot price nga 10 million pesos. O winning combination, gumawas ka numero kagabi ini nga bula ha. Numero 38. 29, 27, 28, 42, ngandos. Oh, sa nangitong pieces, o waray nagdaog, hello to 642. Madudugan pa ini, mga masunod nga adlaw. Super Lotto, 649, may jackpot price nga 63 million pesos. Ano man ang winning combination, numero 44. 22, or ay dire, ha? 44, 23, 21, 16, 36, ngan, yes. Oh, sino may siring itong pieces? Oh, waray gihapon nagdaog mga kakay 5. Alright, ganyan kita ito na swerte, ha? Kakulop ini, ha? Nga bula, alas dosan kulop, 883. Pagka alas 5, 244, ngan alas 9 kagabi, eskalera, ano? 324. Ito na gumawas kagabi, alas 9, 324. Ayun, kagay 5 Ogs, ano tatong hearing? Yan ang weekend. Ade, may nakita hearing, ha? 179. 767 nga 916. Balikon ko ha, 179. 767 nga 916 sa mga gusto sumabay di dat amon hearing ano. Oo. Oh. So amo ito mga kakay 5 nga yon. Ikaw nat bahala mag barubalyoon mo ito. Nadepende ito ha imo sangkay ha. O, giyala ito ha mga maghilig naton nga mga kakay 5 aton mga avid listeners nga mahilig iton na tumaya hits with tres, no? Guide la ito, guide para ha iyo. Alright, yan nasita na ka na Hernandez. Good morning kakay 5 Oxymer. Watching ko no from Utap. Sige, good morning nasita Hernandez. Alas 5:23 balikan tayo kakay 5 Roger para't mga police report man liwat. Ano yan at mga naisumat na police blatter kakay 5 Roger.
13: K5 News FM Police Report.
0: Oh, kakay 5 Roger, K5 mo.
14: Kakay 5 Ogs. Ininda kani kita ito na mga police report more mm-hmm. on mga naresto ini. May pagisumpay ito na pagkatalapas sa Republic Act 9165 ukon ang pag baligya. Ito ni gididiri nga droga. Kani kita ha Ormoc City. Dako nga bulto ito na ginaligar nga illegal nga droga nga nagkakantira din eh. Hinharos 7 milyones ka pesos. Ito na rekupuhan mga kapulisan agin dumarang bypass operation na barangay South Ormoc City. Kakulop ini o di natin naglabay ng adlaw. No? Nga arestado naman ang usang hi alias Tan, 51 anyos, signing driver, residentihan mao nga lugar. Nga listado como high value individual, regional priority target list. Sa mga report, Police Regional Office 8, umabot. Sobra usa ka kilo ang kabugaton ng shabu nga nakuha tikang suspitsado. Nakaputos pa masking tape, nga ginsunod na usang blue nga plastic bag at maong kontrabando nga sulod haunom nga hitsel da sa Syria nga usang natay da cellophane so may iton dangerous drugs board na recover ang sugad hingkadako nga balor hin droga mahuman nga makagbaligya hausang undercover nga pulis ang suspitsado. Ginamarkahan nga ginimbintaryo ini nga mga ebidensya halugan mismo ito na pag-aristo samtang gindara halaboratorio ang nakuhang ebidensya para ito na pag-usisa samtang nga ginandam ang kaso nga igsasalwad kontra han suspitsado. Samtang kadiyon taluat didi ha palo late liwat ka K5 OGS mugihapo dinih. Aristado luwat ito sa nga high value target nga kaupod dini an masubra 81 mil kapesos nga balor hindi tutuhan niya siya buha may ito narikupo. O, sa nga bypass operation na barangay San Fernando Palo din ato naglabay ngadlaw yung kilala at doon mga suspek ganda alias Toto 34 anyos nga alias Nanding 43 anyos pariyo residente ang mga lugar nakuha operasyon ng porlumenos 12 kagramos ang illegal nga droga. Lakip at doon ginamit nga mark money mahuman makagbaligya operatiba ng undercover kumo pusher buyer. So again, andam na yan na ito nagkaso nga nakapaslak na hakarsel ang mga suspek hapalo municipal police station. Latos luat kita habiliran. Ba kay waray makontento ini pagin usang empleyado ito ng gobyerno nag sideline hiton pamaligya ito ng gindidiri nga droga dakop ino sa nga government employee han mga operatiba han PIA regional office 8 durante ang bypass operation barangay San Roque biliran nidahan naglabay nga adlaw ang operasyon ginpangundahan ng PIA region 8 biliran provincial office nga nato na Biliran Police Provincial Drug Enforcement Unit nga ang Biliran Municipal Police Station. Aristado hi alias Jumar, 34 anyos, may asawa, usang empleyado gobyerno, residente itong barangay Burabo, dito Biliran. Nakuha durante itong operasyon ang 0.29 grams. Ang gintutuhan niya siya buk, may rinin estimated the standard drug price nga 2026. Inandam na yun na ito na kaso ala kontra ito na suspitsado.

0: na pukot ito natong mga otoridad ano mga ka K5 imagine almost 7 million pesos grabe alas 5:29 mga K5 ginpapanmulat lang natong ito na aton mga sister stations para natong segment K5 kumustahan good morning Ana hi Ma'am Leticia Naval good morning ka K5 Consejal Ogzimer watching from Maras Tabuan, Maras Baras, Tacloban. God bless. Okay, good morning, Ma'am Leticia. O, sige, pangumusta ho natin niyan. Ito natin mga sister stations. Para atin na K5 kumustahan. Dito ha Palawan, misis, lima ka misis nga ginbuno. Uy, ginbuno ito niya, mister. Tungod daw. Tungod na awara, dire ko nung maaram kung ano ta rason. Hindi nga yan, mister. Bangin waray sakto nga panhunahuna. Okay, maski ini nga suspect, di maaram, hitrason hit iya pagbunat iya, misis. Porbida. Samtang umabot ha, 70,000 subra nga nabuligan mga K5 na taganhin ayuda. Ginbuhat nga People's Day ha, local government. Hiton na Cagayan de Oro. Ngandim to ha, K5 Santiago. Ha Isabela Province, si Mayor Shenatan, mag-aabri kunuhin butika ng bayan para hitong mga senior citizen. Ano ini? Exclusive siguro for senior citizens. Ano? Hindi nga mao naman nga butika ng bayan. Oh, so, amay ni mga K5, ano? Bantayan na ito hitong mga katukiban hini. Niyan, hitong, or hini nga itong... segment nga K5 kumustahan. Waiting lang kita. Ito na itong mga sister stations, ano? Mga ka K5. Alas 5:31 na. Ayaw hingalimot. Ito ni mo power trio, ha? Pag inom sangkay, og sa kagumawa sa imo panimalay. Or og sa nimo tigangar, ito ni mo naman mga trabaho on. Yan ang adlaw, kinada adlaw. Ayaw hingalimot. Pag inom ni mo power trio. Para magpabilin nga mahimsog o maupait aton panlawas, magpabilin nga makusog ito aton resistensya. Ano yun ka K5 Ogs? Amo yun yung mga K5 an, DTX 500, epektibo nga pangontrahan high blood ng diabetes. And mighty siliwat, the alkaline vitamin C. Di man nga dulaw, yellow, ngayon kinikita. Oh, ito na akong printi. Amo yun aton mighty C, the alkaline vitamin C para magpabiling kita nga protektadong. O may da na itong proteksyon, adlaw-adlaw, labi na itong epekto, ano? O hindi nga pabag-ubag-o nga panahon. And of course, syempre, ang klinika. Klinika Differ Bio. Amon atong tinatawag nga the superfood supplement. Sangkay, dire lang ni an ordinaryo nga Differ Bio tungod kay may dahin ni VCO. Virgin coconut oil hini nga aton Klinika Differ Bio. Nga napaka maupay, no? Maupay talaga hahapan lawas. Hiton Klinika Differ Bio. Salit ka K5, ha? Dapat adlaw-adlaw na ka. Tower, trio ka na! Oras at 5:32 na, mga ka-K5. Sinya-sinala ko ka-K5 match, ano? Kung makasulod na taton na host station. Ito ang K5 News FM Santiago. O, hika K5 Conrad de los Reyes. So, para maka... Adi na, ito na itong K5, kumustahan.
1: Ha? Sunod-sunod po ito. O, kumustahin po natin ang Tacloban, ang Cagayan de Oro at Palawan. Sa kanilang mga areas, kung ano po mga trending na mga balita, mga ka-K5. At sa mga oras nito muli, kasama niyo po naging sa Mr. Public Service, Just in Case, alas 5:33 sa buong Pilipinas. Uunahin po natin kumustahin. Kumusta po ang mga gwapo natin mga kasama? Ayan. Kumustahin po natin ang Tacloban. Good morning, K5 News FM Tacloban.
0: Yes, good morning. Happy weekend, K5 Justin ng K5 Santiago at mga K5. O dito po sa Tacloban, malinaw na malinaw po ang ating signal. Back to you, K5 Justin.
1: Maraming salamat. Balita ko, paldo na rin. Sa Tacloban, pumaldo kayo kahapon. Samantala, dumako po tayo. Kumustahin po natin ang ating signal dyan po sa may Cagayan de Oro. Si Kapitan Martin Rabanot. Kapitan, kumusta ang signal dyan?

0: Good morning, Mr. Public Service. Nandito sa amin na wala problema, loud and clear. Hindi nakikinig ngayon si K5 Kundad. Mas pugi ka sa kanya. Back to you, Mr. Public Service.
1: Huwag kang maingay. Huwag kang maingay, Kapitan. Sa atin lang yan. Ayaw mo na si Kampay Conrad at nagpapapugi pa. Mamaya sa Foro de los Pueblos, mapapakinggan natin siya. Maraming salamat, K5, Cagayan de Oro. Samantala, ang mas pogi pa sa atin, K5 John Paul Dacoco ng K5 News FM Palawan. Please come in. Kamusta ang signal dyan?
2: Maraming salamat, K5 Justin. Bagamat magdamag yung pagbuhos ng ano man tawag dyan, ulan lang, ambon-ambon lang. Pero magdamag, hindi apektado yung signal ninyo. Napakaganda ng dating ninyo dito sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Back to you, K5 Justin.
1: Maraming salamat, K5 Palawan. Malamang pumaldo na rin kayo riyan. Mga itsura natin, lahat pumaldo. Kahapon ba, meron na ba? Alright, sige. Anyway, simulan po natin ating kwentuhan ngayong umaga. Unahin po natin ngayon, mga ka-K5, dito po sa Isabela, makakausap po natin. At syempre, ating pong malalaman ng mga trending na mga balita dyan po sa may K5 News FM Tacloban.
3: K5 News FM Tacloban City 103.1.
1: Menor de edad, may nagmanta raw sa social media na sa Palompon Leyte National High School. Ano kayong ginawa nito? Natuntun ng mga otoridad. K5 Tacloban, IK5 mo!
4: Maraming salamat kay K5, Justin, ano? Kanina sabi mo, paldo na ang Tacloban. Napaisip tuloy ako. Kasi parang wala pa. Before ako maligo, pansin ko na kumakati yung mga kamay ko. Parang... Ha? May... Good news ata mamaya dito sa Tacloban. Anyway, K5 Justin, at least sinabi mo para na ano ko yung pangangati ng mga palad ko ngayon.
1: Kailangan may push eh. May push talaga yan. Baka sakali madagdagan pa.
4: Alright. Okay, go ahead. Anyway, dito sa Tacloban, ano, dito sa amin, kahapon yung naiulat natin ay isa ring... pagbabanta no sa Kapuso Village Integrated School dito sa Tacloban kung saan indabi na involved ano ang isang minor de edad na naman or I mean yes ngayon naman dito sa doon sa Palompon Leyte huli no dakip ito ng mga otoridad isang minor de edad na naman ang itinuturing nasa likod ng viral social media post na naglalaman ng pagbabanta no laban sa Palompon Leyte National High School. So kinumpirma ito mismo ni Palompon Leyte Mayor DM Oñate at natukoy na ang pagkakakilanlan nitong suspek at sa kasalukuyan ito ay nasa kustodiya na ng Municipal Social Welfare and Development o MSWD sa Palompon. Matatandaang naglabas ng opisyal na pahayag ang alkalde noong Martes ng gabi matapos kumalat sa social media ang banta mula sa account ng nagngangalang alias De La Cruz. Sa naturang post, binalaan nito na isusunod ang nasabing paaralan matapos ang naunang insidente ng bomb threat dito sa Tacloban City ano, na nagdulot ng matinding pagamba sa mga residente at sa komunidad ng paaralan. Sa ngayon, patuloy ang isinasagawang investigasyon ng ating mga otoridad hinggil sa nasabing insidente. Kaugnay nito mga ka-K5, muling nagpaalala ang ating mga kapulisan sa publiko na maging responsable sa paggamit ng social media at mariin nilang ipinapayo na iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon o anumang post na magdudulot sa takot at panic ng mga estudyante at ang mga personel ng paaralan. So yan po, ka-K5 Justin, mga ka-K5, ang isa na namang pagbabanta na naganap, nangyari dito sa probinsya ng Leyte at particularly sa Palompon Leyte. Back to you, ka-K5 Justin.
3: K5 News FM, Tacloban City 103.1.
1: Maraming salamat, K5, Ang Simer. Talagang marami na talaga mga pasaway ho ngayon, lalo na ba yung mga kabataan? Mukhang nationwide ito ang problema natin. Samantala, dumako naman po tayo sa Cagayan de Oro.
3: K5 News FM, Cagayan de Oro City, 89.3.
1: Sa pamamagitan ni Kapitan Martin Rabanot, umabot naman sa 7,130 ang naabutan ng ayuda sa isinagawang People's Day sa kanilang LGU. Makibalita ho tayo. K5, Kapitan Martin, please go ahead with your report.
0: Mr. Public Service, yung paldo namin kahapon, wala na sa kamay namin dahil binayad na sa mga utang.
1: Ayun ang problema.
0: Ayun ang problema. Anyway, itong nakita ninyo, mga ka-K5, hindi ito rally ha, sa kadami-dami ng tao kahapon dito sa aming City Hall, yan ay pumipila sila sa may binigay na ayuda sa aming local government unit, mga ka-K5. History ito dahil ito ang pinakarami na nabigyan ng serbisyo sa aming local government unit sa isinagawang nga People's Day kahapon. Correction sa figure, Mr. Public Service, 7,193 to be specific, na mga individual ang nabigyan ng serbisyo sa aming LGO. At may ano rin, may konting halaga rin, no? 5,000 each at 5 kilo ang binigay. Eh? Tingnan mo, itong nakita ninyo mga KK5, ito ang isa sa mga tulay namin dito. Tinawag itong Itzalina Bridge o Carmen Bridge. Hanggang umabot yan doon sa may Barangay Carmen, may mga nahimatay nga kahapon eh. Dahil sa siksikan para lang makakuha ng kunting ayuda sa aming local government unit. Gracias naman mga ka-K5 dahil peaceful. Walang nangyayaring anuman, anumang insidente kahapon during the distribution sa aming mga pobre na mga residente dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ang aming alkalde nga dito hanggang from the start, no? Early in the morning, 6 o'clock in the morning, andyan na. Until in the evening, para lang maharap itong mga residente namin sa Cagayan de Oro, mga ka-K5. May nagpapasalamat, may nag-alboroto rin. Dahil hindi nabigyan, dahil naubusan na ng mga priority number, Mr. Public Service. Sa Matola, ito namang Regulatory Compliance Board namin o RCB, sila ay nagbabawal na sa mga estudyante na pumunta sa mga internet cafe namin, especially during class hours, 7 a.m. from 3 p.m. Hindi sila pinahintulutan kapag walang walang clearance sa kanilang mga teachers at mga parents, mga ka-K5. Yan ang patakaran namin sa ngayon para masiguro na kung pumunta sila, nasa sila, para sa kanilang ikabubuti, nasa mga parents and the students dito po sa amin sa lungsod ng Cagayan de Oro. Yan na po, Mr. Public Service. Mga viral po namin ng mga balita mula po dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Back to you, sir.
3: K5 News FM, Cagayan de Oro City, 89.3.
1: Maraming salamat, Kapitan Martin Rabanot. At paldor yung mga lahat paldo, grabe ano. Samantala, dumako naman po tayo sa susunod himpilan.
3: K5 News FM, Palawan, 103.9.
1: Palawan Station, si K5 John Paul Dococo, mayroon pong ulat ho rito. Mrs. Limang beses daw na sinaksak ng kanyang mister, dahilan hindi daw nito alam. Aba, ano kanyang nangyari dyan? K5 JP Dococo, i-report mo na, K5 mo na.
2: Yes, bago yan mga ka-K5, kahapon sinimulan kansilahin, may kinalaman ito doon sa balita ni K5 Ogsimer, sarado din eh. Walang sinuspindi din pansamantala yung klase ng Science High School o yung City High, Puerto Princesa City Science High School dito dahil sa bantari ng pamamaril sa campus ng paaralan. Kaya mga ka-K-5, kahapon medyo nag-viral yan dito sa amin at hanggang ngayon nga ay walang klase dyan sa paaralan. Pero siniguro ng mga kapulisan, dahil pagkatapos nga ng threat nung Miyerkules, kaagad na nagpadala ng mga kapulisan doon sa paaralan. At siniguro naman ng ating mga kapulisan dito, yung seguridad ng mga estudyante at yung mga guro doon sa paaralan. Samantala, dyan sa balita natin, naku po, parang nablanko ata si Mrs. Kasi sa interview, nangyari yan pasado alas 10 kagabi. Kapitbahay lang natin, dito lang sa amin sa unahan yan, yung Purok Buhanginan, Barangay San Manuel, na kung saan nangyari ang insidente. Ayon sa pakikipag-ugnayan sa interview po ng K5 News Team mula kay Purok President Johnny Nilyasca Sr., abay, yung mag-asawa ay nagiinuman. At nang tanungin yung misis kung bakit niya sinaksak, ayon sa initial report, 5 beses na inundayan ng saksak ni misis ang kanyang mister, hindi raw alam ni misis kung bakit niya sinaksak at kung paano niya nasaksak yung kanyang sariling mister. Mabilis naman na dinala sa paggamutan yung biktima dahil nga sa mga tinamo nitong saksak sa iba't ibang parte ng katawan at maswerteng hindi ito napuruhan ni misis. Kaya sa ngayon, ang hinala nila, baka may dating mga pinag-awayan nito at may mga nagsasabi na alibay na lang ni misis o baka talagang nablangko raw ito sa sobrang kalasingan. Hanggang sa ngayon, patuloy na inimbisiga ng mga otoridad yung nangyari kagabi, mga ka-K5. Yan lang yung ilan sa mga mainit na mga nagbabiral na mga balita dito sa amin sa lungsod ng Puerto Princesa. Back to you, K5 Justin.
3: K5 News FM, Palawan, 103.9.
5: Okay lang sana kung yung saksakan, basta saksakan ng pogi. Sana eh, kaso nga lang ibang saksakan yung ginawa. Yan. Maraming salamat po sa inyong mga pag-ulat. Samantala dito sa amin,
3: K5 News FM 100.1 San Diego City.
5: Matapos pumaldo ang ating mga centenarians at iba pang mga senior citizens na nagbigay ho ang aming lunso ng cash gift sa ilalim po ng Expanded Centenarians Act, kahapon po sa bulwagan ng mamamayan ng lunsod, aba na nga po ating Mayor Sheena Tan na magbubukas po ng eksklusibong butika ng bayan para ho sa mga senior citizens po lamang. Aba, ibig sabihin po niyan, mga ka-K5, hindi na po pang barangay lamang makakahingi ng libreng gamot at makakabili ho siguro later on itong mga senior citizens, bagkos buong lunsod na po meron na pong butika ng bayan para lamang sa mga senior citizens. Ayan. Kasi naniniwala po ang ating Mayor Sheena Tan na ang pagbibigay ho ng kalinga sa ating mga senior citizens ay kinakailangan. Sumalit sila po yung number one. At dahil po yung number one, sila po yung ating nire-respeto, sila po ang haligi ng ating lungsod, haligi ng ating bansa. That is why alagang-alaga ang mga senior citizens. Biruin mo, pumaldo na kahapon, aba meron pang tinatawag natin butika ng bayan exclusively para sa ating mga senior citizens, mga ka-K5. Kaya paldong-paldo. At yung sinasabing dahilan din po rito, marami ho kasi mga senior citizens na imbes na bumili ng gamot para sa kanilang mga maintenance, ang nangyayari po rin ay pinambibili na naman po ng pagkain muna sa hirap po ng buhay. Kaya suportado ho ng lungsod ng Santiago sa pamamagitan ng Mayor Sheena Tan ang pagbibigay ho ng assistance at ayudang gamot sa ating mga senior citizens.
3: K5 News FM 100.1 San Diego City.
5: Iyon, yan po yung trending ngayon dito po sa lungsod ng Santiago, alagang senior citizen. Alright, sige. Alam natin mga ka-K5, bagyong si Inday, ayaw pang lumayas, layas dito sa ating bansa. Kumustahin muna natin yung K5 News FM Cagayan de Oro. Kumusta inyong panahon dyan, Kapitan Martin?
0: Kanina sa madaling araw, biglang saglit na umulan, pero saglit din na nawala. K5, Mr. Public Service, dito sa Cagayan de Oro. Wala problema yung weather condition namin so far sa CDO, Mr. Public Service.
5: Yes, sir. Samantala, kamusta naman po rin yung panahon natin dyan sa may K5 News FM Tacloban? Sir Ogsimer.
4: Opo, dito sa Tacloban, nakaka-5 Justin, ano, so far, okay naman yung panahon namin dito since nung nakaraang, nakaraang araw, hindi kami nakaka-experience dito ng mga pag-ulan. Oo, pero medyo may kalakasan lang yung hangin epekto nitong habagat.
5: Alright. Narinig natin kanina, ito sa dyan po sa may Palawan, nag-uulan kasi batay po sa pagtataya ng pag-asa, itong western part ng ating bansa ang titirahin itong paghila ng habagat. Kamusta? Gaano kadalas ang minsan? Parang pelikula lang. Gaano kadalas ang pag-uulan dyan? K5 News FM Palawan.
2: Basta parang sinabi ni Attorney Sulayka Lopez, maghanda kay Typhoon Inday. Naghahanda na kami dito. Actually, nito mga nakalipas na araw pa yan, mga panakanakang mga pag-ulan. At ang lalawigan ng Palawan, lungsod ng Puerto Princesa, pagpalabas na yung mga bagyo, dyan talaga kami nakakaranas ng mga pag-ulan at mga pag-ampon.
5: Alright, sige. I hope lahat ng mga kababayan natin dyan, mga ka-K5, ay safe na safe. Sa kabila ng napakalakas hongga sa bagyong Inday. Dito naman po sa lalawigan ng Isabela, dito daw, dito raw magiging sentro sa northern part. Pero dito sa lalawigan ng Isabela, napakainit, grabe. Kung saan wala kang ni isang patak ng ulan na maranasan dito sa aming lalawigan, particular dito po sa lungsod ng Santiago, sa buong lalawigan yata ng Isabela. Napakainit mga kakifad. Kabaliktaran yan na sinasabing dito raw ang talagang tatamaan din ng naturang bagyong yan. Okay, anyway, mga kakifa natin, Ogi. Yan.
2: Pagpatay tamaan ng bagyo.
5: Oo. Huwag na sana magtuloy-tuloy yan. At lumayas na yan. Hindi natin kailangan yan. Alright, sige. Maraming
2: bago
5: salamat.
2: Bago umilit ang ulo.
5: Oo. Pampanamig ba? Okay. Anyway, paalam na tayo. Unahin po natin ang K5 News FM, Cagayan de Oro. Kapitan.
0: Yes, before ako mag-bye-bye, belated happy birthday, Mr. Public Service.
5: Yes, salamat. Oh. Okay. Kaya nga nag-leave ako para matakasan ko 'yung mga kasama ko, pinaalala niyo pa.
0: Anyway, mula po dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, the City of Golden Friendship, the Gateway of Northern Mindanao. Ako po si KK5 Martin Rapanok nagsasabing, mayong buntag, kanatong taran.
5: Maraming salamat, mayong buntag dyan po sa may Cagayan de Oro. Kapitan Martin, samantala, sunod po natin ang K5 News FM Tacloban. K5, ang si Mayor.
4: Yes, belated happy birthday, K5 Justin.
5: Thank you.
4: Updated talaga si K5 Martin. Mula po dito sa K5 News FM Tacloban, K5 Ogsimer, Asigre. Happy weekend, maupay nga aga.
5: Maupay nga aga, dyan po sa may Tacloban. Samantala, dumako naman po tayo sa K5 News FM Palawan. K5 John Paul.
2: Oh, belated happy birthday, K5 Justin. Total, inamin mo na pumaldo ka na. Pwede namang hindi na, kahit pampansit lang.
5: Pumaldo kagabi, pero palda na ngayon. Wala na, nasa palda. Na-intriga na
2: eh. Happy weekend, mga ka-K5. Kita tayo sa Lunes. Dito sa ating balitang K5, kumustahan sa umaga. Mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Ako naman, K5, John Paul Dacoco. Mayan na timprano sa ating tanan.
5: Maraming salamat. Wala naman po rito sa Santiago City, lalawigan Isabela. Ako po si Jess in case Mr. Public Service. Magbabalik ho mamaya tanghali para sa programang 11 Mbps, mga balita at public service. Thank you and goodbye sa inyong lahat. Susunod na po.
6: Totoo at siya sa himig na K5 sa payang galak, umagang puno ng saya't kulay ng pag-asa. Balitang K5.
4: Alright, namang salamat na natin K5. Kumustahan oras natin na 5:52 mga ka-K5. Adigin, verify ko pa kasi may shooting incident nga natabo didi ha haamon pagudbong to halawaan. Halawaan Eastern Samar ano? Gaano ini gamatuod pero may da ko na receive nga mga impormasyon ano. Baga ginaaligar may mga naawat an kinabuhi. K5 Jin, verify naton itong gaano katinuod ini nga report. May shooting incident. dito ha lawaan Eastern Samar gagabi kundiin duha no duha it na naawat it kinabuhi ngan may mga samaran. Sige sige la aton ini i-check naton ha PNP ano gaano katinuod mga ka K5. He said well na ka K5 match oo. All right sige. He said well Montesa kuha ang danay linya diha aton line number 2 naka standby. He said well
7: sulat panahon.
4: Good morning, Sir Noel. Kumusta daton magiging lakatid panahon yun nga weekend, sir? Good morning.
8: Good morning, mga paingaga, sir. Ngan sugad man na naton mga ka-K5 kung nagkikita na naton Facebook Live ngan nanmamati hanira mga radio. Di naton nung lagway naton panahon para yun ang anlawhan BMS si kanapulok anlawhan Hulyo 2026. Mm-hmm. Anaton minayuyungan minahal nga provincial later padayon lagi hapon kita mga kabatid madampog nga kalangitan nga posible magdarahin mga parapatsara nga pag-uran ngan pagdalugdog mahitungod liwat ang habagat kakulop tungod kaninda yan na habagat liwat it maka nakakapikto haat ngan waray lagi hapon gayo warning nga ginisan pag-asa para yan ang adlaw din yato na pit kanina nalasing ko na aga na si Pata nini ngay Inday nga nakatuwa sa 620 kilometros, sinirangan itong Basco Batanes. May dalagyap niya kakuskon nga hangin ng 150 kilometro per ora. Harani sintro nga pag subasko nga maabot in 185 kilometro per ora nga naglalakaton pa norte kanluran in 20 kilometro per ora. Padayon lagyap po ni Inday maglalakaton pa norte kanluran samtang ada kadagatan ni Pilipinas. Ang posibleng humani umara niya Extreme Northern Luzon, habot nga niyan nga gabi o sinubuhas ito na aga. Nga na hinday, padayon ini nga magkatima ito, padayon ini nga magpakato ha, Southern Islands ito ng Japan, nga posible maglandfall o maghalani gihapon dito ang Northern Coast ito ng Taiwan. Nga posible gumawa sa parbuhas ito na aga, diringani bugas ito ng kulop, nga posible maglandfall at sinirangan nga napit ito ng mainland China buwas itong gabi diringani Domingo hipon aga.
4: Alright, sige Sir Noel, thank you so much sir, happy weekend Sir Noel.
8: Namong salamat kan maupay nga aga late.
4: Okay, masunod na kakaifab ito na DTX 500 Morning Newscast para natin mga kadugangan ng mga balita, lokal, national, international, entertainment, ngan sports. Din nila ipaparito ngan kampiyon ng estasyon, K5 News FM Tacloban. Ako naman yung naging anchorman, kakaifab Ogsemer Asidre, parang kampiyon ng balita. Servisyo publiko ngan kaliawan na siyudad ng Tacloban yung nabugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: D3 Bio Health News! D3 Bio!
11: Ako si Mia, gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
10: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
12: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio!
13: Good day mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
14: Ako na sab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
13: Usahay kung atong pituitary gland minus na kay daghang imong oxidative stress, lagmit mo malfunction ang imuhang thyroid gland. Unya ang thyroid gland mao'y responsable sa imong metabolism. Kung nalabian ni kataas, naakay hypothyroidism.
14: In short, Sir GP, ang thyroid gland mao'y gut control kung hotdon ba niyag sunog ang imong gikaon or pilion ra niyang iyang sunugon or basin hindi na lamang yun siya mo trabaho. Di na siya mang sunog.
13: Oh, so sa ato pa, apiktuhan ini ang imuhang matag-adlaw nga bulaton. Usahay, nalabian kag kaluya. Wala di ay kahibalo nga nagkaon po di ay kag daghan, nanambok na di ay ka. Unya, dali kang tugnawon. Pasabot nga ang imong core temperature luya or mubo. Sakto. Ang imong core temperature. Mausad ang imong metabolism. Kung mubo ang imong metabolism, tanan apiktado.
14: Correct.
13: Kung ang imong digestive system ang mapiktuhan na, wala na. Tanan na dayon na ang posibleng mapiktuhan pod. Remember nga ang imong gut konektado sa imong utok. Kung minus ang absorption sa mga minerals o ang pagbuhat sa mga hormones, kay tungod minus na pod ang imong metabolism, mapiktuhan jud ang ubang parte sa imong lawas, ang imong thyroid. Importante kayong organ.
14: Maunay kinahanglan lang bantayan, Sir GP. Nga kung gamay ra kag kaon, manambok dayon sila, unya tugnawon dayon.
13: Maujud, nya moingon pod nga gadayet baya ko dok.
14: Unya constipated po sila.
13: Oh, manguta na po jud. Nganong wala man ko maniwang oy.
14: Kay hinay di ay ang ilang metabolismo.
13: Mauna.
14: Pasabot nga hinay magsunog sa mga sobra nga dili na unta pwede sir GP.
13: Correct. Kung hinay magsunog dok, pasabot mga daghang sobra.
14: Pero kung nakainom ka og ditribayo, ditribayo ra jud ang katapat ana. Diba usay sir GP kapoy man mag-exercise.
13: Of course.
14: So kung may hypo ka, kinanglan jud kang mag-exercise. Usa na siya nga i-recommendar aron dali mo init ay mong lawas. Ikaduha, inom ka dili ka init nga tubig or kinimang lukewarm water sir GP nya. Parisa nimo og ditribayo, dako kay mga tabang, sana ay mga problema sa hypothyroidism.
13: Aron mo taas ang core temperature.
14: Yes, pero ang dili jud ninyo dapat kalimtan o kinahanglan dili ninyo kalimtan kung may hypothyroidism ka mo, kinahanglan inom gyud og ditribayo.
13: Yes, ditribayo jud.
14: Unta gibuhat na lang si Ginoo ang atong lawas nga automatic sir GP.
13: Kana
14: bang nakay pindutan?
13: Parang mga na-i-switches, ano?
12: D3Bio. Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3Bio. Bye! Maukini ang ako ang sekreto.
15: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
16: Apalit sa mga butik.
15: D3Bio.
14: Karon kay daghan kang nakaon, imong pindoton ang high.
13: Oho.
14: Nya ang thyroid hormones aron dili ra ka malintonisan, dili ka manambok. Karon kay minus-minus gamay ra man, imong unsa na gamay ra akong kaunon, murag sakyanan ba?
13: Pindoton pud nimo.
14: Oh, pindoton pud nimo.
13: Pero
14: delikado ba yan akong ma-hyper ang imong thyroid ha kung maniwang ka?
13: Oh, mao na nga ang rason nganong ang mga hypothyroidism duol jud sa diabetes.
14: Kita ba nimo ang benepisyo kung gainom ka ditribayo sir GP? Makorek na ang diabetes unya makorek pa jud ang imong hypothyroidism.
13: Grabe, sa dagan ra ba kay nang naay hypothyroidism dok?
14: Diyan
13: nimo na makita ang epekto sa ditribayo tungod sa iyang extra virgin coconut oil content.
14: Gawas sa gainom kag ditribayo sir GP, makatabang pud kaha ang ahos?
13: Yes, makatabang jud.
14: Saon man? Sa una ingon ni Lula nga ibutang daw sa imong lubot aron mo init. Lisod ba ya sir GP kung may problema ka sa hypothyroidism? Matingala ka nga gusto unta di mo magniwang, dili jud ka muniwang. Mo'y problema sa mga tao nga tambok, mga obese.
13: So sa mga tao di nga dugay nang gadyeta, unya dugay na pod ga exercise, unya walay epekto basin aduna kay hypothyroidism. Mga sirs, mga ma'ams, you better take ditribayo.
14: So mag ditribayo na. Kung naana kini nga mga sintomas, ditribayo makatabang jud nimo. Mo'y gamit sa ditribayo over hypothyroidism.
13: Dapat ta jud mag-upgrade sa ditribayo over plain D3. Wala tay oras Doc Ramil, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Generoso.
14: Ako na sab si Doc Ramil Oy, maing lawas ipadayon.
13: Dili abusuhon.
15: D3Bio.
17: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
15: D3Bio.
16: Ang D3 nga may Visio.
15: Ang Visio
16: nga may D3.
15: Mapalit sa mga butika.
16: D3Bio.
15: D3Bio.
16: Health News.
18: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Ora! Sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 6:02.

0: Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Opay nga aga ka K5, pwede na magpaso ang mga notisya. Habang naman mga laray uluhan. Bago na lokal, menor de edad, ginagpost yung panarahog, Gapalumpon National High School, at doon ako studiyahan MSWD. Samtang, pirang estudyantehan Bye-Bye City Senior High School, hindi naman liwat hospital mahuman, nga makaabat hinpagkuring pagginhawangan pagsinuka.
2: Samtang, balora 7 milyon sa pesos nga shabu na kumpiskar house nga driver ha Ormoc City.
1: Balita nasyonal, House Prosecution kumpiyansa nga makusog ganyan ang mga ebidensya kontra kan VP Sara Duterte.
2: Samtang Defense Secretary Gibo Chodoro Jr. hapagangkon han siya na habatanes magdudurot hin kadelikaduhan pero kinahanglan ini kontrahon.
1: Ang naman balita international, yunukot-yukot niya mga Iranian, dumambong na funeral procession, naniraan ay Supreme Leader.
2: Samtang cardinal nga may posibilidad hanuna nga maging Santo Papa, ginakusarana nga nanmulest siya hinpira nga kababayinan.
1: Business report, importansya or importasyon, hinbugas sa nasod, naipatig na hagihihitaasi nga record.
2: Nga nato naman, balitang kakaiba, babayi, gintahi, animim, haniya kaupod habalaya.
1: Yan balita po ang kusog kay Five, mga atleta han Ormoc City nangungunahan national ranking ha fencing.
2: Ngan hato naman balita entertainment, Anjo Iliana maapila ra korte hiunong han 3.5 milyones nga danyos nga ginpapabaydan na iya para han TVJ.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Maupay nga aga Pilipinas, maupay nga aga Eastern Visayas. Sina DTX 500 Morning Newscast. Sina nga adlaw ang Biyernes, Julio Jess, 2025.
2: Ako'y ka K5 Carol Medino.
1: Ako naman, ka K5 Oxemer Asidre.
2: Live, ano yung mababatian na K5 News FM Tacloban 103.1.
1: Mababatian, ngan makikita kami din manliwat nga para dihitong kalibutan, pinaagi ha YouTube channel, TikTok, ngan Facebook page. I-search mula ang K5 News FM Tacloban Digital.
2: Nga na detalye hanaton mga balita.
0: Balitang Lokal.
1: Alas ay 5 na, mga ka-K5 siya naman nga balita lokal. Dako nga bulto hing kinaaligar nga illegal nga droga ang nagkakantidad. Inharo 7 milyon pesos ang narikupo. At mga kapulisan, naging dumarang nga bypass operation na barangay South Ormoc City, kakulop nga adlaw. Arestado no sang alias Tan, 51 anyos nga driver. Residente doon mao nga lugar, gan listado como high value individual. Original priority target list. Sumala report. Ang Police Regional Office 8 umabot mga K5 hasura o sa kakilo ang kabugaton han shabu nga nakuhati kang hasuspitsado. Nakaputos pa hin masking tape kang ginsulod ha usang blue nga plastic bag ang maong kontrabando nga sulod ha unom nga hit cell sachet ngan usang nat-tied cellophane. Subay nihan dangerous drugs board na recover ang sugad kadamo or kadako nga balon ng droga. Mahuman nga makapagbaligya ha usang undercover nga pulis ang maong sospek. Ginmarkahan ngang gininventaryo ang mga ebidensya lugar mismo. Han pag-aristo ha presensya ang mga gingkikinahanglan nga saksi. Samtang K5, gindera naman ha laboratorio ang nakuha ng mga ebidensya para han pag-usisa samtang ginaandam na ang kaso. Ngayon sa salawad kontra han sospek kaya pagtalapas ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Kadugangan pa nga balita lokal, pirang estudyante ha Bye-Bye City Senior High School gindar ha ospital mahuman nga makaabatin pagkuri ha paginhawang ng pagsinuka. Ka K5 Roger Nilo Tilana, K5 mo.
3: Gindar ha ospital ang pira nga mga estudyante han Bye-Bye City Senior High School banda alas 2 sang kulop kakulop Hulyo 9 mahuman nga makaabatin pangatulhan mata ngan irong pagkurihan pagginawa ngan pagsuka samtang nakadtuha suludan eskwelahan. Subay opisyal nga pahayag han eskwelahan dayon nga ginaktibar ang ira emergency response protocol nga nagkatatagan hin first aid ang mga apektadong estudyante samtang may pira nga gindara hospital para kadugangan nga atensyon medikal. Rumisponde gihapon ang City Emergency Response Unit, Bureau of Fire Protection ngan Philippine National Police para masiguro ang katalwasan nga tanan ngan magbuhat hininvestigasyon kung ano ang hinungdan han paglain han pamati han mga estudyante. Ginsuspender naman ang klase hamaong eskwilahan ngan ginpapanguli ang tanan ng mga estudyante. Nananawagan niya na hapubliko ang pamunuan han Baybay City Senior High School nga diri magpinasamwak kin mga diri beripikado nga impormasyon samtang nagpapadayon pa ang investigasyon. Para DTX sa 500 Morning Newscast, inihi ka K5, Roger Tilana, parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng kaliawan na syudad ng Tacloban ng bugos ng sinirangan Visayas, K5 News FM.
1: K5, iba pa nga balita lokal, ang provincial government han biliran paghihisgutan ang pagmahal han sukot ng kuryente. K5 Jean Pilinio, K5 mo!
4: Nagpadara yung surat hibiliran Governor Rogelio J. Espina nga nagaaghat asang guniyang panalawigan nga magpatawagin public hearing agud hisgutan ang posibleng epekto han pagsakahan line loss and congestion costs o kun LLCC nga ito mga konsumidor han probinsya. Haya surat nga may petsa Hulyo 9, 2026, kinhangyuhan gobernador nga imbitaron ang mga opisyal han biliran electric cooperative o kun Bileco basi maghatagin kasayuran may tungulhan kahimtangan LLCC nga masabtan kun anon ira mga ginihimo nga mga pitad basi malikyan ang dugang nga mga kabaraydan nga nanira contingency plans kun maipatuman ini ha probinsya han biliran. Dugang pan Espina bisan waray paigpatuman han Bileco hin LLCC charges kinahanglan mahibaro ngan maandam ang publiko ha posibleng epekto hini. Panuyuhan public hearing nga magkaadahin transparency ngan public awareness agud mapanlipdan ang interes han mga konsumidor han bugos nga probinsya. Parahan di TX 500 Morning Newscast, ini hika K5 Jean Pilinio parahan kampiyon nga balita serbisyo publiko ngan kaliawan ng syudad ng Tacloban nga nabugos ng sinirangan Visayas. K5 News FM.
2: Samtang hasumpay nga sumat para humabubo ang kabaraydan ng kuryente, kinahanglan nga direkta makapalit hin elektrisidad at ikang halite geothermal power plant ang mga electric cooperatives sa sinirangan Visayas. Matungod din ang Regional Development Council ang nag-aprobar hin resolusyon nga nag-aarohin pagtugot ang mga kooperatiba hin direkta nga pagpalitin kuryente halite geothermal power plant. Iningapitada, inagod makabulig nga maibanan ang taripahan kuryente. Ginaarohan resolusyon nga ipatuman ang probisyon Natural Resources Law nga nagmamando nga ang host communities amo ang pangunang benepisyaryo han natural nga karikuhan. Ang geothermal energy inamumutang ha Eastern Visayas sanglit kitaunta ang makakatagamtam tikang hiningan natural resources. Ang nasabing geothermal power plant inamumutang ha kananggangan Ormoc City ngan amo ini ang ginadakuing geothermal power plant complex sa Asia. Ha report han Philippine News Agency ining a planta in may kapasidad nga makagproducer hina 700 megawatts bisan kun namumutang ini halite kasagaran han elektrisidad ani ginbabaligya han national grid tungod hin bilateral contracts. Hapag kainaan maong planta hindi rin nakakagsuplayhin kuryente ha mga electric cooperative sa Rion 8 kay waray ini makaapi han competitive selection process. Ang kabaraydan han kuryente ang sinirangan Visayas ang nagumento yan ang bulan matungod han temporary shutdown han ibang power plants limitado nga supply ha Visayas power grid ngan hitaas nga demand hin power supply. Naglalaom naman ito ang RDC nga susuportaran han publiko ang maong resolusyon para makabaton han nagtitikay taas nga presyo han kuryente.
1: Alasay sa 12 na mga KK5, halain pa nga balita. Minor di edad nga nagposting panarhog Hapalompon National High School aadto na ha kustudiya han MSWD. KK5 Carlo Arisgado, KK5 mo!
5: Nadakop na han mga otoridad at minor di edad nga ginaaligar nagpapaluyo han social media posting panarhog Hapalompon National High School. Sumalakan Palompon Mayor DM Oñate nasakpan na ang pangilalaan ng suspect ngan presente na nga to ha kustudiyahan Municipal Social Welfare and Development. Manunumduman nga nagpagawasin pahayag didahan gabihan Martes ang alkalde kasumpayan nagsasaranga post sin panarhog tikang hausangahi alias De La Cruz. Hanasabi nga post nagsa sering ini nga igsusunod ni ang palumpon katapos ang insidente bomb threat at takloban nga nagdurutin kabraka mga residente nga komunidad han iskwilahan. Padayo naman ang investigasyon ng mga otoridad han nasabi nga insidente. Otro naman nga nagpahimatngon ang kapulisan na publiko nga maging responsable ha paggamit ang social media nga likayan ang pagpasaranghin mga impormasyon nga magdudurutin kahadlok ha katawan. Para han dito X500 Morning Newscast, ini Hika K5, Carlo Arisgado para han kampiyon na mga balita serbisyo publiko ngan kaliawan na syudad na takloban ngan bugus ng sinirangan Visayas. K5 News FM.
2: Katapusan nga balita lokal, PhilHealth may da binipisyo para mga miyembro nga may da allergy. Ka K5 Kim Soriano, i-K5 mo.
6: Sa Lingurog han National Allergy Day hadton Hulyo 8 ginpadangat han PhilHealth nga may danira ginhahatag nga mga benepisyo para han ira mga miyembro nga may allergy. Sumalakan dayan Catherine Ablaza, Information Officer han PhilHealth Leyte, duha ha kada na pulo nga Pilipino nga aadahas sadang nga pangidaron an nakaka-experyensya hin allergic rhinitis o hay fever. Aada naman ha 12% nga mga Pilipino an may da bronchial asthma o hika. Pero ang durong nga ginkakabrakan niya na in 98% ng mga Pilipino nga may dahika ang waray nakakarawat nga tambal para hining nga sakit. Sanglit ang may da mga benepisyo nga pwede makuha ang mga PhilHealth member para han sakit nga hika.
7: Ang PhilHealth po may comprehensive nga financial protection para ha mga magkikinahanglan dara nga mako-confine na ha mga ospital or ha mga infirmaries.
6: Para ha mga kinahanglan i-confine nga miyembro tungodan ordinaryo nga allergic reaction, makakakarawat hirahin 8,060 pesos nga benepisyo at ikang ha-ahensya. Ang gidadakuin naman nga kantidad nga pwede makarawat han mga nakakonfine durot naman han eosinophilic asthma in aada ha 27,300 pesos. Samtang ang mga pasyente naman nga diri kinahanglan makonfine in makakakarawat lagihapon hinbulig ha PhilHealth ipinahagyan PhilHealth yakap. Sa kupini nga benepisyo ang libre nga primary care check-up, laboratorio nga diagnostic tests, cancer screening tests nga libre nga gamot. Para DTX 500 Morning Newscast, ako ay ka-K5, Kim Soriano. Para ang kapiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawan na siya dadang takloban nga nabugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: K5, nato naman balik na lokal dito tayo han DTX Coffee Mix, the antioxidant coffee, herbal coffee, healthy coffee. Nakagkapi ka na, na-detox ka pa.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Alas 6:15 na, ito naman siyahan nga balita regional. Kuhaon tang linyang K5 News FM Antique. Ang probinsya ng Antique nakapagtala hin 24 nga kaso hin pagbuburod hin mga kabataan nga naedad napulo nga nang kadalo si Anyos. K5 Family Balanog, AK5 mo.
8: Nakapagtala ang probinsya ng Antique ng 24 na kaso ng pagbubuntis sa mga batang may edad 10 hanggang 14 na taong gulang noong 2025. Batay sa datos na nakuha ng K5 News FM, ang mga kaso ay naitala sa mga sumusunod na bayan: Hamtik, Lawaan at Tobias Fornira na may tig-apat na kaso, Kaluya, Kulasi, San Jose at Tibiao na may tig-dalawang kaso, Libertad, Pandan, Patnongon at San Remigio na may tig-isang kaso. Ilan sa mga itinuturing dahilan ng mga kasong ito ay curiosity, pang-aabuso, kakulangan ng gabay mula sa mga magulang, impluensya ng social media at iba pa. Dahil dito, patuloy na nagbibigay ang Office of the Provincial Population Office ng iba't ibang angkop na intervensyon tulad ng pagpapalaganap ng impormasyon, pagsasagawa ng mga simposium sa mga paaralan, mga seminar para sa mga magulang at iba pang kaugnay na programa. Samantala, sa buong probinsya ng Antique, umabot na sa 960 na kaso ang naitalang pagbubuntis noong 2025 sa mga kabataan na may edad 10 hanggang 19 na taong gulang. Balita mula sa probinsya ng Antique, K5 Family Palanog, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: Kadugangan pa nga balita regional, buta ng linya han K5 News FM Bacolod. Bacolod City diri epektado ha ashfall han bulkan Canlaon. Ka K5 Zyro Van Albay, i-K5 mo.
9: Hindi Di apektado ng ashfall ang lungsod ng Bacolod sa muling pagsabog ng bulkang Canlaon, las 7:33 ng umaga Huwebes, Hulyo 9. Tumagal ng 3 minuto ang pagsabog ng bulkan na kung saan naglabas ito ng abo at mga bato. Sa report na inilabas ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, apektado ng ashfall ang lungsod ng San Carlos sa Negros Occidental. Labis na apektado ng ashfall ay ang lungsod ng Canlaon sa Negros Oriental. Natabunan naman ng abo ang daan, bubong at mga pananim sa Canlaon dahil na kamot-ulo ngayon ang mga nagtitinda ng gulay. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang pagbabantay ng PHVOLCS o Philippine Volcanology and Seismology sa aktibidad ng bulkan. Balita mula sa Bacolod City, Zairo Vanalbay, para sa Kapyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Negros, K5 News FM.
1: Samtang katapusan nga balita regional content linyan K5 News FM Palawan, malaria cases sa Rizal, Palawan, umabot na sobra usa ka yukot. K5 Grace Bilostrino, K5 mo!
10: Patuloy ang pagtaas ng mga kaso ng malaria sa bayan ng Rizal, Palawan matapos umabot sa 1,084 ang kabuuang kumpirmadong kaso batay sa huling tala noong July 6 mula sa 953 noong nakaraang linggo. Ayon sa Municipal Health Office, nakapagtala ng 131 bagong kaso sa loob lamang ng isang linggo. Ngunit nananatiling wala pang naitatalang namamatay dahil sa sakit. Nangunguna pa rin ang barangay ng Punta Baja na may 223 na kaso, sinundan ng Ransang na may 203 at Taburi na may 126. Mahigit 68,000 na rin ang sumailalim sa malaria examination habang nagpapatuloy ang surveillance of disease control measures ng lokal na pamahalaan. Ako si K5 Grace Bilostrino para sa Himpilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: K5, wala na naman balita regional. Dito tayo han. DTX 500. At epektibo nga pangontrahan high blood pressure ng diabetes.
0: Balitang National. Balitang National.
2: Samtang hato naman siya han nga balita national. Dako ang kumpiyansa han house sa leader prosecutor nga makusog ang ira mga ebidensya kontra kan Vice Presidente Sara Duterte. Sumalakan Congresswoman Jinky Luistro, dako ang ira paglaom ha impeachment trial pero ginpatapod niya nga masunod hira ha angay nga proseso nga kinahanglan ha impeachment. Nahumanaan siya nga simana pagbista ha kaso ni Duterte kundiin usa na nga testigo ang ginpresentar han prosekusyon nga amo naman hi National Bureau of Investigation Senior Agent John Mark Kalilong. Ani kaduha nga testigo han prosekusyon nga malingkod ha witness stand amo hi NBI Regional Director Jeremy Lutok kundiin hiya ang nagsumat ha House Justice Committee haton Abril nga nakumpirmar han ira ahensya nga may ginkaistorya hi Duterte nga aktual nga assassin. Ginkumpirmar gihapon han prosecutors nga igpepresentar ni raan usang individual nga matestigo hi unong han ginaaligar nga hitman. Samtang umabot naman kakulo pa Senado hi Office of the Vice President Chief of Staff Zulaika Lopez usa ka adlaw mahuman hiya igpasabpina para tumambong ha impeachment trial. Pero pagklaro naman ni Senate Secretary ngan Clerk of Court Renato Bantog Jr. nga bumisita hi Lopez sa iyo opisina pero wara ini kalabutan han impeachment nga kaso ni Duterte.
1: Katapusan nga balita nasyonal ka K5, ganyan nga panakaan ni Defense Secretary Gilberto Gibo Chidoro Jr. At bago naman yung pag-angkon ng China o sang teritoryohan Pilipinas. Nagsasarang niya na ang impormasyon nga natuod ang mga Chino nga sakop hanira nasod ang probinsyahan Batanes, ipinaagihan Taiwan. Sumalakan Chidoro ang waray basihan ngan peligroso kapag angkon ng China, Batanes. In magdulurot ini, hinkadilikaduhan pero kinahanglan ini kontrahon. May da mga report nga nagsumat nga pirang ang mga researchers ito na ang mga universidad ngan Institute Han China ang nagdeklarar nga waray legal ngan historical nga basihan ang pagkontrol han Pilipinas habang Batanes. Dugang panirang, ito mo ang teritoryo Hanortehan Pilipinas in natural extension Han Taiwan. Nga nakapailarom naman ha soberanya Han China. Kaka-5 ginsuportaran ni National Task Force for the West Philippine Sea a spokesperson Rear Admiral J. Tariela. Ang pagkontra ni Chidoro, hininga teorya. Siring na Tariela, magpapadayon la ang China hapag ang Konhan Batanes, kundiri makontra ang Pilipinas. Dugang pa niya, bangin nasunod nga or hasunod, ang kunon nagihapon han China nga nasod, ang Pasig River.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Okay, five. Panalon balita nasyonal, dito naman ay Johan. Mighty C, the alkaline vitamin C.
0: Balita International. International.
2: Samtang hato naman siyahan nga balita international. Ginukot-yukot nga mga tao ang tumambong half-funeral procession ni anay Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei ha mga sagrado nga syudad han Iraq nga nahaf ngan Karbala. Nagkaadapahin kasamok durante ang prosesyon kundiinan mga tao in karuyag dumaop halungon han Iran namatay nga lider. May na naman mga Iranian ang nagdarahin ladawan ni Khamenei para ipakita ang Iraq kasubo ha pagkamatay hini. Igbabalik naman ang patay nga lawasan mao nga leader ha Iran mahuman iniigkantuhan nahaf ngan Karbala. Namatayan anay leader dinahan Pebrero han maglunsaran Amerika ngan Israel hin mga pag-atake kontra ha Iran kundi in usahiyahan mga senior Iranian leaders nga namatay didto. Samtang ang negosasyon habot nga han Amerika ngan Iran inakatalaan nga magpadayon mahuman ang lubong ni Khamenei pero nagtitikaluyaan higayon nga magkaadahin maupay nga kasabutan matungod kahit mga naglabay nga adlaw inotro nga nagbulusay ang duha nga nasod hin mga pag-atake kontra hakada tagsa.
1: Katapusan nga balita lang yung alabnasan mga ka-K5 giniimbestigaran han usang international news agency ng usang kardinal ha Simbahan Katoliko tungod han mga akusasyon ng pirang mga babayi nga ginmolestya hini. Matungod hini iginanonsyo han 74 anyos nga Archbishop han Rabat ha Morocco nga si Cristobal Lopez Romero at niya temporaryo nga pagbuliw ay trabaho didahan Martes sa Hulyo 7. Sumalaga kay Fabang buhat nga investigasyon han media o sa halima nga mga kababayenan nga naging biktimahan panmulis siya ang kardinal in nagsurat in reklamo ha Embahada han Vatican ha Morocco. Ginakusaran hiton maong babae ni Romero nga madugay ini nga humangkop nga may da usa ka takna nga gimprobaran han kardinal nga harukan hiya. Pero mahugot na gindiwara ang kardinal doon maong nga akusasyon kontra iya. Inaakusaran naman ang usang surok ha Archdiocese Han Rabat nga ginpuprotiheran doon maong nga kardinal han mga tao nga harani ha iya. Han mamatay hi Pope Francis o sa Romero ha mga ginpipilian nga masaliwan han anay Santo Papa. Pero waray hiya umapi ha conclave upat kaadlaw o saan butusan. Nagsiring pahiya nga waray niya ambisyon nga maging Santo Papa han Simbahan Katoliko.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Okay, sa mga nanon balita international, tutaman ay yung han Clinica D3 Bio, the superfood supplement. Tingangan na ani mo kito genetic diet. Inom ang Clinica D3 Bio ngan pagpulsan. Ang napakadamo ka benepisyo panlawas sini.
0: Balita negosyo. Negosyo. Negosyo.
2: Samtang hato naman na balita negosyo. Sumaka na hagihataasing a record na kasaysayan ang gin-import nga bugasan Pilipinas hasyahan nga unom ka bulan hantuiga inin sumalahi ton bago nga datos tigang ha Bureau of Plant Industry. Haira record umabot na ha 2.75 milyones metriko tonelada ang sumulod nga imported nga bugas dinhi aton nasod purata sinihin 20% kumparar han naglabay nga tuig. Sumala naman ha Department of Agriculture kon DA normal la ini nga reaksyon han mga negosyante nga magtiro kin bugas para diri kita magkulangin supply matungod han ginkakabarakan nga El Nino yan nga tuig. Apektado gihapon ha produksyon han mga lokal nga paraguma ang karubahan mga patubig nga nan pagumentohan presyon abunungan krudo matungod han kasamo ka Middle East. Pero ginkumpirmar naman hitong DA nga kinahanglan iniha mga importasyon agud masiguro nga diri magkukulang ang bugas nga adlaw-adlaw nga ginkakaon hangka na pamilya ha Pilipinas.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Maha K5 ang balita negosyo Indoro Taihuan Clinica Deo Fresh at Deo Roll-On.
0: Balitan! Wow!
1: Alas ay sa 27 na at naman balita kakaiba. Sa K5, mag-iriikmat kaya na ha mga dagos la nga panyakan. Oh, sobra nga pag inaringasa kung nadiri ka maparihas sini. Kay dito ha Japan, arestado na usang babae, mahuman nga tahion ang baba. Han iya ka boardmate. Sumalan report han NHK nga ginkilala ang brutal nga sastre nga hi Masai Sakurai, 49 anyos. Ginsampahan inihiya hinkaso nga physical injury. Mahuman tahion ang wait han 42 anyos nga kaupod habalay gamit hindagom nga inulang. Wala naman dayon na makaguli at kakaiva biton biktima tungod kay labot lang agin zipper ang iya im-im. Duro liwat ang kahadlok hini ha suspect nga permi may daradara nga sewing kit. Nakakalagiwla ang babae han gumawasan balay ini nga suspect. Kundiin sumulod ini ha usang tindahan nga nagduhol ng tissue paper

0: Ang lamig.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
3: Alas 6:29 na para ato na Balita Entertainment. Anjo Eliana maapilar ha korte hiunong han 3.5 milyones nga danyos nga ginpapabayad na iya para han TVJ. Aton chikan ka K5, Maring Louie, i-K5 mo.
4: Nadadakuan ko no ang TV host ng comedian actor nga hi Anjo Eliana hagin papabaydan na iya nga danyos para han TVJ Productions. Kasumpayan kaso nga ginfile kontra iya permanent injunction ng damages. Nagdesisyon ang Regional Trial Court ha Mandaluyong City ni dahan Hunyo 29 nga kinahanglan magbayad ang komedyante ha mao nga media company hin 3.5 milyones kumo danyos. Pero iya ginquestion tungod kay para iya uri man iya ginpatay og buyayawan para pabaydan hiya hin milyones ka pesos nga danyos. Sanglit magfa-file hiya hin appeal ha korte para questionon ini. Depensa gihapon niya nga waray man nga ni malugi an itbulaga o an mao nga kumpanya kundi hiya lugod ano waraya ni hin mga naka-line up nga taping ang proyekto tungod hini nga kaso. Didahan November 2025 nagbuliw hin mga heavy allegations si Anjo kontra ha mga former co-host na sangkay nga hera Tito Vic and Joey. Pero mo man ang pera nga mga live nag-reflect hiya ngan iya na hunahunaan nga posible na hurtin duro ang TVJ sanglit nag-sorry na hiya haira. Para showbiz and news sa Quick K5, Maring Louie para kampiyon ng balita, serbisyo publiko ngang kaliyawan, hasurad ng takloban ng bugos sa Sarang Visayas, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
5: Morning Newscast.
3: Maha K5 ang Balita Entertainment induro tayo han DTX sa Beauty Soap a kampante ka sa alagang dala ng DTX sa Beauty Soap.
1: Balita Sports.
0: Alas 6:31 na K5 ato naman balita about natan kusog. Mga atleta han Ormoc City nangungunay na han national ranking ha fencing. Na K5 Kevin Susana, K5 mo.
6: Ready kita mga K5 have fencing and basketball. Upat ng mga taga Ormoc City ng mga atleta amon nangunguna didahan national rankings have Philippine Fencing Association. Ini nga mulay among nga ispadahay o fencing igin pagawasan Philippine Fencing Association ang 2026 Senior Women National Rankings. Didainin opisyal nga 2026 point system. Numero 1, didahan pwesto amuhi Juliana Beatriz Gomez, ang anak ni Congressman Richard Gomez nga Mayor Lucy Torres Gomez. Nag-iikaduhan naman ha pwesto amuhi Princess Hani Arbilon, samtang ni katulo amuhi Ivy Claire Dinoy, o gan ikaupat amuhi Alexa Larasabal. Hirang upat in ngatanan mga taga Ormoc City. Ini nga mga rankings amon igin basar han mga puntos na era nakukuha han mga opisyal nga mga tournament nga may sanction han Philippine Fencing Association. Inigihapon nga mga puntos o national rankings amo an ginbabasaran hapagpili han mga atleta nga igaapi para han tiarabot nga mga local sugad man mga international fencing tournament. Samtang hay ba naman nga balita dinhi ha Pilipinas pagbubuhaton ang FIBA Asia Women's Basketball Cup sunod nga tuig. Igin pahayag han samahang basketball ng Pilipinas nga ang 2027 FIBA Women's Asia Cup in pagbubuhaton dito ha Cebu City. Iniintikang July 10 ngadto July 18, 2027 nga ninin pagdudumaraon han gibabag-uhing agin abrihan State of the Art SM Seaside Arena dito ha Cebu City. Hapag kaya na ang Gilas Women Team amo ang numero 30 ha ranking habugos nga kalibutan. Hirain makikig-inkwentro han nangunguna nga mga team ha Asia sunod nga tuig dida han nasabi nga torneyo. Igin pahayag han sa mga basketball ng Pilipinas nga dakwening oportunidad para magmaupay pa ang women's basketball dinhi ha aton nasod. Sports update durothan Mighty C, the alkaline vitamin C. Ini ka K5 Kevin Susana parang kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ng kaliawan na siyudad ang Tacloban ng bugos kasindirangan Visayas, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
5: Morning Newscast.
0: Alasay 6:34 na, kakaifabi pala na batian ng mga katukiban. Happy X500 Morning Newscast. Sinangadlaw ang Biyernes, Julio 10, 2025.
3: Ako'y kakaifabi, Carol Medino.
0: Ako naman kakaifabi, Ogsimen.

0: Asidre, parang kambyon nga balita. Servisyo publiko.
1: Ngan kaliawan ang syudaran Tacloban, ngan bugos ka sinirangan Visayas.
0: K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitry og gidong makakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
7: Dok Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
8: Maayong buntag Sir JP. Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 og ang super antioxidant og ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyuhang tiyan.
7: Mojo Doc, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline base magud ang Mighty C. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon. Pagisgutan na to Doc Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
8: Ang sintomas aning Zollinger Sir JP is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor, malignan Sir JP og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
7: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dok Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin, mo'y mupudagan sa imong stomach acids.
8: Mauna, Sir JP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila. Bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
7: So, usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor. Ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mauna'y rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaunugutan, prutas, og pataso na to ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C. Aron nga proteksyonan ang cellula batok sa mga free radicals.
4: DTX 500.
9: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
4: DTX 500.
6: Mapali sa mga butika.
8: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sa
7: GP.
8: Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Lagi na yung mga tao ngayon na di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon man gyud o sarap pud ka klase. Ang sekreto sa antioxidants kinahanglan lain-lain og sources.
7: Oh.
8: Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
7: Correct.
8: Kung paltan alugbati, di ko ganahan na mubo ra ang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko ana, taas lang antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud gi-recommend sa GP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 og Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha og madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 na agyog kay 1.3 million ORAC units.
7: Pagkataasa na, Doc.
8: Samot na dyan, Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 o Mighty C, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong panglawas, dili ka dali matigulang. Og dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte ganita, Sir GP, Snigros, daghan kay tagtubo. Nya mao diha na nagikan ang kwan, di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
7: Oh, unya, dili pa Pinoy nang nakadiskubre, Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
8: Nahibulong jud siya, Sir GP, nganong sa kadaghan sa tubo, Snigros. Tan-aw ni mustaas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
7: Wow. Mao
8: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
7: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag adlaw for your adequate self-protection. Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Uga ko sab si Doc Ramil Oy saying maing lawas ang pingan.
7: Dili abusuhan.
6: DTX 500.
10: Ako si Alex, kayo ti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yo pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag. Tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: Oras sa K5 News FM, alas 6:40 na oras, ginpadangat tayuhan DTX 500!
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
12: For all those problems, the People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Poro Melos Pablos.

0: 2026. Inanyuka K5, Edward Sanyagang. Welcome hindi ngayon kinadagang na programa Puro de los Pueblos, The People's Forum. Kumusta mga hinigugma ko nga mga manmarati habugos nga sinirangan Visayas. Dini sila ng Tacloban, doon natin mga nagkikita Facebook and YouTube Live Worldwide. Ipinagit na natin official Facebook page and YouTube channel K5 News FM Tacloban Digital! Pagpaka-remedyo na pa mga ka-K5, sige na baga pag-remedyo o baga di pag-remedyo pala, ano niyo ginandam nga remedyohon niya ng adlaw? Herahin na liwatan niyo baga ikin ka-remedyo ng baga ikka ka-remedyo pala or ikin kikina-remedyo na yan ng mga tak na? Ano liwatan niyo ginandam nga remedyohon? Ikaw ka-K5 Edward, naka-remedyo na kita may tungod kay breakfast. Is the most important meal of the day. Nga di anay kita itong magiging kartar itong panahon niya ng adlaw. Labi na hindi nga itong binabantayan mga kakipayab nga Bagyo Inday, nga kundi ang Batanes. Nga doha pa nga mga area ang ginpailarom na wind signal number 2. Pagka di yun natin pinakalatest sa weather forecast, na suba inihiton na datos nga ginpagawas itong pag-asa. Alas 5 kanina han na maagahon mga kakipayab. Huminay nagadman ini nga Bagyo Inday samtang northwest iton na iya direksyon aadto ini iton sinirangan nga parte iton na Batanes mga ka-K5 kanina na stressan na magahon ini nga Bagyo Inday gibabadabana nga nakadto ini ha 620 kilometers 620 kilometers sinirangan iton Basco Batanes ini inagio sa pa northwest at 20 kilometers per hour. May kakusgun nga hangin mga ka-K5 nga 150 kilometers per hour Harania Centro nga pagsubasko nga 185 kilometers per hour. Aanit ang mga lugar nga ginpailarom na tropical cyclone wind signal number 2. Subahin nga pinaka-latest bulletin. Ito na pag-asa tropical cyclone bulletin number 10. Aanit ang mga lugar mga ka-K5 puro inihaluson. Nagin pailarum na ha signal number 2. Erin naglalagay pito na Batanes, itong eastern portion at Babuyan Islands, ito northeastern portion itong mainland Cagayan. Aada ha tropical cyclone wind signal number 2. Aada liwat ha signal number 1 inin mga lugar ha Luzon gihapon inin mga ka-K5. Kadama na ato inin ha northing aparte itong Luzon. Signal number 1 yan na haluson ini nga mga lugar, ibang aparte at Babuyan Islands, ibang aparte at mainland Cagayan, Isabela, Apayao, ito northern portion, ito Abra, Kalinga, ito eastern portion at Mountain Province, ito eastern portion at Ifugao, ngan ito Ilocos Norte. Ada signal number 1 mga ka-K5. Labot na ito nga mga lugar nga itong ginpangaranan, waray lugar, hanga iba pa ha Pilipinas. Nga agin pa ilarom in the tropical wind signal, labot lahat itong atong gihingadayan, karo kanina lang mga ka-K5, ha? Kaniyon natin pinaka-general weather forecast, yan ang adlaw, dinatakloban na sinirangan Visayas, nga nabugos nga nasod Pilipinas. Dito Batanes stormy, mabagyo, ito nira panahon. May tungod hining Bagyo Inday, samtang itong Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Cagayan ng Isabela, apektado gihapon ni rahin nga pagtaga Bagyo Inday. Magigin mauran itong era panahon nga may mga pagsubasko in hangin. Samtang it may Maropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zambales, Bataan, Cavite, ngan Batangas, occasional itong era rain yan ang adlaw. May tungod liwat din itong Southwest Monsoon kung habagat samtang itong Bicol Region. Ibang aparte at Ilocos Region, ibang aparte at Cagayan Valley, ibang aparte at Central Luzon ngan Quezon. Apektado gaya pirahin nga pagtaga tropical cyclone na Inday. Magiging madampog itira kalangitan, may patsara nga pagdarahitingan paguran. Samtang itong Metro Manila, Zamboanga Peninsula, Barm. Itong Soxargen, ibang aparte itong Luzon. Ngan ibang aparte at Visayas. Upod na kita din niya sinirangan Visayas mga ka-K5, apektado kita hinin. Southwest Monsoon o kung habagat. Ito di mga parte naman ito Mindanao, Southwest Monsoon gihapon, habagat. At mga ka-apekto ay rin weather system, yan ang adlaw ito na Biyernes. May mga gayon, nga din hiato magiging partly cloudy to cloudy skies. May naghihapon baga paghulga. Hinin pa at sarang pagtarahitingan paguran, labi na mga ka-K5, di na itong kakurulpon, okay? Paran mabiyahi ha kadagatan nga ng adlaw, aditon forecast. Ito na coastal water condition. Magiging mabalud ba ka KPF Edward? Yan ang adlaw. Well, nasiring didi. Ito na sinirangan Visayas. Makaka-experience sa lagihapon kitan moderate to rough. Nga kartad, ito natin kalalaudan. Pinakataas nga balud por lumino sa adang mga 3.4 meters. Subahin nga pagtang sa itong pag-asa mga ka-K5. Dire ni pabor para itong mga dagaton nga nabiyahi ha kalalaudan ha. Ito naglilingaw dayon itong ulo kung iginaagin dagpo nga balud inin mga sarakyan pandagat ha. Oo, nagsusuka pa itong iba mga ka-K5. Dilat ini pabor para itong mga mangirisda kay rough, moderate to rough. Ito'n magiging kartad, ito'n aton kalalaudan. Ito'n aton temperatura yan ang adlaw magmumulay 32 nga 33 degrees Celsius. Ang pinakabubo nga temperatura na i-record kanina, di pala maihaha. Feel ba niyo ang habubo nga temperatura? Nakadara ha 27.1 degrees Celsius kanina alas 6 sa naga, ha? Ang adlaw sumidlit ta alas 5.33, waray pagudman labaga makapangusog. Binihataklooban niya nga agahon, ba't sumidlit ba yan kanina, ha? Alas 5.33, matutunod liwat niyan, alas 6.30, okay? Now, din hatakloban, cloudy. Ito na itong panahon, ito na itong temperatura, 28 degrees Celsius. Yan ang mga tag na. Ito na itong cloud cover. Wow, 90%, 90%. Ito na itong nakalangitan, may mga dampog mga K5. Air quality, yan ang aga, fair. And may da 50-50 nga chance ni patsara nga pagtarhiti ngan paguran magkulop. Yan ang adlaw ito na Biyernes mga kagay-five, okay? O, magkaka-experience kita ng madalumdum, madampog nga panahon. Yan ang adlaw. But generally, besan nasugadhin ni itong magkakabutangan itong panahon mga kagay-five para ito niyo kasayuran, ha? Kung ngayon man ito niyo mga lakat yan ang adlaw, magkakadagyapon kita ng fair weather condition. Yan ang adlaw ito on Biyernes! Oras mga kakipa pala 6.48 na. Oras kaging padangat tayo ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Nga dito niyo mapapalit inin mga dekalidad ng mga produktong herbal nga naglalakip ang DTX 500, ang pinaka-superior nga source, ang antioxidant, ang Mighty C, the alkaline vitamin C, nga ang Klinika D3 Bio by vitamin D3 ka na may virgin coconut oil ka pa. Ngan sugad man, dito gihapon niyo mapapalit ang sikat nga dekalidad nga kape DTX Coffee Mix. Nagagkape ka na detox ka pa mga ka-K5, may pinuga nga dahon at ampalaya. By the disugard sugar cane, ngan may the chia seeds nga mabuling paglimpyo hiton aton digestive organ mga ka-K5. Yan, available ini nga tanan nga mga produkto, nga tanan nga mga branches and Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center nationwide. Ngan siyempre ha Ira Branch din ha Tacloban ha Avenida Veteranos nga mga dalan. Hinin aton siyudad itong Tacloban. Otro nga nagpapahinomdom ngayon ang klinika ha. Nga magkakaanan na luwatirahin libre nga check-up tinikangan hiton Julio 20. Yan din naman ha. Julio 20 nga daha Julio 27. Alas 8 aga, top to alas 4:30 itong kulup, ikakaupod ni Dr. Carlito Balag mga ka-K5 on a first come, first serve basis. Termigod niyo hinumdumi nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Ang pinakamaupay good nga karikuhan, ang tinuod nga karikuhan, ang aton himsog nga panlawas. And magkakadala kita hinin himsog nga panlawas kung kitain magpapacheck up nga matake kan mga food supplement panisan and balanced diet. Ngan siyempre ang regular nga pag-i-ehersisyo mga gagipay. Oras alas 6:50 na oras ginpadanga tayo ang 5-7 at Emporium, ang tindahan nga baton, ang mga mahal nga papliton. Ano ni maging remedyo ka K-5 Edward? Yan ang adlaw ito na Biyernes kay bangin na tagan ken bonus. Ay, may mabonus, mawaray mga ka K-5. Naging remedyo kita ni eksakto kada aga kay ana kita nakuhat at kusog magkulok. Either yan ang aga, dito din kita gawas pa kakaon na, ay nagmantinir lang kita yung tinulang nga isda at yung malasugi ba? Oo, kung baga tawagon liwat at yung iba inin blue marlin, mga kakipay. At bagatiyan nga parte han malasugi nga tinula, maaslumay, maharang-harang, may ada pichay. amon at binirahan niya na one half cup lahan kanon. And the badaw paborito ko ini usang paborito ko nga utan mga gagay labot lahinin tarong nga baga pinapaksiw katapos ginahatukan mga gagay pipe ba inin gidisang nga sigidilya mga gagay pipe
1: Foro Delos Pueblos
0: baga talagsaon ni magtatanom daw ako dito uma mga gagay pipe sigidilyas oo di ba din bahay kubo kumpletuhan daw ko na ada itong sigidilyas mga gagay pipe oo, ginisa. Naayon ako yung nakikrunchy bahiya. Oo. And punuhin sustansya, labin and in fiber. Okay? Nga aadahin yung mga utanon. Okay? So, one half cup of rice. Usa ka platito, hinin sigidilyas mga kakipipe. And tinulang nga isda nga malasugi. Adin bagatian nga party mga kakipipe. Hingka na natok nala mga kakipipe. Hay! Amon at gin remedyo yun nga aga and aton damage 125 pesos. Ayaw kita pagtinihi kung partihin yung pangaon ngan para hinin aton maupay nga panlawas. Anon man naton itong nga kwarta kung di na kita pinatunutugutan nga kumaon hinin mga magrasa mga kagipay. At least kung pagdididan kita nga di na kita pwede kumaon hinin mga magrasa, at least nakakaon kita marasa anay. Di kay mastering ka mga kakipip na unta hadto nga panahon nagkinaon unta kun baga magrasa. Oo, di ba? So samtang pwede pa basta in moderation. Amo permit at baga ginahatag nga sagdon nga natat mga namamati. Kun waray pa mga food restriction kaon bisan ano? But kinahanglan in moderation nga variety iting pangangaunon, okay? Iba-ibang klaseng remedyuhon, utan, isda, yan, karne, yan, prutas, yan. Amot at botsigon, itong iba-ibang klaseng remedyuhon, mga gagay-five. Dairy and remedyo nga, dati ang isip naman yan. Balita, naglalaw, magunga ka mo, nagpaka-remedyo, naghihapon yan ang adlaw, ngan, unta! Ito nga iyo, rinemedyo, maghataging kaupayan, ito niyo lawas, mga gagay-five.
1: Delos Pueblos!
0: Oras alas 6.53 na oras ginpadangat tayo ng Extend Food Supplement for Men. Kukulangon ano sa karoun kung ikaw ay naka-Extend Food Supplement for Men. Available gihapon din hingatanan ng mga branches and klinika di alternatibo medisina nationwide. Ngan sugad man gihapon din itakloban itong ira brands mga kakibay. Kakibay Edward, yan ang adlaw itong Biyernes. Ano itong mga importante ng mga balita na kinanglan namon mahibaruan? Ini. Nagpapadayon inin pagpasarang hinin mga fake mga buwa nga istorya nga naguhulga hinin pamag-atake hinin mga eskwelahan. Nga dapat maundang ini nga mga paghulga ipinakit pa mag-imbestiga hiton mga otoridad. It mga kapulisan. Okay, pwede ba kamo magburublig inin mga kapulisan ipinaghiton na cybercrime unit? Ito na Philippine National Police o po dito ang Department of Information Technology or anong ahensya at gobyerno nga dapat manginanuhin. Kay gulpit gindudurot nga perwisyo mga kakipay. May dagad man nadakop, minor di edad nga nagpostin panarhog hapalumpon National High School. Aadto na yan ha kustudiya. Ito mga taga Municipal Social Welfare and Development Office dito palumpon. Maupay na laki na sakpan, minor di edad gihapon mga kakipayb. Na ano na ba ini nga adun mga kabataan niya na nga mga panahon?
1: Foro Delos Pueblos.
0: Magkasunod-sunod ini, anhadi ang dito tulo sa National High School, Buwa. Katapos may daliwat nagpasaranghin balita di diha may Kapuso Elementary School, di diha Northern Barangay. Nga may na kuno igintanom nga bomba sulod ang eskwilahan, Buwa gihapon mga kakipayb. Amo man gihapon dito palumpon National High School nga may gihapon panarhogin pa mag-atake mga kakipay buwa gihapon didibad to sa Eastern Samar lately nga haburungan ba to buwa gihapon you know diri nga ni magkadadakop nga na diri pa magkasuhan ini nga mga tawo nga nagpapasarang ini nga mga buwa nga mga impormasyon nga nagdudurot in perwisyo nga dahiton mga eskwelahan mga kakipayb nagdudurot hin pagpanik, pagkabaraka o punat mga kag-anak. magpapadayon ini nga linurong nga binuhatan mga gagipay.
1: Puro Delos Pueblos.
0: Niyan, kung tipaunan nga nadakop ini nga minor de edad nga nagpostin panarhog Gapalumpon National High School mga gagipay.
1: Puro Delos Pueblos.
0: Masasabdan nato nini, kami din natin interview itong chief of police dito Palumpon ni Runian para itong iyo kasayuran. Ang liwat ini nga natabo dito ha Bye Bye City Senior High School. May mga gindara hospital nga mga estudyante mahuman nga makaabatin pagkurihin pagginhawa ngan pagsinuka mga gagipay.
1: Puro Delos Pueblos.
0: Oo, mga estudyante ini senior high student.
1: Puro Delos Pueblos.
0: Dito ha Bye Bye City. I-check daw nato ni Ninian ha Bye Bye City Disaster Risk Reduction and Management Office kung baga natugad na ba nira ang kahiladman or ang baga hinungdan ba hini. Dito naliwat ha eskwilahan mga estudyante ang senior high mga gagipay.
1: Puro Delos Pueblos.
0: Kahuman han tulog adlaw, siyahan nga tulog adlaw ng impeachment trial kontra ito naton na Vice President Sara Duterte. Ang House Prosecutor Panel nagpahayag ng kumpiyansa hirang ang makusugan ira mga ebidensya kontra kan Vice President Sara Duterte.
1: Puro Delos Pueblos.
0: And normally ito at kaluyo, masiring liwat, waray madig-on ng ebidensya kontra hiton ira kliyente. Kay waray pagod ako bati, hinin Adha Defense Council nga masiring nga maluyat ang ebidensya, mapripriso, kumbaga mapripriso man, hinin amon kliyente, waray. Pero may gutun masiring waray ebidensya o kung may daman maluyat ebidensya kontra ang kliyente. And normal liwat ito taanit panikit prosecution. Oo, nga sumaring liwat makusog itong amon ebidensya. Parehas man ito hinin pa isan isan ba hinin pinakadamo nga namamati haradyo mga kakipay. Bumati na ba ka mga nasiring nga kami ang number 5 radio station. Puro ito mga kakipay, number 1 hay yung mga radyo, number 1 hay yung mga kasing-kasing. Kumbaga diri nagdadaog din itong survey hinin mga radio station. Number 1 to gihapon na sa ito. Number 1 ha iyo mga kasing-kasing. Or number 1 ha iyo mga panimalay. Yan.
1: Puro Delos Pueblos.
0: Waray pa hini, diri pa kita makakasiring kung hinugod baga magdadaog hini, ba't karuya kit mga senador, ginbibil nga niren pa agi, nga paspasan ini nga impeachment trial. Oo, kay kumbaga ako lahat papakyan hini para once and for all makamove on na kita hini nga ginaatubang naton nga mga issues. Paspasan nira mga gakipa binin magdumari rin tinatawag nga marathon hearing. Pamati ko maruruya ginit kampo ni Sara Duterte kay iraman ko gindidigon nga waray basihan mga gakipa binin nga reklamo kontra iya. So kung warain basihan mga kakipa, ibit reklamo kontra iya, hirait numero uno nga masaring paspasita ini Bastiboy matapos na ini nga problema.
1: Puro Delos Pueblos.
0: Nga ni Tadia Luyo, nga karuyag liwat patalsik ni itong Vice President, pamatik ko maruruyag lutira nga madagmit nga mapatalsik itong Vice President. Kung baga gulpe itong era mga ebidensya kontra hiniha iya mga kakipa.
1: Puro Delos Pueblos.
0: Kaya kung may damang marathon hearing hinin mga criminal cases sa atong mga regular court, diri balot ini pwede himuon, diri hasinado Bastiboy matapos na ini nga bruhaha, ini nga drama mga kakipay.
1: Puro Delos Pueblos.
0: Nga kung susumahon, kadamanit mga senador, may desisyon na nira, bisan pagtitikang pala in an impeachment trial. Lugar mapaburi Robin Padilla pagpatalsikan na Sara. Lugar Ibonggo mapabor pag patalsikan na Sara. Lugar ikaw ay Mi Marcos mapabor kapag patalsik kan Vice President Sara. Lugar ikaw Bato de la Rosa kung bagatatagan ken higayon nga makaattender hini. Mapabor ka ba nga patalsikon itong aton Vice President kay mga diehard manggo din nga mga supporter itong mga Duterte, mga kakipay. But sige nala.
1: Puro Delos Pueblos.
0: At least masasayod kita kung ano god itong karaygan hininga tanan habot parties hininga issue.
1: Foro de los Pueblos.
0: Oo, House Prosecution Panel kumpiyansa nga madig-on itong ira ebidensya. Ngayon. Aginaw ha international mga gagay-five nagpapadayon inin binalyo ay hinin pag-atake inin Iran ngan hiton Amerika. And nagpapanik inin mga negotiator habut sides nga bangin mag-collapse ini nga era unta magpapadayon nga negosyasyon kaman nira pirmahan han hadi an memorandum of understanding nga tatagan niran higayon an era ang both sides within 60 days upon signing of the memorandum of understanding nga maplantsa na inin era kasarabutan bastibway matapos na ining agyera dito ha Middle East.
1: Foro de los Pueblos.
0: Yan kay lulubong naman ang era supreme leader nga namatay ang pambumban Amerika nga ng Israel nga Ayatollah Khamenei. Siguro bang init masunod hini balik na iran negotiating table. Dapat unta mag-restorya na inihira kay kita nga tanan apiktado. Diri lang kita din ha Pilipinas kundi bugos nga kalibutan darahinin paghingulang hinin supply, hinin petroleum products. Darahinin kasadhihinin Strait of Hormuz wherein 20% hiton supply, hiton oil ha kalibutan na agi hiton dida nga lugar mga kakipay.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ay, Ginoo ko Santisima. Nga di kita hiton mga eristoryahon, mga ka-K5 part hiton chika ni ka-K5 Kevin Siosana. Ay, ka-K5 Kevin, ano ba dun maging prepara nga sa'yo kapagod nag... padangat mga ka-K5 hininging eristoryahon. Ha? Sa'yo pagod mga ka-K5. But anyway... Ano ini, adi? Sexual harassment sa music industry, igin buyag-yagin usa nga Pinay singer. Halaka mga ka-K5.
1: Foro de los Pueblos.
0: Himina Alawi nag-alsa balutan diri na naukoy habalay han iya ate nga hi Madam Ivana Alawi. Adi pa usa nga nagisaw-saw hininga mga eristoryahon. Hey, Attorney Topacio, igin patawagan Korte Suprema, kahusumpayan mga binastos nga iya pahayag kontrahan magbugto nga Anyan Jasmine Cortez. Naano na baliwat ini, Attorney Topacio? Nga bis naman laliwat, ano, nakikisaw-saw ining sumikat unta ining abogado hiya, ano, but... ito, depende good line, kumbaga haing kabaga na halulugar hinin sitwasyon, hinin politika din na Pilipinas. So yan na, upod na yan. Diri la kay ang ginimbestigahan hi Bong Suntay, han Quezon City, Congressman Bong Suntay, Quezon City. Yan na, pati na i-attorn to Pasio, igin patawagan Korte Suprema, kasumpay mga binastos nga iya pahayag, kontran magbugto nga an, ngan Jasmine Cortez mga gagipay.
1: Foro de los Pueblos.
0: Oras sa Bugos nga Pilipinas alas 7:04 na. Aton untagin na hangyo hi attorney doctor na ini general manager hiton na Lieco 3. Alan na Laniba. Oo. Inin parte nin istoryahon na hinin pagtaga presyo, hinin na kuryente. Bilim pa ko hinin gobernador dito habiliran. Kay may da aksyon mga kakipay dayon na hining problema, hinin pa dayon nga pag hinataas hinin presyo, hinin petroleum, ano petroleum product? Hinin tarifa, hinin kuryente, nga dakot i-increase yan nga bulan itong July. Mope pan gobernador hinin biliran, Governor Espina, kay nagsurati ha mga miyembro hansang gunian na... panlalawigan in their exercise of their oversight function. Nga panginanoon ini nga bagawarin nila wantas baga diri na katurunan nga paghinataas itong presyo, itong tarifa, itong kuryente. Usang apektado hining probinsya inin biliran. Diniha aton wari pagbatihin official, diniha kapitulyo hinin Leyte. Labi na kay itong aton gobernador Jericho Ikot Petilla, naging sekretaryo ko din eh, ito na Department of Energy under the Pinoy administration. Kumbaga, ano it iraplano hini, again, in the exercise of their oversight function, kumo magproprotekta hinin interes hinin ira mga butante.
1: Puro Delos Pueblos.
0: Nga mag-intervener itong aton lokal nga panggobyernuhan na party hini. Ha? Oo. Oh. Nga mag-intervener ba? Purbida, good man, mga kakipaiba. Di niya takloban nga apiktado gihapon kita, do maumintun dirigoda ko din niya doon. But you know, piso is piso. One piso and 30 centavos. Ito yung aumento per kilowatt hour. Hinin presyo, hinin na kuryente, din hihaliyay ko to. Nagsasakop itakloban, palo, and babatngon. Mamay kalahin yung mga kakipaib. Darahin nga questionable nga LLCC. Kung tawago na pagkahalipot, mga kakipaib. Dapat panginanoon init at mga magbabalaod gihapon din niya aton syudad. Bagawaray man, negosyo la din in habol hini Horoygo. Oh, par negosyo mga pangontrata. Oh, dapat din itakloban to naton mga konsihal mag-aktiba rin rin eh. Okay, adala rat ira mga negosyo mga kakipay. Negosyo at gasolina. Waray ba kung ibang kukuhaan inin Tacloban City hinin gasolina? Tinuod ba ito nga at tula pagkukuha itong mga gasolinahan ni Ratata Granados, mga kakipay? Hirabot nagkakakorner hinin supply ng gasolina, mga kakipay, din ni City Government? Itong hi Consel Edson Malaki, may nabagi hapon gasolinahan? Ano pat iba nga mga negosyo hinin mga konsihal natin? Waray ko na ko babatin, waray pa ko na ko bilibayo. Ay nako, ano tiyo plano hini nga pag hinataasin yung presyo hini na petroleum products? Ha? Ano tiyo baga plano? Ay, por Diyos, por Santo, mga ka-K5.
1: Puro Delos Pueblos.
0: Alas 7:08, hiya Senador Rodante Marcoleta. Kondiri na aresto mga ka-K5, diri na ibabarong hataas ngay anan iya bad cholesterol. Diri na ibabaro nga may dangay aniya mild pneumonia. Diri na ibabaro nga dani nga nag-uul-ul ito niya dughan mga kakipay. An hadi nga wari pa ka-aresto, wari magre-reklamo hini nga iya mga health condition. Iya na, may tungod hini nga sitwasyon na ito niya panlawas, nga ito niya pangidaron nga 72, 73 years old. Nasiringan mga nag-attender ha iya ng mga doktor ha PNP General Hospital ha Kampo Krame na kung pwede kinhanglan nga ibulag lahiya hinin prisuhan diri etampo itong kadam-an nga mga priso dito Payatas Detention Center ha Quezon City.
1: Puro Delos Pueblos.
0: Nakasiring ako nga nakakatapon ba inin hataas nga bad cholesterol nga ibubulag kaman ha iba nga mga priso? Baga nagiging kultura na ini, ano, nagiging practice na ini, o nagiging, tama, ano ba tawag ini? Baga tradisyon. Ngayon yung mga nagkaka-aresto, alam man kita na siring nga mga guilty na hirakay, aadaman permit presumption of innocence, itong ira kaso mga ginaatubang, ano, but, baga nagiging kultura ng tradisyon na ini, ngayon yung mga dagungan nga mga pagkatawo, ngayon yung nahidadabi, ngayon mga kaso, nga naging papapriso, labi na kunwari mga piyansa, ngayon na, igin sa sampang akaso, nagkakasasakit mga kakita. Katapos, iba't pagtrato ha, ira, hiton aton, inin, iba't pagtrato ni ra, hiton aton, mga balaod, mga kakipa. Ano daw lang kumbaga, dir ini senador, dir ini politiko, ano daw lang kumbaga, ordinaryo la ining tao nga, akusado hin na krimen, kung bagasugad bagya po, tiga hatag na pagtrato, mga kakipa.
1: Puro Delos Pueblos.
0: Ini Marcoleta, ikalima na ini nga opisyal nga nasakit human ka aresto pati bunuan mga kakipay. Ang DPWH Secretary Manuel Bunuan nga magiging testigo at gobyerno yan na para pangasuhan aton nahidadabi han pagtaga flood control project anomalies mga kakipay.
1: Puro Delos Pueblos.
0: Siguro nag-iisip ini nga mga pangangasuhan nga kita kamukabaraka, nga masasakit kita kung baga panahon nga pag-aristohon na kita. Ngandiri kita magkakapripreso dito itong regular nga mga prisuhan kay masakit man kita. Purbida ano mga kakipaib nga mga ganap hininga anay daw, kakutsaba ba din hit mga doktor or mga hospital officials? Para magapagawson nga, you know, may mga sakit ini nga kinahanglan na dirigad dun mga prisuhan hirain may stress mga kakipay. Only in the Philippines, mga kakipay. Only in the Philippines. Ah, ay nako, sige. Nga di kitaan ito yung mga mensahe yan ng adlaw. Adlaw ito na Biyernes, mga kakipay. Masyadong kapaspasinin panahon pizza gis na nin Hulyo. Huhurusun na lang in Hulyo, matatapos na ini mga K-5. Oy! Sige! Hello, kan Francis Bagaan, anay GPA house arrest, tapos nagtrabaho pa malakan niyang puwera bantad. He Joel, kanya Maki Santa Cruz, he Fermejo Maraya, Sir Edward, shout out, Adidiha Public Market, Manukan. Okay, thanks! Uy! Fermejo, ang mga padako at radyo din at manukan ha, public market din in Tacloban. Para damo ito makabati ha aton, okay? Hey, Celestina Castro, good morning Sir Edward Sanyagan and to all K5. Hey, Robert Apari, good morning ka K5 Edward. Padayon it Agway Middle East, pabuwa-buwa ha Senado, Kurakotay ha Gobyerno, Marisyula. Ay, Hirekanyeso, Deladja Ares, it marasa Sir Edward, marasa nga suras, sinabuan nga sulusugi, nga may dasalana o ganas, marasa paghigupit sabaw, urug kun matambok nga sulusugi. Amo ba yung sulusugi, malasugi gihapon na Ma'am Deladja? Ha? Oo. Hites Arnoco, good day Sir Edward, kumustan aton panahon niya na magawas na bahay Bagyo Inday? Waray kasi ako nakapamati han latest nga balita. Oo, gimbabana-bana nga buwas, magawas na inyo Philippine Area of Responsibility. Itrumbo nga to mainland China. Nag-aandam liwatira dito mga kakipay. Bata balikan tala para hiton na kasayuran ton aton mga nanmamati, okay? Nga, yan ang adlaw. And then, I mean, huminay ini nga Bagyo Inday. Yan, huminay. Oh, pero para kung makusog lagi hapon ini mga kakipay. Oo! Kay ito niya kakusgun, 150 kilometers per hour. Haraw niya sentro ng pagsubas ko nga to 185 kilometers per hour. Ginbabanabana nga magawas na inibuwas sa Philippine Area of Responsibility, July 11. Mga buwas itong kulop. Ha? Oo. Para hantong bagay na pala pag-aabri itong era mga radyo, makaka-experience kita madalumdum nga panahon, yan ang adlaw, ito na Biyernes. Oras alas 14 na oras, nga ginpadanga tayuhan JNT Express. Babalikan natin, ano't mo pa yung mga birahan nga sunata yan na? Hinin Biyernes. Sige daw, baga pag-suggest daw lang kamo kung baga ano't mo pa. Because Friday is karaoke day. Babalikan natin ang ato na programa Foro de los Pueblos, the People's Forum with K5, Kevin Susana, aton Chica La Portion. Come on lang, pipirang ang mga pahibaro.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: D3 Bio Health News, D3 Bio.
5: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Doc Ramiloy. Hinautonta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
6: Unsaon man ni D3 Bio pagprotektar sa imong utok? Number 1. D3 Bio improves metabolism sa imong lawas. Extra virgin coconut oil aduna kini medium chain triglycerides nga nagapataas sa imuhang metabolism pamaagi sa pagtaas sa imuhang thermal temperature, your core temperature. Unsa man ang matabang ani? Kini maoy hinungdan sa maayong sirkulasyon sa imuhang dugo sa utok. Cerebral circulation of blood aron mahimong mas himsog imuhang utok. Nganuman kay ang imong utok ang pinaka madanihong parte sa imuhang lawas. it consumes 20%. Grabiha sa.
7: Kung moingon tag borasyos, pasabot ana, dalo. Sir GP, it consumes 20% of the oxygen nga imong giginawa o another 20% sa glucose nga imong gi-consume, ingon ana na ang imong brain. Kung madaot ang mga neuron, Sir GP, sa imong utok, di ba, mga tumba man ang mga puste, diha na dayon musugod ang gitawag nato nga Alzheimer's disease.
6: Yes, maudyod, magka-brown out sa imong utok. Ang D3Bio, mupadaghan sa imuang metabolism, mupadasig kini, pasabot nga healthy ang imong utok. Ang D3Bio, napudyoy usaka purpose. Giproduce ni ini ang gitawag nga ketones. What are ketones? Ang ketones mao ang byproduct kung ang imong medium chain triglycerides are metabolized by the body. Ang ketones dili lamang makahatag energy sa imong utok, makalimpyo pod kini sa imong utok gikan sa imuhang beta amyloid plaques. Gibabagan kini ang mga dead protein sa imong utok nga maoy hinungdan sa pagkabalda sa mga signal taliwala sa usa ka neurons og sa lain pang neurons.
7: Unya, sa ato pa Sir GP, kung gainom kag D3Bio, gilimpyuhan ang imong utok.
6: Usto, iya nang gisilhigan, Dok Ramil, gisilhigan sa D3Bio ang tungaan ini. Pasabot nga ang wire o ang synapses atong mga utok nga maoy ga-connect sa usa ka neuron to another, gilimpyuhan og gikuhaan og mga beta amyloid plaques.
3: D3Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3Bio, pipila ka bulan, mibalik na yang normal nga pangunahuna.
4: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
7: Antawa pagod na ang mga gabasa og mga gatuon, ingon sila nindutod ko no ang chocolate. Mga tamis, kung ikaw gatuon kay mura daw mo activate ang imong utok.
6: Ayay!
7: Or ma-active imong utok. Active na kay sumala pa sa gingon ni Sir GP nga dalo baya na ang imuhang utok. Pero ang oxidative stress nga mahimo nini, grabe kayo. Mga tumba jud ang mga pusti diha sa imong utok sa kataas sa imong oxidative stress.
6: Sa sige niya gamit sa glucose, Dok Ramil, daghan pod niyang ma-produce nga free radicals.
7: Correct. Mao nay mahitabo kung mga tumba na ang mga neurons, matumba man gani ang mga pusti bisag moingon pa ka nga okay o ligo na siya sa sinugdanan, makurata na lamang kasulhi. Makaingon jud pug ka nga, utokan man ko atong bata pa ko. Nga nung karon nga nagkaedad ko, nagkaminos naman yung akong memorya. Kaya nga naman, wala man ka napahibalo kung unsa man ang mapagkaon nga maayong ipakaon sa imong utok. Sir GP, pananglitan ba? Sige kung tuon. Ang akong trabaho kay more on lingkod. Pananglitan, abogado ka? Doktor ka ba diha? O researcher ba diha? Mas palabihon jud na ako nga ang ketones nga gikan sa D3Bio ang akong imnon.
6: Correct.
7: Kay gahatag man kini siya og energy. Less pa ang free radicals. Mahitabo nga malimtano na ka samtang nagaedad ka. Or bisag dili pa ka malimtanon, sulayi jud ang pag-inom sa D3Bio. In short, Sir GP, ang D3Bio nga imong giinom, over ordinary nga D3, kaya jud nini tabangan ang may problema sama sa Alzheimer's disease, dementia ug uban pa nga problema sa utok. Kanang mga patol, kayang-kaya jud na, ilabi na kung bata pa, sige na siya og inom og D3Bio, makorek pa jud na siya. Kung aduna pud kay mga inflammation sa imong utok sama sa meningitis or bisan unsa pa diha nga klase sa inflammation sa utok, dako jud ang matabang aning D3Bio.
6: Wa, natay oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: O ako na sab si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
6: Ayaw og abusuhon.
4: D3Bio.
8: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
4: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News.
9: Mga kaka-K5, ha 578 Emporium, garantisado nga perme barato ang mga papliton. Sugadhan, mga ready-to-wear items, school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages, gift items, ngan iba pa. 578 Emporium, ang baton han mahal nga papliton.
10: Ang 578 Emporium in may mga branches, Hakatarman, Ormoc City, ngan Borongan City.
11: mga kakifive, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para itong imo negosyo? Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakadto ha Prigwas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani lah kay 5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalain-lain nga mga granite, robles, magkalain-lain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, otap stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
12: Prigwas Marketing and Marble Supply at nabaligya na gihapon hin mga seat parlants ngan hira in napabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
13: May kasala, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
14: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin ang iyong biling? Pakadto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong ngan quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
15: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So para DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City, Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch, ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
16: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
4: D3Bio, ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3.
17: Ako po eh Helen Jurico, nagamit ako ito nga D3Bio kay maupet ang akong lawas. Maupet akong katurong amo ito, magaan akong lawas. Kung pwede, probar ilot niyo itong nga product nga D3Bio.
10: Ang pahayag ni Lynn Jurico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3Bio.
4: Para sa malinis na dugo,
1: DGX 500.
4: Para sa malusog na tay,
1: DGX 500.
4: Ayon sa mga eksperto,
1: ang DGX 500
4: ang may pinakamataas na antioxidants
1: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
4: DGX 500.
1: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
18: Ako dahil si Zairo, usog kayo kung may namagkapi sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix dami na kaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit niya diabetes, inom na po ka mo DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
19: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX
20: Beauty Salon. Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
21: DTX Beauty Soap.
22: Pabalit sa mga butika.
23: Xterm Food Superman for Men.
24: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mega best gid ang Extend Food Supplement for Men.
23: Extend Food Supplement for Men.
25: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
25: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
26: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
27: Wow! May kumso!
28: Puro Belos Pueblo!
0: Oras mga kakipay, balas 7:27 na balik atin nga ito na programa Puro de los Pueblos sa The People's Forum. And naroon yan, makaupod natin hi General Manager Alan Laniba para paghingadayan natin inin na problema, inin padayon ng paghinataas, inin na presyo, inin tarifa itong kuryente. GM Alan Laniba, hiyat presidente yan, hitnga tanan nga mga general manager ng electric cooperative sa bugos nga Pilipinas. O sa ining competent nga aton magiging resource sa person nga mag-istorya parte ining bagay, okay? Hindi nga ni Hamon Hakipay, madugangan nga hindi 2 pesos per kilowatt hour at presyo at kuryente. Dako ito nga bagay kay big load kami. Dara ito na Hamon, you know, mga equipment. Okay, dakot ang binabayaran ito na kuryente. And ito nga mga 2 pesos, 3 pesos per kilowatt hour nga omento, dakot ito nga bagay, ito na mong overhead expenses. Nga aton pirmi ginbabantayan on a regular basis just to make sure nga kita makakatipid, nga makabulig kita at kumpanya nga makaminos sinin gastos. Diba, ang insigilat gastos siniwaray mi na sulod nga kwarta ni magsasara ini nga estasyon mga kakipay. Tawaray. But anyway, nga dianay kita ito nato na Chica La Portion with KK5 by Kevin Susana. Yan ang adlaw ito na Biyernes mga KK5. Oo, hininga mga... Ano na ba yung KK5, Kevin? Okay, nga di kita mga KK5. Ito nato na Chica La Portion. Anay, anaton oras! Alas sa 7:29 na mga KK5! Anong headline niyo KK5 Edward? Amo ato. Ato na na. Ay, nako nga diyon anay. Kumbaga may napaminsahe nga karuyag. Bagay pa lang. At ito natin mga nanmamati. Hininga ito ng programa while nag-aandam ito natin partner. Hiton na iya

0: na San Pablo, Tabon-Tabon, Leyte. Mami ka lang, nanonumdum pa yan. When I started doing radio show in the early 90s, amunin akong programa before, Zona Libre, gabi. Hikani ka ubat, good morning Sir Edward. Baga nostalgic adto imo intro kanina, Bahay Kubo. Pwede adto i-request, sir. Mana-request din in my way. But may na yung na nga nag-request din for once in my life. Tama ba ito? But anyway, sige, kitaw natin. Ba't kayo yun? Ano natin? Tratong chika lang. Porsche with ka K5 Kevin Siosana.
1: Aani na ang mga macho nga ang mga machika. Ang mga lagaon, pero guwapohon. Pogi na, yummy pa. Waray may makontra ha, kay Chika La!
0: Good morning, KK5 Kevs!
2: Good morning, mga KK5!
0: Pamati ko na pero ka na liwat.
2: Kulangin ko ang energy. An pakian ko na to? An kwarta, nga ginfa pa photocopy. Kahit pakaintindi, hit mga DDS nga an explanation ni Attorney Ligutan nga itong photocopy yan na pwede ma-admit as original. An era pa kain.
0: May danahi ni
2: May Supreme Court
0: decision ni
2: basta rules of evidence pwede ito gamiton. Bahala na itong depensa pag question hit.
0: Tama no namdum na
2: admit la as evidence. Pero an ibang pag-intindi based ano nga document.
0: Pwede.
2: Oo, pwede kuno ipa-photocopy na lit kwarta tapos ipapalit. Damon mga DDS nga nagpina-picture nga nagpo-photocopyin kwarta.
0: O nga yan.
2: Pero well, dire ramaram nga may dahito balaod nga bawal ito, pwede ka hiton mapriso. May dito penalidad.
0: Damon naman ko din nga gina-attendiran natin nga mga balita.
2: Tub-tub yan ha, may danira mga post.
0: Ngayon.
2: Santos eh, may dako mga kilala nga nagpaka-eskoy laman unta, hataas ang kinaadman.
0: Ngayon.
2: Nagpo-post pagod. Madaw. Amoy ko nito di da amoy ton. Malain ba?
0: Wari mo rin ang palo.
2: Sir, ko ora-ora naman lang makakaintindi pa ako kung sugad laha ako nga di makakaintindi. Pero doktor,
0: in
2: education, mga masteral, magpo-post din sugad nito.
0: While ginirespeto nato ng kanira katungo at gagibib-gibib na lang. But di rin kita nakaka-expect na dapat mga sugad untahin ng mga tao nga inin dapat critical.
2: Panunahuna
0: and logical. Okay?
2: An era man hito nga magka-impluensya, hin haro habubo hayret kinaadman.
0: Kay inin masataas era kinaadman. Okay? So ginagamit ni Ranira masaro taas nga kinaadman pag manipulate, han pag inchindi pamurubuot, han masaro habubo hayran inin kinaadman.
2: Kay may dangani nagpost nga kilalang hataas it kinaadman nga nagsaring nagkadto kay hospital anak ang ginaaroha ako na nurse para i-admit anak original nga ID. Nagrason ko no ako nga kay pwede na yan abisan photocopy la.
0: Ngayon.
2: Oh, sarin ko wow. Ora-ora man.
0: Anay. Godly Friday ka K-5 Edward ngan ka K-5 Kevin. Shout out kula ang mga taga Anibong Labina ha pero na mamati han iyo programa. Happy Fiesta Anibong. Uy, patron Anibong yan ha. Welcome home, Marbs Jackson.
2: Correct.
0: Viva Pitsenyor.
2: Oo, correct.
0: Haanibong.
2: Oo, nangangalimot ako. Kumusta din na? July 10, nangalimot na ako. Happy Fiesta para itong pamilya Eclipse.
0: Maaram ka nang daw.
2: Oo, adyot iskay na dito. Tuminungnong ito din haanibong.
0: Pero may ka naman matron kung patron dito.
2: Hanhadi. Hanhadi,
0: oo.
2: Okay. Nanda mo naliwatan, kay nagkabalhin naman ang iba, gindeklear man di dalabinan na kadihan tabihan dagat,
0: okay.
2: Na danger zone, waray na heran dida. Na iban-iba na nagpamatronan dida, Hanibong. Tama, July 10, piyesta ngayon yan na Hanibong. Nalimot na kita, Hini.
0: Hi Elmer Petilla Vlog, nga idol ining mga DDS, tungod hit ira ka mga tanga, di rin na hera, nagre-research, pataka lahera, di maraot, maging tanga ayaw la pag adlaw-adlawa. Nasi diet di reklamot na sir ito ha.
2: Ay ko ama.
0: Elmer Petilla Vlog. Morning Sir Edward and Sir Kevin, habang nagkakaedad nagiging looking yang kamo nga duha. na si Ring hi Madin aton Madi hi Seni Wenceslao.
2: Good morning. Good morning.
0: Labina,

0: Sabi na akon pari Kevin, blooming yan na. Ay! Dila ka mo maaram, madi.
1: Kulang na lang magbutang ka din bukad para mag-blooming in ora-ora.
0: Dila ka mo maaram nga may dahini nagpapa bloom may kakipan. O, oh, sige.
1: Biyer, mo rin lang sa butali, what biyer nis na. Nag-hearing ngayon kakulop para talaga pa ang shooting incident sa San Jose, dito sa Senate. Ngayon. Pero baga natabunan.
0: Natabunan.
1: O, oh, yung karadamo, hindi nga mga issue, impeachment, tapos hindi nga mga panarhugit, mga eskwilahan. Kakulop nga rin, may danaliwat, ano ini? Threat dito hapalumpon, usang eskwilahan hapalumpon.
0: Nadako. Oh, ang bata.
1: So, 13 anyos pala.
0: Tapos, siring ko, dapat pa nga nanuunin ni itong gobyerno. Kaya nagpapataka na labag, inaabuso na ini. Tapos, itdurot mga perwisyo, pagkabaraka, nagpapanik, naundang inin pa mag-eskwela. Darahin nga nauso na nga pagpinahanhadlok gamit inin social media ka Kevin.
1: Actually, pamati ko, hadto pa, may daanan ni panhadlokin personal.
0: Mm-mm.
1: Kontra ig kasi estudyante or kontra teacher.
0: Oh.
1: Yan alin ni na-highlight.
0: Mm-mm.
1: Na naungod na pag-istorya nga may daheira nagtitinarhugon nga classmate,
0: mm-mm,
1: may nagtitinarhugon nga teacher,
0: oh,
1: or vice versa.
0: Oh.
1: Na-highlight lang niya na kay nagkamay-aderin kusog na i-report ini.
0: Mm.
1: Kayhan o, nakukulbaong ka man, siga-siga iton magtatarog hay mo.
0: Oh.
1: Tapos sisidgong ka, di ka laho matagin balon.
0: Mm.
1: May matatabo hay mo.
0: May dineto hadto pa.
1: Hadto pa ito. Mm. Yan alin na-highlight kay nakakagsumat na hira tungod hini nga incident.
0: Balito.
1: Kay ginaaghat naman itong mga otoridad nga pag-istorya
0: ka mo. Ano pa. Mm. Para mabantayan.
1: Para mabantayan. Kay hanuna, mahadlok ka man. Labi na kun siga-siga. O gina din laki ni mag-istorya kay labi na kun pagtaragon kapag istorya la kay toto doon ta ikaw.
0: Dapat matapos na ining mga nahinanabuhan mga eskwilahan.
1: Di man gurit kalilik yan, may mga siga-siga, may mga bully. Natural la ito hit pag-exeherit kalibutan, may dagod mga bully.
0: May kay bis nganit, President of America, bully.
1: Isos, di ko rito kalilik yan.
0: Numero uno, leader of the free world, oh, mga K-5, bully.
1: Sering pa, bisan ano, pagpinanpukan ito, mga bad boys din ng kalibutan, may dit matatawo nga among gunitira destinasyon.
0: Hey, LG Abanador, good morning mga K-5. Greetings, ako, happy fiesta, senior, Santo Niño, di Anibong. God bless, shout out. Ako am Kapitan Marcos Buklatan and family ngan Piggol family. Himakili santo say ito nga mga post about hin photocopy mga memes man la ito. Madidistinguish man between meme ngan sayop nga pagintindi.
1: May da memes, may da tinuray.
0: May tinuray. Oh. Oh. So, it's a combination of memes and tinuray.
1: Mm.
0: Okay. Hala, nga di kita chika ka K-5 Kevin kay...
1: May daging be-verify din ito ato newsroom. May da natabo nga shooting incident talawaan kagabi.
0: Ngayon.
1: Oh, duhan patay, may da tulor o pati itong samaran. Badaw. Din ignuman.
0: Ignuman? Oh, halawaan? Badaw.
1: May daging be-verify din ito ato.
0: Sige, bantay niyo itong ibang mga detalye ito ni Ronia na bagadong shooting incident taliwat. Kung baga tinuo din ni K-5 Kevin.
1: Pero mga uninvolved, mga kuan na, mga adult.
0: Oh, adult na. Okay, at least diri mga estudyante, diri mga minor de edad.
1: Okay, okay. Nagtikada mo yun ng mga estudyante. Kakulup nga niya, but din ato nga lugar nga may handgun nga daradara nga senior high. Pero diri dito ang eskwilahan ka dakop.
0: Forbidden.
1: Nadoroy na lain nga may natabo liwat din niya bye-bye
0: city. Bye-bye nga ang mga kinurian pa magginhawa nga magsinuka ang mga estudyante. Niyan, hopefully makakuha kita itong development. Kaya kung diri natin makuha at oras, niyan liwat itong yung programa 11 Mbps.
1: Totoo, sir rin ko. Kada mo hininga mga incidents involving diri. May da ko pa nga naging be-verify nga usang eskwilahan liwat in high school din at Tacloban. Sige ko na tryout didit ligid it mga estudyante lang ahaw.
0: Lalo na iningat mga kabataan. Kevin Kevin. Halang, di anay kita hi-zirast. Good morning, Sir Edward. Yan, Sir Kevin. Greet ko lang akong Tatay Rudy at Barangay Daro, Haro. Happy birthday, haimo tay. Tika, haimo anak nga adiha marasbaras. Oo. Anay daw, Tatay Rudy, anong iapilido ni Tatay Rudy, Barangay Daro, Amon Bungtuan Haro? Ha? Okay. Butangihin na apelyido para makilalaan ko.
1: Oo, para makompleto.
0: Makompleto. Mm. Kakipeb Kevin, ano't at chika yan na?
1: Oo. Oo, unahon tayo ni.
0: Sige.
1: O, di ba na ni, may tayong mga topic nga sexual harassment.
0: Mm-mm.
1: May da kun, no? Di dahit aton music industry din sa Pilipinas.
0: Music industry.
1: Bangin, maka-experience sa kahit na or hey, kay api kahit music industry.
0: Ay! Ay!
1: Bangin, bangin. Makakuhang ka ito, ay malapag tinago ah. Oh, nasa ring didi, may da mga bagito, yung mga bago ba nga intra, nga, nag-aambisyon nga maging singer, haton local music industry, nga naka-experiensya in sexual harassment. So, anaton singer in Pilipinas, tinatawag in niya nga Asia's Diamond Soul Serene.
0: What no?
1: Hinina.
0: Nina.
1: Nina, ito picture ni Nina. Guti ini nga babae.
0: Kay ngaran pala nga daan, Nina. Guti ay good ini.
1: Nina, oh. Nene.
0: Oh, oh.
1: May daniya ko, may daniya medyo conference atun July 7. Iya.
0: Anay daw, amo ba ni nga Nina? Kay 45 years old naman ini.
1: Oo, oh, oh. Kay may hanay ni nga singer din. Eh. Kuha na ini, mga verity. Ay, diri, that R&B ada ini tiya ini kuhan. Diri ko nung mahililikaw nga may adagod hito.
0: Okay.
1: Kinahanglan la nga magin madigon ka nga magin mabinantayanon. Kay may dagod hito.
0: Okay.
1: Bisan diin, may dagod ko nung hiton. Itrason, iton iba, nag-aapura nga magin sikat.
0: Okay.
1: Nga magin sikat na yun. Amo ko nung, natataboy taira.
0: Okay. Ada kay with consent?
1: Ay, masoso. Kumbaga,
0: or kinaruyag mo liwat.
1: Oo.
0: Oo. Kakipib Kevin.
1: Actually, di lang music industry, diri pati mga pa-artista.
0: Pati ang iba nga mga industriya.
1: Pati
0: ang
1: iba nga mga trabahuan.
0: Ibang trabahuan para ma-promote
1: para
0: ka.
1: Para maging regular.
0: Para maging regular ka.
1: Ay, so.
0: Or ang mga recruitment, for example, para mapili ka ang kadamon mga aplikante. Di kita maaram bangin natataboy ni kung baga nag-a-apply kahini ka police.
1: May kahiton, mga
0: mayor. Kasundalo.
1: Pati mga civilian agencies.
0: Mga civilian agencies.
1: Oh my gosh. It iba, na silent na la in town. Kay masisiring naton nga with consent. Pero waka matuora, napapasubo na la tungod din pag malatrabaho. Tapos sinisingabot liwat hini nga medyo may da mga power hin appointment.
0: Oh.
1: Nga sige.
0: Di't palilikan pati local government unit, ang mga national government agencies, ang mga pribado nga sektor.
1: Oh,
0: di relate actually kay Kepeb Kevin, exclusive entertainment industry. Anhad to nga ni nga baga diri, mupi nga niya nga may social media. It usa nga pinakamauping nga naibuligin yung social media. Ini pag pag-expose, pag-introduce ba yung mga talent. Kay kunhad to nga panahon, makikisangkay gagawin mga producer. Mga talent scout, okay? Ang mga director, okay? Ang mga executive.
1: Aada na direct mga singabot.
0: Yes. Kay gusto mo liwat, sumikat. Iyan na, madali naman la. Kay ada ka lahay YouTube, may da ka talent, okay? Di mo nga ni kinalan ato kay studio, ada ka lagawas, ada sulod yung balay, ada ka gawas. May da ka talent pagkanta, pagsayaw. May da kay tsura, artista ahon ka. Di mo na kinahanglan yung talent scout or magmamanage sa imo. Kay uho, libre na itong social media nga pagpropromote it imo talent.
1: Oh, it, yan. Kung ito, kay prevalent ini eh, ang mga opisina.
0: Oh, dit malilikyan.
1: Gamit natatabo ito.
0: Dit malilikyan. Okay,
1: kay pagmalasulod yung tao na trabaho, pagmalakuha in permanent nga position, magiging regular. Iti ba?
0: Labi na kung maiha ka ng job order employee or casual employee and karuyag mo ma-appoint in position nga permanente.
1: Oh, may danganit, it iba naman, tungod kay mayor, di na, intagtitinook na lang yung taon, pag-uuling at balay, dito opisina, kahaman naman, mga pingguton naman it. Bubot. Pare na himo kay mayor it parang pinggot. Kay roga din taon. Dadamuan ito dadamuan to na Pilipinas sa tatata.
0: Diri like to have entertainment industry.
1: Okay. Dadamo ito.
0: Siguro kun wala ini nga social media, wala ini nga YouTube or Facebook, mas damo pat mabibiktima hiton. Yan na kay pwede ka na magpasikat im kalugaringon, may daka talent, okay? Madali na lang yan na. Actually, amo to usa nga pinakadako nga bintaha hining social media. Okay, it pag showcase but in talent, okay?
1: Abilidad.
0: Oh, abilidad. Kaya kita ka tong da Elias. Wari man ito ha TV, pwede mga kontrata TV. Ini nga mga sweet notes. kung tawagon nini mga namagsikat ba entertainment ba nga ginha-hire na tira serbisyo yung mga dagong akantinan yung mga concert kay Kevin Kevin. Oo. Sige.
1: Di pa.
0: Next, ano pa?
1: So, again, Kuan, again, pakianhan. Ikaw, Nina, naka-experience ka na mga ginbully ka. Kailabot na kung ng sexual harassment, may napabullying.
0: Oo.
1: Oo, ginahandiri pa kung naksikat, nagtitikang pala. Bullying an akon. Nga, ito nga, ginkukuang-kuang ka, gintatarotarhog ka la. Pero, waray ko niya makig-away. Naniguro na lahiya hasta nga nagupay-upay ang iya karer. Pero okay. Kung itong kuwan, itong mga sexual harassment, tinuod good kuno itong natatabo. May daan niya mga kilala nga nag-antos ito.
0: Oh, so kadini kanina, pirang niya katuig din ang
1: industriya. May haim na ini, may haim na ini.
0: May edad na, kakipib Kevin. Nagtikang hit 2002. Now, he is, she is 45 years old na. Mga manghod nato ninihin mga tulo ka tuig.
1: Ah, tulo ka tuig la. Oh.
0: Okay, next item.
1: Okay, isusumpay ta ito sa atong topic.
0: Sige.
1: Kay may ada yan na baratonon, Hira Kuan. Hira, Attorney Ferdinand Topacio. Oh. Ngan hi Kuan, bungsuntay. Mm-hmm. Iunong lagihap inihan Kuan.
0: Era mga pahayag.
1: Ano yung mga pahayag? Kontra magbugto ng mga Curtis.
0: Kano man ito pas yung baga na pariwara naman ini kakipeg Kevin. Nga, biliba ko ini hagto yung abogado.
1: Ambot kung anit-anit yung huna-huna hini.
0: Mm-hmm.
1: An Supreme Court, moto propio.
0: Mm.
1: Nag-initiate.
0: Moto propio, waray may nagreklamo.
1: Oh.
0: Naglugaring lahira pag-imbestiga. Okay.
1: Okay. Nag-initiate in disbarment proceedings
0: okay, daw.
1: Kontra kanda Quezon City 4th District Congressman Bong Suntay ngan Attorney Ferdinand Topacio.
0: Hey, Bong Suntay ba in abogado? Abogado nga yan.
1: Tungod han era kontrobersyal ng mga komentaryo mahitungod hin kababayinan. So, ginpadadan na rin siya ko's order. Ginpapapag-explicar hira dito Korte Suprema.
0: Okay.
1: Tungod han era mga pahayag han magbugto nga Ann Curtis ngan Jasmine Curtis Smith. Ngan kan Gabriela Party List Representative Sara Ilago. Maaram naman kita nga ato na discuss nin din he. Di ba may da hearing ha Congress nang sering hi Congressman Suntay nga. Although in-intremis lang niya.
0: In-intremis. Baga wari mahal lugar la ato ngayon in-intremis.
1: Nakita ang kukuno siyang rila. Napaso hi Ann Curtis.
0: Kahusay
1: sila. Nagpaso an akon inaabat. Nagmaso ako tapos nag-imagine ako nga nag-ano kami. Oh, naging controversial adto. Waray man nga ay nangarugad ang pamilya ni Ann Curtis in ko. Nag-apology na nga nini.
0: Oo.
1: Hey, Kuan.
0: Pero waray lagip karawta kay baga diri ko no sincero.
1: Oo, diri sincero. Ini naman, di siyempre, binmulig han iristorya hi Kuan. Ang bugto kay maugop hi, hi Jasmine.
0: Oo.
1: Tawagi daw kay Topacio kay nagsalida liwat.
0: Kulang sa pansin.
1: Oh, ano man kuno ito ng mga billboard di dahi ton kuan mga patalastas ka nakabikini ka. Ano man kuno itong panuyuanan di ba parehit kalalakinan pag aghat
0: bodo
1: natural la kuno ita mong parehit kalalakinan
0: nga
1: magnanasa
0: okay
1: natural gan pero diri sugod ng publiko ni mo pagyayak nun
0: tama
1: iba ito pati pa hi Congresswoman Ilago Arit Gabriela Party List minsan kuno nag-hearing sa Senado ang bango-bango ni Sara Ilago. Nag-init ako.
0: Hino na si Ring?
1: Eh, Topacio. Ay, kapahal hindi na tao.
0: Unta, iyan na lang tumagagin sa sekreto.
1: Ordinary.
0: Baga na si Ring na lang yan. Purbida yung kahamutin ni Sara Ilago. Baga, di rin niya papublika.
1: Ordinary story nga nag-iinom.
0: Okay. So ganito nga imo naging pupublikar tapos may nakakatungdanan ba abogado kay you're governed by mga certain rules. Okay? Unta kumbaga may naman mira baga pagnanasa ira na mo bali
1: isik. O gitin iregnom di da irestorya.
0: Kadi mat nalilik yan dana ni baga pagkwela-kwela labi na kung baga nagkakarerisyon ni kalalakin an kakipay Kevin. Alang man mga lalaki ginistoryahan hinin mga kalalakin an nga tinuod kakipay Kevin.
1: Oo, ngan bisan ka ba na nagirestorya man itira.
0: Ala ka kinatikwel ito kung baga.
1: Oo. Nagirestorya man itira hin iraliwat mga kuan ano tawag hini. Gin tritripan or irahinahangaan pero dapat dirit sugad lamina sugad na to pasyo.
0: Oh.
1: Ah, dapat met niya vlog liwat nga show didihit ko an internet.
0: Okay,
1: and... Didit niya agdiniskas.
0: Hmm.
1: Nga aniya comment kanda ilago nga ni
0: maglikay gud maghina gud hinin mga pahayag sa social media.
1: Ah, mo balita. Okay.
0: Kakita kay to kan Rodante Marcoleta. Hiya man na nagduon niya kalugaringon. Kadinhan niya TV show ginamin man niya kagitagan niyang kwarta. Waray niya isumad dito niya statement of contribution and expenditures. See? Hiya mismo nagsiring. Salit madali ang pagkaso ay yaga kay Peb Kevin. Oh. Kaya mismo umamin.
1: Oh. Oh. Amo, hiya lang mismo nagkuhan. Hiya lang mismo ang
0: nagdusuhan niya
1: kalugaringon. Niya kalugaringon.
0: Oh.
1: Salit di mababasol kung takagimpipa ng bantayan, hira.
0: Mm-mm.
1: Mopay man kung diri hira mga sikat, kaya di oret magbibinantay haira.
0: Correct.
1: Oo. Asos, masalit na pipin down niya, although nasa ring man niya nga makarit niya.
0: Oo.
1: Makakalusot ada ito kung baga pamamatian hit korte itong kuwan.
0: Ada yan na. Nahibaruan na niya nga. Wala ka makagpa-check up ni wala ka na ibarayan ini pagpa-check up, executive check up ni Marcoleta. Kung di rin na pre-preso, oh. Di rin na ibabarong hataasan niya bad cholesterol kay Peb Kevin.
1: Oo. Oh. Totoo. Damo man ngayon. Damo man ngayon na niya sakit, ano? Damo
0: katapos,
1: niya sakit.
0: Ibubulag pa hiyat mga preso kay may niya mild pneumonia, may chest pain niya, may daniya hataas nga bad cholesterol. Nga nakakatapon na ngayon na nihataas nga blood cholesterol kay Kevin Kevin.
1: Oo. Oh.
0: Ay, Ginoo. Pero kunit mga otoridad masering ay pag-inarte. Nag-inartista ka lang. Kanit preso ka. Ba't sa kayo waray nagunin ni Lusot inin mga dagko nga mga politiko nga mapripreso? Kung bagaamot at patakaran, hus! Ay, nagpag-inistoryahe. Kumita na ini nga drama hampanahon ni Ragloria o nirahin nga mga pinangasuhan.
1: Amot at sinisering ano nga kuan nga diri patas nga adihin nangawatin manok.
0: Oh.
1: Tap igin akusar nga nangawatin manok.
0: Okay.
1: Ad igin akusar nga nagbulsahin milyones.
0: Mm.
1: Ang nagbulsahin milyones hapit daw ani kita hospital kay nag
0: maul matagdughan.
1: Tagdughan.
0: Oh.
1: Pero adi nga nangawatin manok.
0: Waray. Preso ka dayon. I want kare kare.
1: Bisan pet maghuotit dughan. De magseringan nga naguhotit akon dughan makura pag ait arteri da.
0: Oh, artek dire. Oh. Pero kung balik taron naton. Sugaron naton hitot mga dagko nga mga politiko nga may dadabi hinin na mga kaso.
1: Mm.
0: Ay pag inarte. Oh. Kay nag-inartista ka. Kanini di preso. Pamati ko masering ko nito iba. Agidaw, agidaw. Pag... Makuri, paghinay good kita. Kay uho, dinanadara inin mga script nga may na kita inaabad ka diri mo pa atong lawas dapat masulod ani kita hospital.
1: Ah, mabalitaw.
0: Oh.
1: Kita ka itong erot trabaho.
0: Hagi ka kibib kibib. Next item, kaya naguhulat liwat hi General Manager Laniba. Pag-istoryahan na ito, hinin naman padayon nga paghinataas hinin presyo hinin kuryente.
1: Kay nagbi, upod na, kung ang palangan eh, kay siyempre, pag bilhan ka ng June, upod naman ang first week ang July.
0: July.
1: Nag-reflect na.
0: Ngayon?
1: Natagan na akin bill ka kulit.
0: Maram ka ang ginumintuhan hini. Ang gin-charge din hiya aton ha, Eastern Visayas. Nga kadugangan hita at gimbabayaran from January to July, mga 1 billion. Mamay ka lang ito ang kakipay.
1: Kaya ko, diri ka dakot akong binabaydan, pero nadugngan. Klaro ko nga nadugngan.
0: Ay, sige. Last item.
1: Aros 100% ang nadugangan na ako. No.
0: Mamay ka lang.
1: Mga around 80% ang nadugangan na baraydan.
0: Mamay ka lang.
1: Kinalasan
0: kung daro dako ngayon ang imo konsumo, kay dako gihapon itong babayaran ito.
1: Totoo, sering. Kung anani, sige, nagtawa-tawa kay di nga rin na 300.
0: Ngayon.
1: Ang nagbaraydan.
0: Badog. Ka-open ngayon ito mo kakipip-kipin kay Warren mag 1,000.
1: Warek. Warek kung maging pipina-under dito. Parong itong ref.
0: Ngayon.
1: Samtang nakita pa ako, di ko pinasusuga itong si Arby Moriado ko naman itbanyo.
0: Mm-mm.
1: Ano nga magpipinalamrag ako? Amoy takit number one.
0: O ngayon.
1: Damot kabablayan nga di rin na parong hitsuga itbanyo pinababayan la.
0: Mm-mm.
1: Bisan adlaw nag... Na automatic it kamot pag si switch on ngadto itbanyo. Bisan nagalalamrang itbanyo.
0: Ikaw?
1: Samtang nakita ako, hindi ko palalaga ako nito banyo. Kaya ano, ano tak pagkikinita ako nito at akong lawas nga magpipinalaga ako. Karoyag niyo ba, amo nito number one, labi na kung damo ka mo balay, damo nito pragsulo nito banyo, switch off. Pag si switch, sinit-switch na dalaga nito metro.
0: Metro.
1: Samtang nakita ka mo nito at iyo banyo, ay niyo i-switch, kaya nakita man ka mo, pastilan.
0: May punto ka kay Pep Kevin.
1: Oo, nakita ka, nag-alalamrag kay may bintana. Ano ba, switch ka?
0: Oo. Okay.
1: Itong ref, kung may dako epekto sa salon.
0: Oo.
1: Pag antes ako maturo kita last 9, gina-unplug ko. Di, wari nga, bisan nga nihin 10% nga pagtunaw ha freezer it manok or isda. Kita ang kot alas 4 magahon pagmata, aros wari natunaw. Balik itong saksak.
0: Mamay ka lang. Damot yung may babaron hini nga chika. Last item.
1: Oh.
0: Uy, Rudy Orca ngayon. Ni nagbe-birthday. Barangay Daro, Haro Leyte. Gingri-grit kahit itong imo anak. Ngay Z-Rost. Okay? Emmanuel Estuya Jr. Good morning, Sir Edward. 125 million confidential fund. Ira ginriniklamo kan BP accountability daw. Pero di rinira. Quick gastos in impeachment, 2.3 billion it gastos for 92 days. It perdi good la ini, it mga Pilipino, kairo good la, to rec.
1: Kaya nga tanan kita itong perdi.
0: Oo.
1: Pero, dirit karoyag sidgon, nga waray magbabaton.
0: Mm-mm. Sige.
1: Ang malit, importante ito.
0: Dapat may magbaton ka kay Pem Kevin.
1: Kay, kung mga tultol kita,
0: oo.
1: Nga tanan, waray pagpipinan nga suhan, waray magiginas to sa korte, waray magiginas to sa Senate impeachment trial.
0: Labot lang itira sweldo, ha? Labot lang sweldo hini.
1: Amo man lang ito dida. Oh. Kaya kung mga tultul nga tanan, waray unta ito nga impeachment.
0: Nga waray kita istoryahon luwad din, ikaw puro tultul.
1: Amo la, o.
0: Last item ka, Kipen Kevin. Oo. Diladia Ares. Yan. Kikita haaton, Hiporlos. Pa-shout out, Diladia family, nganya family. Nga always na mamati, K5 labi na, hiton K5 Diaries. Wow, na mamati.
1: Adi, aton breaking news.
0: Hey, Belinda Comey. Oh, morning, Sir Edward and Sir Kevin. Adto po ako, ha UNDP pa bahay. Okay.
1: Adi, ginaaligar nga nagtatagay, andito yung halawaan, Eastern Samar.
0: Lawaan, okay, sige.
1: Ginaaligar nga nagtatagay ang mga biktima. Hausa nga, erignuman.
0: Okay.
1: Han pagpan mamusilon, han waray pa makilal inga suspek.
0: Bando.
1: Oh, labot lahan duha nga namatay, didahan giniirignuman, may da pa ibang nga nag-antosin karamtan halawas nga waray pa kadideterminar kung usala kataw ini nga suspek nga nakaiskapo, kataliwan ang krimen.
0: Porbida nga kalibutan ka, K5 Kevin. Sige, igaalin sa sunod natin ito. Standby ka mo at pagkadugangan ng mga detalye. Dinili ito ha, K5 News FM.
1: Hikuan nga yan, inin waray na okoy dito kaniya ate Ivana Alawi ang iya bugto nga vlogger gihapon ini muna.
0: Muna.
1: Oh, pero kung ang pada ini, minor de edad, muna Alawi. Amo ini.
0: Ano ato? Sige, minapidlip. Badaw amo kay bata pa ka K5 Kevin.
1: Oh, bata pa. Bata
0: muna
1: pa.
0: Alawi.
1: Muna ah. Alawi.
0: Okay.
1: Mm-hmm.
0: Bado Milton. Okay.
1: No, waray na dito.
0: Oh.
1: Gini-intrigue niya na kung kay ano.
0: Okay.
1: Kay karoyag ni Mona nga magkamayada hiyahin iyala mga desisyon.
0: Okay. Pero kay bata pa man ada.
1: Ah, mula lagi kay batan-on pa ini. Pero ang butla kon mahorhosay ko lagi pi Ivana. Kung training niya manghon.
0: 2004 pinanganak ka K5 Kevin.
1: So, 22.
0: Oh, may edad na.
1: Age na. Kasi rin ko
0: may edad na. August 19, 2004.
1: Awas siya. Nakaroyag niya nga mag-usaan niya at iya pag-birthday.
0: Pag-birthday.
1: Next month.
0: Oh. Sige. Ano chika hini?
1: Gini-intriga yan na kung may da nagka-difference sa ininga duha.
0: Hira, magbugto. Okay.
1: Bangin ko no, nadirin na hiya ang adit poder ni iya ate. Kaya da ako nagyapit ko ang nga bata, it kuhida.
0: O nga yan.
1: Ikang itiya vlogging.
0: Purbida, no?
1: Da, siyempre,
0: kita, di kita nakakuhida, lugod.
1: Siyempre, nakasakay hiya di da kan Ivan Alawi nga
0: siyahan. Oh, oh.
1: Kay mag-upay liwat, makakakuhida ko, magkarsonsilyo ako nga, mag-blablog ako. Bangin lewat ako ni pag-akusaran ni Topacio.
0: Ay!
1: Kay aman ere again si ka tungunan kas agi daw adto nanan ma agi daw kay binal hindaw nan binal hin ito hi ako kon himuna.
0: Agi kagi ben Kevin.
1: No,
0: imot.
1: nagsikat man gud tungod itira liwat. Kay upod liwat itira pag pagblablag itira mga kuan ano ini sexy outfit. Nakakabulig ito, nakaka-enhance.
0: Okay.
1: Oo. Amo nga magbug.
0: Amo tayong magbug.
1: Amo magbug. To amo na. So para kita committed aton vlog. Nakakarsonsilyo lang kita.